Hom, amon pagagaw sunit ibang nga bisita basta ikaw mo lang maatendiran. Anyway, mga ka-K5 ha, adto yan na hikuan, hi Ivan na abroad. Oo, nagsiring inihamon ni ka-K5 Edward nga mag-a-abroad lang na ikon hiya, magbabakas yun hiya. Okay. Ngayon niya kabatunan, kay gina-atake liwat ni Ivan ha, kay diri na tatapos iton mga pagsuson, mga komentaryo, iton niya style, iton niya pagsulot hin bado. Labi na kay dako niya nga influencer sa social media. Didahan niya Facebook post kakulop nga adlaw, ginbaton ni Ivana ang mga komentaryo nga kung kay ano nga ginbabastos, ginhaharas hiton kalalakinan, iton kababayinan tungod hitira e ginsusulot nga style hin panmanapton, hin panbado. Nga may da mga kalalakinan nga amo kunitrason kung kay ano nga nagiging bastos tungod hit panbado, hit kababayinan. Oh, dili, wat akin na tood hin eh. Kung bastos talaga it lalaki, bisan pa iton pagputson it babae man babastos ito. May nasiring mandidi nga nasuson kan Ivana. Puro ka kasi pasiksi Ivana. Papano hindi babastusin, itingnan mo naman ang suot mo. Ang daming opinion ng tao about women. Madaming post patungkol sa damit at dapat sinusuot ng mga babae para sila ay respetuhin. Ba daw? Kay nahangit ti Ivana hini nga komentaryo. Kay nasiring nga dapat kuno nga kamukang kabainan o payagad niyo itigin susulot para respetuhon kamo. Ba? Ginbaton ini ni Ivana, ngan maaram ako nga damit maoyon hini nga kababayanan. Ha? Sering ni Ivana, it balor hit pagkababayi, dere masusukol hit amon igin susulot nga klase hin pamanapton. Ha? Ang respeto sa babae ay hindi dapat nakabase sa haba ng kanyang pananamit o kung ano ang isinusuot niya. Waray bisan ano nga bado nga maghahatag hinkarapatan ha iba para husgaran ako, maliitin o bastusin. Maoyon ba kamo hini, kababayinan? Nga, waray katungod it kalalakinan pagbastos, pagtamay ha iyo, tungod it klase hiton bado nga iyo igin susulot. Kaya kung naoyon ako hini, kay it nga tanan na kaubayinan, patit kalakinan, in may da katungod kung ano it ireg susulot, bisan pa na publiko. Ikaw nalit maghuhuna-huna kung naangay liwat ito nga imig susulot. Diba? Siyempre, it makuro ito kay diri man naton kapupugnan kung ano it paghuhuna-huna o niton iba. Pero diri trason nga pagbabastoson ka. Kitaan nala, siplati nala, ayaw la pagbastos ha. Sering ni Ivana, at the end of the day, ang importante, ang putli nga kasing-kasing, respeto haig kasi tao, ngan kung ano iti mo pagdara hit iba nga tao. Nga tanan nga babayi kinahanglan respetohon, bisan ano nga klase iton iya sulot, anuman iton shape hit iya lawas, ngan anuman iton estado hiton iya kinabuhi. Okay? Sering ni Ivana, English adi. Wear what makes you happy. Igsulot kung ano it nakakalipay haimo. Be proud of who you are. Ha? Igdasig kung hino ka. Love yourself. Higugmaa ang imo kalugaringon. Hindi damit ang nagdi-define kung sino ka. Diri ang imo sulot nga bado ang nagahatag hin kahulugan kung hino ka. Character does. An nagahatag hin kahulugan kun hino ka an imo pamatasan. May tama ka, Ivana. Tama gud man liwat ano. Tama gud man liwat. Kun ano't imo pamatasan pagdarahay kasi tawo amo iton magahatag hin ladawan kun ano ka nga klase hin individual. Pero syempre
Dapat liwat naton panhunahunaon nga bisan kun may dakatungod kita nga pagbado hinbisan ano nga ato

0: karuyag, aton liwat itatama kon nakain kita nga lugar. Di ba? Alang man pagkadto nato nyan hitpamatron nakabating sut ka. Di ba? Pero kung mamamatron ito kan ka K5, re, iba na ka nakabating suit, mapipiritan ini pag-andam yan. Diretso niya na mag-a-undertime. Balita, waray man itong maraot, bisan ang tatig-solot, di ba? Ha? Bisan ang tatig-solot, warito maraot, pero dapat naton igaangay-angay kung ano ito okasyon nga aton kinakadtuan. Okay? Diba? Sari, adi pa, maupa ini nga joiner ha ato ni ka K5 Marlon. Kung bado it basihanan hit pagrespeto, patal ak hini kay pirmi ako nakashorts la nga nakasando pirmi. Waray pagod ahit ha, ahit ahit, hit akon bungot. Ay la ka K5 Marlon kay mag-mimiling kita na aton para tronan nga diri papansinon it aton bado nga it aton bungot. Pero sigurado ako, ka K5 Marlon, nga nag-andam yan na himadidona nga ni Ship Tanggol dida ha Santo Niño Street. Agay daw kay Marasa. Damot bisita nga mga taga-tanawan nga naira mga kilala. Pero sigurado ako, anytime in, pwede kita kumadto. Pamati ko, abre na yan na itong era pangandaman pagkarawat itong era bisita. Happy Fiesta! Nga na kanda Mads Dona and family nga kanda Chef Tanggol dito Santo Niño Street. Oras na itong mga K5! Alas 8:11 na hatong pagbalik. Ang mga panhitabo ha magkalinlain nga partehan Region 8. Nga iba pa nga mga updates. Kasumpahin nga mga kaso, panaaristohon. Nga mga update ha mga national nga mga issues. Pagbalikan.
1: Puro Delos Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gindong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Dr. Ramil Uy, ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Maying buntag, Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo ug DTX 500. Og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
5: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
6: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
5: Kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
6: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
5: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas, og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Aron nga proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
1: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
6: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant surgery.
5: Correct.
6: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nga ginay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukhaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
5: Correct.
6: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
5: Pagkataasa na Doc.
6: Samo ta jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP Snigros daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
5: Unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
6: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo Snigros tan-aw ni mo taas na green lang na wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imong lawas. Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
5: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jod matag-adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maing lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Alex nagka UTI jod ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
8: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jod ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jod kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
9: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la kakifive News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
10: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
11: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. Di kalidad ba nga printing? framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing. Pagkatto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan! Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matry itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
12: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nanay bumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini nga mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
13: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
15: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
16: DTX 500, mapalit sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun, magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak paawang akon panulukan.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
20: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
16: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
17: Extend Food Supplement for Men.
23: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: KV
0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
5: Alas 8:25 na naton oras, mga ka-K5.
6: Puro Delos Pueblos!
5: Kadi kitahan mga panitabo na mantikang din aton dapit, balik kita, kaumanan aton chika, ano? Update ni kay aton basahan kanina ang report nga DSWD Secretary Rex Gatsalian nagsumat nga ang 15 anyos nga suspect han panmusil didi sa San Jose National High School in nakabuhat hadto nga krimen nga antinatawag nga acted with discernment. Okay, alarum ini nga English mga ka-K5. Magsiringani kita nga discernment nga may ada ka hito nga mga takna ani mo pagbuhata ito. Maaram ka kung ano ang tama ngan kung ano ang sayop. O sa ito nga elemento nga imo ito ginbuhat with discernment. Nakakasantop ka nga sayop or insakto ani mo binuhatan. Ngan maaram ka han maraot nga epekto han imo ginplaplanuhan nga bubuhaton. Okay. Sumalakan Secretary Rex Gatsalian mga ka-K5. Siyempre ni nga duduha nga menor de edad, sige manit interview hinihaira hiton mga kuan, mga social worker at DSWD. Ang mga social workers nga nagkakapot hini nga duduha nga mga menor de edad inagsumat kan Secretary Gatsalian nga subay di deton era evaluation ang 15 anyos nga suspitsado in nag-act with discernment. So, iginisplikar ni Secretary Gatsalian nga magsiringani nga acted with discernment, imo ito ginplanuhan, imo ngani ito igin sekreto, maaram ka hiton konsepto, hiton tama, ngan sayop, ngan maaram ka hiton pwede mahitabo kung himuon mo ito nga imo ginplanuhan. Okay. So amo ito ang sering kakulop ni Secretary Gatsalian. Pero itong DSWD hapag kaya na nagpapadayon pahin paghulat han psychological evaluation nga gindudumara han duha nga mga minor de edad nga adaya na kustodiya han Regional Rehabilitation Center for Youth at Tacloban City. Kay Adam Mangurit Balaod, sumalakan Secretary Gatsalian, nga kung ikaw in 15 years old plus one day, okay, so nag-birthday ka, yan ang adlaw, hanay mo yung ka-15, plus one day, buwas, tapos nabuhat ni mo ito nga krimen, may ada ka criminal liability kung mapapamatud-an nga may ada ka discernment. So, kung na-determinar nga may discernment ka, may da ka criminal liability, so sasampaan ka hinkaso. So, itin bubuhat yan na hiton mga social workers, sumalakan Gatsalian, nga iragin pipinakistoryahan ini nga duduha nga mga suspitsado, ngan ira igin papaabat nga komportable kamo haamon nga mga social workers para magsumat pa, ha? Para magsumat pa han ira iba pa nga ginplanuhan ngan iba pa nga mga impormasyon. Kay sigurado man kita mga ka-K5 nga ada pa ito yan na ito na huna nga duduha hit mga huna hit nga duduha nga mga batan-on. May da pa ito nira mga detalye nga waray pa igsumat. Habisan hin o nga hiralait maaram nga duha. So it ginbubuhat, makakabulig man ito pag resolver hini nga kaso. Ha? Makakabulig ito. Amo ang ginbubuhat yan at mga social workers. Sige, ipa-feel naton nga komportable hira aton para pag-istorya, mag-istorya pa hira. Ito natatabo. Hanira mga plano hadto. Okay? Amo tiyad yung bubuhat. Yan na, itamamati yan ama sering. Unta, warit ni mo kakifib kay bining istorya, wara ito niyo ig-publish sa iyo Facebook. makakasabot lugod ito't ng mga kabataan nga amod ginbubuhat yan na itong mga social worker. Diri itong makakasabot kay ano? Kay waray manira access sa gawas. Diri hirap pwede makig-istorya itong ira kag-anak. Diri hirap pwede bisitahon itong ira mga paryente hapag kaya na ng mga takna. So dako pwede puruhan mga ka-K5 na ininga duduha ng mga batanon, may da pa hinigre-reveal, may da pa hinigsusumat ngadto itong mga social workers nga in charge yana haira. Nga naamod ginlalauman ni Secretary Gatsalian nga may ada pa igsumat. Okay. Nga labot lahi ni mga ka-K5 iginsumat ni Kuan, ni Secretary Gatsalian nga iba na ang mga kabataan hadto nga iba na at mga kabataan yana. Natuod kita ito mga ka-K5. Nga ni, kinahanglan ini pag-istudyuhan otro nga balaod nga Juvenile Justice Welfare Act. Itiba nagpro-proponer nga sige, amo lagi hapon ito nga AIDS of criminal liability nga 15 anyos, pero kung makakagbuhat hin mabugat nga krimen, pwede sampaan hin kaso. Tama liwat, may puntos, di ba? Pero kung ang mga maggaan lang nga krimen ang mabubuhat, ibalait pagtatarhaira. Pero kung panlugos na, panpusil, pagpatay, aw ibanet nga istorya. So amo niya na, dako ini nga deribatihan itong mga magbabalaod. Kay siyempre, han pag himuah ito nga balaod, amo ito ang nagawas han pag-istudyo. Takay kay na-evolve man it kalibutan, nagbabag o man it harupoy hiton hangin, hit paglipas iton panahon, salit it balaod liwat, kinahanglan i-adjust. Amo ito nga may ada kita mga magbabalaod, kay ira ito gini-istudyohan, it mga panhitabo, kung naangay pa ba ini nga balaod hapag kaya na, may ada ba nato ni himuon nga adjustment, may ada ba nato ni himuon nga amendment, nagkulang ba ang gobyerno, may ada ba kulang han implementasyon hini nga balaod? Dako iton nga iristudyohan, amo nga ni ito, nga kung magpipili kita hin mga senador, mga congressman, iton aton gad matataporan, iton linya, iton mga utok, dire kay bisan lahin o aton pipilion nga malingkod dito a senador. Diba? So, pag-iristoryahan ini yan na, labi na nga, amo ito nagindidig unya na ni Secretary Gatsalian, nga ang 15 anyos nga suspect, he acted with discernment. Maaram hiya nga sayop or tama ang iabubuhaton, ginplanuhan, nga maaram kung ano iton magiging consequence hadto nga iya binuhatan. It makore hini mga ka-K5 ano kay nagtitikada mo ini nga kuan nga mga natatabo yan na nga mga panhulga hin mga panmusil. Iton latest yan na nga aton ginbibinasa nga mga balita, por lo menos duha nga eskwelahan ha Batangas nga Negros Occidental ang nagpahuruhugot han ira security nga an ira ginsuspend an ira mga klase kataliwan la nga may da online nga panarhogin panmusil. Haira mga eskwelahan. Ang Batangas City Integrated High School inagsuspender han ira klase kakulop nga adlaw. Para magkamayadahin lugar ang mga otoridad nga pagtirotimbangon ang igin report nga mga panhulga kontra han mga estudyante. Nakatalaan adto nga mabalik ang ira klase yan nga adlaw. Nagsiring an integrated school ha Batangas e rigid papatapod o podan LGU nga talwas an eskwelahan. Ngan iragin aawhag nga magin mabinantayanon ngan dire magpinasamwakin mga fake news. Nagsiring an mga otoridad nga ini nga insidente in igin post dida han official Facebook page hini nga eskwelahan hadton gab-i han Domingo. Salit, nagkaalarma ang mga estudyante ng komunidad. Kay ang mga messages in may ada panarhog hin masamok ngadtohan mga estudyante. Salit naging kausa inihin alarma. Okay, adi man. Ini nga panhitabo habatanggas in nakatudlok ang mga otoridad hin osa nga batan-on na liwat. Minor ini nga naada na yana ha kustodiya han City Social Welfare and Development Office. Han Negros Occidental naman ang mga klase ha Escalante National High School in Mudjolaanay kakulup. Kay may ada screenshot hin suspected nga plano hin panmusil nga nagsarang ha social media. So nag-meeting kakulop dito ha Escalante City ang mga officials sugad man LGU ngan kapulisan. Ngan ang mga investigador inagi-imbestigarya na han screenshot hin usa nga private chat nga nagihimang raw hin plano han mga klase han Monday ngan Tuesday. So, didahin nga group chat mga ka-K5 nagi-irestorya dito hin inspection han bag, may nasiring nga run for your life, may nasiring han group chat nga no one can stop me, may nasiring nga waray makakadakop haaton. Ngan may ada litrato hito nga group chat hin pistola. So siyempre, pagkakita hito mga screen chat hin group chat dito hito nga Escalante City, iralaanay igin module ang ira pagklase kakulop man niya nga adlaw samtang giniimbestigar ang mga otoridad. Ang kag-anak han estudyante nga angaran na kada hito nga group chat ang nagboluntaryo pag surrender han cellphone han ira anak para pag-examinon kon hin o ang ka-istorya han iya anak. Nga nakikig-coordinate hira ha City Social Welfare and Development Office dito ha Escalante City, ha Negros. Agoy mga ka-K5 ano. Uhoy. By the way, yan ang adlaw mga ka-K5 in igpapahamutang ano, iglulubong ang patay nga lawas ni Chris Lawrence Fabian. Ang gintatawag, gintaganhin honor nga bayani han panhitabo didi ha San Jose National High School. Yan ang adlaw itong paglubong, June 30. Ang usa nga namatay in iglulubong buwas, July 1, ang usa liwat, July 2. Salit aton igin papaabot ang aton pakigsimpatiya ngadtong tagsa-tagsa nga pamilya hininga mga biktima nga ginautong taliwat ano nga magpaka-recover adton mga nagkasasamdan mga ka-K5. So amo ito update yan na ang PNP mga ka-K5 nagpatapod liwat nga magigin patas sira. Kaya itong iba, syempre, di ba gintutudlok nga an pusil han policewoman nga tita han 14 anyos nga suspitsado amon gingamit han panmusil nga amo pagod nagpaan naging kaus han damo nga namatay nga nasamaran kay damo-damoan nga bala ang gingamit tikang ito nga pusil. Yan na nagsiring an PNP Regional Office nga magiging patas kami hiton investigasyon. Waray hito kamatuoran nga nagkakamayada o magkakamayada hin cover up. Ano sinisiring nga cover up? Proprotektaran iton iginaakusar kay Ira Kabaro. Pero igin patapod ang PNP Regional Office nga waray matatabo nga cover up. Waray namon papanigan hini. Magiging fair kami hit investigasyon. Masunod kami hit standards iton PNP. Waray cover up nga matatabo han investigasyon han policewoman nga ada iya na hakustodiya han PNP Regional Office. Oras naton mga ka-K5, alas 8:39 na, papahinumdum naton otro, ang libre nga pangonsulta ha. Waray bayad kung may ada niyo inaabat or besan waray ano nga iyo inaabat at iyo panlawas. Kay waray man inibayad nga pagkonsulta. Pagkadto ka mo ha Klinika de Alternativo Avenida Veteranos Tacloban, na ang gihas lahi itong main entrance itong Divine Word Hospital. Nagtikang nakakulop, June 29, abriya na, bisan fiesta. Ha? Open niya na, libre nga pangonsulta, Klinika de Alternativo, June 29, tub-tub to, July 6. Libre nga check-up ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Alas 8:40 na aton oras, iba pa nga himang rawon, hapagbalik na aton programa.
1: Puro de los Pueblos.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
7: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Bio!
20: Ang D3!
7: Yung may BCO!
20: Ang BCO!
7: Yung may D3!
20: Para sa malinis na dugo,
7: DTX 500!
20: Para sa marusog na tayo,
7: DTX 500!
20: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500!
20: Ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay,
20: DTX 500!
7: Sumok na!
20: Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Grace, isang lady guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alerto. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
20: Mabalit sa mga butika.
27: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
28: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
29: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
30: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikang ang June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to agad, tubtub alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to agad, tubtub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
31: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
32: Ach!
31: You might get ubo. you might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soul.
10: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soul.
11: Pabalit sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mega best gid ang extend food supplement for men.
12: Extend food supplement for men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
6: Puro Belos Pueblos!
5: Alas 8:46 na mga K5, mayada pa kita dito per kaminutos kung nasalin ito na itong programa para yan ang adlaw na kapistahan itong Tacloban City. Alas 10 ada itong kuan, Misa Pontifical di diha Santo Niño Church. So, sigurado ko yan nga damo na yan itong mga tao dito nga nagawalat itong Misa, nga antikang pakaninhan aga, damo na liwat ang mga Misa nga ginsaurog nga may ada pa ito niyan hiton kulup. Ininhirot-hirot lang kita, ano, mga kaka-K5, kinanglan maging alerto kita nga tanan, of course, nagkakalipayan kita tungod hining kapistahan ni Señor Santo Niño di Tacloban. Siyempre, damot katauhan, kung may ada man mga kaduda-duda, kung may ada man tarahapan ng mga giosintawo o mga butang na para iyo, so ganitong mga bag, ngayon nakikitaan, nga bisan ladiin, nabibilnan, or kung may niyo kitaon, nga mga tao, nga hayo pag kita diri maupa itong ipinanggigios, alayon lang ka mo pag-istorya, kay damo man itong mga pulis. Siguro haros kada eskina yan na may pulis din sa Tacloban City. Alayon pag istorya haira, ha? Dirigad kita na siring nga may damatatabo pero di man naton kontrolado itong nga tanan nga mga panhunauna iton aton katawhan, di ba? Kay diri man nagkakapaprihas iton aton ginuhuna-hunaan.
6: Puro Belos Pueblos.
5: 8:48 iton aton oras mga ka K5. Iton kapulisan na Eastern Visayas inagpapadayon ang imbestigasyon hankawara ni Anay Aboyog Leyte Vice Mayor James Buhol og haniya anak nga lalaki kataliwan lang nga ini nga duha amo in ginkuha hinwaray panhikilal-i nga kalalakinan ha Mayor Gal Leyte hadton kulop han Sabado June 27. Lieutenant Colonel Analisa Armesa, ang tagyakan han Police Regional Office inagpahayag nga hapag kaya na diri pa ini matutudlok nga kidnapping. Kay ini nga kaso inagpapabilin nga giniimbestigar. This is still under ongoing investigation. Tinuod ito nga nawawara ini nga duha ang magtalaamay. Pero waray pa ini ka-validate ngan waray pa ini ka-kumpirmar kon abducted ini hira. Makakulupak hini baga nalilisang kon ano itgin kakaibhan hiton abduction ngan hiton kidnapping. Sige daw, ikadiko daw ha-dictionary kon ano itgin kakaibhan hini. na sering dede iton AI, ini nga mga word nga kidnapping and abduction, and pwede gan ini pagbarobalyo on it paggamit. Pero, aadi, itin kakaibhan na sering AI. Kidnapping specifically requires taking and holding a person against their will for a distinct and lawful purpose like ransom or harm. Magtratry ako pagbinisayahin eh. Iton kidnapping, in kinahanglan kuhaon sikmiton ang tao nga diri na gustohin pag-upod. Kunhin uman ito nakuha. Ngan ini nga nakuha ang tao in may ada plano nga illegal. Sugad hiton pag-arohin ransom o may bubuhaton nga maraot ngadtuhan iragin kuha ang tao. Nasering, abduction by contrast is a broader term for taking a person by force, fraud or persuasion. Iton abduction in haruhaluag daw iton meaning. Pwede kuhaon ang tao ipinaagin pagpwersa nga pagkuha, ginuwat ang pagkuha or nakumbinser. Okay. So itong kidnapping, may dagod maraot nga plano ang nagkuha haimo. Nagplaplanohin pagransam or may bubuhaton haimo nga maraot. It abduction, tulong nga klase daw kuno itpaagit pagkuha. Pwede ginlipat-lipat ka among nga nakumbinser ka pag-upod, pwede nakumbinser ka la, or pwede ginkuha ka hinpwersahan nga pagkuha. Kakore, hiniliwat pag-differentiate mga ka-K-5. So, saan umang kuno matatawag nga it-abduction, kidnapping na? Ay, kunaaro, nadahin ransom. Anyway, asit, sering hiton kapulisan. Waray pa ini kakumpirmar kung abduction or kidnapping ini nga natabo. Okay. Maano pa man, ang kapulisan inaghimo na hinmanhunt operation para hantulong ang mga suspitsado. Nga amo ang igindadabihin nga kawara ni Anay Vice Mayor Buhol o ang iya anak Carlo James Buhol. Nga may mga negosyo hini. Okay. Ang initial nga police records nagpapakita nga ang mga biktima insakay hanira bihikulo. So may kalogaringon nga sinasakyan nga bihikulo ang mga biktima. Mga alauna ang kulop ha Barangay Santa Cruz, Mayorga, Leyte. Han, pagpaparahon hira, hinarmado nga mga kalalakinan, ngan ginpwersa hira pag-transfer, ngadto hinbusag nga Toyota Vios. Nga among gintotoohan nga getaway vehicle. Waray pa katutudlok han mga polis ang posible nga motibo o pagkakakilala han mga suspek. Ginbiberipikar pagihapon han kapulisan nga ini nga busag nga kutse kung amo ini ang nakitaan hinusa nga pabahay ha Barangay Tingib, Basay, Samar. May da mga reports dito ha Northern Samar nga ang tulong ang mga suspitsado in nakitaan nga sakay hinusa nga pick-up. Didahan Domingo han maagahon, mga alas 5 ang maagahon, ang oras, han Domingo. Nga ini nga pick-up, nga sakay daw ang tulong ang suspitsado in sinmakayhin ferry boat, tipakad to hamatnog Sorsogon. Diri na daw nira upod, ito nga magtalaamay. So, kung amo ito, kung pagsusubayon ining istorya, mga ka-K5, tikang ang pagkuha haira, pagsikmita haira, alaunhan kulup, han Sabado, iginbilin ang getaway vehicle dito habasay, kung amo man ito ang panhitabo, tapos nakitaan ang tulong ang suspitsado, han maagahon han Domingo, hira nalang mag-urupod, waray na ang ginsikmit nga magtalamay. So itpakian na yan ha, mga ka-K5, hain man, an magtalaamay. Amo nga ni nga nangangaro na in taon, hinbulig han publiko, an pamilya, han mga biktima. Nga kun may ada, nahibabaroan nga impormasyon, nga makakagtudlok, hit kinamumutangan nira James o han iya anak, in kadagmitan, igsumat ha mga otoridad. So nangangaro hinbulig o otro hunta, nangangaro hinbulig ang pamilya Bohol. Haaton, hakatauhan, ha mga mulupyo, ha publiko. Nga kon may ada niyo na hibabaruan, may ada niyo impormasyon, may tungod hininga panhitabo, kon may himula, diri mag-alang pag-report ha mga otoridad, kay naglalaom hira nga talawas pa ini nga ira kapamilya nga hinautunta nga magkamayaden hustisya papagbatonon ini nga mga suspect ini nga ira binuhatan. Pero ang importante han pamilya nga mahibaruan kung hain iton kinamumutangan han magtalaamay nga mga Buhol.
0: Foro Belos Pueblos.
5: Oras naton mga kaka-K5. Alas 8:55 na, hala kay mag-aandam pa ako, plaplantsyahon ko pa na akong barong. Kay may ada nag-text ha akong, kay K5 Kevin, kukumbidahon te ikaw kung nakabarong ka. Waray ko man mahihimo, kay asya man ang requirement ang tagbalay nga nakabarong ako. So pag-uli ko yan ha, kukuhaon ko rito na akong baol ang barong. Takay di man naangit barong kon maong. Makuhagya po na kuhan akon baga pampurma nga sa ruwal. Makore man liwat ko naka-jogging shoes ako nga naka-barong nga naka-purma nga sa ruwal. Kukuha ang kuliwat anak takong. Kaya ang siring hanagkumbida akon ka K5 Kevin basta magbarong kating pagkadiha balay. Sigurado ka hitungahin sa ako nga bring home. Oray kita mahimo susundon ko it instruction sini nga nagkumbida ha akon pastilan. Ala balita mga ka K5 aton igpabilin ang kamamurayaw nga kamalipayon ang pagsaurog ang kapatronan ni Señor Santo Niño di Tacloban yana ang adlaw. Nga aton liwat belated happy fiesta han mga nagsaurog dito ha hinunangan nga Ormoc City nga nagsaurog liwat ani ra kapistahan San Pedro San Pablo kakulup nga adlaw. Temporaryo naton nga sadhan na naton programa Foro de los Pueblos yan ang adlaw han Martes. Igin kausa naton na technical side ka K5 Jeff Ran ka K5 Ray. Ang aran ni ka K5 Edward Sanyagan. Ini ka K5 Kevin Susana paran kampyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan at syudad ang Tacloban. Ngan bungkus nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Algazar. D3 Bio Health News.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na tangkaso at lagdaan. Mag D3 Bio ka na. Sanggana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na tangkaso at lagdaan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil.
11: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
15: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alquizar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na kaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
1: D3 Bio, sanggana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
31: panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw.
4: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
31: D3 Bio.
15: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal nang walang kain. Naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
31: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo, sa subok na.
4: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
31: D3 Bio.
7: D3 Bio.
31: Health News.
15: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
31: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo, sa subok na.
4: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
31: D3 Bio.
7: D3 Bio.
31: Health News.
8: Inyong napakinggan ang D3 Bio.
16: D3 Bio.
8: Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
2: K5. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
17: Para updated tayo sa mga health information, antioxidant combination. DTX 500 and Mighty C, the alkaline vitamin C na according po sa mga client natin, makaibigan o mga user na ng DTX 500, every time na bumibisita sila sa clinic natin, tinatanong natin kung ano ang epekto. Sabi nila, nung nag-DTX 500, ang kanilang blood pressure ay nag-maintain na. Nung sinabay nila sa kanilang maintenance, ang kanilang sugar nag-okay na. Yung dating di sila makatulog, yung dating tinatawag nating merong pamamaga at pananakit, nag-okay na. So yan po ang napakagandang benepisyo kapag ikaw ay nakainom ng superior antioxidant na kombinasyon. No, isipin niyo lang po, mga kaibigan, ha. Try niyo nga na ano, naranasan niyo na ba yung time na hindi ka nakakain ng mga processed food at saka mga karne, tapos puro gulay at prutas ang kinain mo? 'Di ba parang napapansin mo yung refreshment sa iyong kalusugan. At ganun din po ang mangyayari kapag ikaw ay naka DTX 500 at Mighty C araw-araw. Siyempre makaibigan, bago tayo magtalakayan sa ating programa, hindi natin simulan yan kung hindi tayo makarinig ng good news, makaibigan, sa ating mga kababayan na gumamit na, sinubukan na, kung gaano katotoo at kaepektibo ang kanilang napapakinggan at ito ang naging resulta. Pakinggan po muna natin ang DTX 500 Live Testimony.
7: Ma'am, magandang umaga po.
16: Magandang umaga rin.
7: Anong pangalan?

0: Umiiyak kayo tubig na gabi.
1: Oo, yun. Kasi masakit nga, daming ininda.
0: Oo. So, sa ngayon po, sa paggamit yun ng DTX natin, ano pong epekto sa inyo?
1: Ay, maganda na noong nainom ko, isang pad lang.
0: Mm-hmm.
1: Aroy, naramdaman ko na, uy, effective talaga. Sabi ko, uy, salamat talaga. Sabi ko na may DTX.
0: Oo.
1: 500 tapos. Isang pad lang talaga. Ang
0: ilang capsule iniinom nyo sa isang araw?
1: Ginagawa ko siya ng 2 beses, umaga, hapon, ganun.
0: Sa isa-isa gabi. Lang yun?
1: Apo.
0: Oh, 1 capsule 2 times a day. Pero after naubos mo yung kwan, isang pad ng DTX, may effect agad.
1: Effect agad.
0: Oo.
1: Kaya hanggang ngayon, pag nagdamo ako, ayun, wala na akong upuan.
0: Wala na akong upuan.
1: Parang magaan yung pakiramdam ko.
0: So, wala na yung sakit sa likod.
1: Wala na.
0: Sa balakang, wala
1: na rin. Hindi na rin na mamanhid.
0: Wala na mamanhid.
1: Hindi yung kamay ko. Kaya ito na, ang problema sa akin, parang hindi ko na mapigilan sa sarili ko. Trabaho ng trabaho.
0: Trabaho ng trabaho na.
1: Ayun. Kasi ramdam ko parang kondisyon yung katawan ko.
0: Ma'am, para sa inyo, epektibo talaga yung DTX natin?
1: Para sa akin, epektibo talaga kasi nasubukan ko na isang pad lang nga yun, gawa ng hirap ng buhay, hindi na nakabili uli. Isang pad lang, ito na.
0: May effect agad sa inyo.
1: Epektibo talaga.
0: Ma'am, ano mensahe natin doon sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng DTX at gusto rin nila maranasan yung katulad po naranasan nyo na naging successful, naging maganda yung epekto sa inyo?
1: Masabi ko lang sa mga may iniinda rin karamdaman, pamamanhid na tulad ko din, subukan nilang bumili rin ng DTX 500 at ako mismo nakapatunay, isang pad lang nga, epektibo talaga. Kaya ngayon, maliksi na yung katawan ko. Gusto ko trabaho ng trabaho, pero...
0: At sino din pong gusto niyo pasalamatan naman? Sana ang hindi po rin yung nakagalingan.
1: Ang pinapasalamatan ko yung DTX 500 at saka yung nagbibenta po nito na hindi lang po palibasa po, uminom ta ng gamot, kailangan din po na may tiwala tayo. Sa Panginoon para pang ganun. Yung gamot na yon, yun ang paraan na mapagaling ang ating karamdam.
0: Ma'am, sa muli ma'am, anong pong pangalan natin?
1: Nenet Batwit.
0: Taga?
1: Barangay Maasin, Sitsyon, yung Panay.
0: Okay po. Salamat ma'am.
2: Yan po mga kaibigan, mga sukid tagapakinig, ang isang kababayan naman po natin na napasaya na tulungan kung gaano po ka-epektibo ang DTX 500. Yan yung mga patunay na hindi lang dahil sa pag-aaral, hindi lang according sa mga pag-aaral ng mga eksperto, kundi napatunayan din sa mga user. At ang kagandahan, no, nung narinig niya ang DTX 500, sinubukan niya, natanggal ang kanyang mga problema, pero nadagdagan siya ng isang problema. No, ang problema na yun, mga kaibigan, ay galaw na daw siya ng galaw o trabaho na daw siya ng trabaho kasi nawala na yung nararamdaman. Yan yung ano, no, yan yung blessing, no, yan yung good news na kung saan yung dating hirap kang makagalaw because of pain, yung dating hirap ka na kumilos dahil sa mga pananakit nung nag DTX 500, ayan na po ang naging resulta, makaibigan. Kaya kung matagal ka na rin nag TTS sa mga pananakit mo diyan, no, kasukasuhan ng yung balakang, sa ang party ba yan, makaibigan? Subukan po ng mapatunayan. DTX 500, Herbal Capsule and MyTC, ang superior antioxidant combination, available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Good morning pala ha kay Sir Junard Pineda. Akala ko si Sir Junard may edad na ito. Nung nagkita kami sa clinic, ay batang-bata pa pala to si Sir Junard, ano? Good morning, Sir Junard, ha? Lahat po ng product ng DTX, especially DTX 500, MyTC, iCare Gold, and iCare Drops, available po yan sa Pineda Store. Okay, sa mga nakikinig sa atin, ha? Dito po sa mga taga-Nara, available po yan sa Pineda Store, mga kaibigan, ang ating mga produkto. Pugi-pugi pala to si Sir Junard, no? Mga kaibigan sa personal. Ate, text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. So, magpatuloy sa ating programa, mga kaibigan. Pag-usapan muna natin itong isang experience ko sa isang client. Na kung saan, sabi niya, mga kaibigan, ha? Sabi ng client natin,

0: yung tanong niya, Dok, hindi naman ako mahilig sa sugar, pero yung sugar ko hindi bumababa. O, kasi meron siyang maintenance eh. Mataas yung sugar niya. May maintenance. Iniwasan niya na daw yung asukal. Pero bakit daw yung sugar niya hindi naman bumababa? Hindi naman siya kumain ng matamis, ano? Pero makaibigan, nung chinek natin yung lifestyle according sa ano natin, sa consultation, no? Kasi meron tayong free naturopathic consultation sa clinic natin. So inaalam natin yung ano yung kinakain niya. Nako po, makaibigan, mahilig pala siyang kumain ng instant noodles.
1: Health alert!
0: Nako, tapos makaibigan, mahilig ding kumain ng deep-fried na pagkain. Hoy! Kain nga natin, makaibigan. Paano ba napapataas na ang blood sugar ng tinatawag natin ng mga instant noodles na yan? Na kahit wala namang sugar na nakalagay, bakit tumataas pa rin ang inyong blood sugar kapag mahilig tayo niyan? Kasi nga po, makaibigan, sa pag-aaral ng mga experts, kung titingnan po natin yung label dyan, meron po yung napakababa na fiber. At ang laman po dyan is refined, no? Yun yung refined carbohydrates at mataas sa sodium. Take note, ha? Anong meron dyan? Kulang sa fiber, mataas sa refined carbohydrates, tapos, yan makaibigan, mataas sa sodium. Uy, uy, yung tatlo pala na yan ang mga ano, ang dahilan, ha? Na kung saan, makaibigan, yan po ay nagdudulot ng blood sugar spike. Kahit na hindi yan matamis, naku. Nagkukos po yan ng blood sugar spike. Lalo na makaibigan, mga suking tagapakinig, kung wala po yung kasabay na gulay at lalong-lalo na protina. Yan po yung dahilan, makaibigan. Kasi kapag madalas, makaibigan, yan po ang madalas yung pinampalit sa inyong mapagkain para kayo ay mabusog. Pwede itong magpababa ng overall diet quality. Uy, take note, ha? Yung quality ng diet mo, mga suking tagapakinig, ay nako, mawala po yan. Kaya mas mainam, mga kaibigan, laging dagdagan talaga ng gulay ang inyong mga kinakain. Especially pag mga instant, no? Pangalan pa lang, instant, ay problema na eh. Kapag sinabi natin instant, mas pinadali. Kapag mas pinadali, makaibigan, madaling i-prepare, meron po yung mga maraming preservatives. Ayun po ang nagpapasira ng ating kalusugan. Kaya nga sa mga matataas ang blood sugar dyan, maghilig ka sa mga fibrous foods, no? Maghilig ka sa mga green leafies. Kasi yun yung kulang sa mga kababayan natin. Bakit? Laging nag-i-spike. When we talk about rice, oh, bakit sabi nila, Dok, ayaw ko na kumain ng kanin. Kasi tataas ang sugar ko. Hindi naman ganun. Hindi naman lahat ng kanin nagpapataas ng sugar. Kasi nga, mayroong dalawang kanin, dalawang carbohydrates. Take note, ha? Baka kasi, ang problema kasi ng iba, gine-generalize nila kaagad. Pag sinabing kanin, ay hindi na pwede. Kapag may diabetes, magkakadiabetes ka. Pero, kung pag-aralan nyo po ang carbohydrates, mayroong dalawa. Oh, take note, ha? Mayroong pong dalawang klase na carbohydrates. Ang una, complex carbohydrates and simple carbohydrates. Ano ba yung complex carbohydrates? Yan po yung mga white rice. Yan po yung tinapay, mga product ng puting harina. But ang simple carbohydrates, ito po yung mga pagkain na meron pang mataas na fiber. Like, halimbawa, sabigas, red rice, brown rice, and polished rice. Nandyan pa yung fiber. So, ibig sabihin, hindi siya nagkukos ng sugar spike kasi merong tumutulong sa pag-delay ng fiber dyan po sa inyong katawan. O, yun po ang napakaganda. Problema, ang tao kasi mahilig sa maputi eh. Puting tinapay, puting asukal, o puting bigas. Kaya makaibigan, kulang ka sa fiber, madaling mag-sugar spike, makaibigan. Kaya nga po mga suking tagapakinig, isa sa dahilan na ang GTX 500, bakit napakaraming mga kababayan natin na kahit na may maintenance na, nung sinubukang sinabayan ng GTX 500, nag-okay naman yung sugar nila. Bakit marami sa kababayan natin na matagal nang may mataas na blood sugar, tusok-tusok ang paa, nung nag-GTX 500, nag-okay yung sugar nila after silang nag-test, no? According sa kanila experience. Kasi nga po, makaibigan, ang isa sa napakagandang component ng GTX 500, yung fiber content antioxidant and polypeptide properties. Try nyo i-research yan. No? Sa mga may sugar imbalance, yan yung kailangan kapag may diabetes. Bakit? Ang antioxidant, yan yung nagre-repair ng beta cells, no? Sa iyong pancreas, nagpapalakas ng pancreas para yung beta cells ninyo ay nakakapalabas ng insulin. Huh? Take note, ha? Tapos, yung fiber naman, kung makakain ka ng ano, para ma-delay ang conversion ng carbohydrates into sugar, para hindi makapunta kagad sa yung dugo, ang fiber ang tumutulong niyan, no? Mga kaibigan. Tapos, mga suking tagapakinig, ang polypeptide properties naman, habang kinokorek yung pancreas mo, dahil mahina na yung beta cells, hindi nakakapag-produce ng insulin, ang ginagawa naman ng polypeptide properties, gagayahin niya ngayon, no? I-mimic niya, gagayahin niya ang epekto ng tinatawag po natin na insulin para mag-normalize ang iyong blood sugar.
1: Health Alert!
0: No, birayin niyo mga kaibigan, ganyan ang napakagandang ng epekto ng kombinasyon na DTX 500 Herbal Capsule Mighty CD Alkaline Vitamin C. Good news ha, available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Another thing, ang kanyang pangalawang kinahiligan ay ang mga deep-fried na pagkain. Ano ba yung deep-fried, Doc? Yung grabe kalubog sa mantika. Oh, deep nga eh. O, di ba? Tapos, minsan, yung mantika, babalik-balik pa. Naku, iwasan nyo talaga, mga kaibigan. Yan yung pagtitipid na habang nakatipid ka ngayon, pagdating ng panahon, gagastos ka ng malaki. Kasi po, mga kaibigan, yung oxidation during sa pagpapainit mo ng mga oil, tumataas po yan. No? No? Nag-u-oxidize po yan. Kaya kapag paulit-ulit po yan, makaibigan, na inuulit-ulit nyo yung mantika, sa pagprito, nagiging cancerous po yan, mga kaibigan. No, ako rin sa pag-aral, ha? Yan po, makaibigan, ang mga deep-fried na pagkain o mga pritong pagkain, nagpapataas kasi yan ng calorie intake na nagdudulot po yan ng weight gain. At alam nyo ba, sa pag-aral natin mga eksperto, ang sobrang timbang, lalo na ang taba sa tiyan, yung abdominal obesity, ha? No? Sa mga, kaya nga sabi ng mga eksperto, the bigger the waistline, the shorter the lifetime. O bakit kaya? Kung mga gaano daw kalaki ang yung tiyan, ganun din daw kaiksi ang iyong buhay. No? Isa kasi yan sa pinakamalaking risk factor ng insulin resistance. Na kung saan, makaibigan, kapag yung paulit-ulit ng paggamit ng mamantika, makaibigan, ay maaari ring nakakagawa ng compound na hindi maganda sa cardiovascular health, mga suking tagapakinig. Mas mainam sa mga, ang mahirap kasi ha, dapat pag mahilig ka sa matataba. Ganito kasi yan. Ano ba ang ginagawa ng insulin para mabalansi ang sugar sa katawan mo? Kunin niya yung sugar sa bloodstream, bibit-bitin niya yan papunta sa iyong, sa mga selula sa iyong katawan, no? Tapos ang gagawin niya, bubuksan niya 'yon. Bubuksan niya yung cells para ipasok ang sugar, kasi kapag hindi yan makapasok sa cells, hindi kasi yan magagamit as energy, mga kaibigan, ano? Yung sugar, no? Ganun po ang trabaho ng insulin. So, yan yung taga-karga, taga-hatid ng sugar sugar papunta sa pancreas. Papunta sa mga cells, no? Ang problema, dahil mahilig ka sa matataba, mahilig ka sa pritong pagkain, yung mga selulan mo, nababalot ngayon ng taba. No? Kapag nababalot yan, nagiging bingi po yan, kahit nandun na yung katok ng katok yung ano, siging katok yung insulin, nandito na yung sugar, papasukin mo na para magka-energy ka, hindi na po yan nabubuksan. Kaya po, makaibigan, nagkakaroon ka na ng resistance. No? Kaya yun po, ang sugar imbalance, hindi makorek. Tapos, makaibigan, ito pa ang ginagawa ng iba. Ang isa sa dahilan o itong diabetes is lifestyle disease. Galing yan sa pagkain ng matataba, pagkakain ng matatamis, tapos yung iba naman gustong gumaling without changing the lifestyle.
1: Health Alert!
0: Yan yung sinabi ng mga eksperto na what a terrible, no? Yun bang gusto kang gumaling pero alam mo na yung dahilan, gusto mo pa rin kainin. Kaya nga marami sa mga kababayan natin na 10 years nag-maintenance, diabetes pa rin. Oh, congrats, no? 15 years may maintenance, high blood pa rin. Bakit? Kasi hindi nila tinanggal ang dahilan kung bakit po nagka-diabetes at bakit po nagkaroon ng hypertension. Kaya nga sa clinic natin, in-invite natin na kung maintenance mo, napakatagal na, andyan pa rin ang problema mo, hirap ka pa rin huminga, no? baka kailangang i-reprogram ang iyong lifestyle. Bisita ang ating clinic, ha? Ngayon, makaibigan, andito tayo sa Puerto Princesa City para naman sa libreng konsultasyon. Located lang tayo, ha, sa BM Road, sa compound mismo ng K5 Juice FM. Every araw po ng Martes at Miyerkules po yan, andito tayo sa libreng consultation. At dito naman sa Bayan ng Nara, every araw naman ng Huwebes at Biyernes, ang ating free consultation. Sa mga taga-Kuyo, ha, nakikinig ngayon sa mga taga-Kuyo, daily, open po ang ating Kuyo Clinic. Nasa barangay Tinga-Tinga lang po tayo, tapat ng fishery office. At daily po, pwede kayong magpakonsulta, makaibigan. At lahat ng produkto ng Klinika di Alternativo, DTX 500 na napaka-epektibo, Mighty C, D3 Bio, Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix, iCare Gold, iCare Drops, available po yan dyan sa ating mga clinic, mga kaibigan. So, kailangan lang, ang gusto ko lang ipaabot sa inyo, every disease, meron pong dahilan. Kung hindi mo alam ang dahilan, kung gusto mong alamin natin ang dahilan, bisita ka sa clinic natin, ha? Para po ma-correct natin. Sa clinic natin, meron tayong libreng dietary guidelines na binibigay. O, para alam mo na ang kakainin mo, pag uwi mo, alam mo na ang bawal, para naman maibsan naman yung iyong nararamdaman. And then mga suking tagapakinig, sa mga constipated at laging bloated. Uy, ano ba mga dapat gawin natin dyan? Sa pag-aaral, ang 10 to 15 minutes na mabagal na paglakad. Sabi na breast walking, no? Mabagal lang. Walking ka lang after mong kumain. Ay nako, nakakatulong pala ito, makaibigan, para matanggal ang bloating and even ang constipation. Alam nyo kasi, alam nyo, especially pag meron ka ng insulin resistance na hindi mo nalalaman, isa sa mararamdaman mo after kumain, aantukin ka. No, parang mananamlay. Kaya imbes na maglakad-lakad, parang pagod ka maglakad, ano? Ganun 'yan kapag nasubraan ka sa kanin, makaibigan, ano? At meron ka ng insulin resistance. Dahil po, makaibigan, ang post-meal habit, 'yan yung tinatawag na post-meal habit, yung 10 to 15 minutes na paglakad, no? Isa po 'yan sa pinakamagandang ebidensya para sa digestive health, no? Na kung saan, makaibigan, ang maikling paglalakad pagkatapos kumain ay nakakatulong po yan sa natural na paggalaw ng bituka. Yun pala ang napakaganda, no? Nakasuging tagapakin, no? Tumutulong pala siya sa natural na paggalaw ng bituka. Ibig sabihin, kung gusto mo na mas mapabilis ang digestion, matulungan mo ang iyong digestion, huwag kang umupo kaagad dyan after kumain, no? Especially sa mga constipated. Huwag kang humiga ka agad dyan, mga kaibigan. Maglakad-lakad ka muna. No? Kahit nga, nakatayo ka lang, tapos galaw-galaw ka, laking tulong na po yan, mga kaibigan. No? Mga suking tagapakinid, no? Nakakatulang po yan sa natural na paggalaw ng bituka at nakakabawas po yan ng bloating at pakiramdam na mabigat ang tiyan. Uyin nyo, maganda mga kabi, no? At maaari po yan makatulong sa regular na bowel movement, lalo na sa mga taong mataas o taong madalas nagka-constipation o madalas constipated, mga kaibigan. Ayun nga, ha, sa ilang mga clinical studies, ang regular na paglalakad ay nakakatulong po yan sa mga taong may chronic constipation. Meron mo, chronic constipation na yan, ha? No? Sa mga merong chronic constipation bilang bahagi ng lifestyle management, no? Lagi nating nababanggit ang lifestyle, ano? Kasi nga po, makaibigan, isa sa dahilan ng mga sakit ngayon ng buong bansa at saka buong mundo, lifestyle disease. So kailangan nating ano niya, baguhin. O yan po yan, makaibigan, isa sa lifestyle management na kailangan kapag meron kang constipation. Kaya 10 to 15 minutes, makaibigan, komportable na paglalakad after kumain, nakakatulong po yan. At lagi nating sinasabi, especially sa bloated, constipated, huwag nyong tanggalin sa araw-araw nyo na pagkain ang fiber.
1: Health Alert! Programa na puno sa health tips, herbal tips.
0: Yun ang dapat huwag nyong tanggalin. Bakit? Ano ba ang nagagawa ng fiber? Yan kasi yung nagbo-bulky, no? Yan yung tumutulong sa iyong peristalsis function para itulak ng maayos ang tinatawag po natin na dumi. Kaya nga po, makaibigan, ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center hindi po gumawa ng basta-basta ng kape lang, no? Hindi po gumawa ng kape na pag inumin mo masatisfy lang yung longing mo, no? Hindi ka lang aantukin kasi nasa trabaho ka, kundi gumawa ng kape na habang tinitake mo yan, no? Nagdi-detox ang iyong katawan. Yun bang kaya nga marami sa mga client natin pag pumunta sa clinic, iba talaga si ano, no? Si DTX Coffee Mix, sabi. Actually, ang dami ko nang na-try na ibang kape, pero nung nag-DTX Coffee Mix ako, regular talaga akong dumudumi. Oh, yan yung experience nila, makaibigan. Kasi may sekreto yan dyan. No? Hindi kasi yan ginawa ng Clinica di Alternativo para lang palitan yung mga kape nyo. Kundi medicinal coffee po yan. Detox coffee po yan. Kasi isa sa kulang talaga sa mga tao ngayon is fiber. Kaya ang ginawa ng Clinica, sige, habang magkakape sila, lagyan natin ng fiber. Kasi yun naman ang kulang eh. Nandyan yung chia seeds, andyan yung psyllium husk, every higop mo, makaibigan, binabakbak yung mga dumi na nakabara at nakaano dyan sa inyong bituka. Yan po, makaibigan, ang Clinica DTX Coffee Mix. Nag-coffee ka na? Nag-detox ka pa? O, nanggagamot ka pa? Kasi mayaman din po yan sa antioxidant. No? Pero lagi nga natin sinasabi, kahit normal yung pagdumi mo, normal yung sugar mo, normal yung blood pressure mo. Pero kung malabo naman ang iyong mata, ay parang kulang pa rin yan, makaibigan.
1: Health Alert Program.
0: Kung malabo naman yung mata mo, kulang pa rin. So dapat malinaw talaga yung mga mata natin. Sa pag-aaral, makaibigan, ang kangkong. Huy, kangkong ha? Mahilig ka ba sa kangkong ba, Sir Samji? Sarap ng kangkong, lalo na yung haluan mo ng tofu. Yung kangkong tofu. Favorito ko yan dati sa Max Restaurant, ano? Na in order. Ang kangkong pala, makaibigan. Kaya napapansin ko, yung mga nasa bukid-bukid, yung kangkong na nila, natural lang na tumutubo sa mga matubig na area, ang mga mata nila, kahit mga 70 years old, malinaw pa rin. Sa pag-aaral pala, makaibigan, ang kangkong, meron siyang mataas na taglay na lutein. Wow! Oh, grabe, no? Alam nyo, makaibigan, kung i-compare natin, makaibigan, ang lifestyle ng mga tao na nasa country living at sa city, napakalayo talaga. At kung i-compare naman natin yung health nila, mga kaibigan, kahit malayo sila sa pagamutan, mas malakas pa rin sila. Meron tayong client, mga kaibigan, ha? Biruin mo na may pasan-pasan, mga 20 kilos, na may edad na. Gumulong, dala yung kanyang dala-dala. Ay, naku, wala man lang nabalik na buto. Pero may client ako, mga kaibigan, nadulas na ng isang palapag sa upuan ay sa hagdanan, bali na kaagad yung balakang. Diba? Yan yung comparison, mga suking tagapakinig. Na yan pala ang mga reason. Kasi yung mga kinakain nila, presko at mayaman sa mga nutrients. Kaya nga sabi ni Hippocrates, let your food be your medicine and let your medicine be your food. Ilang century na po ang lumipas, makaibigan, na sekreto yan na binigay ng ating father of medicine, si Hippocrates. So, ganun lang pala. Para maging healthy ka, kailangan mo lang kainin ang iyong gamot. At ang gamot mo, yun na yung iyong pagkain. Di ba? So, ibig sabihin, dapat yung pagkain mo, yung merong gamot. Katulad ng vitamins, minerals, phytonutrients. Sinabi naman iba, Dok, ang vitamins, hindi naman yung gamot. Pero we are made up of cells. Take note, ha? We are made up of trillions of cells. At ang mga selula na yan, ang kailangan, vitamins, minerals, and antioxidant. Kaya napakainam po yan, makaibigan, na kailangan isama natin sa ating lifestyle. No? Sa mga mayroong problema sa mata, ang kagandahan, meron po tayong eye care gold. Kung sobrang labo na po ang iyong mata, kasi hindi ka nakakakain ng kangkong, hindi ka nakakakain ng mga green leafy vegetables, mag-eye care gold ka. Kasi concentrated na yan eh. Napakataas na po ng lutein, andyan pa ang vitamin E at zinc. No, ito yung nag-iisang kapsula. Take note, ha? Bakit nilagyan natin ang eye care gold ng vitamin C at zinc? Kasi nga po, makaibigan, ang vitamin C, according sa pag-aaral, nagpapakita po yan ng napakahusay ng absorption ng lutein. So, ibig sabihin, pag kumain ka ng kangkong, kapag kumain ka din ng bayabas, mas mabilis yung absorption ng lutein. Ganun din po sa iCare Gold, makaibigan. Bakit mas mabilis ang epekto? Kaya sabi ng iba, Doc, nung nag-try ako ng iCare Gold, dati hindi ako makanood ng TV kung walang salamin, pero ngayon, nanonood na kahit walang salamin. Bakit napakabilis? Kasi nga, nandyan na yung lutein, andyan pa yung vitamin C, at the best, makaibigan, andyan pa yung vitamin E. Ha? Lutein, vitamin E, and C. Ano ang nagagawa niyan, makaibigan? Habang ang lutein, tumutulong po yan para magsala ng blue light, para protektahan ang iyong retina. Ang vitamin C naman, ay vitamin E naman, tumutulong po yan protektahan ang mga cell membrane laban sa oxidative damage. O, yun ang kagandahan. Kaya nga sinabi natin, perfect combination, superior antioxidant eye formula, mga kaibigan, na yan ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sabi naman ng iba, Dok, bakit mas mainam na suplemento ang D3Bio kapag nagkakaedad na? Kasi nga po, mga kaibigan, ang D3Bio kasi, meron siyang mataas na lauric acid, caprylic acid, mga antibacterial at antiviral and antimicrobial properties. Ano bang nangyari kapag nagkakaedad ang tao? Especially sa balat. Ang balat ng tao, mga kaibigan, kapag nagkakaedad, nagiging thin po yan. No, nagiging thinner at matagal pong gumaling, mga suking tagapakinig. At ang lining ng lungs mo, urinary tract, kapag nagkakaedad na, ang digestive tract ay magiging less effective po yan para harangan ang mga microbes kapag nagkakaedad na. Well, si D3Bio naman, kapag yan ang iinumin mo, kahit nagkakaedad ka na, mga kaibigan, yan naman yung pumuprotekta laban sa mga microbes kahit mahina na ang iyong depensa dahil nagkakaedad na. Yun ang kagandahan, no, ng D3Bio, makaibigan. Kaya nga, lagi natin sinasabi, pag virus, bacteria, D3Bio ka. Problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Pero pang overall health problems, especially may bukol, meron kang hypertension, diabetes, kailangan mo superior antioxidant. At kung detox naman, kailangan mo Clinica DTX Coffee Mix. Masarap talaga yung usapan natin, mga kaibigan. Sobra na pala ako ng 2 minutes. Sorry, wala ba? May multa ba ako dito, sir? Wala pala. So, mga kaibigan, hanggang bukas na lang po sa ating programang Health Alert. Kasama po ang inyong lingkod, yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizam, na walang sawang nagbibigay sa inyo ng mga priskong kalamang pangkalusugan. God bless sa ating lahat at naman po ang Panginoon na tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103. K5 News FM.

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan niyo mahiburuan. Ikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

Hasyudad ang takloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyohan mga solo parents nga nanira mga anak kapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ang solo parent at usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw ay usang kag-anak nga diri ikinasal, bulag asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day ang Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family dara nga ginbayaan namatayan o bulaga asawa upod ang mga biktimahan panlugos asawa o bana hin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent ubos sa poverty threshold nga ginestablish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat hin monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag-asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development ikaw inkwalipikado magin indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent hin usang nga solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod ang physical or mental nga kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon maging dependent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapektuhan imo productivity ng han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat hin diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ng estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilang Roman labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash and subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya Tacloban, hikaya adi ng mga kaangayan ng dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini ng mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay.
Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tika nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tika nga han iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID ngadto City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habalyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: For business permit renewal, log in to the eBoss Tacloban mobile app and click Business Permit, then select Business Renewal. To link your business to your eBoss account, type in your business account number and your previous mayor's permit number, which can be found in your previous business permit. Once your business has been linked to your eBoss account, the information details of your business will be automatically filled out in the online form. Then upload the required attachments based on the classification of your business. Then click Submit. A reference code will be given for your business permit application. You can also track the status of your business permit application and its status history by clicking your business in the business application list. Once your business permit application has been verified and assessed, an assessment will be sent to your email consisting of the business tax assessment, which already includes the sanitary permit fee, local fire safety certificate assessment, and community tax certificate assessment. You can also view the assessments in the status history of your business. You can now pay the assessments online by clicking Pay Now through Land Bank Payment Portal via bank transfer, credit or debit card, GCash, Maya, and other major payment options. Once the assessments have been paid, the official receipt of the business tax, local fire safety certificate, and community tax certificate will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business application. Then the business permit and licensing office will process the printing and signing of your business permit. Once the business permit have been signed by the city mayor, a digital copy of the business permit will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business permit application. The original copy of your business permit can be claimed at the Business Permit and Licensing Office at the Boss Building in Tacloban City Hall.
1: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarehan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasubuanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban ang paggamit ng plastic bags ng polystyrene o styrofoam como packaging materials sugad man ang mga kaangayan na panalidad na aatubangon ng masupak hindi. Ang mga establisimento pakabuhi nga nadadabi ang kasubuanan ha ilarom ang ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi nga kaparehas ang mga ini. Aadi ang mga kasubuanan nga nakapailarom ang ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ng mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhiing pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan mo los ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials kung makabaliohan single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot ng nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam kung containers o sorodlan ng pagkaon o irinot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ng atuhan ng mga dine-in and take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay hindi tutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kumukondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng business permits and licensing division o BPLD na compliant o masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaagin trash bins na may label ng recyclables, biodegradable, ng non-biodegradable waste materials na ng paggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringan ng reusable bag, in pwede magkamayada ng special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng Green Lanes. Subuhan Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para ang mga pinamalit ng mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para ang mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng inyong kabulan ng suspensyon ng license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan ng diri masobra unong kabulan depende ang desisyon ng court. Kapag tapos, ang City Ordinance number 2023-15-06 na ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.

the Miss Tacloban 2026 Grand Coronation.

0: Maupay nga oras mga Taklobanon. Pamation naton ang mensahe tikangan City Environment and Natural Resources Officer Jonathan Hihada kapahinan na waste management dinhi sa siyudad han Tacloban.
1: As far as solid waste management program implementation dinhi han aton siyudad, so far we're able to gain some support from our communities, especially at the public market. Kay for now an aton target han kadaadlaw naton na iko-compost, iko-convert into compost ini nga mga market bio waste 15 tons a day kita unlike last year we start. And napapasalamat kita han suportahan mga stall leases ang mga tao dida ha market nga at ilang mga madurunot pismong indudulong at tuha aton pasilidad para himuon na compost sugad so, man ang mga mambubukuliwat na ito ha bypass road, we ask their full support ihapon, kaya ilang mga buko, no? Mga buko, yung gagamit na dyan ito, haaton composting, especially at the coco dust, yung gagamit ito, nga usang ingredients, para pagpa-improve, han organic compost, han ginproduce naton. So, likewise, parallel to that, na minus-minus gap ang mga basura na nakatuhalan field. Na also ini nga aton abono gin produce ha aton composting pasilidad libre ini ha, libre nga tanan no libre para ha taga Tacloban na no those who want to engage organic farming you can ask for free ano ini nga aton mga compost na dinhimo naton tikang ha mga madurunot na mga basura especially from the market nga tikang liwat ha mga boko along the bypass road sugad man I am encouraging ang aton mga mulupyo sugad man liwat ang mga leaders na ito, mga barangay officials, no, tasa-tasa ng mga barangays, to please make it more stricter no, in implementation of our solid waste, especially in yung paglumbong nala. I am encouraging our residents, no, ilumbong ta nala ang ato mga madurunot, kung may mga space ka mo, hey, yung backyard, alay na ito paglumbong, ngan ang mga recyclable materials, pwede naman ihatag o ibaligya ang mga namamalit ng mga recyclable materials dahapon barangay para
2: okay. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Yes, you know, conditions that have to be made. Yes. Yes. You know, conditions that have to be made. Yes. But, you know, let's leave it to the professionals. Kaya importante talaga the data that they gather, you know, is sufficient and, you know, makikita natin, ma-validate yan. Pagkatapos, magamit ng mga lawmakers yan. Ayusin natin yung mga future na mga leader natin dito sa bansa natin because nakikita dito medyo kulang sa pansin talaga yung mga kabataan ngayon at binibigay sa gobyerno lahat ng trabaho eh. Hindi dapat trabaho ng mga magulang yan.
3: Ano nangyari dito ngayon? Ang problema pa kitang ba yung ating mga sigurigan mo para
2: lang sa kabataan? Ang kahigpit kasi nakukuha yan sa intelligence eh. Nakukuha yan sa pagmonitor ng bata eh. Kasi you can only do so much. For those of you who have kids, you can't lock them up, you know, the whole day. You know, that was tried so many times, pero nakakagawa rin. Ang pinakamaganda niyan is really to commune and basically be with your kids, study your children, give them the support they need, give them the attention that they need so they don't get it somewhere else. Okay? So, ganun yan. You know, ano yan eh. Kaya dapat may batas eh. Na nagsasabi talaga you're responsible for your kids especially their minors.
3: Okay. Maglalagay ba tayo mayor ng mga pulis sa mga schools sa nangyari ito?
2: Well, we can do that, you know, that's being studied now, you know, detectors etc, you know. The LGU will support that. But wag muna natin anuhin yung wag na tayo muna pumunta diyan. Okay?
4: Okay.
2: So, most of these suggestions, putting metal detectors, etc., I will be waiting for the Parent Teachers Association to come up with their suggestions.
4: Okay.
2: Because this involves their children.
4: Okay? Thank you.
2: We cannot come out with, you know, regulations or sabihin natin memorandums, etc., and tayong taking over the role of parents. We cannot do that. Okay?
5: Thank you, Mayor. Tapos nangyari ito, yung pagpasok niya ulit. So mukhang talagang for now, although hindi definitive, parang pinagplanuhan talaga.
4: Biyernes daw dapat ang atake, Sekretaryo. Nakarating ho ba sa iyong ganung impormasyon?
5: May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga.
4: Dalawa lang ba talaga ang akusado, Sekretaryo, o may nahanap pa tayong iba?
5: At dalawa lang po, dalawa lang.
4: Kuyang, kuyang, kuyang, kuyang.
6: Sir, paano yung security measure after this incident sa lahat ng schools?
5: Well, we're, ano, humingi tayo ng tulong sa lahat ng ahensya kasi nga, malaking eskwelahan to. Tapos, eh, meron na nga tayong, hindi lahat ng eskwelahan may security guard, pero ito, may dalawang security guard. Papasalamat tayo sa city government dahil sila yung pumapondo dun sa, o sumisweldo dun sa isang security guard. Pero mukhang tinalon eh. Tinalon yung bakod. So, I think, yung, siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyatin to. Kasi matao yung lugar eh. So,
6: paano natin itingnan yung na-assess ito ng Department of Education? Kasi we have to take note na in less than a week, tatlong school violence yung nangyari. At ito yung pinakamalala yung barilan sa loob.
5: Yes, I think hindi lang siya peace and order problem. Tingin namin, kailangan i-manage din yung mga bata. Kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya.
4: Yes, sir.
5: Nagtatrabaho. So, sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo dito at saka kinakamusta natin dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata.
6: What about accountability measures sa secretary? Kasi ganito nga yung nangyari. Ano yung mga pagbabagong inaasahan natin?
5: Well, yung increased visibility, I think, papasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila, hindi nila tinutuloy.
7: Rafi, confirm na kausap niyo po yung suspect?
5: Hindi pa po.
8: Secretary,
5: I'd like to talk to them, pero... Oh, this just to with a view to understand ano yung mindset nila.
7: Preventable ho ba kaya ito? Sana.
5: I think in the future, yes. If we we just have to understand the kids better siguro and then try to also regulate some of the harmful behavior.
4: Sek, pinapanagot ng mga magulang, yun mga guro, pati principal. Ano po masasabi niyo? Meron ho ba kayong gagawin dito?
5: Ay, hindi siguro yung mga guro. Okay. Kasi kung hindi dahil sa mga guro, siguro mas maraming namatay dito.
4: Yung principal daw po?
5: Oo, yung principal. Hindi rin siguro. Sa akin, sinabi na naman ng PNP to, papanagutin yung magulang. Kung kanino nang galing yung baril.
4: Yes, sir.
8: Okay,
5: kasi,
8: thank you po.
5: Kasi hindi po naman po natural na may baril lang mga bata, di ba? Hindi naman lahat ng bahay may baril, pero paano nakakuha ng baril yung dalawang bata?
4: Yes, sir.
8: Last na lang, Secretary Angel,
5: yes,
8: sir.
5: Yes,
8: sa DYP Election Radio po.
5: Apo.
8: Sir, bago mangyari ang pamamaril, may nangyari daw mga, anong tawag dito, rayot-rayot ng mga bata. Hmm. Madalas daw yung...
5: Diyan pumapasok yung police visibility. Kapag daw umiikot dito ang police, medyo... nababawasan yung ganung klaseng mga aktibidad.
7: Do you think
5: I'm sorry. Yeah, we're very concerned na ayaw natin kasi nga meron sa US parang may copycat killings eh. So nakikiusap din tayo sa media na sana in a way wag i-glorify kasi yung iba daw ang sabi nila yung ibang bata ang validation nila sa sarili nila parang yung likes nila sa social media. Eh, paano sila nakakuha ng like? Gagawa sila ng kakaiba o kakababalaghan. So medyo hindi pa klaro ho. Hindi pa namin kasi sa ngayon ang concern natin yung mga students and teachers. Hindi pa ho sila handa magkwento eh. Okay. Kanina nakita niyo naman ay wala ho kayo pero kanina sa loob nagre-report ho lahat ng ahensya. So yung PNP, yung DSWD, si Mayor, si Vice Mayor nag-report, DepEd. Pero nung turn na ni Principal, hinimatay ho siya. Kasi, so, yun yung tinatawag na trauma, which is also very real. Kaya, natutuwa rin kami dahil maraming institusyon na nag-offer ng tulong dito. Yung bukod sa DSWD, DOH, DepEd, pati yung mga simbahan, yung UP Tacloban, yung Red Cross, nag-offer din ng tulong nila. So, ito yung medyo, I think, ito dito magbabago yung tinatawag nilang psychosocial reactions natin. Kailangan i-improve natin.
8: Salamat po.
5: Siguro, pwede bang last three

0: Iyo himbatian ang usang edisyon han oras han takloba. Tugtuba sunod nga higayon han oras han takloba.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas 11:05.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service.

Maupay nga aga mga K5, maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Welcome, hito na ito na Taramdan 11 Mbps. Mga balita at public service na aton oras sa K5, alas 11 siya tinangan oras sa Durota Iuhan DTX Coffee Mix na kapag kape ka na, na detox ka pa. Viva Senora Santo Niño! Happy, happy fiesta, Tacloban City! O pag nilagin sasabot, di patron naliwat itong Tacloban. Today is June 30, 2026. Katapusan nga lang, bulan, hitong Hunyo. Buwan sa panibagong naliwat ka bulan ka K5, panibagong araw, panibagong buwan. Laban lang tayo mga ka K5. Baga di na maiha ito ay na itatulot ginuhulat yan na itong sunod na itong bare months liwat. Baga di na maiha mahiling na hi ka K5 Jose Marichan. Kumusta ka mo yan ang adlaw hiton Martes? By the way, ako lagi hapon ito yung makakaupo and yan ang adlaw para hiton 11 Mbps. Ka K5 Carol Medino. Hika kanina gihapon ni ka K5 Kevin Chosana, ito ng programa hay na Foro de los Pueblos. Umati ko na mamatron pa yan. O balito, I know may dahi. Nakalibya na, hika kay from Edward Sanyaga, ito na itong station manager. O, happy fiesta, mga taga-Tacloban. Baga, temprano pa kanina naman ito ang aga. Baga, kinurian kita panmilinghin pamahawoy na. O dapat, diri kukurian pamahawoy na kay Patron Logoy na. Manita wari mga abring, mga kaunan, mga karinderya nga diha Tacloban City. Matungo dito na fiesta celebration. Panuktok na lakuno hito mga balay. Bangin pala may ada. Ano tawag hito na ay may sabaw. Alos at dinuguan. Lumo. Lumo, yun. Di ba mo itong kasagaran kapag desperasa? O lumo ito naging aandam. Or kung may naman ka mo bisita, amo ito naging papakaon. Ano, kaki Febre? Dinuguan. Marasa gihapon itong dinuguan. Pero kay kanina, bagin gugutom na gud ako. Nasaring ak nga, bisa na't ipakaon niya na haak ka kaunon ko. Labot la. Labot lakan ka kay Feb Robert. Okay, bisinig paraffol. Direct and kick. Ay, malitaw. Alangat bisig paraffol, direct and kick claim, ha? Alita, marmang ka mga sigad ko kapi na uray ka kay Feb Robert. Oo. Kabangabutan ko dito atin mga technical. Balito, ka K5? Kumusta ito na mga suking at igpamati? At hindi ang Merkado Publiko asyon na itong Tacloban. Yan sigad man, ito'y na atin mga drivers. Mga makurya na itong panakay. Ilang pinakakulo pa. Ito na Parade of Lights. Kanana sangyaw Parade of Lights. Mga makuri and panakayan kakulo pa. At iba nag-overnight na diha Tacloban City. Salit baga puno-puno iton mga hotel. At mga lodging house. Mga puno-puno ka K5. Kumusta man? Nagkita ka mo kagabi ito na Parade of Lights? Kumita ka mo kay na Max Collins? O amo ito na baga artistang nadidi kagabi hi Max Collins. Hot Mama. Aminin mga ayon ni Kakefeb Robert Garciano. Actually, han mga naglabay nga patron itong Tacloban. Pag Parade of Lights,

0: itong mga artista. So far kagabi, nakatumanggod kita ano, ini natumambog kita ito na Parade of Lights. Magamula ito, Max Collins ay nanakadtong artista. So kausan niya ni Float, eh, Tacloban City Mayor Alfred Romaldez. Nansagad man ito na Vice Mayor Raymond Romaldez. Ito ni asawa gihapon. So, the rest, ano, ang mga kaapi na, ang mga contingents, hi, na float competition, ganun, festival dance competition. Or congratulations ngayon, ano, ang mga nagdaog. Pero antes kita, antes natin pag magrawa na ito na aging dumarang Parade of Lights competition. Kanuntahan na yung unahon natin ka K-Fab, kaya importante in eh. Itong kahimtang, itong panahon natin, kahit actually kakulo, pagkahun akong guti ay la itong mga magkikitahan Parade of Lights, kay magiging mauran man itong panahon, or madalumdum nga ni actually itong panahon, then naka-experience kita yung mga panalagsang pagtarahiti. Pero mo pa'y nalaliwat nga waray magbubunok kagabi. Kaya automatic ko magbubublog good ang mga tao nga nagkikitahan Parade of Lights. Damo nga niyan mga kalagsan. Damo ang mga kabataan nga nagkikita. Sa'yo mo pa'y nala nga waray gadmay na ura na. Kanyang taan ni ka K5. Ito na update ano. Ito na kahimtang itong panahon niya nag-adlaw itong Martes. Ilabi na inin nga... makibalita kita kan ka K-Fab Saruela ini nga low pressure area ano ba ini na baga wari pa kita nakabalita ano ko na low nagpapabinin na bagi hapon itong kakusgon hinin or hain posible mabugos ini nga low pressure area mabugos nga bagyo dako ba gaano kadako itong posibilidad kanyang nato itong report ni ka K5 Saruel Monteza tika nga PDRMO ka K5 Saruel standby
1: Sulat Panahon
0: ka K5 Saruel kumusta itong magiging karta na itong atong panahon niya nag-adlaw ito na Martes.
2: Mabay nga aga madam, nga sugod man na itong mga ka K5 nga nagkikita na itong Facebook Live nga namamatihan nila mga radio ari na itong ulagway na itong panahon para yan ang adlawhan na Martes ika aw katapusan nga adlawhan in Hunyo 2026. Mao pay nga patron di dahay Tacloban City.
0: Happy fiesta kagabi sa Ruel.
2: Wala invitation di da, wala invitation di dahay.
0: Baga amo nga ni takbagin uhulat-hulat ka kagabi sa Ruel kay kanina hay na papamahaw, baga kinurian lagi kita pamilinghin pamahawon na kay mga serado iton mga kaunana. Anamon ginuhulat na lang nga baga may ana di di balay nga mangimbitar. Baga mahulat pa ako kung tupa alas. Matok bangin liwat kita hinin ha balbag ka K-Fab Zero. Mahulat kita kutubyan nga alas 12 hiton lunch.
2: Oo. Alaton minayo yung minahal nga provincial late may posibilidad makaabat kita hin madampog nga kalangitan nga pwede magresulta hin mga propatsara nga pag-uran ngan paglalugdog labi na niya nakulupos hin niya nakabi may tungod ang sinisiring nga low pressure area nga amot nakakapikto din niya itong dapit yan ang adlaw. Basal liwat ang pinakabago ng satellite animation ng pag-asa ang low pressure area kanina na lasotson aga na sipatan ini nga nakantuhan katubigan o coastal water itong romblon. Sumala itong pag-asa ini nga low pressure area hataas na initsansa nga maging usahay nga bagyo ang susunod nga 24 oras ng pag sumulod nga mahimo nga ini nga bagyo pagtatawagon ini nga Henry. Hapag kaya na gimbabalatas ni ang Visayas nga Southern Leyte posible ini buwas o niyan nga gabi posible ini maging usahay nga bagyo kung tikadto na iya West Philippine Sea. Kay basta LPA adto nga ni West Philippine Sea dako na ito tsansa nga maging usahay nga bagyo. Kapag kaya na, waray gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din ni Atropit. Salita na itong mga ka-K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinaagyan pag-isda, talwas kumatuhad agat pagpakabuhi, basta magikmat leheran maupay para liwat hira makalikay, hinanapuman ng mga disgrasya nga posible manabu, samtang hira ato kadagatan, nagpapakabuhi. Pati kihapon na itong mga ka-K5 na mabiyahiyan na adlaw, pinaagyan dagat, taluwas gihap pagbiyahe kay siring ko pa man kanina waray gay warning nga ginisan pag-asa dinhi atoy repeat gan habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time nga temperatura di Tacloban na ada kita hab 20 sentigrado o 30 sentigrado nga pwede mabot pa hin 32 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kanina di Tacloban kanina aga alas 5:20 matutunod niyan nga kulup alas 6:07. Anaton daylight time nga adlaw di Tacloban may da 12 ka oras ngan 47 minutos.
0: So lauman lagi hapon naton ano kakay Feb Saruel nga magiging mauran lagi hapon na ito naton panahon din ni Eastern Visayas.
2: Posible niya ni kulup pa nga dana niya ng gabi. Bangin posible gi hapon para parehon ka kulup nga madalumdom umuran kati mabaga ti pagtirikang nan sangyaw. Baga waray na magpakitan oran madalumdum nala.
0: Baga amoy init maupay ka kay Feb Saruel actually nga igpampamatron ini nga panahon. Dire masira ka, dire liwat maoran. Actually mo sa itong weather yan nga diha Tacloban City. Ka kay Feb Saruel bangin na waray ka plano pamatron na.
2: Baga pagkaya na waray pa man imbitasyon.
0: Pareho lang ngayon kita. Pareho lang ngayon kita naguhulat ini.
2: Alakin rala o mandida na yung istasyon kay Tacloban man.
0: Amo gyap tam ginlala o man kung baga may din mag baga kumubit ka kay Feb Saruel. Alright, may may nakapakadugangan na ka kay Feb Saruel ng mga pahinomdom ha aton mga K5.
2: Adi naton na posible mga burhaton kung pangandaman han panim aton panimalay o trabahoan o eskwelahan siyahan, ipermanente ang mga parador, hanging cabinet, ceiling fans, chandelier, pinaagihin pag-scroll nga dahan kinbubutangan nga diri matumbaw o mahulog kung magkamay ada linog. Ikaduha, siguraduha nga waray mabugat nga maburoong nga mga butang na nakasaray ha mga parador o cabinet. Ikatulo, siguraduha nga luwag nga waray makaurulang didahan iyo aragian o pasiyo. Ikaw pat, kung may himo ang aton purtahan, pwede maduso o bunlot, tipag-sakob o tipagawas or double swing. Ikalima, kung may himo, butangan naton ang mga hin flashlight ang kada harani hin purtahan. Ikaw noong pangatapusan, parungan aton mga tangki hanistob kung diri ini gingagamit.
0: Alright, kay Feb Saruel, damo nga salamat itong imo weather update para yan nga adlaw hito na Martes.
2: Damo nga salamat kan maupay nga aga late.
0: Alright, damo nga salamat kay Feb Saruel Monteza para itong imo weather update yan nga adlaw hito na Martes. So actually, amin itong maupay nga weather ano, itong pamatron sa rin ko pa man. Maupay actually itong aton panahon din at Tacloban City. Kay diri masira ka. Diri liwat maurana. No, mga po yung takumbaga magpadayon inikutob niyan nga kulop ang asugan lahini. Kay maraman kita nga nakakasirak nga ni baga mapingit liwat hinduro ito yung kapaso. Nga nakakauran nga ni liwat at tulad nga baga na oralagin na hinbagyo bisan man kunwaray bagyo. Ito na may hangin na makusog itong uran. Salit baga talag sala kita maka-experiensya hinsugan hinin nga panahon na. Mga fair weather. O, salit na mo yan at mamamatron din at Tacloban City. So much for that, mga K5. Ano ba ito na ito mga dumagko nga balita? Yan nga adlaw, ka-K5 Carol. Unahunanin na ito. Itong ginumarang Sangyaw Festival Parade of Lights 2026 sa kagabini din at Tacloban City. Inadamo nga mga contingents ito na nakiusah itong kompetisyon. Congratulations ano itong aton float category nga winner anaton champion Barangay 35-A Pampango. Congratulations sa iyo mga taga Pampango. Imagine ka, ano, dako hinduro ito na gastos sinin. O paghimo pala ito era float. May edapahirahin nga mga sound system. May edapahin ng mga drummers. O imagine ka kung gaano kakuti itong pag inaya di hiton float. Ngayon, second placer naman ni Itoy na Barangay 83, Paraiso, San Jose. Nag-ikaduha Itoy na Barangay 83. Ngayon, third placer naman, ito na CIA, Bayanihan, Pundok, Hanmagurom, Han Norte. Actually, kumita ako ini nga CIA, ano, inin, maupay itong iragi hapon na float. Oo, pero ang champion is Barangay 35-A Pampango. Congratulations to our winners. At yung magdadaog ngayon na itong champion, nakakarawat ini ka K5 hin 500,000 pesos. Ngayon, ang second placer naman, 300,000 pesos. Ngayon, ang third placer, amo itong CIA Bayanihan Pundok, amo nakakarawat hin 200,000 pesos. May naghihapon ni ka K5 and dance category, dance festival competition, ang mga special awards. May ADDD Best in Parade, ang Tribo San Rafael Han Northern Samar, and Best in Andasa, Tribo San Rafael Northern Samar. Hakot award ngayon inin nga Northern Samar. Best in Musicality, ang Tribo Mag-Uruma Han Santa Felete. Ngan Best in Costume naman ang Tribo San Rafael Han Northern Samar. Ituloy itong ira award, ano mga K5? Congratulations! Sering pa may nabisay na gaano kahirayo ang iragin na travel, ang iragin biyahe, tikang pa Northern Samar, tipang kanya at Tacloban City. 6 hours, imagine 6 hours to 8 hours ito na biyahe. Worth it man, ano, kay damo itong ira awards nga nakuha. Ngayon, hirap pa ito nagdaong na festival dance competition. Congratulations to our winners. Okay, damo ini actually ang mga bulig pa. May naiyan mga best in costume and merrymaking competition. Damo ini, pero di rin na natin pagtag-uusa-usahoy na. Actually, ang mga special awards gihapon na damo ay may naghihapon mga cash prizes. May na 20,000, may na 30,000. So, dako naghihapon na itong abulig. At least naman na nakabawi ka mo niyo gastos. O para hand float competition. Actually, may naghihapon din na hand consolation prize. Pwede naghihapon. At least makabulig-bulig gihapon ang iyo. Iban-iban ang iyo gingastos. Ano yung effort? Ano yung kapoy? Pag-preparar, ito yung mga float. Ngayon, sugod man ang mga dancers gihapon ng festival dance competition. Congratulations! Kakaibib Carol, ano pa itong mga dumagko nga balita? Yan ang adlaw. Yan ang ngayon nga adlaw ka K5. Agin dudumara or presenting agin mimisahan. Ito na patay nga lawas ni Chris Lawrence Fabian. Usa ini ka K5 hay na mga biktima hay na madugo nga shooting incident didiha San Jose National High School. Kita didiha K5 News FM, ano mga K5 na susubo kita hitoy na panhitabo nga nagintalon man aton mga biktima hining panmusil. Inin ka K5 Ray Bangin, pwede naton may pakita ang mga pictures dito ha simbahan. Okay, yan na ito yan naging mimisahan. Magawari pa kita nakuha ng impormasyon na tikang haton news department ano ko na diin iglulubog itong patay nga lawas ni Fabian. Ginakukonsider bango din niya na ano nga bayani hi Fabian. Kay sering pangani ko na diri matungod ha iya, damo pa nga kinabuhi itong posible nga naawat durante itong shooting incident. O makikita naton nga dan mga nagsasarang video online nga inihi Fabian. Amo inihiya ay na nagpugong or bumalabag nga dahan portahan na para diri makasakob itong mga suspek han panmusil. Imagine ka ano ini na ginsakripisyon nimo itong imo kinabuhi para hiton imo mga kaklase, para hiton imo mga igkasi estudyante. Ngan inihi ka Chris Lawrence Fabian nino sa gihapon ano nga makanan Boy Scout apin hiya hiton Boy Scout of the Philippines nga yan na ito na I mean, ato gimimisahan iton patay nga lawas ni Fabiana ha Manloripa Church. O baga, kuhaon pa nato niton impormasyon kundi inliwat ini iglulubong. Atun duha, baga, wari pa kita nakuha nga impormasyon kung saan uliwata or diin iton lubong. Handuha pa nga mga biktima iton shooting incident dito ha sa National High School. So far nun, aton mga nakuha nga impormasyon atun iba pa nga mga biktimahan shooting incident. Ang mga samaran nga gindara ha magkatulid line nga ospital din hata Cloban City in padayon pa nga nagpapaupay hinautunta ano mga K5 nga magpadayon na iton ira kaupay iton ira pagpatambal nga na makabalik na gihapon ano iton klase nga diha San Jose National High School kay baga damo na iton apektado hini intalo niton pag-aram iton mga estudyante iton kabaraka iton ira nga tanan actually iton mga estudyante din hi maaram ako nga bisan maihay na nga panahon na klaro gud lagi hapon or presko lagi hapon ha ira huna iton natabo nga panmusil ilabi na aton mga estudyante nga naka witness gud talaga or nakatugod talaga iton classroom kundi ina nagpaarakin bala ito ng mga suspect. Ilabi na ka K5 ang 14 anyos nga CICL. Nga amo itong ginaaligar nagpamutuhin sobra 30. Imagine ka ano ka mailob, mailob hinduro nga mabisan nakita hiya nga nagkakarigumok na, nagkakasamok na, damo na itong mga nagkapupusil, mga duguan, pasintabi itong mga nangangaon yan nga mga oras. Intalon man ano, dirigod talaga nira ma-imagine nga amo na nga yan to ito ni last day hiton ira kinabuhi. Imagine nimo ano, simpaman han mga kag-anak nga unsafe place para han ira mga anak, amo nga yan itong lugar, kundi yung gihapon babawi o na itong ira kinabuhi. Salit pa man na ito na dako itong ato na pagkilala, pagtahod, hininga ato na mga biktima, ilabi na inika na Chris Lawrence Fabiana nga nagsakripisyo yung talon itong iya kinabuhi para maprotehiran itong iya mga igkasi estudyante, itong iya mga kaklase. Noronian ko hao nato itong report ato yung kakifib Roger Tilana ha, Manloripa. Para ito na misa ay no hinipatay nga lawas ni Fabiana ngay na madiretso ini ngadto ito na lugar kundi in iglulubong ito na biktima. Lamot lahi ni ka K5 update gihapon kita ito na may nga din napakiala actually aton comment section an update ko nuhay na magdala amay ang parihong negosyante nga ginkidnapa dito ha Mayorga Leyte didahay na Hunyo 27. Imagine ka ano pa na 3 days na yan ang adlaw. Tikang hankid na po na ininga magtala amay. Nga nasa of the moment, waray pa impormasyon na kung hain na iniya na ang mga biktima. Pero may nakita ano, latest update, may pag-isumpay liwat ito na ang mga suspect. Han nasabi nga pan-kidnap or abduction. Naroonian ito yung ato na kadugangan ng mga report. Labot ni ka K5, badig hapoy na. Iniyan ang kaso ni Senador Rodante Marcoleta at liwata balita ay nasyonal. Baga na-expect na kuno niya ka K5 nga aarestohon niya. Malamang, kay kung may ada kagod, I mean, napaghahalataan. Guilty, wari pa nga ni ka... Wari pa nga ni mag, ano, itong korte kung guilty or not guilty. Ni Senador Marcoleta, baga... Nagawas nga andam na hiya nga mapreso or expected na niya nga mapipreso hiya. O noronian gihapon itong ato na balita, itong katukiban hinina. Nang usang naliwat nga insidente ka K5, makasurobo ini nga mga natatabo. Dito liwat ha Bacolod City, usa nga grade 8 student. Itong ginbunohan grade 7 hatubangan mismo hitong ira eskwelahan dito ha Bacolod City. Makarimadima ka K5 itong panhitabo. Sering pa man kayo binak na basa ngantuhan comment section na sering iba na itong panhunahuna yan na hitong mga kabataan. yan ang lugod mas mga abusado ito na diri man nga tanan ano, pero may adagod mga kabataan nga imbis may adanangan diri maupay nga panhitabo gindudugan panira mga tapan marayaw ba para ba sumikat diri man nakakapasikat ka K5 ah. Itong mga sugod hininga buruhaton na ah. O ginruruba mula lugod itong imo kabubuwaso na ah. Unta ikaw itong mag upayo nimo itong imo pag-eskwela balusan nimo or itong sakripisyo itong imo mga kag-anak ah. Kaysa mga sugod hininga buruhaton ka K5 nga diri man magdudurot ha iyuhin maupay ah, nga resulta. Lugod, maradaot itong imo pag-eskwela, maradaot itong imo kabubwason, maruruba itong pagtapod ha imo hito na mga tao. Ano aton oras sa K5 alas 11.32 na, aton pagbalik, itong mga reporter, tikang ha aton mga reporters, nga sugod man, itong aton na mga dumagko nga balita, itong aton mga katukibay na, hapagbalik ito na programa 11 Mbps.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy bumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Yes. Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga BetterHelp Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. BetterHelp Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. BetterHelp Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
6: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026 alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
8: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
10: Para sa malinis na dugo.
8: DTX 500.
10: Para sa manusog na tayo.
8: DTX 500.
10: Ayon sa mga eksperto,
8: ang DTX 500
10: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
10: DTX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabalit sa mga butika.
15: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampabawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal
16: na pantaboy ng lamok.
15: Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
17: Ayergo. Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
18: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
19: Extend food supplement for men.
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinica Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Dayo Fresh.
22: Nagabasa na naman bala ka.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Bye, puso!

0: Alright mga K-5, nabalik ito na ato ng programa 11 MBPS sa mga balita public service. At ato ng oras sa alas 11.42 na. Saan ni kita ka K-5, ito na report. Ni ka K-5 Roger Tilay na ito niya na sa San Jose at Loban City. May pag-isumpay ito na lulubong yan na ito ng pating alawan sa Chris Lawrence Fabian na usahan mga biktima. Hay na panmusil ito sa San Jose National High School. K-5 Roger, standby.
1: K-5 News FM Live Report.
0: K-5 Roger, i-K-5 mo.
2: K-5, Carol, yan ang oras. Ano, dudulong na ganito ang lubngan na hi Chris Lawrence Fabian. Ganito ni Superior Memorial Garden na may ito niya paglulubngan. Yan na, dinay ni ito na kumboy, ano, may junction na dito na apitong ganito na hindi may kaibaan ng area. Ano. So, again, atindiran ni at mga lasmit, pamilya, matamitrahan nga na EMI kasi Boy Scout. So, yan na nga oras, on the way na, no, ito na kumboy. Ito na funeral procession tikad to ini hamay barangay diit Superior Memorial Garden na K-5 Carol after ito na misa again an nag-celebrate ni muhi Reverend Father Ibo Vasquez ito na St. Rock Parish. So hapag yan ha, adinay nito na kalapaan ng Maharlika Highway, hindi ha may apitong mga kakipaybe. So inin buwas liwat ay kakipaybe ay Carol, ano, ilulubong ano sa liwat ay nga biktima maghapon, kuto binig may dalawat na sa liwat in didahan or dalawat ito na pizza dos kakipaybe Carol.
0: Inihiyang lulubngan nga to ka na Fabian na ka-K-5 Roger, diri ba iniha libingan ng mga bayani? Kung baga gin natatawag ng mga hagtaas nga, ay ito mga ginkikilala kay ginkilala man inihiyang nga bayani. O hi Christian Fabian, ano ini iton iya lulubngan nga to ini na an ordinaryo la nga lubnganan good?
2: Kung ini ka-K-5 Carol, an pribado ini nga inin lubnganan Superior Memorial Garden. Para pa natin information, no, kung inin kuan ini o puni ni dida hito na igi ko consider ang kanan libingan ng mga bayani. So may lumabay na iton karo nga sinasakyan, ano, ni Chris Lawrence.
0: May nabagi hapon ka K-5 Roger mga nagatambong hito na lubong ni Fabian ng mga opisyales itong Tacloban City. Kaluyo ito na yan ang magud nga adlaw gihapon kadungan ano itong pagselebrar hito na kapatronan din sa Tacloban. May daba mga opisyales gihapon nga nakilubong?
2: Waray na kita inin mag mind ano kay dadatong ta dito ito na may altar pero may danakon na tipata na itig ni Konsihal Jumba Gulaya.
0: Mm-hmm.
2: Ito na tatuyo. Amulito nato na si Pata na, no? Siguro, di ba? Bagay mo rin na kita kumita. Kaya inin ni Konsyal na Bagulayan na kanito na tuyo ang mga pag-alipot nato na para nato na kitaan, no? So, pero ginatindi na din eh, ito na mga kaklase ni Chris Lawrence Fabian. Yan, sugod man at sa mga Wake Scout at mga K-5.
0: Kumusta man ka K-5 Roger, ito na naging statement, may nabagi hapon na mga last words nga ginabuliwan or statement itong ira kag-anak kahini ni Fabian.
2: Well, kanina, no, dito ito na misa, maray naman yan ni mag kuan padangat kakipay ba Carol ito na statement or kore na mensahe ano kita padagat ito na sulod ito na pamilya ni Chris Lawrence Fabian.
0: Alright, kakipay Roger, may nakapaigdudugang na impormasyon?
2: Yan na, ano, in after hindi nga funeral procession, there is a name, magunyad ito na memorial Garden, Superior Memorial Garden, then diretso na ini. But i-check lang what nato na K5 Carol kung may napas ceremonyas ano nga pagbubuhaton by indeed to buhaton ito necrological services para lang nato information na K5 Carol kung may napa ini na pagbubuhaton ng ini ceremonyas ano dito before lubong ito patay nga lawas ni Chris Lawrence.
0: Alright, Kakefeb Roger, ini na gaano kadamo ngayon eh, itong mga nakilubong hining usahan mga biktimahan shooting incident sa San Jose?
2: Actually, ini damo na ano, kaya puno itong simbahan. Ano, itong didiha kuhan, manlurip kanan Senior San Roque nga inin simbahan kana na parokyan Senior San Roque. So damo gyapon na ka K5 Carol. O how much more siguro kung may klase. Or may good klase ka K5 Carol. Oh. So aton mga estudyante and iba hinin mga very good sugod siguro naton kumbaga inin ang mga estudyante 100% yung baga makikilubong. Di sugod yun ano. Pero damo ito nakilubong ka K5 Carol.
0: An iglulubong liwat buwas ka K5 Roger and hain had to?
2: Waray ko ma-check ano ang saktugod nga ngaran pero pizza unong hindos may dalawat ni lulubong ano bali kada adlaw pizza uno pizza dos and duha pang biktima hiton incident in ilulubong buwas alauna luwat na buwas sa kakay Five Carol.
0: Same lagi hapon itong simbahan nga pagmimisahan nga nitong lulubngan same laba.
2: Pareho itong mga barangay, so pareho itong mga barangay under itong kanan Centroc Parish Manlurip. So aday to mimisahig yapon nga simbahan.
0: Arga kay Feb Roger, da mga salamat itong imo report. Go ahead.
2: Okay, aminit na nato na K5 Carol para 11 Mbps ka K5 Roger Tilana para kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng Kaliawa na siyudad ng Tacloban, yan bugos ng sinirang ang Visayas. K5 News FM.
1: FM Live Report.
0: Damo nga salamat kay Kayfib Roger. Hiton imo report. So, amo ito mga Kayfib, ano yan na? Ini na na dudumara na ito na pagprosesyon at ipakad ito ha sementeryo kundi niglulubong itong patay ng lawas ni Chris Lawrence Fabian. So buwas liwat ano sa mga biktima liwat itong iglulubong itong itong ikados. So buwas ang ikaduha nga namatay at ikados liwat ano sa pa. So bali tuluman ininhira nga namatay. So kada adlaw iba-iba ito na iglulubong. So unang aging lubong ano inihi Fabian dahil puno itong liwat nato na kung o liwat buwas ito iglulubong kay duha pa ini na nga iglulubong pareho babayi ngay na simla liwat kuno ito na simbahan nga pagmimisahan na bangi na pareho lagi hapon na itong lulub nga na kundi inin iglulubong kay Chris Lawrence Fabiana. Art na natin oras, alas 11.50 na. Kanilang lang ito na ito ng mga comments. Di Alberto Mauring, more power mga kabadi. Di Ronnie Zeliano, I love this picture. Ikang inihay yabong summer. Nazaring liwat, Hidelia Lacandazo. Maupay ko nito panahon dida. Salamat kan Senior Santo Nino. Maricel Maglangit, Celia Dores. Mama, may danababalita po sa dating Vice Mayor sa Abuyog. Ito naroon yan, ano, paghingadayan natin. Ito yung update. May pag-isumpay, hining abduction or kidnapping incident dito ha Mayorga Leyte, didahan Hunyo 27. As of the moment, magawaray pa kita nakuha ng impormasyon na pag-isumpay, hiton kinamumutangan o kumusta na ba ito na duha ng mga biktimahan abduction na magtalaamay. Naton pala nakuha yan ng update. Ito na kinamumutangan liwat o kunhain yan na ito na mga suspect han kidnapping na kaya na ano ba pa ng mga balita. Aton pagbalik ihapon ka K5, pakingadayan nato na ang kaso yan na ni Senador Rodante Marcoleta. Hindi nga i-kaso nga plunder. So, niya expected na niya nga mapipreso hiya ka K5. Pagkarawan nato na ano ba ito nagintikangan? Ano ba itong ginugatan na hininga kaso ni Marcoleta? Yan na ni want in actually diri la inihi Marcoleta itong ginkasuhay na hindi itong iya iba pa ng mga opisyales, iba pa ng mga individual niliwat nga kaso han grade 8 student buno han grade 7 ha tumara mismo ito nira eskwelahan na dito ha Bacolod City. Bida ini nga mga insidente ano lang ang mga kadugangan pa nga mga panarhog online ini nga mga kabataan o damo naliwat ito mga nagkakagawas mga nagsasarang online ang mga panarhog na dito mga eskwelahan na mga dudumara gihapon pag-atake sa ipamay na bisan pa man kung diri inin tinuod at least maging aware lagi hapon kita ilagi na ito mga school personnel yan sugad man ito na ito na mga kag-anak hard ka K5 station laka mo ano ha itong pagbalik ato mga katukiban ang nagkadugangan pa ang mga report and standby lang kamo mga K5 kay masunod na ito na ato na Mighty C Network News ato liwat makakaupod hika K5 Clarissa Berha babalikan dito na ato na programa 11 Mbps sa katalimang ng pipira ng mga pahinomdom
1: ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM Health Alert programa na puno sa health tips at health information kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy at ngayon narito si Doc June Alcazar Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
1: DTX 500 Health, Health Alert.
3: At lalong-lalo na po ba kaibigan, sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Pagising ko na lang umaga, namamaga na. Nagsimula sa malaking daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 Herbal Capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Joe Health Alert na programa. Nagtanong ako at iwas daw ako sa lamang loob ng baboy, bangos at tilapia. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C. 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty C. Maganda. Tanggal talaga yung pamamaga. Nag-try din ako ng DTX Coffee. Maganda din. Effective sa akin. Nag-normal talaga ang pagdumi ko. Kaya yun, tinitake ko hanggang ngayon.
3: Subukan ng mapatunayan sa kababayan po natin na meron pong pamamaga sa kasukasuhan because of uric acid, mga kaibigan, na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po sa mga kababayan po natin dyan na meron din pong iniindang karamdaman, pananakit ba yan or pamamaga, mga kaibigan, inuman ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Bakit nga ba nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule sa mga pananakit at pamamaga? Dahil po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na anti-inflammatory properties na nagtatanggal ng pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, kapag sabayan ng Mighty C ang alkaline vitamin C, ito naman ang magtatanggal ng acidity at magpapatibay ng ating mga buto. GTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. GTX 500. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
3: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Kaya nga po mga kaibigan, according ni ma'am, nung sinabayan niya rin ng DTX o Clinica DTX Coffee Mix, nag-normal talaga ang bowel movement. Kaya sa mga laging constipated, dahil kulang sa fiber ang kinakain, palabas mo yan. Mag-Clinica DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Test mo ito, isang DSW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigot ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa? Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
6: Is ang eye care capsule. Kumusta yung paningin niyo po, nanay?
7: Magaling po ako. Nakakabasa na ako.
1: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500!
8: Yes po, sir. User talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Nung di pa ako gumagamit ng DTX 500, matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, tumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
0: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. F1.
0: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique, asahan na sa pagpirma ng gobyerno probinsya ng MOA sa PPPI. Sangyaw Parade of Lights 2026 sa pinaningning ang gabi sa Tacloban. Abandonando nga bahay sa Aklana, nilamo ng apoy. Hindi kaagad pagkakaaresto ng mga pulis sa mga armadong nag-take over ng Sikogon Island sa Iloilo, binigyang linaw ng PRO6. Lalaki na pinagtataga at umano'y gumahasa sa isang menor de edad na ina, patuloy na tinutugisa ng mga otoridad. Magsasaka sugatan sa pamamaril sa Balabac, Palawan. Suspek ka pinaghahanapan. Elf truck nahulog sa bangina, guro, pataya, 17 sugatan. 14 anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspek posibleng napikon sa pambubuli. Samantala, drug protectors sa Capiza, mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADAC. At Negroso Oriental Pulisa, nasamsamang 23 million peso sa nasabu sa unang kalahati ng taon.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique, asahan na sa pagpirma ng gobyerno probinsyal ng MOA sa PPPI. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
9: Target ng gobyerno probinsyal na makapirma ng isang memorandum of agreement kasamang Philippine Pharma Procurement Incorporated bago matapos ang buwan ng Hulyo 2026. Sa media interview kay Attorney Robin Robinos, provincial administrator kanyang ipinahayag na plano nitong mapadali ang pagbili ng bastanteng gamot para sa mga pasyente sa mga ospital sa Antique. Ito ay alinsunod sa plano ni Governor Paulo Javier na walang ilalabas na pera sa bulsa ng mga Antikenyo sakaling ma-ospital. Nabatid na sa kasalukuyan kuyan, ang problema ng mga Antikenyo ay ang kakulangan ng mga gamot na sa mga ospital sa lalawigan. Ito ay dahil ayon kay Attorney Robinos na hindi lumahok sa bidding ang supplier dahil sa murang presyong inaalok. Tiniyak din ng opisyal na magiging maganda ang kalidad ng gamot na dahil aprobado rin ito ng Food and Drug Administration ng FDA na batid na umabot na sa 150 million pesos ang isinulong na pondo ni Governor Javier para sa buong taon ng nasabing programa. Para sa MRTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MRTC Network News. MRTC Network News.
0: Samantala, Sangyao Parade of Lights 2026 sa pinaningning ang gabi sa Tacloban. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
10: Sa kabila ng hamon ng krisis sa gasolina, itinuloy pa rin ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City ang pagdiriwang ng Sangyao Parade of Lights kahapon, Hunyo 29 bilang bahagi ng pagunita sa taunang kapistahan ng lungsod. Binalot ng makukulay na ilaw at malikhaing disenyo ang mga pangunahing lansangan ng lungsod sa isinagawang parada ng mga illuminated floats at mga dance contingents. At ang bawat kalahok ay nagpakita ng masining na interpretasyon ng timang Happiest Fiesta na naglalayong magbigay ng pag-asa at saya sa mga mamamayan sa kabila ng mga pinagdaanang pagsubok ng lungsod nitong nakaraang mga linggo. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na mapanatili ang kultura at debosyon sa patron na si Senyor Santo Niño habang nagpapakita ng katatagan ng mga Taklobanon. Ang nasabing parada ay nagsisilbing panimulang pagdiriwang bago ang mismong araw ng kapistahan ngayong Hunyo 30. Sa kabila ng sitwasyon, naging maayos at mapayapa ang daloy ng parada habang dagsa ang mga residente sa gilid ng kalsada upang saksihan ang kinagisnang tradisyon at hinigpitan din ng mga otoridad ang seguridad sa buong ruta ng parada upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Ang Sangyao Festival ay kinilala bilang opisyal na cultural event ng Tacloban na muling binuhay noong taong 2008 at nagsisilbing mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga taga-Eastern Visayas. At para sa MRTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: YC Network News. YC Network News.
0: At abandonadong bahay sa Aklan, nilamo ng apoy. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
11: Partially burned ang isang bahay sa may barangay Vinturan sa Banga, Aklan matapos nalamunin ng apoy pasado alas 11 ng gabi Hunyo 29. Ayon kay FO1 Rose May De Pedro ng BFP Banga, gawa sa light materials ang bahay na pagmamayari ng pamilya Di Juan. Sinasabing walang tao ang bahay dahil matagal na di umano itong inabandona. Sa pagresponde ng BFP, malaki na ang apoy kung saan agad silang nagsagawa ng firefighting operation na tumagal ng mahigit isang oras bago ito napula. Base sa BFP Operational Procedures Manual, umabot sa mahigit 28,000 pesos ang inisyal na danyos ng nangyaring sunog. Samantala, wala namang nasugatan o casualty sa nasabing insidente. Sa ngayon, ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP Banga para matukoy ang insakto.

0: hindi kaagad na aresto ng tatlong mga pulis na nasa Secugan Island sa Carlas, Iloilo, si Dave Sarosa at iba pang individual na armado at gumawa ng gulo noong Hunyo 25. Ayon kay Tuanyo, nakatanggap ito ng impormasyon na 12 armadong mga lalaki ang pumasok sa Secugan Island kung saan tatlong pulis lamang ang na-assign sa nasabing lugar. Pinaninindigan naman ni Tuanyo na hindi nito gustong malagay sa alanganin o peligro ang buhay ng kanyang mga personnel dahilan na nag-utos sa hepe ng Carlas Municipal Police Station na magsagawa ng tactical withdrawal habang hindi pa dumarating ang reinforcement. Pagkarating ng reinforcement sa isla, agad namang hinuli ng kapulisan si Sarosa at kanyang mga kasamahan. Napagalamang si Sarosa ang isa sa mga may-ari ng Secugan Island, ngunit may alitan sa gitna niya at ng kanyang mga kapatid. Gayon din ang Ayala kasunod ng kanilang joint venture mula taong 2016. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, lalaki na pinagtataga at di umano'y gumahasa sa minor de edad na ina at patuloy na tinutugisa na mga otoridad. Kabuhan detalye ng balita, atin sa atin ni K5K Buscaino.
3: Patuloy na tinutugisa sa mga otoridad ang suspect na responsable sa brutal na pagpatay at umano'y panggagahasa sa isang minor de edad na ina sa Talakag, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si alias Dina, 17 anyos na ina. Ayon sa ulat, natagpuan ng kanyang asawa na si Bob ang katawan ng biktima, nakarga ng suspect at pinaniniwalaang itatapon sa ilog sa sityon na Taring, Barangay Dagundalahon, Talakag, Bukidnon. Bago ang insidente, magkasamang naglalabas sa ilog ang mag-asawa. Umalis si Bob upang umuwi. Ngunit makalipas ang kalahating oras ay nakita na niya ang kanyang misis na duguan. May mga taga sa katawan at karga ng suspect. Pinaniniwalaang bolo ang ginamit ng suspect. Agad na tumakas ang salarin matapos ang krimen. Nangako naman ang alkalde ng Talakag na magbibigay ng pabuya para sa sinumang makakatulong sa agarang pag-aresto sa suspect.
4: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Gayun din magsasaka sugatan sa pamamarila sa Balabac, Palawan na suspect pinaghahanap. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
5: Isang 38 anyos na magsasaka ang kasalukuyang ipinaglalaban ang kanyang buhay sa ospital matapos itong barilin sa leeg sa Barangay Salang, Balabac, Palawan na bandang alas 5 ng hapon. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Balabac Municipal Police Station upang siyasatin ang pinangyarihan ng krimen na ngayon ay nasa ilalim pa rin ng masusing pagsubaybay ng Palawan Police Provincial Office na batid sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad na matagal na may alitan ang biktima at ang sospek na kinilalang si alias Lando, isang 40 anyos na magsasaka rin sa lugar. Nauwi sa madugong trahedya ang kanilang muling pagkikita nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nagtulak kay alias Lando na maglabas ng hindi pa matukoy na baril at paputukan ang biktima. Mabilis na tumakas ang sospek matapos ang pamamaril habang ang biktima naman ay agad na isinugod sa ospital para lapatan ng kaukulang medikasyon. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang manhunt operation ng Balabac Municipal Police Station upang matunton ang pinagtataguan ng salarin at panagutin sa batas. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, elf traka nahulog sa bangina, guro pataya, 17 sugatan. Detalye ng balita, hatid ka K5 Don Chavez.
6: Isa ang patay, 17 ang sugatan matapos mauwi sa trahedya ang masayasanang outing ng mga magkakaanak mula sa bayan ng Rojas, Isabela nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang elf truck sa bahagi ng Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino nitong Hunyo 27, 2026. Ayon sa Nagtipunan Police Station, galing umano ang elf truck sa Isabela at patungo sa Dinadyawan, Aurora para mag-outing. Sa kasamaang palad ay naganap ang aksidente na ikinasawi ng 35 anyos na lalaking guro na ayon sa ilang ulat ay siyang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga kapulisan na nawala ng

0: Preno ang truck sa papakurba at pababang bahagi ng daan kaya naman dumiretso ito sa bangin na may lalim na 60 metro. Dahil sa bilis ng pagbulusok nito ay tumilapon ang nasawing lalaki na nagtamo ng matinding pinsala sa katawan na dahilan para bawian ng buhay. Nasa maayos na rin namang kalagayan ang mga nasugatang katao habang patuloy naman ang panawagan ng pag-iingat ng mga kinauukulan sa mga biyahero at motorista nang maiwasang masangkot sa kahalintulad na insidente.
1: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
4: At sa iba pang detalye ng balita, 14 anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspek posibleng napikon sa pambubuli. Balita hatid sa atin, Deka K5 Sunshine Lacson.
5: Sugatan ng isang 14 anyos na estudyante sa Sumag National High School sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental matapos nagtamo ng mga sugat sa katawan. Bunga ng pananaksak sa kanya ng 12 anyos na suspect. Naganap ang insidente las 3:50 ng hapon sa harap mismo ng paaralan noong araw ng Lunes, Hunyo 29. Bago nangyari ang pananaksak, may naganap umanong komusyon sa pagitan ng mga estudyante hanggang nadiskubre na may tama ng saksak sa kanyang tagiliran at braso ang biktima. Sumuko na sa mga otoridad ang itinuturong suspect sa krimen. Base sa resulta ng investigasyon, may record na umano ng pambubuli ang 14 anyos na grade 8 student na nasaksak sa insidente. Posible umanong napiko na ang 12 anyos na grade 7 student kung kaya't nasaksak nito ang biktima. Napag-alaman na may alitan na sa pagitan ng suspect at biktima sa naganap na stabbing incident. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
4: At drug protector sa Capiz ang mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADACA. Balita hatid sa atin, Deka K5 Rolda Villarreal.
6: Mas marami pa ang bilang ng mga drug protector sa lalawigan ng Capiz kumpara sa numero ng mga users at pushers.
7: Ayon kay Primo Galingay, retiradong koronel at focal person ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC, ang presensya ng mga individual na nagbibigay proteksyon sa ilegal na operasyon ng droga ang isa sa pinakamalaking balakid sa kampanya ng pamahalaan. Dagdag pa nito, hindi lamang limitado sa pagtanggap ng material o financial gain ang pagiging protektor. Kasama rin dito ang mga nagtutolera ng mga miyembro ng pamilya. Nararapat aniya na magsimula mismo sa loob ng tahanan o pamilya ang kampanya laban sa naturang bisyo dahil kapag wala nang tumatangkilik sa droga, wala nang magtutulak nito. Binigyan din ni Galingay na hindi sila masaya na nakakahuli sila ng mga nagtutulak. Kaya habang maaga pa, magbago na ang mga ito o sumailalim sa mga programa ng gobyerno na handang tumulong sa mga gustong umiwas o magbago. Napagalaman na mula sa 473 na barangay sa buong lalawigan, 30 pa ang hindi na idideklarang drug cleared.
6: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: PC Network News.
3: PC Network News.
4: Gayundin, Negros Oriental Police ang nasamsam ang 23 milyong pesos na shabu sa unang kalahati ng taon. Detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
8: Nasamsam ng Negros Oriental Police Provincial Office kung nor po ang halos 23 milyon halaga ng hininalang shabu sa anti-illegal drug operations nito mula Enero hanggang Hunyo 2026. Sinabi ni Captain Stephen Jared Polinar na kapagsalita ng Norpo na may kabuuan 301 katao ang naaresto sa 219 na operasyong isagawa sa buong lalawigan. Dagdag pa ng opisyal na ganap ang pinakamalaking operasyon sa bayan ng Sambuanguita kung saan naraso ang isang high-value target at nasamsam ang 1 kilo ng shabu. Bukod sa shabu, nakuha rin ng mga pulis ang mga tuyong dahon ng marijuana at binunot ang mahigit 3,000 halaman ng marijuana sa kabundukan ng Bayuan City. Ang mga operasyon ito ay sumailalim sa patuloy na pagsisikap ng Negros Oriental Police na putulin ang supply ng legal na droga sa kanilang nasasakupan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
4: At mga ka-K5 K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Aabot sa 6 na katao ang nasawi matapos ang isang pamamaril sa isang youth welfare center sa lungsod ng Germany. Nangyari ang pamamarila bandang alas 12:00 ng tanghali sa Dunkerstraße sa kanlurang bahagi ng Hamburg. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga nasawi ang 4 na babae at 2 lalaki na pawang mga nasa hustong gulang. Ang isa sa mga biktima ay namatay habang namang ginagamot sa ospital. 2 tao ang naaresto kabilang ng pinaghihinala ang salarina. May isa pang individual na iniimbestigahan ang kaugnay ng insidente. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng autoridad ang motibo ng pamamarin at nananatiling nakasarado ang lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pinangyarihan ng krimen.
3: ITC Network News. ITC Network News.
4: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Ray Almuda, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Candosa sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
9: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Manglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapu Okan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
10: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
11: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
14: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
15: DTX 500, mapalit sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka mga butika.
18: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
19: Ach!
18: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
15: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
22: Extend food supplement for men.
23: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
22: Extend food supplement for men.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!

0: Alright mga K5, nabalik kita ito na ato ng programa 11 Mbps, ang mga balita at public service. Ang aton oras alas 12:26 na ang oras sa Durota Ihuan DTX 500 ang epektibo ng pangontra ang high blood pressure and diabetes. May edadidi ka K5 and nag-comment ano kung nakumusta na kuno ito na balita hain kidnapping incident hain anay vice mayor dito haabuyog late. So kang nadahan naglabay nga adlaw mga K5 nakato ito na K5 News FM team ha mayor galate nga tumismo ito ng warehouse kundi inagin kidnap mismo ito na duha nga mga biktima nga hira James Bohol nga naniya anak nga hi Carlo James Bohol. Imagine ka ano ginasulod mismo nga ito ng warehouse. Bisan kun may ada ibang mga tao nakato gihapon ito ng ibang mga trabahador ito ng warehouse. Pero waray mag-alangan, waray magruha-duha ito na mga suspect na sudlo na mismo itong warehouse kundi inaato ito na mga biktima. So, subay ano, ito na ito nakuha ng impormasyon na may ada ko no CCTV footage. I mean, may mga CCTV ko nang ka-install na ito mismo ito na warehouse. Pero ito ang problema din hi, ginaaligara. Subay ini, nga ito na impormasyon na nga nakuha at ika nga ito mga trabahador han warehouse ano, nga ito CCTV ko no nga naka-install dito e na pinanguha ito mga suspect antes pa inilumakat kataliway na nga kidnapoy na itong duha nga biktima. Kapag kayo na ano ini na may nakita nakuha nga report ginaaligar ka K5 waray pa ini ano kompirmasyon tikang itong PNP ginaaligar nga nakatabok na ha Santa Clara Port dito ha Allen Northern Samar. Ito mga gintatahapan ng mga suspek kapag kidnap handuhan ang mga negosyante dito ha Mayor Galate. So initial pala ini nga report ano ka K5 gin-verify pa hiton mga otoridad kung tinuod bagod man nga nakatabok na iniha Allen ng Northern Samar or nakapalagyo na ito ng mga suspek nakitaan ini nga tulong nga kalalakinan nga lumakat at ipagkatuha pantalan didahay na Domingo nga adlaw Hunyo 28 sakay inihin color gray nga Toyota Hilux nga may plaka nga HAH 5228. So makayan mga iniha MV Nelvin Jules na biyahe tipakatuha matnog sorsugon. Pero ito kayo kukumpirma pa yan na K5 kung upod bagi hapon had mga sospechado itong duhang mga biktima. As of the moment, ano, waray pa kita nakukuha ang kadugangan ng impormasyon. Ito basta ito nakitaan la, ining atulong ang mga sospek na sumakay ito na nasabi nga barko. Pero waray hindi kakiting upo ni itong duhang biktima. Baga na dugang lugod yan na itong kabarakahan mga pamilya hinin. Matungod kay kung lumakat itong mga sospek nga diri upo ni itong mga biktima, palaisipan din hiya na ito na kinamumutangan handuhan nga biktima. Actually, may naghihapon kita usapan nga nakuha nga impormasyon ano, though waray ini magpa-interviewin live or waray ini magpa-video ha ato na. Pero may ada na kang istorya nga diha ato na K5 News FM na nakaduha lugar hiton insidente na usaha mga sospek. Actually, nakilalaan ini nga suspect pero dili na nato nagme-mention iton ngaran ha kahanginan na ini nga suspect may ada ko na ini utang nga sobra milyones. I don't know la ito na exact figure ano kun 1.5 or 2.5 million na iton utang hini nga suspect nga diton biktima ini James Bohola. Ay, dako itong utang kay itong negosyo ini ni James Bohol. Ini nga magtalaama itong era negosyo ano ini na mga mantika na babaligahirahin mga mantika at mga nagpaka-container. Amo itong era pakabuhi itong era negosyo nga na nagsusupply gihapon ini hirahin mga chicherya. So may utang kuno ini nga suspek ginaaligar. Oh, Though, wari pa ini confirmation ano kung amo bagod talaga ito'y na kay kung masusuga din iton rason na posible good nga amo ini iton motibo han pagkidnapang ha diton duhang nga biktima. Pero as of the moment, again kukuha pa na ito iton katukiban na iton kadugangan nga impormasyon may pagisumpahin nga insidente. Ngan nga nagihapon hanuna nga adlaw actually. Ini ko nung usaha mga sospek, nag-message ini nga tuhan bugto hiton biktima. Nga tuhan bugto ni James Bohol na ato ini ha Manila. I don't know exactly kung diin ha Manila. Ay halo ang magulito Manila, I know. Ini nag-message ini nga tuhan bugto ni James Bohol nga kaput ko nunira ito na biktima. Nga igbabalik unta ini na didahay na June 28. O ibabalik unta ko nung adan June 28 pero tikang hadto waray na ini magpaabat haira pamilya. So sharing ko pa man na nababaraka intalon iton mga pamilya iton duha nga biktima. Ini James Bohol may dai ni tulong nga mga anak. O tuloy iton iya mga anak. Mga usa ra din hi ini hi Carlo James Bohol at kaupod niya tatay nga ginkidnapa. Imagine ka ginsulod ngayon nga to itong pinaka-opisina, ano itong warehouse, kundi nakadto itong mga biktima. May da pa nga niinin ginaaligar. O, ginaaligar nga may da pa kuno nakuha ang nga kantidad. Pero warin i-disclose kung pira itong nadarahan mga sospek. So, kapag kaya na ano, mga unverified information pa inin, though ang nag-istorya hinihaaton ano ha, K5, inadid to mismo hiton lugarhan insidente, nga nakad to mismo hiton warehouse. Itato niya naging kukuhang report, kung may daba inin na hisumat or nahi-report nga titon ato ng mga kapulisan, para hira hiton magdumarahan investigasyon. As of the moment, wari pa actually maigin pagawas ang impormasyon itong PNP kung ano ba itong tinuod nga motibo itong mga suspect kapag kidnap or pagsikmita hindi nga duha nga mga biktima. Samtang halain pa naton nga balita ka K5, balik kita nga dihitoy na an incidentihan pan mo si Lawan shooting incident at idiha San Jose National High School. Idahan na naglabay nga Hunyo 22 sa 2026. Yan na ano kay baga damo itong mga naaraba online, gerila online, kundi pati itong mga netizens nato nga concern hininga kaso. May damo na sila nga, ay, mga minor di edad, diri ko no makakasuhan. So, sirig didi ano hito na DSWD, pinagi ka na DSWD Secretary Rex Gatchalian. An 15 anyos nga sospekan pan musil ha San Jose National High School an nakakasantopa han magigi na maraot nga epektuhan krimen nga ira bubuhaton o ginbuhat nira nga krimen. Initon pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian katapos nga mag-report ang mga social workers na ay nasabi nga sospechado in matutudloka nga acted with discernment. Karagsid nga ni K5 nga acted with discernment. Iton tawo in maaram kung sayup ba or insakto or tama ba iton iya bubuhaton nga gios. So aware hiya hiton consequences. Aware hiya kung ano iton maraot nga epekto hini or maupay ba iton epekto hini nga diton iya komunidad or nga diton iya igkasitawo. So ay, buot na gud ini na 15 anyos na baga dako na nga ini iton buot ka K5. Ay dire ini makakaghunahuna hinsugad hini nga pagbuhat hinsugad hini nga krimen. Kung na diri pa ini na nakakagunahuna or di waray pa ini hitoy na waray pa buot. Oo, siguro tanan waray buot. Ay actually, hino ba may buot nga makakagunahuna hinsugad hinin nga buruhato na. Siguro damo na lang ang mga impluensya or ano-ano pa man nga mga rason na kung kaano inibubuhato na pero sa ring pamay na waray valid reason na para ka magbuhatin sa kadhining krimen na ilabinanga na kaawanta hin kinabuhi hiton mga estudyante mga waray pagod kalabutan diri pagod amo iton kumbaga ang bullying man iton ira ginpapananglitan din hi or iton ira rason na nagkahidadabi o nahidabi ha insidente ang mga waray man sa lahaira. Intalon man ang mga inosente, ang mga estudyante, mga minor di edad, ang mga kabataan. Amo palugod ano iton, nagkaawat iton kinabuhi intalon man. Diri ko no, di dahil nga kahimtang ka K5, ang individual ang nagplano, naghimohin pamaagi nga makalusot o gan konsepto kung ano ang magiging epektuhan iragios. So amo ini ka K5 ano ini na naghimo manggudin plano kay kontinuod sini ko paman kontinuod adto ay na mga nagkakagawas nga screenshots nga dihitoy na Facebook ang conversation hini nga duha nga ito nga suspect ang CICL. Kontinuod ba ito ang mga screenshots nga nagkakagawas ano? Bakit planuhan gud itong insidente? Kahit actually aware hira. Ano sa nga ni, ang 14 anyos, confident pahiya ka K5, adire kuno hira mapipreso kay mga minor di edad. Imagine ka, subay pa nga ni gihapon itong investigasyon ng PNP. Haros o sa kabulan naging planuhan itong duha nga mga ilang children in conflict with the law or the CICL. Imagine ka, uskabulan nga pagpipilinanuhan ni mo. Baga, wakay good makahuna-huna. Bisa naman uskabeses, ano nga, ay nala naton igdayon. Kahit italon man, kairumana. Ito naton madadarahiga. Ito naton madadamay. Nga makaig kasi naton estudyante. Pari ko, di na makaguna-huna. Hinsugad, ano, baha, K5. Kanini pa, naghimohin paagi nga makalusot. Kaya ini actually, ini na naka-post online na video or mga nag-vlog pa nga ni ini nga duha nga suspect. Nataliwan ni Rabuhaton itong krimen at nira pagtakas. Actually, ano, may na pa inin video nga kumantuhira ito na kamagwakan or kasiugtan, kasiutan. Namimiling pahirahin lugar kung hain hira malusot. Imagine ka ano makagunahunahin suga dito ng 14 anyos kan 15 anyos. Hanuna nga panahon na mga sugad hini nga pangidaron baga muruglay pa nga ni ini iton ginuhuna-huna. Pero yan nga panahon nagtitika bata, nagtitika grabe iton naging bubuhat nga mga krimen. Imagine ka nalaini nga mga natatabo na luwat kina, may na grade 7, may na grade 8, nagbunuay, or ginbuno, dito ha may Bacolod City. Mag-ilob hinduro itong mga huna-huna. Kaso pahinig ka K5, nag-explicar pa higat salyan na ilaromhan balaod kung ang suspect in nakalapos na o sa kaadlaw o sobra pa. Tika nga niya ika-kinsing kaadlawan or 15 years old and one day ka na. Nagsigno na, kung nag-birthday kaya na, hiton imo ika-15 anyos, buwas nga adlaw, 15 years old and one day na, hiton imo edad. So, liable ka na. Criminal liable ka na, ka-K5. May dahiya kriminal nga baratunon, sanglit angay la nga sampaan hiya hinkaso. So kadi ni ka-K5 ito na case at 15 anyos ano nga nan musila didi hamay San Jose National High School. Ihibisan ko na nagawas nga itong investigasyon ng kapulisan na usan na hiya ka beses nga nagpabuto itong pusil. Liable lagi hapon hiya or criminal liable ay upod hiya nga tuhan pagplano, upod hiya nga tuhan nagpabuto. So, lugi hiya kaysa nga dihan 14 anyos. Though ano, ini nga 14 anyos, kinahanglan gihapon, nagpailarom ha, kaangayan nga intervensyon. Ini nga duhang CICL, ato na ininya na ha, bahay pag-asa. nga diha may 10 awan later. Higat salyan na nagsumat gihapon ngayon mga social workers ang naghihimohin mga pitan base maging komportable ang duha nga gintatahapan na pagsaysay pa ang kadugangan ng mga impormasyon na ang ira na buhat nga krimen. Tinood bang gudano mga kifab kay Piri sugad kadali makumbinser ini nga mga CICL nga igistorya. Ito na tinuod nga panhitabo. Kay labot lahan mga biktima, kira mismo ito makakag-istorya kung tipaunano ni Ragin Plano, tipaunano o sumunod haira hunahuna nga magbuhatin sa kadhini nga krimena. Kira mismo ito makakag-istorya kung hirahin o or may adaba na ka-impluensya haira nga nagduso ay mga CICL nga buhaton inin nga krimena. Kinkumpirmar gihapon ano itong opisyal kay didiri hapag kayo na itong pagbisita o pakigsumpayan handuhang nga sospek haira mga paryente nga kag-anaka. So as of the moment ano actually waray pa nga inin may nakaka-istorya good inin nga duha nga kabataan. Bisan ko nga itong mga social workers baga ilapa o diri good na istorya do kinahanglan ninihi na halaba gihapon nga panahon para matangad gihapon hin oras ini nga duha nga CICL na makaghunahuna or makagistorya insakto ada insakto nga pamurubuot ano ba ito nira na buhat nga krimen? Ano pa gihapon ini ano nga di laanay nga pagbawalan laanay ini nga duha nga CICL nga makahirani iton ira mga kag-anak or ira mga paryente ay mga sugod hini nga ni ka K5 may impluwensyahan na liwat ini ito nuna huna hini nga kabataan bangin pa nga ni mga diktahan kung ano mga igbabato na ano't mga gi-istorya. Maupay ito, waray cellphone, waray ka-istorya nga kag-anak, waray ito ng mga paryente, ay adi man ito mga social workers na magiya. Adi ito mga kabataan. So ito doon nga minor de edad, sinin ko pa kanina, kapustodiya ini, ha, Regional Rehabilitation Youth Center, dito ha, Tanawan, Leyte. Diretsyohon nalang natin ka K5, ali naman kita ano, itong insidente, hining mga kabataan. Hining grade 8 student, naging bunohan grade 7, patubangan mismo itong eskwilahan, Bacolod City. Sa maran itong 14 anyos nga grade 8 student, ang pagbunon han 12 anyos nga grade 7 student, hatubangan hanos ang eskwilahan, habarangay Sumaga, Bacolod City, kakulup ining adlaw mga hakif, imagine, nagtitikabata na ari 12 anyos liwanta, ito'y na nagbuno nga dito na grade 8 student, 14 anyos nga bata. Basa nitong report, nagkamayadahin komosyon hamaong nga lugar kundi nadiskubrihan na may binunan na magkalailain nga partihan ni alawas ito na biktima. Imagine ka ano, 12 anyos. Mga nakahuna-huna nagihapon hiya. Pagbuhat hini nga krimen sin kadusi anyos magbubunohin ikasi estudyante bisan pa siguro ano iton nga imo rason it is not valid and will never be valid kung ano man iton imo rason ay waray sa ipa may na krimen nga marisusolusyonan hinig kasi krimen gihapon. Hindi masusolusyonan ka kayo itong problema. Kung problema lagi hapon iton imo igsosolusyon o hihimuon nga solusyon. Damo iton mga pamaagi nga magi na maupa iton pag-istorya. Good communication is a must. Dako hinduruhin bulig iton maupay nga pag-istorya, maupay nga paghimang raw para masolusyonan iton problema. Kiti ka bata ano ini nga mga estudyante. Diri man sid ngon nga kadi ini nat nahibabaroan ni ra eskwelahan. Kay adi iton mga kamistrahan, iton mga teachers nga nag-guide ha ira para magbuhatin magupay nga buruhaton. Diri man sid ngon nga iton mga kag-anak magtututduhin sugadhinin. Labot nala ka K5. Diri man igtutdo. Siguro mga nakikita ni ra ira environment or amo iton ira na obserbaran iton ira kapaligiran sa ring pamayan. Amo it influensya. Labot nala nga diton mga barkada, mga kasangkayan. Kung nakikita gihapon na tikang palaha iyo ang kasulod mismo iton iyo panimalay na may mga karahasan, may mga diri magupay nga giyos. Iton kabataan nakakasubad hindi rin maupay gihapon nga buruhaton. Salit pa man, inahanglan good maghirot it mga kag-anak yan ang panahon. Kahit yung mga bata, magdagmit na magpakahunahuna. Iba itong thinking, magpanhunahuna itong mga kabataan yan ang panahon. Sawayon mo lang ani, ita baga... Aburo bata pa yan, sawayon mo nga ni ibadayon ito na nadidepress. Ano na, pinanlalatob pa nga ni bisan ng eskwilahan, nakakaagom kahin putlig, nakakaagom kahin balbag, babatak pa nga ni hin-eraser, ano ka K-Febre. Magay na amon hadto, ay na ako giniisip, ano, hindi rin ako maotro, kay bayan na lang, makaraudak mga classmate. O, makita hira nga, babata ako na ni Ma'am Hin Eraser. May na pa nga ni Adto, ang ginpapa squat hagawas. May na pa ruler nga na Tim Kamot, ang ginbawa mo pa ruler. Mahulog nga ni it ruler, ada kay otro ka na ni Ma'am punishment. Baga, usala gihapon actually, usala ining wayhin pagdisiplina itong kabataan. As long as diri kastiguhon itong bata, hasulod itong eskwilahan, para ako na, it's fine. Okay, ikaduha nga kag-anak ito na teachers, kapagdisiplina itong mga kabataan. Maram ka mo ha, may na mga estudyante, kapag abot haira balay, makiwa or ikaring pasarawayon haira balay. Pero pag abot nga dihito ni eskwilahan, pag abot ha classroom, nag-iiba itong pamatasan itong bata. Kay ano? Kay may adagin kakahadlukan hasakob itong eskwilahan. Nadidisiplina itong kamaestrahan. Baliktaron nato na itong sitwasyon ka K5. May adapira nga kabataan ng mga pasarawayon di rin nasasaway hasulod itong eskwilahan. Pero paghulat daw nga makauli haira balay. Nahadlukan niya tatay, nahadlukit niya nanay. Nagbubuutan ha sa kubiton balay. Ipasukod na itong nga istorya, karag sidngol na aada ha pagdisiplina, aada ha sulit itong panimalay, aada ha pagdisiplina itong mga kamaistrahay. Iba di rin natin mababasol itong aton mga teachers. Kaya kung mapupwede nga ni papasaron nala, bisan diri pa nga ni mag-aral, magbasa, papapasar nala. Which is may negative gihapon nga epekto, ano, kay papapasaron nala, bis diri maaram bumasa. Adi mga college na, mapapausit mga teachers, instructors nga niya college. Uy, nag-agi man kamuhin K-12, nag-agi man kamun grade 11 ngan grade 12. Pero adi pag-abot yung college, baga pinangungurian pagbasa. Ano na ano, diri ka papagawson, ito niyo classroom, di ka anay papaulion, kung diri mo mabasahin tadong, ito naging papabasa, yung may dainian ni elementary, usa ka phrase, ipapabasa iyo, pag mabasa mo na nga ni, pwede ka na umuli. Yan na itong mga kabataan na senior high na nga ni, mga college nala, diri pa mag-aram good magbasa. Adik dalikyat naton adik nga K5 last naton nga report ano ini kadaya naton ini nga kaso liwat ni Senador Rodante Marcoleta kanina bumasa ko ini sa Facebook ang statement ni Senador Marcoleta na maaram kuno hiya, aware hiya, na maa-aresto hiya. Imagine ka ka-K5. Pagka naghuhulat ka na lang, ngadakpun ka, bagat sugad hito, net statement ni Senadora Marco Leta. Nagsirig itong Senadora, nga niya, sala, inamo kuno itong pagserbi hakatauhan, kung salaman ini nga matatawag. And kinsumat niya mahuman magsiring Ombudsman Jesus Crispin Rimulya Kakulopa nga papasakahan or sasampaan niyahin kaso nga plunder. Yan na ini nga simana dito ha Sandigan Bayan. Balikan naton ka K5. Ipaunan uban nagtikang ini nga kaso ni Senadora Marco Leta. Nagsalawada o nagsampahin na kaso o reklamo an office of the ombudsman na parang reklamo nga plunder. Actually, dirilay ni plunder. Pinapainian na direct bribery na napagtalapas ha Presidential Decree No. 46 ala kontra ka ni Senadora Marco Leta. In may pag-isumpay ka K5 itong reklamo din ginaaligara nakakarawata ni Marco Leta 75 milyones na pesos ha campaign donations sa tikang hangtulong ang mga individual kaya waray ini igdeklarar kaya sal-en waray ini igdeklarar hina maupay kasumpay itong iya campaign finance disclosures. Matungo din ka K5, nagpagawas itong Sandigan Bayan na PHDO, itong itatawag nga Precautionary Hold Departure Order. Haraman ka mo, itong mga opisyal nga ni, nasabot nga ni Rangagin Kakasuhan, buhala itong tigo. Di nga ni nagkakasakit, di nga ni ato hospital, nanging ibang bansa. Mga tigda ay laalo itong era mga lakat. May napay ni ibang respondent gihapon ano, hito'y na nasabi nga kaso. So, lilimitaray na hito'y na precautionary hold departure order, ito na paglakat or paggawas sa naso na ni Marco Leta, matungod hiton iya pending nga kaso. Pero mahugot ini nga mga igindiwara ni Senador Marco Leta, hindi nga mga aligasyon na hala kontra haiya. Kaya na ano, waray paghihapon pinaliwat nga desisyon itong korte at isumpay ito na sabi ng mga akusasyon. Damo na la ini na baga sa gunsun na ini nga mga opisyalis itong gobyerno na mapasakahan in kaso. Baga waray man magkakapipreso as of the moment. Kapag kayo na baga damo na at pinansampahan in kaso pero baray pa ayo pa or hilaba pa itong proseso san man kun harap-harapan na nga ni ka K5. Halata naman nga ni itong pinangunguha nga itong kaban itong gobyerno kwarta itong katawhan supposedly pa tika itong kwartahan katawhan para unta nga di itong katawhan. Atas kita magtapos ka K5 Buddy Ana ni Nathalia Rangkodo. Good afternoon po. Kaya ko shoutout gihapon Hamidino family Hanegame Leyte and Colminar family Habasay Samar. At atong oras sa K5 alas 12:54 na. Waray na kita oras. Namo nga salamat itong aton nakaupod. Ining programa 11 Mbps. Ika K5 Roger Tilana. Masagad man salamat gihapon ha aton engineering department. Ka K5 Ray Varona ngan ka K5 Robert Garciano. Hangaran ni ka K5 Kevin Susana, ako naman ni ka K5 Carol Medino, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan Kaliawan, hasyudan ang Tacloban ngan habugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500,
4: mabalik sa mga butika.
5: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab, si Dr. Miloy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
6: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
5: Gusto.
6: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
5: Mm-hmm.
6: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
5: Kana.
6: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
5: Mm-hmm.
6: Nya mantikaon na sabs gabi og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
5: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
6: Mm.
5: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
6: bad
5: sa cholesterol, maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
6: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
5: Mm-hmm.
6: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
5: Gusto.
6: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500.
7: Kulay si Mario, na akong diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
6: Wow, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
5: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
6: Mm-hmm.
5: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
6: Mm.
5: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
6: Ang nakanindot Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
5: Hmm.
6: Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
5: Kampiyon.
6: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
5: Wala kay reserve.
6: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
5: Oh.
6: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
5: Oh, kapatsadaha.
6: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
5: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
6: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
5: Mm-hmm.
6: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers,
5: kumpak,
6: decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
5: Gusto. Apang wa na pud tay panahon dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy seeing maayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Paghagos hangkada oras.
11: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
10: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
11: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
10: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
11: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
10: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini an
11: K-5.

0: Dini Ha,
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum, nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita, hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi, ngan abrihan ta ang
1: K-Fine Diaries.
0: May pugmaong nga haladayo han K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. At kampiyon

0: Good morning, Ron.
1: Good morning, Aya.
0: Pwede ako mag-join na imo table? Kita man lang nga nito nangangaon niya din na kantin.
1: Lingkod.
0: Thanks. Gusto mo share kita ito na akong pancake?
1: Adere, okay lang ako, Aya. Hindi lang nga kapit akong.
0: Promise, maayong kayo nga pancake. Blueberry pancake ini with blueberry syrup.
1: Dira ko mahiligin.
0: Anila. Oh. Yeah. Tilaw para...
1: Ako na, Aya. Ako na. Ika din nala.
0: Na-blush ka man. Ngayon na kayo hungitan. Ayaw pag-blush kay nadugang ka-cute. Ang butain mo. Aagawong ko ikaw ay mo girlfriend.
1: Oh. Amo to nga bahin na natong gibayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gimpapadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my kumso.
1: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Ben Peñafiel. Sugad man kan Ruchi Balduena han kalanipawan Tacloban City. Kan Mark Ryan Lasse, Lani Oroyan, Vladimir De Leon, ngan kan Ryan Lianita. Maupaya pagpamati ha aton nga tanang. Aratong tagsuratin nga simana amoy usa nga babayi nga taga usa nga barangay han Sagkahan District Tacloban City. Ngan iya nagpapatawag hangaran nga Giselle. Al mga paypay han iya kinabuhi in iya igin padarangan hiya aton ngan igin paambit basi may patik haton.
5: K5 Dayan.

0: Kinalasan ka man. Ayoko baraka. Kaya diri ko aagaw na imo girlfriend. Makakahulat man ako nga magka-break ka mo.
1: Ayaw itong sugad niya entry, Miss Aya. Bangin bumatit mga taga-kantin yan magunahunan maraot.
0: Relax! Timprano pa rin para ka magseryoso. Joke lad to. Anyway, kundi mo ka rin nga mag-share ito na akong pancake, okay na. Hindi kami natuon niya marasa. Bahala ka.
1: Kape lang ito na akong.
0: Pwede kong gihap kape. Hoy, inaano ka? Nahuyo ka man. Ginkalasan ka na akong ganyakan?
1: Waray God. May dako lang ginuhuna-huna.

0: turn.
1: Ari ka man lang ayan, Habong Sara, Ate Giselle. Nagbili nga ko ha, imo ha, sakob.
2: Kay ano?
1: May da, nangungumusta imo.
2: Hino.
1: Kuya Chito. Nanonongdong ka pa iya?
2: Hichito? Nahinonongdong pagad, diri pa man ako lagas.
1: Labi na kay gintutog po kamuhad to ni Tia Asun. Oy, nanonongdong ka pa?
2: Agi, hadto pa man adto. Hichito manggod ang nangunguhahin ng mga bukad para Flores de Mayo. Kung nakanhiya, nagdadarahin mga bukad. Insusunlog kami ni Tia. Gintatagan ko no akuhin mga bukad kay na-crush ko no hihaapon.
1: Tapos ikaw liwat na dulo ka, kantiya. Uy, pero Ate G, mas gwapo yan ay Kuya Chito kontra una. Di na ugaring ako maram ko ulit tawo pa hiya. Nang kunwari niya girlfriend.
2: Type mo hiya?
1: Pwede. Pero mas mag-angay ka mo in fairness. Ayulay pag sumatkan Kuya Rani, ha? Nga, nagsaring ako ito, ha?

0: Kumusta Giselle? Maya na kita nga waray magkikita ano.
1: As in, third year high school pa dad to na aton last nga pagkita.
0: Tama. Third year high school kay first year college ako adto.
1: Aha, dumagente ka na nagtatrabaho, di ba? Nagbakasyon ka lang ngayon yan, ha?
0: Hasan El Defunso na ako. Nag-abrihin bago nga branch ang amon kumpanya, San El Defunso. Salit nagpabalin ako. At least di rin nahirayo pag-ulingan, eh.
1: Maiha ka na, ha, San El Defunso?
0: Maupat na kabulan. Kumita na ako, ha, imo dito sa kaykahin gray nga SUV.
1: Amo ba?
0: Nagkadungan pag-istapan ni imugin sasakyan, nga na akong motor na dito may traffic. Magsapit pagod, asya nga nakakilala ko hay mo. Waray la ako maglabot kay bangin di ka makakilala akon. Maaluhan la ako.
1: Sigurado ako nga makakakilala ako hay mo kung gintawag mo ako.
2: Hello, Kuya Chito!
0: Ah, Ellen! May dan niyo lakat ni Duha?
2: Makato kami merkado. Mapalit ito na akong daradun buwas pagbalik ka, El Defunso.
0: Pwede ako dumungan, ha, iyo? Tikatugi hapon ako, mapalitin mga tugon.

0: dito na akong mga office mate.
1: Ha, San Ildefonso? Tara! Doon ka nalaan mo lugod.
0: Ibibiling ko lang na ito na akong motor.
1: Normal. Kaya diri ka makakadungan na amon kung magbumotor ka. Kaya magbabaktas lang kami ni Ate Giselle. Malahat na kita, te.
2: Mabalik ka na ako sa kob. May dala ko kukuhaon. Madalila.
0: Mabalik na kayo ang gihapon ka mubuas ngadto ha, San Ildefonso?
1: Hi, ako la. Oo, pero amot ka na, Ate Giselle. Feeling ko, hinuhubya pa hiya pagbalik ka syudad.
0: Live siguro iya trabaho.
1: Diri man siguro. Ambot la.
0: Hanya yan niya. Sure. Hanya yan na trabaho.

0: Tol, 30 minutos pala teka nga naton pag-abot din eh. Pag maubos na tsulurit o sa kabakit nga beer, oh, na-concentrate ka pagod pag-inom tol, oh. Talagsa ka pagod lamagyakan. Alalay gadla kita.
1: Inom gadla, kay ma-order na lang kita utro kaubusin nga o sa kabakit.
0: Ah, sige, sige, maya naman ako. Nyo. Trouble in paradise, tol. Kumusta ka muna nga ni Giselle? Uminom lalo, good. May problema ka mga ni Giselle, tol?
1: Dera ko maano. Amo na takon na nangangalsa na akong kalugaringon, tol.
0: Ha? Nangangalsan nga ano?
1: Lurong ka mga kistorya. Bahin ba't ano taton ginistoryahan? Inom na lang kita. Oray lang na istoryahay.
0: Ah, okay, okay, okay. Sige, sige. Pero alahalay na tul, ha? Okay na kita, ha?
1: Sige, inom na.
0: Sige.
2: Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa tag-init man o tag-ulan, DTX Coffee Mix always

0: Cave 5 Diaries.
1: The one that has the lock and the key.
2: Hello, Brent. Oh, kailan mo pagtawag?
3: Hain ka. Di ba may na natong sabot nga ni Rani after office hours?
2: Adi ako coffee shop. Ano na ko nga diri ka diri kita madadayon? Kaya diri man available yung Rani.
3: Kay pwede man ito nga hikita na lang aduha itong magkalakat. Ang makadalagod ako ha, coffee shop. Hain ka ngayon nga coffee shop?
2: Ha? Take away coffee la ako. Sunod na lang kita pag night out, Brent. Next week.
3: Sige na lang. Makikigagaw na lang na ako akong umangkon itong Xbox. Wari ko mahimo.
2: Oh, sige na. Kaya wari pa ako mag-order ito na akong kape.
3: Okay. Bye.
2: Bye. Uy, sino itong babae nga naka-creaming blouse? Baka ba ni Giselle nga girlfriend ni Rani? Oo, hiya ito. Hi Giselle ito. Hinuman at ito nga iupod nga lalaki. Bago nga boyfriend? Manguruyab? Kaino kasugan? Waray na bayaran nga ni Rani? Panay lang. Waray na. O binilin ni Giselle ni Rani. Anak kong cellphone. Kukuhaon ko. Kukuhaon ko yung Rani litrato. Ipapakita ko buwas kan Rani. At

0: Thank you nga. Sumugot ka nga magkalakat kita. Pero unta diri dinhi ha coffee shop.
1: Diri ka ngayon mahilig magkape?
0: Makikape ako pero karoyag kunta nga restaurant kita pero early dinner nala unta.
1: Busog pa manliwat ako. May dako ka-office mate nga nag-sponsoring snack. Medyo heavy kay damoy itong pagkaon.
0: Amo ba? Birthday?
1: Birthday nga retirement. Salit double celebration. Salit damoy itong pagkaon.
0: Di bali. Itong sunod nala kita ha restaurant. Damo pa man itigay yun, di ba?
1: Kay ano ba nga baga ako nagigilty nga sumugot ako pag upod ganchito?
0: Giselle.
1: Ay, sorry. Anon imugin niya kan?
0: Dirigad importante. Okay la? Okay ka la?
1: Okay man la ako.
0: Nababaraka la ba ako kay bangin boring ako nga kaupod?
1: Ako lugod itong boring nga kaupod kay danay. Nalupad itong akong huna-huna.
0: Anyway, sigunta na lahin eh. Diri kita mga boring tao. Period.

0: Ani na hiya, San Ildefonso, Kuya Rani. Mag-upod kami pagbalik nganhi. Sumulod gani ba dito pa trabaho?
1: Kumadto ko hero opisina paggawas ko trabaho. Di man not maaram ang gwardya kung sumulod ni Giselle kay bago pala hira nga magkarelyebo nga iya kausa.
0: Basta sumulod iya, Kuya Rani. Tawagin lugo niya cellphone.
1: Parong man tiya cellphone?
0: Parong? Ay, oo nga yan. Aw, nagsaringa tuya kanina nga lobatan iya cellphone. Nakalimutan na pag-charge.
1: Makadinala ko, Ellen. Pagkisiring nala kanimo ate pag-abot niya nga kumanhi ako.
0: Ah, sige, Kuya. Papahinom duman ko liwat pag-charge ito niya cellphone.
1: Oo, Ellen, alayon. E matawag nala ko niyan. Makadi ako.
0: Ah, sige. Hinay, Kuya.

0: Waray mo man paus magahirani.
1: Kay waray man niya magsiring tay.
0: Waray magsiring ha, paus wagon niya. Nga pagkatuyo malwa. Okay, kinuhulat mo lang humang niyo yung paus wagon mo, sugad.
1: Balitaw tay, nakalimot ako. Pasigla na ito, kay okay man la tay. Lumakat na.
0: Ada kay masusugad.
1: Balitaw tay, magpreparito ako han. Dara na amon nga pusit. Magtutuon gihapon ako kay waray pa ako kaon. Okay. Naawag gadudog ako kanina kan Kuya Rani. Nawaray ko hiya pa uswaga. Pero bakit dere ko rin ni Ate Giselle nga magka-istoryera? Kung gin pa uswag ko, magkikita hira. Kay mahulat man hiya kan ate. Ay, ambot baliwat kung inaanoy niya Ate Giselle.

0: karagunta ikaw igdulong nga doha iyo, pero nadiri ka man nga maasakay ako yung motor.
1: Maagi pa ako ha, pharmacy, Chito.
0: Kay diri man ito problema. Pwede man nanay kita umagiyan ay habuteka. Ore man nga ni ibang lalakton. Sige na. Daan mo pa man itong manarakay yan na. Salit ko rin ang kapagsakay.
1: May dapag ka makulit ka ano.
0: Wari mo nga yan ito. Makitihad to.
1: Medyo. Pero mas makulit ka na yan na.
0: Salit sugot na la. Nga igdulong ko ikaw kay ma-insister lagi hapon ako.
1: Oo na, sige na. Magpapadulong na ako. Yan naman la ini.
0: Bisan diri yan ala. Bisan kuhaon ko ikaw kada paggawas mo ha opisina. Gusto mo?
1: Aha.

0: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang TDX 500
1: ang may powerful compound
0: na nagapanubos ang imo blood sugar.
1: TDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis
1: mo. TDX 500!
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso.
2: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon,
0: i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban.
1: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
4: TTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa taginit man o tagulan. TTX Coffee Mix, always number one. TTX Coffee Mix. Purong-purong natural. TTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? TTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: TTX Beauty Soap.
6: Mabalit sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Kasi tingay bala mga meg, the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: Malipayon unta nga nagkita kami utro ni Chito. Pero diri karagsid ngon, nga tungod kay karuyag ko hiya igbalyo kan rani haakon kasing-kasing. Sugod man nga diri ko karuyag hunahunaon nga sinyalis ini para ut dun na mo niton amon relasyon ngan hirani. Buwas, ugdi nga hawa ko niyo pamatihin nga akon istorya mga ka-K5 Diaries.
1: Ngan din natatapos ang ikaduha nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Giselle, halos nga barangay ang Sagkahan District, Tacloban City. Inin mga paypay niya kinabuhi nga ginpadara nga niya aton, nga naging paangbit, base may pati ka aton.
2: K5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton, hapanguna nga papel ni Giselle, Liza Alindao, Kaupud Hera, Edwin Torres, Ray Cabias, Joyce Katubao, Lolit Fabelia, Randolph Palacio, Jael Yu, ngan Rex Jonathan Lumbre, kapapel ni Rani. Ginlapatan ni magdamit niya musika ni Checo Mulon, dugang na tunog, Ray Cabias. Kinasing-kasing ang pagsurat ngan ubus sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Tumaydan yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igawas ito nga nagpangbit hamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon din imo anong drama, basi may patik kan maging kapartehan natong
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga haladay yuhan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga istasyon.
3: Please don't leave me blue. K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo.
5: DTX 500.
7: Para sa malusog na tay.
5: DTX 500.
7: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako dahil si Zairo, kusog kayo kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na ko ka mo DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Papalit sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap.
5: Pamanit sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: K5 Klinika Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
13: Pausa nga balay nga waray kami ngaw. Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw. Nganin usang nga lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw.
14: Waray patinoon?
13: Kayo waray awas?
15: Waray gap bugas?
16: Kayo! Yungat!
17: Aray ko! Saba daw, Bianca!
13: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Kakayfive, pamati na, adin ang drama nga haimong magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana
18: all! Sana all!
13: Ang balay ni Biloy!
14: Libat?
13: Manok-manokon! E giniliaw ha iyo, han iyo paborito, K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
9: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butiga.
3: K5.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kanda Juniel Siberi, Hantakloban City, kan Sulita Lirios, Hantolosa Leyte, sugad man kan kay Magbulugtong, Ryan Llanita, Enriquita Cantuba, Gilbert Russell, ngan kan Donna Villaruel, han Cadiz City. Abri na niyo mga Facebook kan radio, ngan uswag kita kay Abri na, ang balay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manuk-manukon. Ngan ini nga programa, gipapadangat tayo, hamao pa yung kaburut o ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez. Kinsusugo ko ikaw nga bilngon na itong anitan. Dakpahiyang, kaigbusay ako niya mapatay.
2: Baga makurya na ito, imo ginsusugo ako.
0: Haswari makurya na nga panahon. Tungod kay kwarta it kabalyuhin eh. Gusto ko ikaw makadako pa iya kagawad Ralph.
2: Pero mayor jajakulin. Ano na akong may da matabuha akon? Mayor, dire, maupay nga ako it magbibili nito nga anitan. Usa pa, di na ako makiawa yun. Gusto ko lang nga niya maginigdaon.
0: Asya, kita-kita ko. Ititinambokon ka na.
2: Sigit ka on, inom to ba? Labinan, naglabay nga mayo, damot patron.
0: Sige. Kung nadiri ka, magbibiling akong ibang atawo para makabulos ng madakop itong anitan. Gusto ko niya patayon. Gusto ko niya bumulosan akong gilbo.

0: Igbo senenge ni miyor jajak kulin kagawat.
1: Oo. Kumita gud ako haya. Ania postura. Nag-away ra nga duha. Mao pala kay malaksi ya dumalagan.
2: Kay kuno ra di makalikay sigurado impasi mayor kan Anita niya.
1: Oo. Ah, gusto bumulos ni Anita.
0: Nako nga let ikakita to nga bayot. Babagnos ko gud itiya kahimuay asfalto. Ato, pangay. Dada pangay ni ano baga maga magusto baga magsinamok. Dili gud baga nahadlok ka akon.
1: Bangin ikaw madlok kana ni tan. Kaya ni ba? Ani ba?
0: Pastura. Ano niya pastura? Kaya baga nakitagpato. Niya ba't niya pastura ano?
2: Iba na pastura. Makaradlok na gud ano. Amo ba?
0: Nalibisan pa. Dira ko nahadlok kaya. Bisa pa daw hiya bagat kalabirat kahimo. Dira ka baga mahadlok kaya.
1: May pusil niya. Sarit pag-andam ka mo kay Maida. Ano yun yung kahinana? Ini ba? Ini nga kayo. Ni Anitan nga bungyo.
0: May kasinahon niya?
1: Tano biloyo may kasinahon.
0: Masinaya?
1: May kasinahon.
0: Isi. Pistola niya. Loy, ano man?
2: Ako? May hanap nga nag-andam pa kaya. Ginulat ko nga ni kung saan kami magkikita.
0: Ano? Liwat?
2: Ano man?
0: Ano pa kagawad?
1: Ano man, yung bubuwatan mga otoridad niyan, di rin man nadadakop ini nga ex-mayor.
0: Maupainig, sumatkan sinatur tultog para tultogun dayo ni itlog. Ano? Loy?
2: Di rin naratako ni Juan. Di kinimamumutang na luwat. Permi ko na muna na anit na wong ni ex-mayor.
1: Pero ayoko mong ito kabaraka. Kaya giman daw na ni Mayor Colleen ang mga otoridad madakop madagmit nga panahon ito anitan.
0: Nga man na. Loy, doble nga pagbantay la ha. Siguro na dito natin mga tanod ha. Ayaw natin igtugot nga makasulod diha aton barangay hall.
1: Ang aton nakitaan nga baga makidilimos. Nga di anitan?
0: Ano din niya dito aton din eh?
1: Dito aton lang
2: din eh. Nakita na makalilimos ka rin musikon. Asya na ito ya?
0: Sumulod aton barangay. Aton. Basta sumulod aton ha?
1: Pagkikilawon. Waray so-iso oy.
0: Na? Kapitan Bungyo. Oy. Tira na ito ay. Naguna yan ay ni. Ay. Ngana yo tro. Tro. Teman amo tu cek to. Pasin sana kamu ha. Oy ano man ko no. Ano? Ha.
2: Ano problema? Ano si mo problema? Extra.
0: Nagbibiling ka hagon. Ha. Loy kato loy. In pagkain ni kuno toyo dalin loy. Sina loy.
2: Ano man ti mo problema?
3: Ginagon ang yaw ang ira mga manok ng baboy nakakaperwisyo na.
2: Ang manok ng baboy? Kaya nga nakakaperwisyo man nila?
3: Iya alim yun naamod nga diha palay. Gusto ko igreklamo.
2: Okay, di pwede. Bawal itong magkadahin kuan. Pigirihin kuan manok. Awan ito, pigirin baboy. Kuan ni ha barangay.
3: Ah, ano ito? Pigirihin mga manok?
2: Out.
0: Maupay. Ikaw ba, kuan, tagiyan manok nganhan baboy?
4: Oo, ako kap.
0: Oy.
4: Kaya ano kap Bungyo, may nareklamo?
0: May da. Nin, maalimpyon daw. Mahamot-hamot. Pipira ba ka bukit eh mo manok ka? Ngan baboy, pira?
4: Ito ako na manok ang baboy. Pero may kugin lilimpyon, pero diri man magbaho. Amo ito kap?
0: Lilimpyon ni mo para diri magbaho?
4: Oo.
0: Pero may niya magod gilimpyon.
2: Ma. Ah, sige, hindi limpian mga ini to permi, ha? Ah, ano man mga pwede, pirmigin lilimpyon, kay para di rin magbaw. Ano man
0: ka? Sugad nila yun ito atong buhaton, ha? Buhata. Ugasin mo, pait kuhan, kurungan hitmanok, ngan baboy. Ayaw pagpasag di nga magmabaho, kay pwede ka gudi bagay-reklamo ito. Amo.
4: Kuhan ba man, kung una-una, ang pirmigin ito lilimpyon, gintatagan ko itong kuhan. Oh, inin, gintatagan ko diretsyon litsyon ba? Hindi diretsyo ka barangay hall kung maglilitsyon. Okay ba ito, Kap?
0: Nga naman, Loy?
4: Sus, ba mananuna, permi kuya gintatagan kung naglilitsyon ako. Hanya na nga waray na, nareklamo na hiya.
2: Okay, tatagi permi kung naglilitsyon ka. Nga nagdidiretsyon na lahat barangay hall kung maglilitsyon ka. Okay ba ito, Kap?
0: Oo, siya na. Kung may native ka din ang manok, butanghin ka paya.
2: Karasa. Ba, baga, wala sa hami, gupin siya baw.
0: Pataw, damagot manunumdum ituloy. Basta mga kapaya, may manok, niti, binatukan, naba daw.
2: May dulaw.
0: Butang ipaitanglad.
2: May kamalunggay.
0: Kaya pagod baga ano, sinasinan, may guti lang baga paminta.
2: Ipapaluto ta dito kan Jerby.
0: Nga muna. Ngayon ikaw ano man. Ikaw.
4: May dako di nitib ngan kuan. Igo-igo na nga ihawun.
0: Uy! Abang-abang na nagkuhang ka na yun.
2: Balitaw.
0: Tiyot! Tirahon tayo! Tirahon!
2: Ito nga haw.
1: Akot matangway. Ito nga tuba.
2: Ito nga haw, pwede.
4: Sige, kapitan. Mapay siguro. Magtagay lugod kita, kapitan.
0: Yes, ako pa. Basta nitim nga manok itsumsuman. Dili ko ikaw bagatlasan.
2: Balitawan o.
1: Labi na ako. May higup-higup na yung sabaw. Labi na kung... May dapanakot nga tindos nga luya.
0: Agoy!
2: Tapos mahigo pa nung, gano?
0: Tanggalitan o, Loy.
2: Tanggalit problema.
1: Labi na kung doon nga nitib nga ihahon.
4: Di rila doon abis doon matulo.
2: Ha?
0: Buligit. Parang ka magagkwanday. Magtarang ka! Sige!

0: Eh, kanyang sibuya, siyang pamintang, anan bagatang lada.
1: Adikap, kanyang, adilay ton, adilay nga tanan, adilay nga tanan.
2: Gintiras ko ng manok, ay, iksasunod ko na.
0: Okay, sige, kay baga, titirasun ko, titirasun muli, biloyan ka pa, hatiro siya. Ikaw kagawad, an baga, kamalong gailuat, an baga, birahi, ha?
2: Agoy, karasa ni, pikahanin, bahaw.
1: Kap, magutom naman. Ha? Sige na't buyayot mga wati di taktian.
0: Okay, hindi nila mag-iha. Maluluto ni, maluluto na yun ni. Ngan baga mga ngaw kita, ito na atong paborito mga native nga manok.
1: Karasa ni. Karasa.

0: Ano dada, kumusta na?
1: Okay.
0: Nadalagan ka pa ka barangay chairman?
1: Masamok man ano it bis barangay la.
0: Mula.
1: Kung masamok ka barangay, mas masamok ka sinado.
0: Ginyakan mo pa.
1: Oo, bahin hinihan, majority ngan minority black.
0: Bangin mas grabe lugod itong sitwaan.
1: Ini nga, ni nga ba panlimbag, hit ibang mga senador.
0: Amo na.
1: Ini maupay.
0: Salit. Kita nga mga mamurutos, it magdidesisyon kung ano itong aton kuan, bubutusan.
1: Haray, porbida man ini nga, kasugaran. Mga diri, nagod ini, matatapuran.
0: Salit.
1: Masama, good luck. Ana, salit ikaw, nagdadagmit ka good.
0: Oo, salit dada. Kung ako hain mo, ayaw nala pag pinadayon pag pagdalagan pagka barangay chairman pagkakuan lugod kupitan
1: ha?
0: Malipong ito na ulo
1: yan na pala nga ni bagan malipong nat ak ulo patit akte yan naglilipong
0: salit anot im panawagan ha sinado sige daw
1: panawagan sana magbag-o na kayo kasi mga bendalo kayo at sa mga ginagawa nyo, ha? Wala lang respeto ang taong bayan sa inyo!
2: Coffee Mix, ang kape pwedeng inumin kahit

Coffee. Mă bibili, să mă la butica. K-5.

0: At balay ni Biloy.
1: Iba.
0: Manok-manokon.
2: Mm. Ano man? Natood ka na nga masamok it Pilipinas na da. Baha natood na gud ako umangkon. Kay tikang han isyon blood control. Hasta nga da yana. Maray pa ini baka makontrol nga isyo.
3: Katima, ano man sunod nga isyo?
2: Sumunod, an malit-malita nga isyo. An iba, natagan daw. Salit an iba, nagungurutom. Pero, marong ka kung anong ipakita. Malita la, wala ang kurta.
3: Sus, palusot lang to ni Balot. Kay Patihiya, natagan gihapon hin malita. Pero an malita, burutangan lahin mga bado nga ukay-ukay.
2: Maram ka umangkon. Kauna ko, kauna mo ha aton barangay. Maram ka, may ano Hudas ngay an din.
3: Hudas? Kahino ba itong Hudas din ni aton barangay inay? Awag daga.
2: Itsyahan niya Hudas.
3: O sige da.
2: Barangay. Inin, ito hibong yun. Hmm? Amo ito ya, oo. Hudas good ito, mga pagkakapitan. Pagkita ko ito haiya. Ay! Baga na ang kita nga bago. Karasa nga ni! Pagkutigon itong, itong hita.
3: May da pa ba iba? Labot lakan kapbong yun?
2: Oo, oo. Ito nga Biloy. Hudas liwat iton. Magpapariho lang ni kapitan, mga Hudas.
3: Pero ha Pilipinas, damo itong Hudas. Ngan hapag kaya na, nauso na ini.
2: Kay kung ako itong papakyanhan, kung hain tak pipiliun, kung ha majority, kung ha minority.
3: Hay, matin pipiliun, sige daw.
2: Majority ako.
3: Diri ka ha minority?
2: Diri akiton. Ha majority la ako.
3: Kay ano?
2: Majority hit mga malita. Habo.
3: Nabuang na.
4: Ano tem siling loy? Mga malita gangan, kwan? Besos buaya gang?
5: Ay, karasa-karasa na nga ito ba?
6: Mas marasa, itsumsuman. Ay, inom pa, inom kita ito ba? Damo pa ini balay nga ito ba? Marasa ini, marasa.
7: Inom lang ka mo! Sumsum lang ka mo, sumsum!
8: Inom lang ka mo, ha? Sumsum lang ka, sumsum lang.
4: Okay. Masiguro kung baga kami hindi nga baga sila nga buton ko din nga sumsuman. Pero alay daw loy.
5: Ano to kapitan?
4: Nagpakiyan ka kung ano-an pagkakaibahan malitagang nga nanbuaya kang.
6: Akot mabaton ako.
5: Ako mabaton kap, kagawad ngayon. Akot yun papakiyan han.
8: Sige, pwede lot ako.
4: Sige, ikaw loy.
6: Ang pagkakaiba iton, ito, ang malitagang buaya.
4: Anay daw kagawad.
5: Buaya ha, malitagang.
4: Anay, hibiloy ka ba? Hibiloy ka nga akong ipapakyanhan.
6: Kagawad, ralpa ko.
4: Diri kay Chiptanod.
6: Diri kap, diri.
4: Hibiloy tak gusto mabatiyan. Inuman na kita.
5: Sige.
8: Sige, inuman na kita.
4: Durungan kita sumsum na nitim nga manok. Durungan kita pag sumsum.
8: Sige.
5: Sige kap, sige. An buaya gang kutong kap sindikato.
4: Pwede kaya pon. Nananambok ngan pilmila baga busog. An malita loy, ano man?
5: An malita gang kuan pagtagay mo karauta. Kay kwartet sulod para katun kuan ba national election na 2028.
6: Ay, malita, it is you, Pilipinas refers to ongoing political corruption controversy. Lami na din ni
5: Andabi din ni
6: 18 nga former mariners.
5: Abat ko, mas maupay na itong istoryahan kung magano kakap, yan nga barangay eleksyon.
4: Maram na ako kung magano ako.
5: Ngayon? Ngayon? Ikaw kagawad?
6: Ako riwat, maram ako kung ako magaan ako.
4: Matugbang ka akong kagawad. Okay lang ito. Di lang ako baga nasisina.
5: Kap, may da ka pa siya nga barantayan.
4: May di pa matubang ha, kunin nuloy.
5: Adi pa, adi birang. Nagpapabati.
4: Ah, oh, si kulay ton hira. Nanay. Tara, sagulin ni itim nga manok.
5: Nay, nagsasamol ka man, Kap.
6: Mas marasang ang itim. Ang itim na buhaya. Hinatukan.
4: Marasad ang buhaya nga. Kung baga hinatukan, marasad buhaya ang hinatukan.
5: At dira kita makaon, Kap. Buhaya. Kamakaradok man iton. Takot ngipon.
4: Ano man it maupahit mga buhaya?
5: Eh, sino na sa ako?
6: Ha? Eh, solo ito. It's ako. Pati maan naman, Loy.
5: It's all this ako nga. Pakalidingon, hakalsada. Pakaliding alat siya. May maging itlak.
6: Ano ka na? Kapitan, ano ka na? Hubog ka na. Waray ka man nga ni iinom. Sige lang ni musumsum. Tapos, hubog ka na. Alaga daw.
5: Kusog na sumsum kala sa pagpitlokon.
4: Alay, moy. Hingkari ko ganit. Untahit Pilipinas, ano? Pero kaya mo gulit mga buhaya. Kauna ko it buhaya na tutubig. Dagat. Pati nga ninisaka. Salit itangay labaga. Maubos it buhaya Pilipinas.
6: Hindi na ubos kay nag-anak-anak lang ito.
4: Namuliwat.
5: Katimat anakan buhaya. Ang bibi pala nga buhaya. Amo nagyapon.
4: Bibi nagyapon nga buhaya. Halalala. Inaman na kita.
5: Masigit na sige.
4: Kita
5: dapatkan konser lah. Kita dah cium-cium.

0: Ipatawag ko kamong atanan kay magpipili ako hin usa. Usala itak pipili on.
1: Marami kayo. Very magnificent. Beauty pageant.
0: Oo. It ma beauty nga bayot itak pipili on. Indaw?
1: Ako mayor.
0: Ikaw? Oo, ikaw. Kailangan ko ikaw.
1: Paano mayor?
0: Diba? Nagbibiling ka mong trabaho? Pwes. Tikang yan na. May trabaho ka na.
1: Ano ka trabaho mayor?
0: Ikaw it magiging ako. Ngan ako liwat it magiging ikaw.
1: Awal ko mayor Jaja. Walay good ako makagets.
0: Ay, buot kayo pasabot. Kung magawas ako, ikaw ito. Ikaw it malakat, hit ak mga lakat. Papaayusan ko ikaw nga bagat ako. Kay para makasiringit at kaaway nga ikaw, amo ako. yan na mismo nga adlaw, aayusan ka nga bagat ako. Maposing ka nga bagat ako. Ngan, maporma ka nga bagat ako. Nakakasabot.

0: May mga istorya pa parte kan biloy nga mabubukwat. Buwas na hapag abri utro hiton an balay ni biloy.
1: Tibat
0: manuk-manukon. Ini nga drama gin mumulayan hit mga tingog ni Raja LU Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Hi Checo Molon it nagduyog hindi riyabag nga sunata. Mga tunugan karasikas ni Ray Cabias. Hapag surat ni Mang Tomas Palalabs kay bunga niya tuyaw nga hunahuna. Para naton mga viewers and listeners sa naton Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Pakilike and share an aton podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manuk-manukon. Ikin Lili Awa iyo ni paborito K5 News FM Tacloban ang kampiyon istasyon ni Radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio with Physio!
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX500. Ang DTX500, ang tuna kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX500, adlaw-adlaw. DTX500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
4: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

May you have many more birthdays and blessings to come sa mga ka-K5. Happy birthday sa inyong lahat. Syempre, babatiin ko din ang buong Tacloban City ng happy fiesta to everyone. Diba, baka naman. Hindi yung tayo para na-invite hanggang ngayon. Ayan. Syempre, sana mag-enjoy ang lahat, mabusog ang lahat, and you know, hindi din natin makalimutan why we are celebrating the fiesta today. Syempre, huwag natin kalimutan magsimba para kay Senior Santo Niño. So, ayun. Dapat, church muna, diba? Sabi pa nga, unahin ang misa kesa lamesa. Kayo talaga naman. Oh, simba muna bago lafang. So, ayun. Greet din natin ang ating mga K5 na nasa trabaho, nasa biyahe, nagbabantay ng kanikalang negosyo. Kahit fiesta, nako, syempre, diba, sayang naman ang isang araw. At syempre, yung mga ka-K5 din natin na nasa kanilang mga bahay, samahan niyo ako this chill Tuesday afternoon. And of course, before I play our first song, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3. DTX 500 and makusog pa kontra high blood pressure and diabetes, and of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na nga, hindi ko na kayo bibitinin pa, syempre. Simulan na natin ang

Mga ka-K5, that was Pahina by Cup of Joe. Time check tayo. It is now 2:34 in the afternoon, Philippine Standard Time. Of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And of course, it is time for us to reveal our K-Tanungan of the Day. At dahil dyan, ang ating K-Tanungan is from ka-K5, Jezabel Quiñones. So, ito talagang tanong niya. Nakakatuwa, no? Kasi at least hindi naman siya about sa pag-ibig. Ganyan, lagi-lagi lang tayo na sa stress sa mga cheaters, sa mga panliloko, yung mga ganyan, mga ghosting, at kung ano-ano man. Kaya excited ako sa kanyang kitanungan for today. And here it is. Mga ka-K5, ano ang mga signs na sekretong mayaman ang friend o workmate mo? Diba? Ano na yung signs na sekretong mayaman ang friend or workmate mo? Ito ba yung ano, hindi nagko-commute ganyan? Ano nga ba? Na sekreto silang rich-rich. Hindi nila masyadong... Ah, ito yung mga workmate na low-key hindi nila pinapahalata. Pero eventually, malalaman at mahalata mo because of their... Siguro sa kilos nila, may mga nuances. Nuances? Sige. Siguro may mga mannerism sila or may mga nasasabi sila na akala nila ay normal lang. Pero para sa ating mga maralita ay hindi naman talaga normal. Diba? Pero sige nga, ako ay curious and I am so excited again to know kung ano nga ba yung mga signs na secretly rich yung iyong friend or yung iyong workmate, diba? Ito ba yung ano, every weekend may travel, mga ganun. Ginagawang CR yung Boracay. Diba? I want to be that rich. Yung pagka nasa-stress, diba? Ako, nasa-stress ako ngayon. Mag-Paris kaya ako. Mga ganun, no? That kind of rich levels. Baka may mga kilala kayong ganun or may mga kilala kayo na low-key sila, napaka-low profile nila pero hindi nyo alam or nahalata nyo na lang, hindi niya sinasabi pero nalaman nyo na lang na rich pala talaga siya. Diba? So, just go. Sige nga. So mga ka-K5, kung meron kayong mga K-sagutan para sa K-tanungan ni ka-K5 Jezabel, you can go ahead and text it sa ating text line. That is 0977-144-5878. O di naman kaya ay mag-comment kayo sa ating Facebook live streaming. Hanapin niyo lang po ang aking page. That is ka-K5's Face Miss K. At syempre na to remind everyone, kung kayo ay meron ding mga random things that you want to ask o gusto niyong malaman kung anong opinion ng ating madlang ka-K5, pwede nyo din yang i-send sa ating text line. Again, that's still 0977-144-5878. Anything under the sun po mga ka-K5, as long as siguro hindi siya violent, oo, hindi siya degrading in a way, kasi katuwaan lang talaga. Pwede about love life, pwede about life, or something you're curious about, katulad na lamang nito, ni ka-K5 Jezabel, di ba? At paano nyo ba malalaman na sekretong mayaman pala yung friend nyo? Di ba? Just like that. So, again, I'm so excited to know more about your K-tanungan. Kaya naman, naabangan ko yan. And speaking of which, syempre, aabangan ko muna for now ang inyong mga K-sagutan for our K-tanungan of the day. And while I am waiting, syempre, itutuloy-tuloy natin ang ating tugtugan. Next on our playlist is a song by Alicia Cara. This is Cars to Your Beautiful. Okay, magbabalik with our K-sagutan. Maya-maya lamang.

0: sa Tacloban City.
1: 103.1
0: K5 News FM.
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Kadlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tubtub alas 4 e medya itong kulo pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
3: Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy.
0: pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
1: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DGX Coffee Mix.
7: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of war, dapat always good ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix good ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
9: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
10: iCare Gold.
11: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
10: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract.

0: puti at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaka.
0: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Welcome back to Chillax O'Clock mga ka-K5 at I'm Chuck Minutayo. It is now 10 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. At kanina atin ang reveal ang ating K-Tenomen of the Day, which is from ka-K5 Jezebel Quiñones. At ang tanong niya sa atin is, mga ka-K5, ano ang mga signs na sekretong mayaman ang friend o workmate mo? I can't relate kasi wala naman talaga. Wala akong friend na mayaman or like secretly rich. Hindi kasi secret kasi alam kong rich talaga sila. So I have no idea. Anyway, ito yung mga sagot sa atin ng ating mga ka-K5. Unahin na natin itong okay, sagutan ni ka-K5, Kathleen Guerra. Sabi niya, yung friend ko na hindi pa niya nagagalaw ang previous pay niya at hindi takot ma-terminate, so mas ma-attitude pa sa boss at walang pake sa deduction sa payslip. Oo, ano? Yung pagka sinasabi ng ano niya, ng HR or ng ano niya, ng finance, admin niya sabihin na may mga deductions, may mga kaltas, tumaas yung deductions and all that. Wala siyang pake, no? Okay. Nonchalant. Yung hindi nagre-reklamo, yung hindi umaalma. Diba? Parang ganun eh. Talagang masabi mong, wala ka man lang ano, wala ka man lang comment. Wala, okay lang. Sana all. Sana all, di ba? Walang pake sa deduction sa sahod. Anyway, ito naman sabi ni Binel Espinoza, naalala ko tuloy yung former workmate ko nung sa BPO pa ako. Nag-work siya sa BPO kahit may sarili silang BPO company. Baka yung pinagtatrabahoan niya sa kanila yun. Diba? Kaloka. Tapos, ito naman yung sabi ni K5 Inday Miguel. Sabi niya, nagre-resign pag trip niya. Grabe naman. Tapos, walang pake if no work, no pay at hindi double pay. At sunod sa uso lagi and then nabibili agad ang mga trending na gamit. Oo, correct, tama. Gusto ko yung wala siyang pake kung no work, no pay o hindi double pay. Diba? Basta absent ako. So, papasok ako, wala naman. Diba, parang hindi malaking kawalan sa kanya yung isang araw na hindi siya papasok kasi no work, no pay. Ay, naku naman talaga. Tapos, eto pa, ang dami-dami yung mga sinasabi dito. And, eto, sabi ni ka-K5, Ray Basadre, simple manamit pero pag titignan mo, from head to toe, branded lahat ang gamit. Oo, I do agree, yes. Yung tipong naka-t-shirt lang, jeans, tapos sneakers, pero kung titignan mo yung brand ng mga damit, ay naku naman talaga, di mo afford yung isang piraso, di ba? Isang cut-off mo muna yung ano. Ako, in my case, hindi siya workmate. A classmate ko way back in college and I met him during one of my sa isang subject lang kasi regular student, 'di ba? Floating, 'di ba? So, every subject iba-iba din yung classmates ko. And then I met this one guy and sobrang simple niya lang tapos hindi naman siya

ganun ka-social magsalita, parang hindi naman siya honyo. Par- kung ano yung humor namin, kanal, kanal din naman siya. Kaya, hindi namin nesukat akalain na yung ano pala, yung malapit sa amin na parang apartment or parang condo building, condominium building, isa kanila. Nakakatawa is, nagtatawa na namin kasi kapangalan niya yung building. Sabi namin, ba't kapangalan mo yung building? Kasi yung full name ng building, pangalan niya, hindi namin alam, totoo pala, sa kanila pala. Sa kanya pala pinangalan. Nakakaya. At yun talaga, sobrang simple lang. Kaya pala, minsan feeling namin, pult ulit siya ng damit. Sabi namin, wala ka bang ibang kulay? Kasi minsan black, white, very plain, maroon, ganyan, mga gray, mga navy blue na shirt. Tapos yung pants niya, parang pare-pares lang ng styles. Pero nung nakita namin yung, ano, yung brands, at saka kung wari kasama namin siya mag-mall, hindi siya pumupunta o bumibili dun sa mga pinagbibilhan namin. Kasi may iba pala siyang hanap. Wala sa SM. Nasa Greenbelt pala. Diba? Eh, baka. Kami, tuwang-tuwa na kami pag ano, nakaipon, ganyan. Tara, bili tayong bagong damit. Or kunwari, foundation day, intramurals. Diba, kailangan, ano, kamo show off kanyan. Porma-porma, diba? Japorms. So, sabay-sabay kami mamimili. Punta kami ng yung mall. Tapos, siya hindi siya mamimili. Sabi niya, sige, okay lang, kaya na lang muna. Yung pala kasi, yung mga brands na gusto niya, wala dun sa mall na yon. Oo, nasa Greenbelt, nasa Makati. Daging. Diba? Oo, makikita na lang namin, mag-update siya. Nakabili na siyang damit. Oo, pero sa Greenbelt, Makati. Hindi doon sa mga mall na ano lang. Yung mga niche lang na brands ng mga pang teenager, diba? Sa kanya iba, ibang level pala talaga siya. Ang reason niya naman is, hindi kasi siya yung from time to time bumibili. Parang once a year, in a year, parang twice or thrice lang siya mag-shop. Pero, gusto niya yung branded clothing because mas nakakatipid daw siya. Why? Because it lasts long. Oo. Pag branded kasi daw, hindi siya madaling masira, magandang quality. So, instead of yung mga parang fast fashion lang, oo, maganda siya, mura siya, pero kung madali din namang masira, bibili ka na naman ulit. Yung iniiwasan niya. So, ba? Diba, may point naman, pero di lang talaga kami makarelate. Kasi yung isang t-shirt niya, mga tatlong pantalon na na. Nakakaloka kasi kuya. Okay, so eto pa. Sabi ni KK5, Joseph Lapore, ang real rich, tahimik, low-key, madalas busy hustling, financial literate, at nagbabaon ng healthy foods. Correct, oo. Yung tipong yung mga baon niya, hindi mo alam kung ano yung tawag kasi healthy siya. And aminin naman natin, pag healthy food, pricey talaga, diba? O, tapos yung tipong in-order niya pa online yung mga, yung meals niya. Kasi para siyang naka-schedule. Ito, para siyang merong meal plan, ganyan. Naka-subscribe siya sa ganyan. May ganun eh, may mga kilala din ako ganyan. Saya-saya nila, diba? Di tayo makarelate. Eto pa habol, sabi ni KK5. Poco Hermosa, sabi niya, una, hindi nag-check ng payslip. At ni hindi man lang alam na sumahod na pala. Diba? Yung tipong pagtanongin, sumahod na ba? Sabi niya, di ko alam. Ngayon ba? Kainis? No? Kung tayo mga maralitang ano, empleyado, ano na yan, naka-red mark na sa atin sa kalendaryo natin, yung 15, yung 30, diba? Ito na. Ang pinakamasayang araw.
sa isang buwan, 'di ba, 15 and 30. Sila wala silang pake. Hindi man lang nila alam na sumahod na pala. Dahil yung last na sahod nila, hindi pa nila na gagalaw. Sana all. Kasi tayo, kuwari, speaking of, today is payday, di ba? Paka-receive mo, mahawakan mo lang. Hawak lang. Kasi may apelido na. Diba? Saklap? Pero you know what, guys? Personally, I admire people na ganito yung ano nila, yung character nila, na alam nilang may kaya sila, alam nilang mayaman sila, pero hindi nila parang pinapangalandakan, di ba? Malalaman mo na lang pagka meron silang mga sinabi or ginawa na hindi usual for us na mga low-income earners. Low-income earners. Diba? Tayo mga ordinaryong empleyado lang. Tapos biglang kapag magkaganyan na sila, pagpakitaan ka na nila ng ganong klaseng senyales, parang bigla ka na lang sinampal ng kahirapan. No? Diba? But gusto ko yung mga ganon, yung mga low-key lang talaga. Kasi it means na sila talaga actually yung mga totoong mayayaman. Yung mga ganong klase ang ugali. Kasi minsan, yung mga taong mahilig mag-brag, sila pa talaga yung, na, hindi naman lahat. Kasi, wala din naman akong parang, I don't have anything against those na flineflex nila yung mga binibili nila. Especially, kung pinaghirapan naman nila at yung binili naman nila ay sarili nilang pera na pinaghirapan nila, diba? There's nothing wrong with that. Ang masama lang is pag kaganyan ka na tapos tawag dito, hindi naman sa nang inggit pero nang insulto ka pa ng iba, parang pag hindi mo ka level, hindi mo pinapansin, hindi mo kinakausap. 'Di ba? Parang nagiging mata pobre ka na. Yun doon yung hindi na masyadong maganda na part. 'Di ba? Okay lang mag-flex. Lalong-lalo na kung afford mo naman. And especially if pinaghirapan mo, wala namang problema. Hindi naman yun, ano, ang masama na dun is kapag flex ka ng flex, tapos meron ka namang naapakang iba. Diba? Dun na medyo nagkakaroon ng masamang impact for others. Pero kung ako sa inyo mga ka-K5, if ever man, nag-work hard kayo para mabili yung mga gusto nyo, diba? Why not? And keeping it simple or keeping it real is really not a bad thing, 'di ba? Kung gusto niyo maging low key, okay lang. Kung gusto naman i-flex, okay lang. As long as, 'di ba, wala tayong naapakang iba by doing those things. And ako personally lang, gusto ko lang yung mga personality ng mga ganitong klaseng tao kasi sila yung mga tipo na alam naman natin na hindi naka-experience ng kahirapan pero alam nilang makisama sa mga taong walang wala. So parang yun, yung mga low-key na mga rich people, nakaka-amaze sila. And minsan pag nakikita mong sila nga, ganyan sila ka-humble, parang ikaw din, di ba? It also humbles you as a person na, pati ako may karapatang mag-flex yung sobrang yaman, hindi naman ganun yung attitude, di ba? Hindi naman ganun yung atake. Tapos ikaw na, tawag dito, pinag-iipunan mo pa yung mga bagay-bagay, kailangan mo pa mag-work ng super duper hard to get what you want. Eh, ganun ka na umasta, diba? So, parang, in a way, it also humbles you. It humbles me din, na, parang, ay, siya nga, diba? So, yun, I think, more than anything, kailangan yung mga taong, yung mga ganitong tao is, feeling ko lang naman, they're going to be good friends of yours. And I want also to surround myself with these kind of people. Na lang. Parang nahawa ako sa pagiging humble nila. Nahawa ako sa humility nila.
Kaya gusto kong magsasama sa mga ganitong klaseng tao. Hindi dahil mayaman sila, but because nakaka-learn ka ng something from them, especially when it comes to being humble, when it comes to humility. So, yun lang naman. Anyway, K5 Jezebel, thank you so much for sharing in your K-tanungan. Napaka-interesting ng iyong tanong. And, nag-enjoy naman ako kakabasa ng mga kaisagutan ng ating mga ka-K5. But, of course, ngayon, tapos ng ating K-tanungan at kaisagutan. Mamaya naman, abangan niyo ang ating daily K-tips. Wala niyo mga ka-K5. Kayo naman ang matulungan namin dahil maraming na kaming natulungan sa aming mga health tips dito sa K5 News FM and of course from Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaya naman abangan nyo yan sa aking pagbabalik. But of course for now, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with a song by Ravin Linnae. This is Love Me Not. I'll be right back mga ka-K5.

book, K5, that was I Forgot That You Existed by none other than Taylor Swift. Time check muna tayo. It is now 3:45 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and vitamin D3. And speaking of Clinica D3 Bio, mga K5, alam nyo ba na ito ang isa sa pinaka-epektibong pangontra kung ayaw nyo magkaroon ng sakit na o ng hyperacidity. So, ano nga ba ang hyperacidity at ano ang mga senyales na meron na kayong hyperacidity? Una-una, laging masakit ang tiyan nyo at may kasabay itong paninikip ng inyong dibdib na para bang aatakihin kayo sa puso. Yung parang medyo tumutusok na talaga siya at sobrang hirap nyong huminga minsan. And may maasim kayong likidong nalalasahan at parating namamaga ang inyong lalamunan at sumasakit din ang tiyan nyo pagkatapos kumain. Ang lahat ng ito ay sintomas or senyales na kayo ay merong hyperacidity. Kaya kung nararanasan nyo ito mga ka-K5, I highly recommend that you take Clinica D3 Bio, the superfood supplement. Dahil ang hyperacidity o ang pagtaas ng acid sa ating tiyan ay maraming dahilan at isa sa mga dahilan nito ay ang isang microbe na tinatawag natin na H. pylori. Ang VCO content o ang virgin coconut oil content ng D3 Bio ay puno sa lauric acid na may kakayahan naman na pumatay sa mga ganitong uri ng microbes. Kaya naman, kung gusto nyong ma-prevent na magkaroon ng hyperacidity mga ka-K5, siguraduhin ng mag D3 Bio, the superfood supplement na tayo everyday. And of course, again, D3 Bio is always best paired with the Mighty C, the Alkaline Vitamin C, at ng ating DTX 500. At makusugap pangotra, kontra high blood pressure and diabetes. Kung tinitake nyo itong lahat, itong tatlong to sa isang araw na ko, ibig sabihin kayo ay nakaka-experience ng protection and boost of our power trio. Yun yung tawag namin sa kanila. And if you want to buy these products, also are very famous and napakasarap na kape ang DTX Coffee Mix na nakapagkape ka na, na-detox ka pa. You can get all of these sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. At kung malapit naman kayo dito sa aming estasyon, pwedeng-pwede niyong mabili ang mga produktong ito dito sa K5 Use FM Radio Station. You're just located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building 2nd Floor, along Maharlika Highway. Hanapin niyo lang si Ray Boy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 p.m. At ayan na nga mga ka-K5, dahil 3:48 na ng hapon ako, I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Solahes Family, Lotok Family, Lopez, Melgar, Villamor, and Law Family, at sa DN Family. Thank you so much for inviting us sa last night. And happy fiesta sa inyo dyan, lalo sa Barangay 23-A. And also sa aking parents na medyo nag-MME kahapon. Nakakaloka. MME talaga. Kami-kami lang, nag-bonding-bonding kami magkakapatid. So yeah, I think I'll also be seeing you guys later. So yeah, I'll see you later. Lalong-lalo na sa aking parents, kay Mama Dina at kay Tatay Manuel. And of course, thank you also so much to my ever-loving and supportive husband, Christian. Thank you always. At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan kayo mga ka-K5. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Chillax O'Clock this Chill Tuesday afternoon. At sana'y nag-enjoy kayo sa ating tugtugan. At napakaraming chikahan ngayong hapon. Kaya naman bukas, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan. Kasama syempre kayo mga ka-K5. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ng inyong kayganda at kailambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by none other than Sabrina Carpenter. This is Man Child. Have a great and amazing Tuesday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon. And I'm going to see you all tomorrow.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At lalong-lalo na mga kaibigan, huwag na nating patagalin pa. Pakinggan muna natin ang isa na naman sa kababayan po natin na maraming iniindang karamdaman sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
2: DTX 500 Health Alert.
4: Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minantiuno, Kawayan City, Sabela. Narinig po kasi na ano sa habang nagdadrive ako itong DTX 500, sinubukan ko po dahil po may high blood po ako at saka mataas po ang cholesterol ko at saka uric acid. Kulang-kulang isang buwan na pagtitake ko. Malaki po ang improve ng aking katawan. Dati madali akong mapagod, pero ngayon tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho ko. Pakiramdam ko, lumakas ako. Salamat sa DTX 500 dahil malaking naitulong niya sa akin. Sa mga nakakarinig nito, subukan po ninyo ang DTX 500. Malaki po may tutulong sa inyo. Yun lang po, maraming salamat. Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minantiuno, Kawayan City, Sabela.
2: DTX 500 Health Alert!
3: Lumakas na ang katawan at nawala ang palagiang pagkapagod. Dahil yan sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Superior Antioxidant Combination na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong palakasin ang mga selula sa ating katawan, lalong-lalo na ang selula sa ating puso. Kaya tumutulong itong mawala ang madali ang pagkapagod at ang kagandahan, mga kaibigan, gaganda ang iyong pakiramdam dahil tinutulungan itong makapag-repair at makapag-regenerate ang trillions of cells sa ating katawan. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. DTX 500.
5: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500, sa mga butika.
3: DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung isasabay mo naman sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para mararamdaman mo ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At syempre pa, mga kaibigan, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan dahil mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant at lalong-lalo na sa fiber. na tumutulong linisin ang ating gastrointestinal area. Tumutulong ipalabas ang toxin sa ating katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500 Health Alert.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto alas 4.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: K5 News FM, up of the hour news.
8: Maupay nga kulop mga ka-K5. Adi na nato mga magpasong notisya, hininga takna. Usang abandonado nga sarakyan ang narecover sa Riyaya, Quezon, diin ginaligar nga amo ini ang gingamit pag-eskapo han mga suspect han kidnapping incident han Mayorga, Leyte, haton Hunyo 27. Subay ha report han kapulisan, nakitaan ang Toyota Hilux nga may plate number HAH5228 han may Maharlika Highway ha barangay Balubal, Quezon Province, Kakulopa. Manunumduman nga kapareho ini han sarakyan nga ginaligar gingamit han mga suspek hapag iskapo titabog ha Santa Clara Port ha Allen Northern Samara ipagadto ha Sorsogon. Ginkumpirmar mismo han Sariyaya PNP nga nagtutugma ang unit ngan plate number han sarakyan base an ira koordinasyon ha Police Regional Office 8. Igin pa ilarom na ha technical examination ngan forensic processing an nasabi nga sarakyan para makakuha ng kadugangan nga ebidensya kabahin han insidente. Nakikigsumpayan naghihapon ang Quezon Provincial Police Office ha PRO 8 headquarters para pag turnover han sarakyan. Ini nga balita indurot ha iyohan na DTX Coffee Mix na kapagkape ka na detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala na batian ang dalikit nga sumat para yan nga oras sa sundingan bantay. Anamon mga magpaso nga balita. I-like nga ni-follow anamon Facebook page at K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
11: ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K-5 News FM.

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka.

la la.

Jörgen, men det

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagnanatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya, patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na! Mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na! Mag DTX products na!
3: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
6: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
7: Oras sa K5 News FM, alas 4:30.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number 1!
8: Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: El Castigador!
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador!
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador!
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
9: El Castigador!
8: El Castigador!

0: Mopinga kulup sinirang ada Visayas. Kumusta kamu tanan? Nautuntada kong mopinga hintangnya na nga oras. Adlaw kita hiton Martes. Katapusan nga daw ito bulan ng Hunyo. Hunyo 30, happy fiesta para ito na taga syudad ng Tacloban. And of course, itong bugos ng Tacloban. Bisan kumbaga diri mga taga Tacloban. At least, happy fiesta. Labi na kung nakapamiesta kamo mga kakipaib. Ano man, hinay-hinay liwat niyo pag-uli kay magdadaramo itong mga sumarakay niyan mga kakipaib. Ha? Pagdadaramo itong mga sumarakay, banging ka diri makasakay, pero kay may na yun na madagmit kuno nga sa rakyan, adakay kuno sa kala. O sa bagay, may naghihapon ano, pupuy din pagdaramuan, pero kay damulot it sumarakay, yan na. Banging na pagbuk ni mo, diri kahinin maatiman, ito na ito na mga on transport services. Bueno, welcome ka mga tanan. Ito na ito na taramdan El Castigador. Ako'y ka K5 Roger Tilana. And of course, updang kita. Hindi ni ka K5 Engineer Robert Daniel Garciano. Ayan, kami yan na ito na mag-atbang mga ka K5. Makakag-practice na good in mga ka K5 ito ni Didi Solo. Oh, baga nagsusulo yaya na kay bago yan na itong iya inin karir. Gusto niya baga sulo itong bulag na nga dito na mga kadamaan na mga kakipay. Anyway, kumusta man ito na itong mga nagnamiesta. Nabusog na? Kaya ito na importante man laya na nga panahon itong pamiesta. Ito importante makasimba, makakaon, makainom, ngan makabring. Tapos na, uli na mga kakipay. Kami, waray good kami yung talo na makaagom itong mga pinistahan. Iyan na. Nag-mantener la kami dito ng mga karinderiya in Talon. Maguri man kitahin magpinamatrunon. Maguri man kitahin magkinadoon ito mo rin nag-imbitaha aton. Pero diri pag dudog tapos itong piyesta. Diyan katima ito na ito na program. Kadat katima ito na ito newscast. Pupwede pa ni mga kakipay baga inin kumbaga may imbitasyon. Wala yung problema. Di ba? So anyway, mga kakipay, damo yan na. Ito na itong mga istoryahon. Damo ito na panhitabo yan na, mga kakipay. Oo, kaya diriha Balita Nasyonal. Itong Balita Nasyonal ba daw kay nagkaada hinrali tigda itong mga kaapihan Iglesia ni Cristo. Of course, sasakyan man ni mga kakipayb ito na piperagi hapon din mga tao nga may mga tinguha, ano? Pero siring din ito na pahayag, ano? Ito na niya, ni play-play na ito na pahayag ito na inin pamunuan ng Iglesia ni Cristo ira in baga waray plano ano pag ano pagapukan hiton gobyerno iton ira la din higing proprotista nga do not bend the law. Ayaw kuno pagabalik itong balaod nga adton tawo kuno nga gusto nga inin investigaran ang kasuhan na nagpapaluyo ang flood control anomalies. You know what? Di rin what nagpapakaintindi itong pipira natin ng mga kabugtuan. Sumingan nga flood control, masering dayon nga corruption. Di rin. Kaya dakot bulig itong flood control project. Labot la, matatawag natin nga corruption kon ini in substandard nga waray mahigamit eh. Waray mag-serve itong purpose. Di ba? Kami dalot mga flood control nga na serve liwat ito nagkama itong pagkagaramitan, di ba? Sumingan nga flood control para maprotehiran ano nga pagbahaon ito sa nga lugar. Like ito na mga kuan inin diretso naman line in gain corridas generalized naman itong flood control project. Mga flood control mitigating project para ma-mitigate maiban-ibanan itong danyos o kausa ito na pagbabaha amoy ni mga flood control project. Pero in ito na serve itong purpose ada kay wari problema kaya mo nga ni nga nag-garden project kay para ma-mitigate itong babaha din ito sa nga lugar. So it doesn't mean nga pag sumering nga flood control ini in corruption dayon. O sugara ito naton nga baga pag tirutimbang. Pero kung madagmit ini maguba na himo nga substandard may ada hiton problema. Possible ada na masulod iton corruption. Damo kasi nga mga pamaagi para makagakurakot. But ang flood control project inin damo manggood inin dumamo iton igin release, damo itong pundo para ito na flood mitigating program ito na gobyerno. So ang flood control project damo inin nga na eksiher amo itong mga gimpunduhan nga amulwat itong paawasan han corruption. Ang problema lang itong flood control project kung ghost project waray good nakikita mga ka-K5. Pero kung may ada nakikita ng mga proyekto pero inim damo kasi itong pamaagi paano makakakurakot ini nga mga proyekto. In fact diri la ini flood control project naka-focus la kita flood control project itong Pilipinas mahitungod kay may ada na sipatan iton mga ghost project ngan aton mga proyekto nga substandard nga na diri na serve iton purpose. So amay to din mga ka-K5 nga nag kukuha, nagwawala, kumbaga, itong mga Pilipino. Dito na itabu, hininga klase flood control project. Itong corruption, actually, itong mga proyekto, it's either inin monopolya, itong kontrata. Ah, nagpapakadara inin mga construction firm, nga kundi yung tatag-iyahan, dami nga construction firm, itong mga politiko. Number two, adalwat itong kickback. Kickback itong tinatawag hini nga sige papadagong ka permit proyekto pero may dako porsyento mga kakipan. Or maybe aday tinatawag nga substandard. Pero ang substandard in nagiging kausa inin or nahihingangad to itong substandard because itong dako nga patong dako nga iban upira ka porsyento hiton kickback. Kaya itong kontraktor di rin nagtutuhay pagtrabaho kung dakot kickback. Kaya ano nga susundon din mo? Ito ni specification, ito na sa proyekto nga magasto kayong dako pero it kickback dako liwat nga kukuha ni politiko. Mas darudak ko pa itira income kung trahay mo because ginsunod din itong saktong specification alkansi ka. So ito mo bubaton mga ka-K5 imo igsa substandard. And then kung pagbabahin dako kay waray mag-serve itong purpose masering nga force major. Amay ito itong mga rason mga ka-K5. That's why may ada ining gipupuntari ang flood control project. Kada mo inin actually ang nagpapakadara pamilya lang ha hawad itong mga politiko. Ani ba din ni mga kasangkayan hadtong politiko kay may damang kickback? Ani ba din ni adton mga kontraktor nga nakabulig sa panahon nitong eleksyon pinagi iton paghahatag ng campaign fund? Amo ito. Ito nananabo mga kakipay. So anyway, ito yan na Metro Manila ada kay nagkaadahin pag rally. In fact, mabisita untad to nga ni PNP Chief Nartates pero na-cancel. Cancelled ini. Nabisita to actually nga ni PRO 8, Police Regional Office 8. Lakip na siguro itong panginano at itong mga insidente nga na hinabo. Ha, naglabay nga simana, nga hiton niya na nga simana mga ka-K5. Naglabay paghihapon nga shooting incident di San Jose. Siguro lakip na gihapon itong baga pamatron na no nga niya syuda dito na Tacloban. Kung may dan baga nag-invite taiga. So po pwede yan makapamatron. Pero mga ka-K5, waray madayon. Kaya di yan na full alert status itong bugos nga PNP. Habugos na kalibutan. May tungo dito rally na nahitatabuya na didiha id sa mga ka-K5. Pero wari nakikitan daw hiton Malacanang, wari nakikitan nga tarhog, tikang hiton didih kinagpapadayon nga id sa rally. siguro okay la kung mga miyembro ito na Iglesia ni Cristo kay medyo diri inin mga disintinin, diri inin paturapakla nga klase itong panrali nga mo pa itong mag-isog mga kagibay. Oo, iba nga klase itong era pagrali kundi bayulinti. Dapat hindi ni pagrali pahamtang itong mga grievances din amula focus dida. Diri kung anong kadamo pa o damo nga mga yaw-yaw kung ano-ano pa dida lugod wala iginyayakan ng mga pupwedeng rekomendasyon makabulig itong pagpaudwag ito naton nasod mga kakipay. Dapat unta may dasod ito mga kakipay, di ba? So anyway, and then dinilwa ta balita lokal gin kumpirma han municipal mayor han Abuyog later adto na itabo mga kakipay nga inin paghitad nga patay na ang duduhang magtalaamay ha kinidnap ano ang kinidnap ini idahaton naglabay nga Sabadong adlaw pizza 27 yan ang bulan ano ito na Hunyo kay former vice mayor ito na Abuyog later kay James Buhol and sugad man ni Carlo James Buhol nga iya anak. Tamo ito nagkakagawas nga impormasyon na mga ka-K5 nga ang plano nga ianhad to inin kidnapun lang o i-abduct kay vice mayor o former vice mayor James Buhol. Pero kinakad ton anak, nakakilala, ginlakip na lagi hapon mga ka-K5. Nakilalaan, may tungod kay mga nabatos trabahante ni Vice Mayor Buhol nga nakakilala hadton anay or suki na ano itong pag papalit itong produkto ha mga negosyo ni former secretary former Vice Mayor James Buhol nga kuan mga vegetable oil mga mantika mga kakaypay. So nakilalaan ini diton magyasilin. Actually damo dako pa ini ton mga damo pa mga istorya mga ka-K5. So gin kondinar hiton LGU Abuyog iton pagpatayhan magtalamay nga mga Buhol. So ha Facebook post no igin sumat ni Abuyog Mayor Limwil Jean Traya nga nakikisubuhiya ha pamilya ni Raanay Vice Mayor James Buhol. Iradto na anak ini nga si Carlo James Jimbo Buhol. Sering ni Traya nga ansuga diton nga panitabo in waray lugar ha Katilingban. May tungod kay Derek Tahirih nga gintalampas ang kamarayawan kahapsay nga siguridad. So nakarawat nira ang kumpirmasyon nga waray na kinabuhi ang magtalamay nga Buhol tigang mismo ano hiton Philippine National Police. Nakay magraw nato actually no hi Mayor Limwil Traya kay aruan unta naton hin pahayag statement regarding hini nga panitabo. Sering niya inin possible mga buwas na la kay makig coordinate ana hiya nga dito na pamilya pero sering niya dida iton makakuha yan information nga may daduhang patay nga lawas nga nakitaan dito ha Imelda inin Silago. Garden later. Boundary la ini mga ka-K5 sa pit line ito na Abuyog later. Ginpakadto niya dayon ito niya Chief of Police para i-confirm kung hirain o goodman adto. So nakagsumat nga di kan Mayor Traya nga kumpirmado nga an magtalaamay. So that's why nakagpost ano inihi Mayor Limwil Jean Traya. So bueno, inin alas 4:48 na naton oras gin padangat ini hiton na klinika D3 Bio na superfood supplement nga na Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatag in extra nga proteksyon haton lawas. Nagpapakusog ito naton resistensya nga immune system. Na klinika DTX 500 makusog nga panguntra iton high blood pressure. Mga kakipay, ini nga aton taramdan ingin papadangat tiri dito na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May day ni free check-up nga gin dumara ini gintikangan na kakulup nga adlaw Hunyo 29 kung tubinihito na Hulyo 20 o kung Hulyo 6. Yan ang tuig ini ha. Kakulop Hunyo 29 kutob Hulyo 6 amiton free check-up kapag bubuhaton dito ha Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kabangan ini hito na Boss Coffee ang yas ini hito Diwo Hospital. Alas 4:49 kakay 5 Robert kakay 5 Ruel aruan natin ini hito na latest weather update lakat ito na panahon mga kakay 5. Bueno, hindi ito di ba pa nga mga balita, parte nga po nini ito na panhitabo. Ano? Panhitabo nga kanina actually, inin kuanad to, may na nato na inin balita. Di na ito na iging pagawas sa mga kakipive nga inin pahayag itong anak ni Attorney Faye ano inin Buhol. Okay, siring niya kanina ginaligar ko nung nakatabok na ha, Santa Clara Port ha Allen Northern Sambar ang mga gintatahapan ng mga suspek pag-kidnap ini handuhang negosyante ha Mayor Galete ini former Vice Mayor James Buhol ganon niya anak hi Carlo James Buhol. So nakit ang liwat itong sarakyan nga gin-mention din ni Attorney Buhol nakitaan ini dito ha kuan na ha may probinsya ito na Quezon. So bueno, anay inin kuanta anay itong report ang latest weather update adi yan na hi Kakay 5 Ruel Montesa para itong weather update. Kakay 5 Ruel, standby.
1: Tula panahon.
0: Kakay 5 Ruel, kumusta at lakat ito na panahon niya na? May na pa ba low pressure area?
2: Maupay nga kudup sir, kansugan mo na natin mga ka-K5 nga nagkikita natin Facebook Live nga nanmamati hanira mga radio. At yan natin ulagwa, yan natin panahon para yan na nabibilin nga oras yan ang adlawhan na Martes katapusan nga adlawhan Hunyo 2026. At natin minayoyungan minahal ka probinsyan Leyte, bisan baga maupay ang sirak yan ang adlaw, may chance sa lagyapo kita makapatin madampog ng kalangitan nga pwede magresulta in mga parpatsarang ng pag-uran ng pagdalugdog may tungod kay epektado gyap lagi hapon kita ang low pressure area. Basar liwatan pinakabago ang satellite animation ng PAGASA ang low pressure area na sipatan ini basing ang tanan nga bilabling nga data nga ato itong katubigan or coastal water itong Gasan, Marinduque nga ng southwest monsoon padayon lagi hapon makakapikto o indodominar niya kanlura nga dapit itong Mindanao. Sumalay itong pag-asa, ini nga low pressure area hataas lagi itong sansa nga maging usayang bagyo susunod ng 24 oras. Posible ini dito na mahimong bagyo tikantoya West Philippine Sea. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ito dapit. Salit, anatong mga ka-K5 nga nagpapakabuhi a kadagatan pinagin pag-isda talwas kumadtuhan agat pagpakabuhi basta magikpatlahiran maupay para liwat hira makalikay hinanong pa man ng mga disgresya nga posibleng manabo samtang hira ato kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga ka-K5 nga mabiyahe yan na niyan nga gabi o sinubuhas itong magahon pinagin dagat taluwas gihap pagbiyahe kay siring ko paman kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa dinetropit nga nahabugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time yan nga temperatura didataklooban ada kita ha 31 sentigrado nga kanina inabutin 32 sentigrado. Anaton adlaw sinidwit kaninan aga alas 5:20 matutunod diyan ang kulop alas 6:07. Naton daylight time yan ang adlaw may dakita 12 ka oras nagkada kita 12 ka oras ngan 47 minutos.
0: Kaki 5, Ruel, balit masulod la LPA, low pressure area, pero kumbaga maging bagyo, magtatarap man ta ito between the Southern Luzon and Eastern Visayas. So, what ito?
2: Nagtarap na.
0: Oh, nagtarap na. Okay.
2: Nagtarap na kanina, hanaga.
0: Mm-hmm. So, pag gawas niya,
2: or Eastern Visayas.
0: So, how is the Philippine Sea possible maging bagyo?
2: Opo, opo. Pagtatawagon nga, Henry.
0: Ah, okay. So, mintras di pa nagawas ito.
2: Anaton daw ito kabats.
0: Amo na. Mintras di nagawas ito par tatawagon niya nga, Henry.
2: Dili, alilat sa kumpahit par. Kundi na mahi mo sa kumpahit par, Henry, tawa
0: kaya. Ah, okay. Oo.
2: Bisa niya gumawas kung depression lahi, waray niya international name.
0: Mm-hmm.
2: May depression pala.
0: Okay. Yan na waray mga chances nga baga umuran?
2: Bagay, may dagal guti ay nga chance kay apiktado kipakitahin nga low pressure area. Pero direct effect. Kung direct effect ito nga low pressure nga nakakapikto ha aton, posible mga pag-uran niya na baga warik wikla ito kay magtitikarayo naman niya.
0: Oo, kay kumbaga may yan na in forecast ano nga maoran, papapanguli yung tanay ito mga namamatron nga pinagaganahan niya na. Bangi pag-uranan. Ikaw, baga warik ka makasungro yung takloban.
2: Maray. Nakakapamatron lang ako kung sa Bandungan Domingo. Kung weekdays nga, ni Pera Santos la.
0: Pero nakarawat kang bring home.
2: May daga nagpadulong nga diha opisina.
0: Ay, amo ito takin bibili ba na. Maupay ka pa. Kami dinilugod. Nga pirmi kami nababatian nira. Wala, gudin talon kami baga ininwawar kwiki. Sige, anyway. Mara man hira nga di kami nangangaon didihin ko an hin karne. More on vegetarian naman kami didi. Oh, amo ito nga di nanahatag nga diha amon. Bailot kami. Oo, tagan nala kang bibis nala pakpit, okay na. Sige, Sir Ruel, thank you so much. Ano? But waray ba forecast? Para ito niya na nga si Manak. Waray mga LPA, ano? Waray hagawas, waray nakikitaan niya posible sumulod yan na nga si Manak.
2: Kapag waray pa.
0: Ah, okay. Mas morupay. Di ba gindeclare ng katuran na yan ang panahon? Pero kuwang-kuwan la, ini tulus-tulus la, no?
2: Bisan nagdeklaran pag-asa ng katuran, din hiyato napit baga di rigod kay basta habagat western side lahit atong naso dito baga napiktaran ko.
0: Okay. Sige, Sir Ruel, madam mga salamat at nga weather update.
2: Damo salamat kan maupay nga kulog plate.
1: Sulat panahon.
0: Damo salamat ka kay Fadruel Montesa, ikang Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, alas 4:57. Nato na weather update gin padangat tayo ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement, the Mighty C, the alkaline vitamin C, ang Clinica DTX 500, makusog nga pangontra itong high blood pressure. Standby mga kakay-fi, yan ito nato na pagbalik, down pa ito nato paghimang rawan, egin lubong na, egin pahimutang na. And usa, hatun biktima, kan insidentihin panmusil, di diha San Jose National High School ngahi Chris Lawrence Fabian gintagan inihin honor hadton mga boy scout ngan may adalwat hini ginhatang 21 gun salute pagsaludar ang pagkilala kumubayan eh dito pagproteher ni Chris Lawrence durante ang shooting incident nga hiya ito nagsara itong purtahan para di makasulod. Pero kay Intalon, kay nagpusil din itong porta, nag-true and true, naigo Intalon and he Chris Lawrence Fabian. Standby mga kakay-five, alas 4:58, sumabalik ang Newt Ramdan El Castigador, kataliwalay pirang apahinom-dom.
1: K5 News.
3: is FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na. Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
7: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
8: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tuptum alas 4 e medya itong kulo pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
9: Ethereal Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
12: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
13: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampabawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
14: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants Eye Formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
9: El Castigador!
0: Alas 5.07 na mga ka-K5, manatong oras gin na padangat tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement, and Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon nato lawas. Nagpapakusog ito natin resistensya ng immune system. Ang Klinika DTX 500, makusog nga panguntra hiton high blood pressure. So, bueno, mga ka-K5, kanina, no, ito na ito na kahimang ramo, na may paghisumpay ano, ito na paghitani. Ito na patay nga lawasan na duhang mga biktima yung kidnapping didiha Mayor Galite. Ang sarakyan, nga igin na sumat inihan anak ano ni former vice mayor ito na buyog later kay attorney Pay Buhol nga gimbayaan ngay an ini ano gin abandona an sarakyan na recover ini Hasariyaha uwan sa Raya Quezon. O din ginaligar nga mo ito ginggamit pag-eskapar itong mga suspek ang kidnapping incident ha Mayor Galite. Tinad ito na Hunyo 27. maupay ang Iraq one, ano, mga bagahin planado, ano, babayaan man tanira mga ka-K5 kay tanira na tububuhaton matabukla, ano. Inihito na alin ngan makaparayo ngan ato nagtipakad dunay niha Luzon mga ka-K5 bayaan nira kay matritrace inira mga ka-K5 amad to nga gin bayaan kay subay to na report ang kapulisan nakita ng Toyota Hilux nga may plate number A8A85228 may Maharlika Highway barangay Balubal hiton Quezon province kakulup pa nga ni actually ano didapahan Lunes so balik kakulup so kung manunuman nga kapariho inihan sa rakyan kaya ginaligar gin gamit at mga suspect pag iskapo titabok ka Santa Clara Port Allender Samar titabok iniha sursugun amin it problema mga ka-K5 ano hito nato na mga CCTV footages kay not to prevent

0: Kinahanglan kita on dito itong mga masunod. Oo, di ba may naman ini mga time ano, time lapse ano? O kikita on unta kun most probably hain na ini. So kun once nga makitaan nga sumakay ini dito itong barko, most probably amo ini nga oras adto na ini nga lugar. So gintatapo. Pero waray masugad ini mga ka-K5 ano ito na nahitabo. But pagena nakikipag ugin kumpirmar na mismo ini hiton Sariyaha o Saraya PNP nga nagtugma ano an unit nga plate number hansarakyan base ito na ira pagig koordinar ano ha Police Regional Office 8. So igpapailaro mini ha technical examination nga forensic processing. And sabi nga sarakyan para makakuha yung kadugangan nga ebidensya kabahin han insidente. Nakikigsumpayan na ito na Quezon Provincial Police Office, Police Regional Office 8 Headquarters para ito pag-turnover han sarakyan. So ipra-process na ito na suko para di rin makontaminate itong sulod han sarakyan. Kitaon din hi ano kay Shahan din kikitaon na itong mga ebidensya, kikitaon na itong mga CCTV footages kung ini nga mga sarakyan in kumadto ba ini ha Imelda itong Silago Sergeant Later o kung waray anong ginggamit nga mga sarakyan para iglabog ngadto ito na lugar. So ito na suko nag-process sa lugar. O kikitaon ba nito mga ka-K5 kung dito pataya kay bangin may na dito matrace ng mga inin basiyo kung asyaman. Subay ito na ito na kong information ng mga pinanmusin. So most probably may na makikita ng basiyo kung dito buhaton ngan may ada makabatihin mga buto. Di ba? So, amoy ito, nga kikitao natin din eh, kundiin po sila. Dinabay ito sa rakyan, tapos igin lawog dito itong lugar. So, kikitao nito itong mga kapulisan na mga ka-K5. Pero amoy ni, sharing ko pa itong pag-confirmar ni Mayor Lemuel Jean Traya nga intalon ira ito nakikisubo. Dito na itabuhan duduha ng mga abuyog nun. Buutan sering hiton account hiton pipira ng mga taga-abuyog ini former Vice Mayor James Buhol. So bueno, kwanta na yun ito naton dili balita nasyonal mga ka-K5. May pag-isumpay ini, ito na itatabu yan na nga inin protesta o rally dito ha itsa. Game bubunok ini mga ka-K5. Nakita nato niya nanirong anay ini nga aton mga kabugtuan. Han tikag diri ha iglesia ni Kristo nanirong anay may tungod ito na pag bubunok. Oh, sige daw ka-K5 Robert kay gusto naton din he makuan. Gusto naton din ni mga ka-K5 maiplay ano ang tinguha statement ini hiton iglesia ni Kristo. Sige daw ka-K5 Robert, i-play naton.
1: Narito po ang statement ng iglesia ni Kristo. Hindi tutol ang iglesia ni Kristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan.

0: at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
1: Okay, mga ka-K5, bamod doon statement han Iglesia ni Cristo, kasumpay ni ito na ira dinhi pagkaadahin na rally. Aluwag ini nga rally, mga ka-K5. Ito na nahitabo didihaid sa People Power Monument. Alas 5.18 na, mga ka-K5. Oo, kumpirmado good liwat na kumita actually. Inin kumita kita dito ito na usang video. Tikang dito ha PRO 8 nga nakita. Nga kumpirmado nga ang patay nga lawas in duduha. Nga biktima in era former Abuyog Leyte Vice Mayor James Buhol and anak kini nga hi Carlo James, mga kakipay. So bueno, alas 5.18 na. Kaya kita ito na ito di ba pa ng mga himang rawon, mga kakipay. Dili ito nahitabo anong rally yan ha. Siring ito Malacanang, wala mang kununira nakikita ng mga tarhog. Tikang dili nga nagpapadayon nga aid sa rally. Although in uran ini mga ka-K5, kadali nanirong ini. Oo, so di rin nakikita itong Malacanang, itong tarhog administrasyon ni Marcos. Ang problema lain din kay ginsasakyan, hinpipira ng mga politiko na possible amo itong mag-trigger. I don't know kung ano itong may tataboyin din. Masugot ba mga ka-K5? Masugot ba itong Iglesia ni Cristo nga maupod hira, magamitan hira, o magamit hira? Ito na itatabo yan na nga rally, magamit hira ito na politika. Kaya ilabi na kung sasakyan yung mga politiko. In fact, may na nag-iyakan nga usang konsihal, mga ka-K5, in nagyakan nga diri kuno konsyal ini Quezon City second district itong Quezon City inagsiring nga diri hira baundang diri ra mabaya hiton rally kun ukutob nga diri ma lusa diton aton presidente inen Marcos didihiton iya mga ka-K5 pwesto como presidente. Oo, so amo ito na sharing. But anyway, itaon natin kung ano ito na mahinanabu hindi ni. Ini na bantay-bantay lang kita mga ka-K5. Kay makuri, hindi rin kita maging vigilante. Kay kita yan na, nga tanan, in dapat maging vigilante. Ano ito na mahinanabu nga do? Kay diri la inin mga ka-K5 inin para hiton taga dito halusun. Para gyap inin din niya aton. Upod kita hinidinhi kung ano man ito na may tatabu hiton bugos nga nasun mga ka-K5. Sering pa diri inin kanan aton la inin kuan or diri inin kanan dito halusun kundi kanan bugos ini nga Pilipinas mga kakipay. Alas 5:21. Oo, ikumusta taan na ito natin mga viewers. Ni Sir Lunloy Go, maupay nga kulup kakipay Roger, baga Piera Santos, didinala ako magtagar. Takbayaw, hadiit, dipito kagara. Kaya po ba nga ito kakipay Lunloy? Food ba dito na piyesta? Pero kay depende man ini. Isang kumbaga diri adi ha kanan proper hantakloban. Basta sulod kita kloban, po pwede ka man maghanda. Oo, labi na tsuga din ni Boss Lunloy. Labi na kumbaga permamente. Magdadaralain niya actually in sumsuman. Taliwan, itiya kakantuan, kinanglan alpor. May naluat mga tuba. Ay, wala problema ni sumsuman ka na Boss Lunloy Go. So, alas 5:22 ki Edmond Tabirara, shout out ka K5 Roger, watching and listening from RA Glass Calabian later. Ngan hi Raul Mi, Raul Mil, ano? Maupay nga kulup ka K5 Roger, happy piesta di daha iyo hatakloban. Shout out nala kami, di diha Katbalogan City, di diha Barangay 9, Buaw, ng mga kasangkayang ko mga seniors. Salamat. Yan. Pahi Tristan Wyatt Gulay. Maupay nga kulup ka K5 Roger. Maupay gihapon nga kulup. Ano man nakapamiesta gihapon na kamu o kun waray. Ha? Sige. Alas 5:22 na mga ka K5. Diriton pipira pa ang mga istoryahon. Kay actually kay anong inin nagkaada hin rally kay anong magkakaada hin rally because sirin pa din yan statement ito ni Iglesia ni Cristo nga plano nga sampahan hin plunder nga kaso hi Senator Rodante Marcoleta ganan former Congressman hi Mike Defensor. In fact, ato na nga ni Gaffi Mike Defensor. Ato na gihapon ini dito ng rally. Siguro, nakumita kita dito ng big screen. Hi Senador Alan Peter Cayetano. Abot ko na ato physically, ano, o kung nagpadaralahin na video. Pero, sirig din dito ng balita nga nakatalaan manggod ano nga magsampahin kaso nga plunder ha office of the ombudsman ala kontra nga di kan Senator Rodante Marcoleta nga anay Congressman Michael Defensor. Maram kamo mga ka-K5 yan nga panahon inin nagaagway itong mga dumag ko nga mga grupo dumag ko nga politiko. In fact imagine ano by sa president nga hiton presidente kay kon mapalusad hi presidente Marcos kumparang litan magprosper inen pero kay di man panuyot Iglesia ni Cristo nga patalsikon iton administrasyon itira la din hi panuyo mga ka-K5 nga diri kasuhan diri i-bendit law. Kaya nung kakasuhan ni Plunder, nga ito sa lala, sigon ito na Iglesia ni Cristo, nga ito sa lala, mga ka-K5, in pagkarawat hing campaign funds. Kadamo ito mga politiko, ay nalakita paghinarayo. Din hinalakita ha probinsya ito Leyte, nga ito Samar. Din Esther Visayas. hirahin o dinhi it mga gwapo nga politiko nga maray makapanhatag hin sa lapi. Sir Rimpa, please raise your right hand. Alsa ito na kamot ito nanha, nagdaog nga politiko nga maray makapanhatag, especially it mayor, vice mayor, nga sugad man itong gobernador, nga itong mga congressman. Labot lahat dun waray mga kalaban. In fact, bisan nga ni may kalaban, nanhatag lagi hapon mga kakita. Kay bang hindi rihira mabutusan ito na sunod or bangin kuan ini mag-protest vote. Actually, kini may napipira natin din ng mga lugar nga waray talaga mga kalaban. Kaya nito na itatabo, maabot itong panahon mga kakipay na itong maatbang hinpagka pananglitan mga incumbent, ano, incumbent governor, vice governor, mga kongresista. Maabot itong panahon nga lalabanan hira, hindi rin tinuhay nga pagkandidato mga kakipay. Pangwangwartahan la ini nga mga politiko. Kay itong mga politiko, di ka pera natagya. Kaya bangin na lumukso itong mga picos machine. Imbis nga para irat butos, may nga tutira kalaban. So di rin natagya, pupwede paliton itong kalaban or ipa-disqualify. Ako man lang itong, kadamod itong gusto na yun ipa-disqualify. Niya, kung ikaw nga kalaban, kaya hindi mo din tinguha. In magkaadahin natawag ng alternatibo. Amoy ni itong pag-aato kay para may pagpilian. Kaya ano ba nitong tinatawag ng pinili ay kunwari pagpipilian, di ba? So normal itong mga kakipay nga adton mga politiko in makarawa ting campaign funds. Labi na kuntikang din itong mga kontraktor nga hapag daog nimo in possibly mabuligan nimo kumo kabayaran itong utang nga buot ng era campaign funds kay ginhatag hay mo malay to iton kung may conflict of interest ano nga pananglitan pagdaog nimo tapos tatagan mo hiran mga pabor which is an pabor an problem okay let pabor nga diri illegal kung mga legal nga pabor it's okay. Pero kung mga illegal na, amoy nit din it problema mga kakaypaib, itong pagkakarawan yun mga kapitan. El Castigador! El Castigador! Pero, kaso ni inin Senador Marcolita, ang ikukuno, diri inin matatawag nga plunder. Kaya halatado liwat. Halatado kaya nung ipapapriso nira. Kaso nga plunder, tapos magpapagawa sin Juana Tabarest, pripresoho ni Senador Inen Marcolita kay para di rin makatender di dito ng impeachment proceedings or impeachment hearing, ano? Or di diha Senado dito na trial kaya ito man niya presuhan. Taka hindi man pupuidinin nga magkadahin na biswal ay mapipir at mawawaray ni Haira. Pero maram ka mo kumplituhon let siyam untang mga kuan siyam lah nga magdumiri but definitely wala problema di man na siringit balao nga kinahanglan hin siyam nga mag-a-acquit diri man. Itsiring lahat ito na balaon nga kinahanglan hindi si Zais nga butos di kang dinit kabugusan ng mga miyembro ito ng mga senador. Di si Zais. So ito na para ma-convict he vice President Sara Duterte di need 16 votes, 16 senators nga mag-convict nga di kan vice President Sara Duterte. So, it masaklapin din eh kay tama nga nasiring ginbebend itong law. Once nga ikaw in makitaan nga kalaban kit administration, ada kay ikaw in tatagan, bibil nga ka talagahin sa'yo. Pero ay nalaliwat kita pagin hipokrito. kay kun ni Vice President Sara Duterte liwat itun maging presidente. Diri baliwat sugad itun buhaton niya nga dihiton iya mga kontra ha politika.
2: El Castigador. El Castigador.
1: Diri ba sugad gihapon na niya gimbuhat niya amay kaniya tatay he former President Digong Duterte nga kundi damong pinangyasuhan ang nga tanan nga nakontra gimbubuyayaw gintatalumpigo sin mga yakan tungod kay nakontra ha administrasyon di ba sugad lot itpubuhato. Although yan na tinuod may danatong mga nakikitan nga may adapipira nga mga politiko nga gimpapahilom ay naringasa dira. Dili nila amon kay diri pagkakasuhan. Nababasa man ito mga ka-K5 pero ini nga mga politiko paprihula inin mga ka-K5.
2: El Castigador! El Castigador!
1: Danay bagan mga raog na tiyo kung eleksyon pala. Pero kung nagpapakalingkod na mga ka-K5, baa kay mga hawit na ini.
2: El Castigador! El Castigador!
1: Definitely, kung diri ma-acquit he Vice President Sara Duterte kung panaglitan magpinaniguro administrasyon mga ka-K5 nga inin makonvict talaga para matanggal nga di rin na makakandidato utro bisan or di na po pwede magkaput bisan ano nga posisyon di diha gobyerno included na din hit barangay tanod di na pwede magtanod mga ka-K5. Pero ato nakikita kay numbers game ining political exercise nga impeachment. Ato nakikita surely na yan ang mga panahon nga diri makukonvict inihi hi Vice President Sara Duterte. Kay kulang pa ihap iton aadih nga gapil iton administrasyon. O di man nga ni gapil but gapil hiton pag convict nga ni kan Vice President Sara Duterte. Kulang pentulo. Trisi pala hira mga ka-K5. So, you know what? Kukuri ang gihapon ini nga mag-convince tikang dito hiton na luyo nga grupo nga bumalhin nga daira para makabutos sin tulo. So, kung sugan ito may tatabo mga ka-K5, diri nga ni makonvict ini Vice President Sara Duterte, definitely sure winner ini hiya. Direto na sunod niya eleksyon, waray man talaga inin material nga pwede kaptan itong kuhan, administrasyon nga pwede perdehon ini Vice President Sara Duterte. Sa manlet materialis hindi ni consider ini former Vice President Lenny Robredo nga may ada mga silent nga mga supporters diri kan Vice President Lenny Robredo and may daniya base votes nga mga 16 million tanan no? 16 million iton base votes liwat ni Vice President Sara Duterte possible ini ada mga 19 nga dahat 20 million so kung may 16 million ini hi Vice President o former Vice President Lenny Robredo kung niya iton mamanukon iton administration definitely mabubutangan ini, matatagan ini piraliwat kap milyon. Amutan ini, kuniya itong maging kandidato at administrasyon, most probably, ada mga 7 to 10 million itong maya ambag. So may daniya mga more or less mga 23 million. Ano? Itong base liwat ni in Vice President Sara Duterte, ada ini ha mga, sering ko pa kanina, mga 24. So, mag-head on inin nga era laban. Dako na siguro it 5 million ini. Dako na, in fact, bisan 2 million. Dako na ini nga ihap. Para inin mapirdi iton usaha era mga kakaypay. So nga dito, itong baga pag-analisar natin, ano, nga inin kinanglan nira ma-convict si Vice President Sara Duterte para tiri na makadalagan. Ngan, magbutang liwat tirahin tao nga material para magdaugin pagka-presidente. Nga pag-abot it panahon, maugop lagi hapon nga dihan yan ang administrasyon nga mabaya di na itong 2028 yan mabswil to yung anuman liwat ng mga kaso kay nadipindi ni ito nagdadaog nga presidente. Nadiliwat kita mga ka-K5 baga malain man liwat nga itong sunod nga magdadaog itrabaho pag pinangasula pag pinangiha ngandi ritutukan itong mga ugat itong mga problema din niya Pilipinas sa mga ka-K5.
2: El Castigador! El Castigador!
1: Pero kay Vice, dati nga Vice President Lenny Robredo, baga waray plano mga ka-K5, hin baga pag hika, ano, pag hika kandidato. Amulain din ni iton, baga masisiring naton nga, ano, inin, amulain din nito naton masisiring. Baga waray plano, hinamat magplaplano, hi Hontiveros. Hino pa itong baga magplaplano, hi Trillanes. Di rin mananawag hira mga ka-K5. I doubt nga madawag hira nga di kan Vice President Sara Duterte. Kaya na, kung mabugos nga ni itong baga hira pagkita-kita, mag 16 or 17 votes, itong makukuha, itong pabor, itong conviction, usa man lay ni itong itong kunin ni itong plan B, ma-resign man lay ni hi Vice President Sara Duterte para diri hiya ma-impeach ngan makakandidato pa hiya sunod niya eleksyon. So man lay itong pagbubuhaton. Bueno, alas 5:37, ma-break anay kita kadali mga ka-K5. Anaton oras gin padangat tayo itong Klinika D3 Bio, the super food supplement nga Mighty C, the alkaline vitamin C, tagatagin extra nga proteksyon nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya nga immune system, yung Klinika DTX 500, makusog nga panguntra, itong high blood pressure. Stand by, mabalik, anyo taram Daniel Castigador, kataliwala pirang painumdum.
2: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
4: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karuyog matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
6: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
7: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
6: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
8: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
9: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nanay bumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tubtub alas 4, e medya itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
12: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
14: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
15: Mighty C DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
15: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
15: El Castigador!
18: El Castigador!
1: Alas 5.45 na mga ka-K5. At itong oras, gimpanang tayuhan na Klinika D3 Bio, the superfood supplement nga na Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon natong lawas. Nagpapakusog ito natin resistensya nga na immune system. Nga Klinika DTX 500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. Bueno, hindi natin didiging kikinitaan nga usang video. Pero wala iliwat didiging butang. Gimpakyan na niya didihiton kundin nga lugar. Didi kunuha amon. Sige na. Itaon natin na kundin nini nga lugar. Kay meda kuno didihiton iya baga posta, no? Usang kolektor. Usang leading company ito na pusino mga alas 9:35 ito na aga June 30, 2026. Kundi ini nga lugar amo ito na ito na din inin bibiling dito itong mga comment kay di man nakagyakan dito amo init problema mga ka K5 ito na mga nagbibideo para may content danay mga vlogger mga ka K5 katapos di rin malaigin susumat din nga lugar. Basta may dalagin pusin. Oo, abot ko din nga lugar mga ka-K5. Pero niyan, talinguhaon na ito na kundi din ini nga lugar. O kay paasibulin din eh, kung maamo naman la. Kwan, paangin it mga hinungdan hindi ni may tungod itong pag susukot ito na utang or bangin ito na hinungdan hindi ni hold up suga dito mga ka-K5 ano oy by the way ano ini balikon ta dito na istorya kaya mo mapasuyan ng istoryahon kasumpay ini na mga ka-K5 di dito nahitabo ano kadikan former vice mayor ito na Buyog Leyte James Buhol, ngayon ni anak, ni Carlo James Buhol. Dinahanto na itong pag-bisita, nga ito itong lugar, o nga ito itong warehouse, ano, han mga biktima. And nakita natin dito nga talaga utan manggod, ano, ining tao, kay bisan nga ni an compound, waring talon gate, ano, nga igin butang, tapos waring kwarta. Maganda, laylo ba? Kay dir nagdadahom, hin may adasugad hining inin mahitatabo. Di na ito na ato nakuha ng information na mga ka-K5, tikang din ito na ito na pakighimang raw. Ngadtuhan nakadto nga ang gintatahapan, ang suspect nga nakitaan, gaamo ito na nag-abduct han duduha nga biktima. In customer na nira nga daan based din ito na account nira no but ini in for confirmation pa ito mga kapulisan mga ka K5 may adangay an hinin utang ngadto iton biktima utang kay nagpapa-consignment siguro so millions ini mga ka K5 millions and then may tungod kay ang gimbayad nagtalbog ng mga personal check. So, dito na ito nakuha ang information na possible, ano, manggod kay, I don't know kung how true, but itong reliable, ano, ito na ito nakahimang raw, although warilahira magpa in an interview in live or did he have video in nagsiring nagin kasuhan may tungod ito na pagtalbog itong chick hinunganit diri mag magpa-file inihin kaso but nakipag-istorya pa kaya ninin kay baga na Seattle ano managmit malay ninin pag Seattle mga ka-K5 kay mag-istorya malay ni oo nga susugaron nalahinin inin siguro pag hinay-hinayan baga diri hira nagdadahom nga sugan ito na may tatabo mga ka-K5 pero usa ini hatun mga nakikitan nga angulo mga ka-K5 kay ano gagin abdak dinayto naton pamakianhan kung may dawa nadara nga salapi atun kay dara pati an kanang CCTV ano inin memory card nahadara indi ni mga ka-K5 ngan ang drawer bukas na nga dakot posibilidad nga nakadara hin kwarta may tungod kay may da mga collection talon mga ka-K5 nga ini nga collection iguhulog unta kakulup Monday so amay to nga dakot posibilidad nga nakagdara kay an indikasyon bukas na ang drawer nga nakadto ito na kwarta basar ito naton mga nakahimang raw dito ito na sulod ito na warehouse so ito ang istorya ano pagkena kay ginkumpirma na ini ito na pamilya kan mga otoridad nga adton natad-an nga patay nga lawas sa hinduha nga lalaki si Lago Sergeant Later inamo ini adtong gipipinamiling nga hi anay Abuyog Leyte Vice Mayor James Buhol nga anak nga hi Carlo James Buhol so na recover itong mga patay nga lawas sa hausang tingko ba mga ka K5 mamingaw ini siguro nga lugar ha Barangay Imelda. Nasabi nga bungto, pasado alas 9 kanina itong aga, Hunyo 30. So kung mayroon duman, nga ginsikmit ang magtalamay, hasulod mismo ito niya warehouse, dinahad ha Mayor Galite, dinahad ton Sabado, Hunyo 27. Nga na impormasyon, nga ang mga suspect and tulo, nga kalalakinan, din natudlok na ang pangilalaan ng mga ini. Ngan usa din ni ang ginaligar suki han negosyante. So nagtutuo ang pamilya Buhol nga usa ha motibo ang krimen ang ginaligar nga dako nga utang han usang mga usa ha mga suspect kan James Buhol. So pareho nga adlaw liwat han pagkidnap ginaligar nga nagpadarapahin mensahe ang mga suspect ano. Ha anak kan anay BC alcalde nga hi pay dengin pasabutan mga ini nga kaput nira ang mga biktima pero aday ni maupay nga kahimtang in fact kinabuhasan didanad ton Domingo nagpatapod nga ini nga mga suspect nagpatapod nga igbabalik nira ang mga biktima pero waray na ini utro nga magpaabat so pakulop yung pangulba na inhira kay didanad ton Hunyo 28 iran Domingo usang Mitsubishi Mirage naging tutuhan ginggamit nga getaway vehicle hiton mga suspect kinatad-an nga abandonado ini kinabandona asit yubugo itong barangay Tingib hiton base Samar so pareho nga adlaw gyapon gumawas ang report nga gumawas na tumabok na ni Kadtuha Sursugon iton mga suspitsado sa kayang Toyota Hilux nga HAH5228 sumakay ini ha MV Melvin Jules dipakad to Sursugon na recover liwat ang nasabi nga sarakyan gin abandon na lot ini ha Surya ha Suraya Quezon province mga ka-K5 so bueno. Wari na magod kita oras pero alin susunuron naton inin mga ka-K5 nga kaso ini nga duha nga magtala amay damo iton mga violent nga mga panitabo hini nga bulan iton Hunyo diniha aton alas 5:54 rin na kita oras mga ka-K5 batay ni Ilwat itsunod nga taramdan na naton D3 Bio evening newscast. Ang arit aton ging kausa, Hika K5, Engineer Robert Daniel Garraciano. Yan ako naman, Hika K5, Roger Tilana. Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan. Ang syudad ng Tacloban, yan bugos ng Siniranga Visayas. K5 News FM.
2: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
19: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa napakagandang epekto nito sa katawan. ATX 500 Herbal Capsule, ang superior antioxidant. Muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At sa mga kaibigan po natin, ha, naka-live po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon at magandang pakikinig sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programa. At sa mga kaibigan naman po na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. At lagi natin pinapaalala na huwag kalimutang inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lalong-lalo na sa mga alam na na meron ng mataas na kolesterol ang daanan ng dugo, sa mga kaibigan natin na nagpa-laboratory test na at mataas na ang kolesterol. Dahil po, mga kaibigan, ang Superior Antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, tumutulong itong pababain ang iyong kolesterol. At ayon nga, mga kaibigan, ha, sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ito yung mga hindi kapansin-pansing indikasyon na may taba na sa iyong dugo. Ang una, mga kaibigan, parang laging mabigat ang dibdib kahit hindi ka pagod. Kasi po, mga kaibigan, kapag may cholesterol build up na sa iyong ugat, sa iyong puso, lumiliit ang daluyan ng dugo. Kaya may pressure o bigat kahit walang ginagawa. At ang pangalawa, mga kaibigan, parang kumikirot ang kaliwang braso, balikat at liig. Maaring sinyalis ito ng nag-uumpisang blockage sa coronary artery na nagpapakain ng dugo sa ating puso. At lalong-lalo na kapag laging masakit ang ulo sa bandang noo o bato kahit may tulog naman. Dahil, makaibigan, ang cholesterol build-up ay pwedeng magpataas ng blood pressure, nagiging trigger ng tension o vascular headache. At isa pa, itong biglaang panglalabo ng paningin o panandali ang pagkaduling. Dahil, makaibigan, kapag ang ugat sa mata ay naapektuhan ng bara, nababawasan ang daloy ng dugo, kaya panandali ang nanglalabo ang mga mata. At lalo na kapag mabilis na umiinit ang ulo o madaling mapikon. Dahil, makaibigan, kapag kulang ang oxygen sa utak mula sa mabagal na sirkulasyon, apektado ang mood at stress response. Lalong-lalo na pag lagi ka nang inaantok o mabigat ang katawan kahit bagong gising. Dahil po, makaibigan, kapag mabagal ang blood flow, kulang sa oxygen ang cells, kaya parang kulang pa rin ang pahinga. At lalong-lalo na kapag lagi nang kumakabog ang dibdib, hindi regular ang tibok ng puso o nagkakaroon po ng palpitation, indikasyon niyan na nahihirapan ang puso mag-pump dahil masikip ang mga ugat, kaya bumibilis o humihina ang tibok ng puso. So yan yung mga kaibigan, ang mga sintomas o hindi kapansin-pansing indikasyon na may taba na sa iyong dugo. Kaya kapag nakakaramdam na ng ganito, mas magandang ipasuri ang iyong dugo at inuman na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagtataglay ito ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga bara-bara sa dugo para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure at lalong-lalo na maiwasan ang sakit sa puso. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
15: DTX 500.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, alas 6:01.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
20: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Evening Newscast.
20: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mga kagipay, ba nila itong magpasong ang mga notisya nga natin mga laray uluhan. Balita lokal, sa Rakyan, kaginaligar ginamit pag-iskapuhan mga suspek han kidnapping Mayor Galete, Tarikober, Quezon Province.
21: Construction worker nga una na nga naaresto hapangawatin electrical wire has San Marico Bridge. Otro nga nadako, papareho nga rason na.
1: At naman na balita nasyonal, online game nga Roblox, Derig Baban, Hap Pilipinas.
21: 1 billion pesos nga kaso kontra kanda Congressman Martin Romualdez Zaldico nga iba pa, igin basurahan korte, Quezon City.
1: At balita lang yung galab na sa Amerika, doble ang ginpadara nga buli ha Venezuela, mahuman ang magkasunod nga linog.
21: Unong patayapan musil ha Youth Welfare Center ha Germany, suspect arestado.
1: Kaya nato naman, balita negosyo, presyohan ticket ha aeroplano posibleng magminos. Yan itong bulan han Hulyo, may tungod han paghabubo naman ng fuel surcharges.
21: Balita kakaiba, wanted nga Batman, misteryoso nga gindakop ang mga ginaligar nga kawatan.
1: At naman balita high sports, sa company Eman Pacquiao nagsampahin reklamo ha Games and Amusement Board.
21: Balita entertainment, bugto ni Jericho Rosales nabilingan na mahuman mawara tikang han Father's Day.
1: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Padangat tayo ang D3 Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw hiton na Martes, Hunyo 30.
21: Live niyo ang mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian yan, makikita na kami. Din man nga partihan na kalibutan, ipinagito namon na YouTube channel, TikTok, nga na Facebook page, K5 News FM Digital.
21: Nga na detalyehan aton mga balita.
1: Siya nito na ito na balita lokal, isang abandonado nga sarakyan ang narecover Saraya Quezon. Diin na ginaligan nga amo ini ang ginggamit pag-iskapuhan mga suspek ang kidnapping incident na mayroon galigte. Ito naglabay nga Hunyo 27. Subay ang report ng kapulisan na kita ng Toyota Hilux nga may plate number HAH5228 amay Maharlika Highway, Barangay Balubal, Quezon. Kakulok ini nga adlaw. Mayroon duman nga kapareho ini han sarakyan nga ginaligar gingamit at mga suspek apag iskapo di tabok sa Santa Clara Port ha Allen Northern Samar di pagkanto ha sursugol. Yung kumpirman mismo han Saraya PNP nga nagtutugma ang unit nga na plate number haton sarakyan. Kasi haton era koordinasyon na Police Regional Office 8 egin pailarom ha technical examination nga na forensic processing ang nasabi nga sarakyan para makakuha hing kadugangan nga ebidensya kabahin ng insidente. Nakikigsumpayan na gihapon ang Quezon na Provincial Police Office ha PRO 8 headquarters para hapag turnover han sarakyan.
21: Hakadugangan nga notisya lokal, ginkondinar han gobyerno lokal han abuyog ang pagpatay ha magtalaamay nga Bohol. Ha Facebook post igin sumat ni Abuyog Mayor Limuel Jean Traya nga nakikisubuhiya ha pamilya ni Raanay Vice Mayor James Bohol nga anakini nga hey Carly James Jimbo Bohol. Siring ni Traya nga anasugar iton nga panhitabo in waray lugar ang Katilingban tungod kay direkta hini nga gintalapas ang kamurayawan kahapsay nga seguridad. Nakarawat ni Raan kompirmasyon nga waray na kinabuhi ang magtalaang o magtalaamay nga Bohol, tikang mismo ha Philippine National Police.
1: Samtang kadugangan nga notisya lokal, arestado ang usang lalaki hagin dumara nga bypass operation at mga kapulisan na kakulup Lunes, Hunyo 29, Barangay Barayong Abuyog, Leyte, kinkilala ang suspek kanalyas Yep-Yep o Jep-Jep, 37 anyos, inasawon nga residentihan na Barangay Gintagbukan, haparihong nga bungto. Ang suspek in usang hapon nga street level individual nga paragbaligya, hin illegal nga droga, haira mismo bungto. Nakumpiskar haiya ang usang sachet nga may sulod nga gintatahapan nga shabu. Apagena, nakapailaro na hiya ang kustudihan Abuyog Municipal Police Station.
21: Hakatapusan nga notisya lokal, nadakophan mga otoridad ang usang construction worker nga nagawat hin electrical wire Hasan Juanico Bridge, Barangay 97, Kabalawan, Tacloban City. Yan ang Martes, Hunyo 30. Ang 27 anyos nga suspect ingin kilalakan alias Kuya Gia, residente han Santa Rita, Samara. Nagawas nga naaresto na hanuna ang maong suspect hapangawat gihapon hin alambrehin kuryente pero nakagbayad hiya kinapiyansa samtang ginuhulat pa ang iya kaso. Narecover ha iya ang 20 kametros nga ginutod nga electrical wire nga ginbanabana nga nabalor hin 12,000 pesos. Hapag kayo nakapot na ang suspect, Tacloban City Police Office of Police Station 3 para han dokumentasyon ngan kaangayan nga disposisyon.
1: Alas 6:08 na itong mga balita lokal, gimpadangan tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement.
20: Balitang National!
1: Ato naman balita nasyonal, diri lakip ang Roblox at mga online games nga igbaba na Pilipinas mahuman nga ini in makapasar habasaran han Department of Information and Communications Technology o kung DICT nga nagigipagsumpayan gihapon ha mga otoridad ang mga developer handa sabi nga mulay ang Roblox inusang global online platform nga game creation system nga ginmumulay yana itong mga kabataan din na pwede na makagmulay ngan makaghimo hin mga 3D games nga kasagaran may genre nga role playing, obstacle courses, puzzle games ngan iba pang mga viral games naka-focus ha viral events. Sumala kan DICT Secretary Henry Aguda na sunod daw ang mga developer han Roblox han age-based restriction nga Roblox for kids ngan Roblox Select. Sering ni Aguda, naghangyo gihapon hin extension ang Roblox nga makagbugos han ira korporasyon na Pilipinas antes matapos ang tuig 2020.

0: nga madeterminar kung minor de edad o 18 anyos tipaigbaw ang edad han mga users.
1: Pagkatapusan nga balita nasyonal, iginbasurahan Quezon City Regional Trial Court ang 1 billion pesos nga civil case kontra kandaanay House Speaker Martin Romualdez, anay ako Bicol Party List Representative Zaldi Coa, Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, ngan iba pa, nga may pagisumpay haman ang maliyang flood control project hamao nga syudad. Kakuluplahan Hunyo 29, iginanunsyuan ha publiko ang maong nga desisyon ng korte nga nahimo na hadton Abril 15 pa yan ang atuig. Sumalahan QCRTC awaray makabayad hin filing fee ang mga nagsalawa din reklamo. Bisan kung naghatag na ang korte hin notice, didapahan na Pebrero 20 yan ang atuig. Ang reklamo iginpasaka ni Anay Quezon City Councilor Antonio Enrile Inton Jr. hangaran han United Peoples Against Corruption hadto na Desyembre 2025. Simulahan grupo kung may da milyones nga da bilyones pesos nga pondo, kinahanglan may da proyekto. Kung may da proyekto, kinahanglan may da klaro nga resulta. Ngan kung waray resulta naman, kinahanglan may bumaton kung kay ano nasugad ito na. Ginbasolan grupo ang ginaligar nga pakyas nga flood control project hapirmi pagbaha ha Quezon City labina han Nova Liches.
0: Alas 6.12, natong mga balita nasyonal, ginpadangat hayuhan Mighty C. The Alkaline Vitamin C, naghatagin ekstra nga proteksyon hatong lawas. Nagpapakusog ito natong resistensya nga na immune system.
2: Balita International. International.
0: At naman mga balita halang yaw nga labnasan mga kakaypa, gindugangan pa han Amerika nira bulig pinansyal Venezuela mahuman ang pag-iguhan magkasunod nga linog. Sumala US State Department nag-alutaga ang Estados Unidos kin 300 milyones dolyares. Ganan na sabi nga kantidad in dubliti kang hansyahan nga pledge sini nga 150 milyones dolyares ini nga pundo in makakabulig ang mga medical care, food assistance, tubig, sanitation, shelter, nga protection, nga logistics. Direkta ini nga igahatag ang mga partner organization sugad ito na Samaritan Purse, Catholic Relief Services, World Food Program ng Red Cross. Ginaprihan nagyapon ng Amerika ang Simon Bolivar International Airport ha Caracas para ito mas malaksi ng relief operations. Mababaruan na mas sobra 1,400 katawo na ay kumpirmado nga namatay ha nasabi nga insidente.
1: Hakatapusan nga balita internasyonal, nagbilin hit 6 katawo nga patay an natabo nga panmusil house nga Youth Welfare Center ha syudad han state ha Germany. Natabo an panmusil banda alas sa 12:00 han udto ha Dunkerstrasse, Hamburg. Sa mga kapulisan, kalakip ha mga nagkamatay an 4 nga babae ngan 2 nga lalaki. An usa ha mga biktima ay namatay samtang gintatambal ha ospital. Dayo naman nga nadakop ang duha nga suspetsado samtang usaan padayon pa nga ginimbestigaran han mga otoridad. Hapag kaya na, diri pa natutudlok han mga otoridad ang motibo han panmusil. Nagpapabilin nga sarado ang lugar kundi natabo ang insidente samtang nagpapadayon ang imbestigasyon.
0: Alas 6:14 na mga kakaypan. Nato na balita halang yaw nga labnasan ay ginpadangat tayo ang klinika DTX 500 makusog nga pagkontra ang high blood pressure.
2: Para balitang negosyo, negosyo.
1: Para naman ha balita negosyo. Para mga biyahero, posible malauman ang pagmenos ang presyo ng tiket ha aeroplano ha Pilipinas sa bulan ng Hulyo mahuman ibadan han Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge ang agin kokolektahan mga airlines. Sumalahan na kaba, tikang ha level 12, magiging level 9 nala ang surcharge. Butsig ngon, ilarom han level 9, ang kadugangan nga baraydan han mga pasahero in tikang ha 287 pesos, nga da 839 pesos, mas hamubo kontra han 389 pesos, nga da 1,137 pesos han level 12. Among gihapon ang matatabo ha mga international flights, kundiin magiging sobra 900 pesos, nga da 7,000 pesos ang surcharge, tikang ha

0: 1,200 pesos nga da 9,500 pesos. Samtang ang mga pasahero naman nga halipot la ang destinasyon hagawasan Pilipinas, suganan tipakadto ha Hong Kong, Taiwan ngan Vietnam, in malalauman ang pagbayad hin additional fee nga 947 pesos and 30 centavos. Ininga minus ha fuel surcharges ina matungodhan paghabubo gihapon o paghabubo gihapon han jet fuels ha global market.
1: Alas 6:16 na ang aton mga balita o balita ha negosyo gipanangan tayuhan na DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa.
2: Balitang wow!
1: Ato naman na balitang wow. Waray na Hagudam City Bruce Wayne Ohi Batman. Kundi ato na hiya, yan na ha Mexico. Nagpinandakopin mga ginaligar nga kawatan era lugar Halagos de Moreno Hajalesca. Kasagong blakin na pulukad lao, may na lima ng mga kalalakin ang anakit ang nga waray makakagius. May tungod ato nakatape hira ha mga puste. May na pahaira ang ginsuratan han Mexican vigilante hinpulong ratero o kon kawatan ha Espanyol. Pero gihapon haira in bagagin kastigo anay samtang igintape hapuste gamit ang duct tape. Kundi in duha haira in magkaupod nga igintape tupad ang ginaligar nga mga gingkawat nira nga motorsiklo. Pero bisan pa kung gindadakop ni Batman, ini nga mga ginaligar kawatan, hiyalugod and wanted iya na. Ngan ang mga gindakop niya nga kalalakin ang inginbuhian han mga otoridad. Gingkompermar han lokal nga pulis dito, nga ginbibiling na nira ang suspect. Teringya po ng prosecutor dito, nga giniimbestigaran na nira ang ginaligar nga pangawat han mga kalalakin ang nga gindakop han Mexican vigilante. Pero yan na, ingin buhi ang anay nira ang mga ini. May tungod kay ginko considerar pa nga ang mga ini nga mga biktima may tungod hadto na illegal nga pagdakop ng pangastigo haira ang ginbibiling yan na ang Mexican version ni Batman. Mga kakipay, naton balita nga wow, gin padangat ini haiyo han Klinika D3 Bio na superfood supplement.
2: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Para naman na balita entertainment, natadaan ha Bicol ang bugto ni Jericho Rosales nga hi Jerry Maya Rosales mahuman ini ma-report nga nawawara tikang pahan Hunyo 21. Nagtinagungayan hi Jerry Maya tungod kay nadirhiya nga bumalik ha usang rehabilitation facility ha Batangas. Sumalakan Jen Go, asawa niya, ginplano nira nga ni Jericho nga igbalik an iya bana ha rehab kumo Father's Day gift. Hi Jericho na suporta ha pagparehab an iya bugto, kundi in an urhi nga rehabilitation center nga kumuputan bugtohan aktor in namumutang ha Pasig City. Siring pa ni Jen, hi Jericho pa ang nabayad han binulan nga pagparehab ni Jerry Maya, kundiin kay baganahiya amay han manghud nga Rosales tungod dumakohira nga waray amay. May dangayan unta kukumplituhon nga 1-year rehab program ni Jerry Maya, pero na-insister hiya nga okay na hiya sanglit na kumbinser niya hi Jericho nga igpabalik na hi o igpabalik na hiya ha irabalay. Dugang pa ni Jen, tanan nga iragin bubuhat in para ha ikauupay han iabana agod maundang na an addiction o an addiction hiniya nga na magin maupay liwat an iya behavior.
1: Alas 6:20 and aton na balita showbiz again padangan tayuhan DTX Beauty Soap kampanti ka sa lagang dala na DTX Beauty Soap. Ato naman balita pag natakusog nagsampan reklamo ha Games and Amusement Board o Kongam ang kampo hanboksigidor o konboksingero kay Iman Bakusa Pacquiao kontra iya kaasdangay hakauman la nga boxing match nga referee han iran naginmulay tungod han paru o kon pauro utro ngan gintutuyo nga rabbit punches o mga suntok kaluyuhan ulo ni Ima nga mahugot nga igin didiri ha boxing. Manuduman kay Rodeline Perez in nakamulay ni Eman dinadto na Hunyo 21 para ha B ukon PBF youth lightweight title again papangundahan ng referee nga hi Gerald Tumildan. Nagdaog gi Perez si pinagihan majority decision kasumalaka na Juana Rosa Bahusa Dino nanay ng manager ni Pacquiao nga diri aksidente ang nasabi ng mga suntok. Gindig unan ang kampo ni Pacquiao nga waray man la may iginhatag nga diskwalifikasyon ang referee kan na Perez nakaluyo patun mga ginbubul iwan hini nga illegal punches. Dugang pa ni Dino nga nakaabat na hinpanig-ah hanlawa si Iman samtang ibubuhat ang era boxing match ni Perez. Egen pailarum na ha City Scan at Boxidor nga ginuhulat na lang ang magiging resulta hini. Samtang ginkompirmar naman na ang Cub nga nakarawat na nira ang reklamo kasumpay haginaligar nga alleged misconduct and officiating lapses. Wala hagab nga hira in masunod ha sakto nga proseso nga aaruan in explanation ang mga dabi ha reklamo agud masigurado ang due process antes makapagpagawas in desisyon. Mga ka-K5, natong balita sports, ginpadangat ni Iyuhan Extend Food Supplement. Nagatagin extra kusungan enerhiya, sigurado ko kulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka. Mga ka-K5, iyo palimbatian ang naging kabugusan ng katukibang ang Klinika D3 Bio Evening Newscast. Ano yung mga naging taga-pasamuan? Ako si KK5 Roger Tilana.
0: Ako naman ay KK5 Kim Soriano.
1: Parang kampiyon yung mga balita, serbisyo publiko.
0: Ngan kaliawa na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa malusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kung may namang kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DDX Coffee Mix na may nakaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na ko ka mo DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center so kada DTX 500 Mighty C D3 Bio DTX Coffee Mix DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh ngan Extend the food supplement mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte Bilngala and Christian Pharmacy may mumutang ha barangay 110 utap Tacloban City barangay 80 Maras Tacloban City Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
6: Yes. Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
7: Mga sangkay, may pahabol ng libreng check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulo. Oo, libreng check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tubtub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabalit sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
15: Gagani ko ninyo ang nag-Mighty C ko mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Kipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C
17: ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon yari na.
2: Memory Advance.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Ang kakampyong estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila mga higala tungod ni ining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa paglaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala. Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, og Mindanao. Kini na usab inyong higala igsoon, Brother Jerry Gabaya, ayuban sa atong tulumanon og inyong tulumanon. Makig-uban usab hangtod sa alas 7 mga higala sa atong panag-uban karon sa gihapon. K5 News FM Dumaguete City. Live kita karon may galas to panag-uban sa ato dining panag-uban ato usab ginapaabot ng panimbaya ngadto sa tanan og sangalan sa ato nga station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao og sangalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy og sangalan sa ato higara Engineer Jote karon sa pikas lawak sa atong master control K5 Engineer Bel Andro Racuma. Mayong gabi sa tanan-tanan gayod na ito nga mga kaigsoon na magala sa ato ang panag-uban sa atong palibot ni karon sa probinsya Negros Oriental, ngadto sa tanang masilingan nga probinsya Kabisayan, o ngadto sab sa Mindanao at ang ginapaabot ng panibaya karong mahigala ang kaigsoonan, o sa ato karong panag-uban at makauban Sister Honey Rose from Ormoc City. Mayong gabi ilang kanimo, Sister Honey. Hello, mayong gabi
1: Hello, Brother Jerry. Maayong gabi usab kani mo o usab sa atong mga sa atong mga minahal ng mga tigpaminaw.
0: Dalay ng Diyos, may galam kingsunan. Kumusta, Sir Honey, ang imong panahon diha? Kami dere, mapasalamaton migdako gahapon, labihang kusugas ulan. O niya, gitubag yun ang mga pangamuyo sa daghan ng inahanglan ng ulan sa taod-taod na ng mga adlaw. O niya, dinhi, nakatagamtam na yun. Busa, ang signal na noon sa pagkakaroadlaw, ha? Wala na tayo kung karon kay gabi video wala ta kayo makahatag yun o pagtagad sa atong live nga panag-uban at tungod sa mga kakulian. Okay, may galam king sunan at magkauban si Sir Honey karon ato karon gutan Sir Honey doon ay usaka nindot kayo nga itong ihan ay karon kay usaka balita ako ning gina-forward murag doon ay rehearsal repetition of the history of the Seventh-day Adventist Organization dito sa San Francisco, California. Doon naman tayo mga kaubanan dito, parintig yun nato dito. Nagapaabot sa sila ka nato o direct ng mga information. Nasunog yun ang dakong simbahan na matiyan yun. O niya doon na pa'y bata nga 5 kabulan pa edad. O niya unbelievable. Kay Seventh-day Adventist Church sa San Francisco, California. Niya dako kaya na nga simbahan. O niya, unbelievable kay gikan sa atop ang usisang kalayo. Boy no, mga igalang magkiksuna, ako lang nang i-appeal sa atong panagisigong Sir Honey tungod kay kinimanggong atong panahon karon. Murag wala gyoy, bisan sa atong nasun sa Pilipinas, murag wala gyoy ideya. Wala ideya ang gobyerno, wala ideya ang mga simbahan. Mga Kristohano, magtotoo, wala ideya nga makabaton o kahusay kalinaw. O ang delikado ani, kon mukalit ang kalinaw, pag-intervene, doon na po dahil mukalit dahil nga pagkalaglag. So ato na misgutan ng galam kingsunan, ato aron sa pagsiguro yun sa ato ang pagpangalagad, labi na sa kingsunan nga wala kayo sila makamatod pa, makahibalo sa mga mahitabo nga nakalatid ang daan sa bilang kasulatan, ato ning himoong pagtuon karon nga si Kristo ang atong sentro. Boy no, sa di patamad to sa ato nga paghisgot, pagbasag mga reference ining tanan, ato sang ipahigayon sa naandan ang atong binuksan nga pag-ampo manigugman ako nga makaigsunan. Mag-ampo ta. Among amahan nga langit nun, mayong gabi kanimo o Diyos. Daghan kaing salamat sa lain usab nga kagayunan nga maghihatag ka namo nga makapadayon pa mi sa buluhaton nga imong gitahas nga mao ang pagmantalas may balita sa kaluwasan nga walilain mo sa Ginoong Hesus. Ang dalan, ang kamatuoran o kinabuhi. Busa, dalaygon ka sa walay katapusan sa imong pinadayunong tinguha na ang tanang mga tao sa kalibutan mga luwas unta. og managpakakabot sa kahibalos kamatuoran. Salamat kaayo nga pinaging sibyahan sa K5 News FM nga gipanag-iya ni Doc Ramil Oy na panalanginan ang makatauhan og mapanalanginan pa usab ang daghan nga wala pa makadungog sa mga kamatuoran. Hinaot nga pinagi ni sibyahan o Diyos daghang makatauhan nga makabaton pa sa kagawasan samtang duna pa'y adlaw. Dalaygon kausab sa imong pagpanalangin sa tanan-tanan nga pamilya ni Doc Ramil gikas sa maginikanan, mga igsuon ngadto sa iyang pamilya, sa iyang asawa, mga kabataan ug tanang mga empleyado ining sibihan sa K5 News FM Philippines. Salamat sa iyong paggamit ng mga instrumento ining tanan. Sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Ato karong hisgutan makigsuonan, dunay atong direktang nabati nga mga pangutana. Murag napasel siya sa unsa gani lang hubad ning napasel gani kanabang murag di man po siguro libog ha natingala o murag natingala yun ana mahigala makigsuonan. So ingon ani ning atong pag-alaga dunay katingad-an. Dalagon ang Diyos nga sa ato karong nga panag-uban, nakahook up na turon ha ang K5 sa Tacloban City. Salamat kayo nga ito kang K5 Robert Garciano. Mayong gabi eh, nakahook up ta diri sa K5 Tacloban. O, salamat kayo nga ito sa atong technical department nga ito kang Robert. May God bless you all diha sa Tacloban City. Ingon ani mga higalam kayong suunan, doon ako'y nahinabi. Taod-taod kayo may nag-istorya tungod lagi ining iyang pangutana, pero wa lang matul nga naata din sa programa. Apa nagapaminaw, nagsubaybay kanunay, mauna ako po siyang itagaag pagpasabot. Matagkaroon ako niya. Apan gusto siya nga mapaabot yun din sa atong tulungan kay iya po buot higala nga mapaambit nga tusuban iyang hunahuna. Ang iyang hunahuna mga higalam kayong suunan, nga ang kaluwasan nga gitinguha sa Dios nga kitang tanan nga mga makasasala dili ta mga laglag sa adlaw unya nga ang kalibutan laglagon. Maunay gitinguha ang kalaglagan nga iyang nasabtan usab mao kining kamatayon sa atong lawas. Hinuon dunay daghan nga nakasabot nga kon ang atong lawas mamatay, aduna pa'y saad nga pagkabanhaw alang sa kinabuhi. Pero kanang pagkabanhaw alang sa laing kinabuhi, mga higalam kingsuunan, kinahanglan na nga ato yun ng sabdan, kay conditional ka na. Diha na nato na may bawaan nga kanang pagkabanhaw, conditional. Nga gusto tag ka ng magkinabuhi na puntag balik ining kalibutan nga sumala sa ato ang naandan, sumala sa atong kagustuhan. Mauman na ang daghang giunahuna, nga ni daghang mahadlok ang mamatay, ang lawas, tungod kay gusto lagi magkinabuhi nga walay kamatayon. Nga nasintro yun ang pagkinabuhi nga dayon sa physical nga paglungtad. Kanang pulong dayon sa may husabagsabot ninyo ana, kinabuhin dayon everlasting or eternal life, maumana. Kadtong kinabuhi ni Adan o ni Iba sa wapa sa makasala, everlasting man to, eternal man to, life eternal man to. Kaya ang ilang pagkaon, tree of life man to. Namatay lang sila kaya nakakaon sila o pagkaon nga daotan. The tree of knowledge of good and evil. Dili ang Dios gusto nga ang tao nga iyang gibuhat mahibalo siya o daotan bisan sa iyang huna-huna, bisan sa iyang mata. Dili gusto ang Dios ang tao makakita og daotan, makadungog og daotan, makahuna-huna og daotan, magbati og daotan. Kinahanglan ang tao wala gyoy mansa o lama sa iyang kinabuhi, bisan pa gani sa panlawas sigala di nakabubuton sa Dios nga ang tao masakit. Di nakabut-on sa Dios nga ang tao mamatay og balatian. Dili na niya kabubut-on. Mangutan na takinsa malining kabubut-on kining mga kamatay ron sa balatian. Mauna ida kong pangutana. Kay kanus aman magsugod di ay nga ang tao mamatay. Daan na ba sa pagbuhat niya nga mamatay yun? Conditional na ang pagkamatay. Kay kung ang tao nagmatinumanon pa sa pulong sa Dios, dili unta gyud mamatay. Pero giilad man sila sa maglilimbong ang kaaway sa Dios tingon mag ay dili mo mamatay kun makaon mo ini, dili mo mamatay. Mabuka lang ang inyong mata. Mahisama mo sa Dios nga makaila mo og unsay maayo unsay daotan, may pagkainsakto na kay kadtong kahuya giila ka to ginganlan to nga kahoy og the tree of knowledge of good and evil. Pero ang uban mingog mauni ang apple. Unsa nga classes apple? Apple mingo og unsang classes apple? Star apple, pineapple, daghan ra bang apple. Pero sa tinuod nay mabasa sa Biblia nga pulong apple. Pero dili mauto ang prutas nga nakaon. Kalayo rin lami ining apple ikumpara sa daghang prutas pangalami kainog ibasi na to sa iyang lasa. Mauni mga higalam kegsunan. Pero ingon ani ang ato dinhing tinaon nga ato masabtan ha, ang pagbuhat sa Dios nato nga tao daghan pakaayo ang nangutana nato ana. Ingon ana di ay, ingon ana di ay, ang pagbuhat sa Dios sa nato mga higala, daghang wala masayod nga duha ang atong lawas. Uy, sigurado ta? Daghang wala masayod ana, pero atong sulayan og basa ang Biblia. Atong sulayan. Hala, doon na mo'y balang kasulatan at umasawang sinulat na Apostol Pablo. Sa unang Korinto, Kapitulo 15. Versikulo 44 ang atong basahon. O pwede po atong idritso sa 45. Apan din hita magsugod og basa sa versikulo 43. Kini igatisok sa kaulawan apan kini pagabanhaon unya diha sa kadungganan. Kini igatisok nga mahuyang apan kini pagabanhaon unya nga makagagahom. 44. Ato ni i-clarify. Nga ni apa diri sa 42, mabaw pag yun nga bahin. Maingon man usab ni ana ang pagkabanhaw sa mga patay. Ang lawas nga igatisok madunot ra, apan ang lawas nga unya pagabanhaon dili na madunot. Sa versikulo 44, sumpay sa atong ibasa, kini igatisok ingon nga lawas nun, apan kini pagabanhaon ingon nga lawas nga espirituhanon. Kon aduna may lawas nga lawas nun, aduna man usab ing lawas nga espirituhanon. Nasabtan ta ni. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 44. Sa English ni, it is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. 1 Korinto 15:44. Alright. Tungod kay duha ang atong lawas, kundi ta makasabot ini mahigala, maunang duna gyud tay daghang pangutana. Duna po tay mga murabag ka nang di ganita kasabot. Kabantay mo anang naay mamatay mga higala labi ng atong hinigugmas kinabuhi. O daghang kay nang matay nga murag halos di siya katulog og duagyoy hustisya. Na daghang gipatay, na daghang namatay, nga di ay doon ay adlaw-adlaw. Na ay mga balita nga nangamatay ng murag dili madawat sa natungdan. O niya, ang resulta mga higala, magminatay po ning namatyan, of course, in nature, sa atong human, gitawag nato og nature, no? Sa ato ang mga, kaning atong emotion. Labi na buutan, labi na maayo, pinangga, tanan, ingon ana. Bisan pa og mga naay pagtuong atos Dios, naay daghan kaayo nga mga mamatyan gani, murag, wa nagyoy laing adlaw sa kinabuhi nga magkita pa. Pero dinis balang kasulatan, aduna kini daghan gyud ayong mga gipasabot ni Ginoong Hesus. Ingon sa iyo, kadlokin ninyo na makapatay sa inyong lawas. Nga dili na arang makapatay sa kalag o sa espiritu. Pero na amagidili ini mahigala ma matud pa murag di gyud ani ba mo salig. Asa na to mabasa gani na? Mateo kapitulo 10 bersikulo 28. Og ayaw ninyo pagkadlokis sila nga magapatay sa lawas apan dili ara magapatay sa kalag. Mao hinoy kadlokin ninyo ang arang makalaglag sa kalag og lawas didto sa impierno. Kining kalag og lawas higala di gyud ni mabulag. Di ni mabulag. Kaysa sinugdanan ani ang tao nga gibuhat sa Dios, ang pinakaunag yung tao, ang material niya mao ang abog sa yuta. Ang abog sa yuta kay gamhanam nan ang Dios mahimo ginyang maumol, mahimong mapurma. So gipurma niya og tao bisan pag kining mga mananap. Kining mga mananap, tanang mananap. Atong mabasa sa Hinesis kapitulo 2 bersikulo 19. Ang pagbuhat sa Dios nagikan gyapon sa abog sa yuta. Ato ning sulayog basa alang ni adtong wala masayon. Atong mabasa ni sa Hinesis kapitulo 2 bersikulo 7, ha? 7 alang sa tao ni nagingon. O giomol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Mauni ang kahimtang sa tao. Atong basahon bersikulo 19 maog yapon ang kapitulo. Nagingon din niya ang mga nakasulat. O giomol ni Jehova nga Dios gikan sa yuta ang tanan nga mga mananap sa kapatagan o ang tanan nga langgam sa kalangitan. Og sila gidala niya kang Adam aron makita niya kung unsaon niya paghingalan kanila. Og ang tanan nga gihinganlan ni Adam nga mananap nga buhi kana mao ang ngalan ni ini. Kini nga mga pulong higala naa ni sa kasulatan pero daghang wala masayod nga ang nagngalan diay ni ining maong mga mananap si Adam. Kaning kabaw si Adan nangalan anak kanang baka, si Adan nangalan kanang kabayo, kanding di na pwede atong usbon. Di pwede atong inon ang baka, kabaw, ang kabaw, baka, di na pwede. Kay originally ang nagngalan anak, naa ang Dios yun mismo nagasaksi anak sa paghingalan anak ni Adan. Na nganong gisgutan ko man eh, nganong pariho man ang material sa tao mananap, bisan pa gani sa langgam. Abog gikan sa yuta. Mao ning gisgutan din he. Ang walang maapil diri ang isda. Oh, pero nasayod ta upat ka klase ang unod. Kita nga tao unod kita. Nagingon si Ginoong Hesus sa Juan 6:63 nga ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu. Okay, dinhi ta karon. Kining atong lawas nga gipurma sa Dios gikas abog nga nahimong unod, dili ni siya mulihok. Dili ni siya mo function ang iyang mga parts atong lawas sa sulod o sa gawas nga bahin sa mapanalitan sa atong sensory organs. Pila man kabuok atong senses sa tao. May kita nga tao. Pila kabuok atong senses. Daghan mang inipon murag na ay nagngalan gani nga. Pila kabuok gani? Unsa ni ang sense sa atong mata? Kung mutanaw ta, magka-sense, makamatikod. Ang pulong sense, makamatikod. Ang mata na ito ni, makamatikod ni. Sa atong makita, sense of seeing. Kining atong igdulungog dalunggan, makamatikod ni. Bisang nagpiyong ang mata, pero ang dalunggan, makamatikod. Sense of hearing. Ang atong ilong pangsimhot is smelling. Ang ato nga baba, sense of taste. Mauni ang muila sa iyang lasa. Panilaw. Unsa pa isa? Sense of touching kaning atong kamot. Alright. Kaning atong sensory organs makaigsuunan. Kung magisgot na sa panlawas, wala ni siya'y gamit. Wa ni function. Kung wala pa ang Dios, maghuyop, gikan siyang baba, o gininhawa sa kinabuhi ngadto giagi sa ilong sa tao. Mauning atong gibasa sa Genesis 27 nga diha padayon ang tao nga nahuy pa na sa gininhawa sa kinabuhi gikan sa baba sa Dios, giagi sa ilong sa tao, didto na dayon ang tao gitawag og kalag nga may kinabuhi. Unsa man naghatag og kinabuhi? Juan 6:63, ang espiritu. Kung wala tong espiritu nga gihuyop agi sa ilong sa tao, ang tao kalag gihapon, pero kalag nga patay. Natawag siya may kinabuhi tungod kay dunay gininhawa. Sa kinabuhi. So kung magawas na kining gininhawa sa kinabuhi sa tao nga mao ang pagkamatay, ang lawas mo balik ngadto sa abog. Si Adan o si Eva giingnan sa Dios nga bisan pa Adan o maghago mo, magpasingot mo sa inyong lawas, maghago mo aron mo makakaon, mabuhi mo unsa inyong matang sa panginabuhi, pero kay sa abog mo gikuha, sa abog mo papauli. Nagpasabot nga duna nagyoy dangatan ang tao nining kalibutan na nga bisan pa og matarong balaan unsa nga matang sa tao, kay katulong Adan si Eva, napasaylo man to ilang sala, wa man to hatagi gyud sa Ginoo og sentensya sila nga mamatay diha-diha sa nakasala sila, pero ang ilang spiritual body diha-diha diretso gyud namatay. Saning lapas sila sa sugo sa Dios pinagi sa pagkaon. Spiritually dead. Muna ang kahimtang sa tao kon makasala gani ang iyang spiritual connection sa Dios maoy naputol. Pero ang iyang lawas nagpabilin pa nga dunay breath of life from the mouth of God nga maoy nagpalihok sa iyang physical body. Pero ang spiritual body sa tao diha-diha dayon naputol. Mga gisulti sa Isaiah 59:2 na sa inyong kalapasan nahimulag ka mo sa Dios. Walang dili na pwede ang tao makakonek ngadto sa Dios sa iyang kaugalingon sa espiritual nga kahintang tungod sa sala. Busa ang tanang tao sa kalibutan mamatay gayod tungod sa sala. Busa kining atong lawas mauna lang gyud ni ang nagpabilin nga mahimo pa ning atong gamiton sa paghimaya sa Dios kon kita mahimong mapasaylo sa sala. Pero di ta mapasaylo sa sala, mahigalam kigsunan, wala na tay paglaong pa sa atong kinabuhi. Okay, nindot ni nga atong gisgota ni kay ngano unsa ni kamay nung danon. Daghan kayo bisan pa sa ato magkaigsoonan stirhani ng mga Seventh Day Adventist nga nahibalo sa mga pulong sa Dios, bisan pa sa mga tagna nga naagi hapoy kabalaka. Kabalaka sa pagkaon, unsay atong kanon, sa itong imnon, unsay itong ibisti, mga physical nga mga problem sa kinabuhi. Naana sa mga disipulo ni Ginoong Hesus, bisan pa sa Ginoong Hesus nakadungog sa ilang kabalaka. Muna ang Ginoong Hesus, ayaw ninyo nagkabalaki unsa kanon, sa imnon, sa ibisti, kay kanang mga unahuna nga pakimaterial nga butang naana sa mga tao nga walay Dios, mga hintil. Maunay number one nga problem sa mga tao nga walay Dios. Busa may unahan ninyo ang papangita sa ginarian sa Dios og ang iyang pagkamatarong og ang tanang butang idugang kaninyo. Sa ito pa sekundary ang material. Ang espiritual nga mga pagkaon nato ang pinakalabing importante sa ngatanan. Kay mauna naghatag nato og koneksyon ngadto sa Dios nga makabaton ta og kinabuhi nga dayon nga bisag mamatay atong lawas pareho kang Lazaro. Ingos Ginoong Hesus, ang tao nga mosalig nako bisag mamatay siya apan mabuhi siya. Og ang buhi nga mosalig nako di na gayod mamatay. So unsa man nga koneksyon nga atong gitinguha ang kinabuhin dayon? Maning kamot yung tanga kini atong lawas ato gini ibakwit og dunay mga unsa pa ningalan nga mga buot mo patay ni ani? Is iyon ana man ang concern sa tao. Okay, salamat kayo kay ato ning gisgutan. Apan bisan pa niya na mahigalam kay sunan, ako ihatag niyo Sister Honey Roll sa pagpadayon ng nibilir itong mga minutos alang sa atong pagpadayon. Hello, Sister Honey. Alang kanimo.
1: Yes, hello, Brother Jerry. Once again, maayong gabi. So, hindi kaya atong napatalinghugan mga kagsuunan nga ang tao, no, labi na ang pagtungod sa pagkamakasala, adunay muabot nga kamatayon sa tagsa-tagsa. So, except lang yun mga kagsuunan, ni ato makahimo gayud sa pagtuman sa tibuok, kabubuton sa Dios, nga mapatikan si Angsilyo, nga mapaagtang buhi gayud sa iyang pagbali. Pero, mga kagsuunan, mo nang ginaingon nga bisan ang tao, buhi pa, mura nagpatay, no? Kaya ang Isaiah 6:5 nag-ingon nga, alaot man ako kay patay na ako kay ako sa katao nga mahugaw ug mga ngabil. Ug kay nagapuyo ako taniwala sa mga tao nga mahugaw ug mga ngabil. So ang atong kaluwasan mga kaigsuunan, mahimo nga maapektuhan. Di ay, no? Kung kita magapuyo taniwala sa mga tao nga mahugaw ug mga ngabil, nganuman, mahimo nga ma-impluwensyahan kita mga kaigsuunan, mga pulong nga dili maayo ug kana maka-create og mga di maayong panghunahuna kung kana atong madungog ug bisan pa makahimo og mga pagbati nga dili maayo, no, batok sa Dios ug bisan pa sa batok sa atong sigkatao. Muna nga kinahanglan nga magmaampingon kita ning kinabuhi tungod kay sama na dai kita sa patay, no, bisan naghinhawa pa ta mga kaigsuunan tungod sa dili nato maayo nga mga buhat, no, bisan pa sa atong mga pulong mga kaigsuunan. Kay mahimo gayud kitang patay, no, kay ang sala maoy nakapahimulag nato diha sa Dios mga kaigsuunan ug mauusab ang rason nganong dili dunggon sa Dios ang atong mga pag-ampo tungod sa mga kasalanan nga maoy nakasalipod, no, sa iyang naong mga kaigsuunan. Ug mao nang ginaingon nga mag-amping ta, no, atong susingon ng atong tagsa-tag sa kakaugalingon kay matod pa sa ikaduhang Timoteo 2:15-16 na ganyan din, ha, na study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, but shun profane and vain babblings, for this will lead unto more ungodliness. Mulabi ang atong kadautan mga kaigsuunan kung mamulong kitag mga butanga walay pulos. Nga bisan pa gani ka ng mga nagawali, nagadalas guluhaton sa Dios, kinahanglan mahimo sila nga magbahin-bahin, no, sa pulong sa Dios, sa kamatuoran, dili magpasagad lang, no, nga walay pag-analisar ug walay giya sa Espiritu Santo, kay mahimo nga masayop ang pagsabot ug masayop ang pag ingon nato nga pag mensahe niini sa ubang mga tao nga labi na niadtong mga walay kaagan mga kaigsuona. Mao na nga ang pagkinabuhi usahay sa mga tao bisan pa nag-angkon nga adunay pagtuo masayop gihapon ug gumudangat gihapon ang hindi tawag nga kamatayon tungod kay wala na subay sa kamatuoran. Musa nga mag-amping, magbantay kita mga kaigsuunan, no, sa atong mga pagtuon ug pagsabot, kay kung kini mugula na sa atong ba-ba, mahimo kini nga makapoison, no, makahugaw sa huna-huna usab sa uban nga naminaw ka na to. So, kana lang ba, Jerry, dagang salamat.
0: Dagang salamat alang ka ni Mr. Honey, may galam ang kiksunan, wantay kong panahon, no, kay ato raman ni nga gihisgutan karon sa ato nga weekdays na to nga normal na to nga mga panaghisgot sa tag 30 minutos. Ato ning pa rin ang hisgot sa atong sunod tang panag-uban. Salamat kay Slinya Aisel Soles. Amen. Marcy Arlasa, salamat sa gayo sa inyong pagpakiguban sa gihapon. Ngadto kang Anisito Raagas, maing gabi i Brad Jerry. Always Daminaw, matagabi i diri sa Barangay Inawasan, Pamplona, Negros Oriental. Salamat kaninyo nga tanang hinigugman ang makigsuunan sa ato ning panaguban sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Kining atong isgotan nga igsuon, mahinungdanon kayo ni. Kay dili ang tanan na sayod ini. Mauna, kung mahibalog kita sa katuyuan sa Dios ka magpakamatay ni Kristo, dili ang atong lawas ang ipakamatya ni Ginoong Hesus. Dili ang lawas nato, kung dili ang atong kalag. Kaya ang kalag na makasala, mamatay. Kung ang sala, dili gani mapasaylo, maapil ang lawas o kalaglag. Pero kung ang sala na pasaylo, bisan ang lawas na dunot o nahimo ning abog, ning balik siya, may pagkabanhaw ni pagbalik, alang natos kinabuhi na nga wala na pagkadunot o wala na po'y kamatayon. Ato ning padayon ng hisgot mahigala kay dunay atong duha kapagkaon. ang atong kalawas kay duhani, lahi ang pagkaon sa physical, lahi ang pagkaon sa espiritual. Busa kinahanglan masayo ta ini kang dako kayong problemas mga tawron, nga si Satanas iyang gitinguha nga mahimo gyud maulipon ang tanang tao iyang pagutman. Busa daghan kaayong magutman og diha sa kagoto mga higalam kay suunan sa lawas nung pagkaon diha pod niya maulipon ang tanang katawhan. Busa ato ni paghisgot sa tanang panag-uban wa tay kung panahon may higalam kay suunan sa gihapon magpadayon ta niini og dinhi lamang sa atong tuloman matag karon niya. Sa ngalan sa ato rin station manager ni K5 News FM Dumagiti ngadto kang K5 server ni Kabusaw og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak may gala sa atong duty engineer karon atong nakauban may gala ng tukang K5 engineer Bill Andrew Racoma o sa ato usab karon atong gala chief engineer sa gihapon ani kauban kanato karon may gala chief engineer Abu Duen sa tibok pirsa sa K5 News FM akong kauban Sir Honey Rose from Dumaga from Ormoc City o kinila man yung higala igsoon sa kanunay sa gihapon Brother Jerry Gabaya Yuban kami magaingon alang kaninyong kanatong tanan nga hinaot unta nga ang Dios magabindisyon pa kanato sa madagayaon pinagi siya mabalaang pulong mayong gabi sa makausap pa alang kanatong tanan o magpasalamat sa Dios pinaagi sa atong pag-ampo alang sa atong pagtapos. Mag-ampo ta mga igsoon, daghan kaing salamat among amahan na langit nun. Wala mi magduaduha sa imuhang pagtubag sa among ginapangayo, kaalam o kahibalo nga gikan kanimo, aron makahimo mi sa pagpasabot sa ngadto sa makatauhan nga imo silang gihigugma o gitinguha usab nga makabaton sa kamatuoran alang sa kaluwasan. Busa salamat kaayo nga pinagin ini nga sibihan instrumento nga mamantala ang imong mga maayong balitas kaluwasan ang kamatuoran ang dalan ng kinabuhi nga walay lain mo sa Ginoong Hesus. Salamat sa pagpanalangin ni Doc Ramil pinagin ni sibihan nga iyang gipanag-iya. Busa ayaw siya kulangi o Diyos sa mga panginahanglan sa iyang mga katauhan usab nga nailalom siyang pagdumala labis tanang empleyado ining sibihan sa K5 News FM Luzon, Visayas, Mindanao. Dalay kong kasulay katapusan siyang pagpakinguban kanamo dili lamang karon kundi hangtod pas kapanahunan nga walay katapusan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga amo manluluwas kami nagaampo. Amen.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 22 minutes past 7 o'clock, mga ka-K5. Good evening! Magandang gabi po sa ating lahat. Maayong gabi sa ating tanan. Checking in is your Maring Louie for the program, Marites on Air. June 30, 2026, payday at mga ka-K5 Fiesta ng Tacloban City. Maupay nga patron, mga ka-K5. Nanggin sa urong naton yan na, no? And aton, minahal nga bungto, of course, and aton patrono ngayon, Senyor Santo Niño. Ayan, God bless you, mga ka-K5. Sana nakapag, ano tayo, na nakapag-offer ng mass, nakapag, simba, mga ka-K5. Dahil ang totoong essence po ng fiesta ay ang pagpapasalamat, no, sa mga blessings na natanggap natin all throughout the year. Ayan, kumusta po ang inyong Martes, mga ka-K5? Grabe, ang bless ang araw. July na tomorrow. Shout out sa lahat ng mga pumaldong ngayong araw, yung mga sumahod na. Ayan, unahin po natin yung mga kailangan nating bayaran ng mga bills, diba? Minsan, gusto nating parang i-treat or i-reward ang ating mga sarili. Pwede naman, mga ka-K5. Pero, huwag lang masyadong mag-splurge or ubusin yung budget nyo, diba? Kasi, mga K5, alam nyo naman, sa hirap ng panahon ngayon, tipid-tipid din pag may time at dapat ugaliin natin na nagsisave tayo. Bisan pa itong gutiela, kahit konti lang yan, mga K5, kahit 50 pesos, 100 pesos, ang importante, mga K5, may naiipon tayo. Dahil pagdating ng panahon, di mo na lang yan mamamalayan, di mo na lang mararamdaman na malaki na yan at madami na. Ayan, sa lahat ng ating mga K5 na namimiesta, away sad all, mga K5 naman talaga, no? Sa lahat po ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong araw, happy birthday, mga ka-K5. Speaking of birthday, happy birthday sa aking kasis ng BCBP Tacloban South, sis Susan Calero. Happy birthday, sis. I love you. At mga ka-K5, ngayong gabi, marami na namang ichichika sa inyong si Maring Louie ng mga nagbabagang balita. Nakakalungkot, no? Dahil noong weekend, naibalita nga, no, na-report na nawawala ang former vice mayor ng Abuyog, Leyte. At ayun nga sa reports ay inabduct or kinidnap ito, no, kasama ang kanyang anak. At ilang araw na itong nawawala at nakakalungkot na balita nga, mga ka-K5, dahil kanina ay kinumpirmang wala ng buhay ang mag-ama. Grabe, no, parang Lord, sunod-sunod na. And hindi po nakakatuwa, no? Nakakalungkot na balita talaga, mga ka-K5. Condolence po sa pamilya, no, ng former Vice Mayor Bohol. And sana po mabigyan ng hustisya. And ayon doon sa mga ulat, no, kanina at sa report ay ang suspect, di umano, ay isang kaibigan pa, no, ng former vice mayor. At kung hindi ako nagkakamali, meron daw utang. Ayan daw ang pinag-ugatan or ang rason kung bakit ito sila tinangay, mga ka-K5. Sana po mabigyan ng hustisya. At kanina din, mga ka-K5, akin pong nasilayan nung nandun ako sa housing, bumibili ako ng tubig. Inilibing na po ang isa sa mga biktima, no, ng shooting incident last week dito sa Tacloban na sa San Jose National High School. So muli po kami ay nakikiramay sa pamilya ng mga nasawi at naging biktima, mga ka-K5, ng krimen na ito. Kaya naman, sabay-sabay at sama-sama po tayong magdasal, mga ka-K5.

angat po lahat, lalong-lalo na yung mga nasa downtown, yung mga namimiesta, mga ka-K5. Tandaan ang inumin po, ilagay po natin sa ating tiyan, huwag po sa ating ulo. At kanina nga ay may pagsabog din na nangyari no, sa Taal Volcano, mga ka-K5. Nakuhanan yan ng FIVOX at... sunod-sunod po ang mga hindi magagandang nangyayari. Tapos may mga paglindol pa. Tapos meron pang LPA. Teka, tingnan ko mga ka-K5 yung LPA ha. Tingnan natin yung latest na balita. Kasalukuyang tinatawid ng low pressure area ang Southern Luzon. Ayon sa PAGASA, nananatiling mataas ang chance nitong maging bagyo at sakaling matukoy o matuloy at pangalan ng Henry. Ramdam na ang masamang panahon sa iba't ibang probinsya kung saan naranasan ang pag-ulan at pagbaha at as of anong oras to? 6 PM. Patuloy na minamonitor ng PAGASA ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na mataas nga po ang chance ang mabuo bilang bagyo at pangalan ng Henry. Mga ka-K5, kahit hindi pa po ito tuluyang nagiging bagyo ay nagpapaulan at nagpapabaha na sa ilang bahagi ng bansa kasabay po ng epekto ng habagat at thunderstorm. So mag-iingat po lahat ng ating mga ka-K5 dyan sa Luzon at lagi po tayong maging handa mga ka-K5. Tandaan na ligtas ang handa at may alam. At mamaya ay ibibigay ulit ni Maring Louie ang mga kailangan nating gawin, ang mga tips, ang mga paghahanda na kailangan natin kung sakaling may bagyo. And of course, ayaw man nating mangyari mga ka-K5 ang paglindol, pero kailangan po ready tayo mga ka-K5. 7:28 on the clock ang mga paalalang iyan at ang balitang iyan ay hatid po sa inyo ng Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, na walang ibang misyon, walang ibang goal mga ka-K5, kundi makatulong sa lahat ng ating mga ka-K5 na maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements para lahat po tayo ay maging healthy. Kaya naman, sugod na sa Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Kung kayo ay mahilig sa kape, DDX Coffee Mix. Kung ikaw na may nanggahanap ng pangmalakasan na vitamin C, MITC mo na yan mga ka-K5. Alaga na po, protektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubos, ipon at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure, ayan yung mga ka-K5 natin na may diabetes o diabetic, DDX 500 po ang sagot sa problema mo. Mga ka-K5, ilalagyo pa kayo sa nakamamatay na sakit na cancer. Like and follow us on Facebook. Alas 7:30 na natin oras sa Bugos ka, Pilipinas. Again, this is Maring Louie from Marites on Air.

K5 News FM, ang Philippine Standard Time, 54 minutes past 7 o'clock, mga K5. Good evening! Kasama niyo pa rin ang inyong maring Louis Ford program, My Test on Air. Martes, mga K5, June 30, 2026. Ayan, happy payday and happy fiesta, Metro Tacloban! O yung mga K5 natin, hanggang mamimiesta lang ha, hindi na pag nakainom na, wawaldasin na yung pera. Ayan, sa lahat ng mga pumaldo dyan, nako, huwag masyadong maging excited na gastusin ang ating pera, okay? Ang importante, i-budget po natin yan, magtabi tayo kahit kaonti, di ba? In case of emergency, and siguraduhin na unahin na bilhin or bayaran ang mga kailangang bayaran ng mga bills, mga ka-K5, mag-grocery, unahin yung pagkain, ayan mga ka-K5, diba? Bago yung mga luho, bago yung tagay, or bago natin sabihin na i-reward natin yung ating mga sarili. Although, hindi naman yun masama, pero not to the point na maubusan ka na mga ka-K5 at nakakalimutan mo na yung mga obligations mo. Ayan, kung nasasakripisyo na yung mga bayarin at yung mga, you know, kailangang pagkagastusan katulad ng siguro school supplies ng anak mo, yung tuition niya, yung uniform niya, diba yung budget nyo na pangkain araw-araw, yun mga ka-K5. Ayan, shout out sa lahat ng mga may napamiesta bahay na by Sara All. Kumusta naman mga ka-K5? Nakapag-dessert ba kayo dyan? You know what, actually? Ako, wala.

And then, yung mga classmates ko kanina nung elementary, minessage ako kasi every year, nagsasama-sama kami. Tapos sila talaga yung mga classmates at batchmates ko nung elementary. Sila talaga yung pinaka-close sa akin. Tapos, sinabihan mo naman ako, Maring Louie, andito kami. Tapos mga like, magsa-6 na. Eh, may duty si Maring Louie, yung 7. Tapos biglang sabi, kina-awad kami pag-invite ha, eh. Kaya din, kaumpay niyo! And kan Maring Louie, actually, indiglet. Kumbaga, inwaray-waray. Or what's indig in Tagalog? Yung parang naano ka, na nahahappy ka lang, na kasama mo yung mga friends mo, 'di ba, yung bond talaga, yung after ka makaka-K5. Oo. Kumbaga bonus na lang 'yan, yung food. 'Di ba mga ka-K5, yung mga chika-chika talaga diyan, yung parang nakakatuwa, yung nagre-reminisce kayo. 'Di ba? Yung may mga pa-throwback kayo nung dati at mga makiaway. So yeah, and what we did, kasi hindi na kinaya ng ating time, nag-video call na lang kami mga ka-K5. Ganun! Nag-video call na lang kami. Anyway, mga ka-K5, kasi nga very heavy na yung, I would say, mga balita at mga pangyayari. And gusto ko naman na maging light ang ating program tonight at kahit paano ma-divert ang ating attention sa ibang bagay, mga ka-K5. Kaya ibibigay ko na sa inyo ang latest sa Showbiz World. Nako, mga ka-K5, mawiwindang kayo dahil pinost ni Herlene, diba, budol ang screenshot kung saan isang governor daw ang nag-alok sa kanya na maka one night stand at inoferan siya ng 150,000 pesos, mga ka-K5. At ayon kay Herlene Budol, ay hindi daw siya papabudol. Nireplyan niya na ito na, "Gov, ibigay mo na lang yan daw sa nasasakupan mo." Diba? At marami, of course, ang humanga, no, kay Herlene dahil sa kanyang pagiging matapang na i-decline ng offer na iyan at hindi nagpa-temp, mga ka-K5. Yes, of course, kasi medyo may pangalan na siya, no, hindi na siya mapapabudol. Anyway, para naman sa ibang balita, mga ka-K5, eto, nakakakilig, mga ka-K5. Ellen Adorna, nakahawak kamay ang isa sa mga F4 member na si Jerry Yan. Oh my God, at nag-eye-to-eye contact sila, mga ka-K5. And grabe, nakita ko yung video na yon, yung pinost ni Ellen, at makikita mo talaga yung kilig niya. And fun girling, why not? And why not, diba? Walay na sila ni Derek, bakit ba? And you know what? What I really like and admire most with Ellen, mga ka-K5, kasi, alam mo yun, what you see is what you get. Kung ano talaga siya, no filter at all, hindi siya mag-alangan. This is me, ito yung mga nangyayari. Pero, diba, alam mo nga, may mga point din naman yung mga sinasabi niya, may sense, diba, at matalino si Ateng, mga ka-K5. And, mas wise na siya ngayon, diba? And hindi niya hinahide yung mga scars, you know, yung mga hindi magaganda niyang nangyari sa past. Maybe because, diba, celebrity nga din naman siya at hindi niya rin naman to maitatago at may pagkakaila. Pero mga ka-K5, eto, bakit tila, diba, naghiwalay na si John Lloyd at ang kanyang girlfriend na isang, how could I describe

girlfriend ni John Lloyd. At kung mapapansin nyo, parang last month, nag-celebrate ng birthday si Elias na anak ni John Lloyd at ni Ellen. At nagsama-sama pa sila mga K-5. And may post pa nga si Ellen commending Iza, diba? Na napakabait and napakaswerte ni Lloydie and napakaswerte ng anak niya kasi love na love talaga si Elias. And hindi nagtagal mo ako, K-5. May picture din na parang one, you know,

Maka K5. Posible ha? Kahit pa paano siguro, parang na-realize ni Isa kung totoo man na ang naging dahilan, no? Na parang baka may kinalaman si Ellen, maka K5, ay baka nagpaubayan na lang, ha? Diba si Isa? And may mga realization siya na, parang mas bagay na sila yung magkakasama. Yung mag-ganon. Pero I don't know lang kung may chance pa, diba, for John Lloyd and Ellen. And in all fairness to Ellen, wala siyang masamang tinapay kay Lloydie, no? Parang lahat ng mga nasasabi niya ay good things lang, diba, kay John Lloyd. And maganda rin yung naging breakup nila. I believe they are good friends sa mga K-5. And who knows, di ba parang Chris Lawrence lang yan at Katrina Halili. Oh, di ba? Posibleng magkabalikan dahil nililigawan ulit ni Chris si Katrina, mga K-5. So, actually, in fairness, kinikilig ako sa kanila. So, yan muna mga K-5 ang latest sa Showbiz 103. Of course, atid yan sa inyo ng inyong nag-iisang Marites. Ayan, na si Maring Louie, mga K-5. At syempre, ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramilu Uy, na walang ibang gusto, mga K-5, walang ibang misyon, kundi maging abot kaya na sa ating bulsa ang mga food supplements para lahat tayo ay maging healthy na, mga K-5, at malayo sa mga sakit-sakit. Kung ikaw ay naghahanap ng pangmalakas na vitamin C, MITC mo na yan, mga K-5. Aalagaan na poprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubus, sipon at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure o diabetic o may diabetes, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo. Isa po ito sa paboritong food supplement ng ating mga K-5, isa sa pinakamabilis maubos dahil marami na nga ang natulungan at may mga testimonies tayo na sila po ay nagamot ng food supplement na ito. At sa mga K-5 naman natin na medyo makakalimutin na o di naman kaya ay kailangan nang ma-enhance ang kanilang memory at may mga allergies, Clinica D3 Bio po, the superfood supplement, ang sagot sa problema ninyo. May bonus pa dahil nagpo-produce po ito ng happy hormones. Kaya naman, sugod na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapatan po yun ang Bose John at Bose Coffee. And don't forget to like and follow us on Facebook. 8:04 ang ating oras sa buong Pilipinas. Mga K-5, samahan si Mare hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang yan sa inyong favorite radio station, K-5 News FM, Tacloban 103.1. Maupay nga gabi, Metro Tacloban.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
3: DTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula, maiwasan ang maraming karamdaman. Lalong-lalo na ang ating Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. DTX Herbal Soap, ang pampaganda ng kutis na nagtatanggal ng mga kate-kate. At lalong-lalo na kung pananakit naman ang katawan, ang DTX Herbal Oil. Mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doc June Alcazar, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Alam nyo ba, makaibigan, na ang antioxidant ang pumoprotekta sa balat sa pamamagitan ng pagpigil at paglimit nito sa free radicals production na sumisira sa balat. Kaya nadidili nito ang effect ng aging at nagpapakalma ng inflammation. At ang antioxidant din ay kailangan para ma-maintain ang skin moisture dahil pinapanatili nito ang skin hydration. Kaya para mapanatili ang magandang kutis, maiwasan ang mga karamdaman, huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 at Mighty C. Nagtataglay kasi ito ng superior antioxidant na kailangan para mapanatili ang magandang kutis, healthy na mga selula, organs at tissues.
3: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
4: At lalong-lalo na, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant. Kagaya ng Klinika DTX Coffee Mix. siguradong makamtan ang optimum health. Kaya huwag kalimutan ang pag-inom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong-lalo na ang ating Clinica DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Oy, take note ha sa mga mahilig sa sangyupsal. Mahilig sa karne. Especially itong mga red meat. Alam nyo ba na ang ating katawan ay hindi nakadesign para kumain lagi ng karne? Dahil mas mababa kasi ang hydrochloric acid ng katawan ng tao o na pinoproduce sa katawan ng tao compare sa mga hayop kagaya ng aso na mga meat eaters. Mas madali nilang ma-breakdown ang protein galing sa karne dahil sa mataas na hydrochloric acid. Ang problema, ang tao makaibigan, ay mababa lamang ang hydrochloric acid na pinoproduce ng katawan. Kaya hindi na mimetabolize ang mga protina na makukuha sa karne. Kaya ayon sa maraming pag-aaral, ang pagkain ng pulang karne ay nagdudulot ng maraming karamdaman gaya ng hypertension, gouty arthritis, pagtaas ng kolesterol at lalong-lalo na ang pagkakaroon ng kanser dahil hindi ito nami-metabolize ng katawan. Especially ang red meat. According makaibigan sa pag-aaral, kung ikaw ay kumakain ng 700 grams of red meat per week, per week yan makaibigan ha, ay nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng colon cancer. At every 50 grams of processed meat na kinakain araw-araw ay nagpapataas din ng tsansa ng pagkakaroon ng bowel cancer up to 1.18%. Actually, walang gustong magkasakit pero lahat gustong kumain ng masarap. Ayaw magka-cancer pero ang kinakain puro processed meat at processed foods. Kaya kung may nararamdaman na, bawasan na ang pagkain ito at punuin ang katawan ng antioxidant sa pamamagitan ng pagkain ng prutas at gulay, lalong-lalo na ang mga nuts and seeds. At para makuha ang saktong antioxidant na kailangan ng katawan, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Tumutulong kasi ito makaibigan na bawasan ang maraming epekto sa pagkain ng mga processed meat at processed foods. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant na nag-neutralize ng oxidative stress at pumipigil sa maraming epekto dahil sa laging pagkain ng mga processed meats at processed foods.
3: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. DTX 500.
9: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500, sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
4: At lalong-lalo na sa mga bind po natin na gusto palang sumali sa ating programa ha, pwede kayong sumali sa pamamagitan po sa pag-text sa ating text line number 0919-002-8117 at magandang pakikinig sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert. at lalong-lalo na sa mga nanunood at nakikinig sa ating programa sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan.
3: DTX 500 Health Alert.
4: At lalong-lalo na sa mga gusto namang maging healthy inside and out. Kailangan mo ng healthy na atay at healthy na kidney. Dahil hindi mo makikita ang healthy outside o magandang kutis kung maraming toxin ang atay mo at kidney. Dahil kung marumi ang dugo dahil hindi nasasala ng maayos ng liver at kidney, yan ang dahilan ng pagkakaroon ng karamdaman sa balat at katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil ang powerful antioxidant, superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 ang naglilinis sa body filters, naglilinis sa kidney at atay. At kung malinis ang kidney at atay, ito ang nagmamanifest sa malinis na balat at malinis na katawan. Actually, mga kaibigan, isa ito na makikita na resulta kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C. Gaganda ang kutis, gaganda ang aura. Kaya sa mga kaibigan po natin dyan, nag-grogi na lagi ang aura, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
3: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500, Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C.
4: At ang kagandahan, dahil hindi lang ang balat ang makakabinipisyo kapag araw-araw kang naka-DTX 500 at Mighty C, nagbabawas pa ito ng sobrang timbang. Simple lang ang solusyon para pumayat. Bawasan ang pagkain ng processed foods. Kumain ng gulay. Iwasan ang karne at matatamis na pagkain. Lalong-lalo na ang refined.

0: sakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500! Bibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na Vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline, Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
2: Eating processed foods, mga kaibigan, also make you overweight and obese dahil sa mga additives na nagpapasarap o nagdadagdag ng lasa. Ito yung mga nag-i-enhance ng color and of course, ito ang nag-pre-preserve sa mga pagkain para hindi madaling masira. Ayon pa nga sa 2011 research analysis of WCRF o World Cancer Research Fund, ang mga tao na laging kumakain ng processed meats at red meat ay may 17% higher tendency na magka-intestinal, stomach, at pancreatic cancer compared sa hindi kumakain o minsan lang kumakain ng processed meat. At kung hindi talaga maiwasan na paminsan-minsang makakain ng mga ito, mag-DTX 500 at Mighty C araw-araw. Dahil ang pag-inom ng DTX at Mighty C ay nakakatulong maiwasan ang maraming pinsala na naidudulot sa pagkain ng processed meat at processed food.
1: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw, mabibigay sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500 sa mga butika.
2: Lalo na kung kape naman ang iyong nakahiligan. Dito ka na sa kape na puno sa antioxidant. Kape na nagdi-detox at nagpapaganda ng kutis dahil mayaman sa antioxidant. Pagising pa lang sa umaga, mag-antioxidant coffee na. Clinica DTX Coffee Mix. At ito pa, sa mga gustong magpapayat, may taglay pa ito na chia seeds at psyllium hash na nagdi-detox sa katawan. Kaya isa sa mararamdaman mo kapag naka-Clinica DTX Coffee Mix ka, araw-araw, gaganda ang bowel movement. Gaganda ang bowel movement. Mag-normalize ang pagdumi. Lalakas ang katawan, magkakaroon ng mas mataas na energy. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa Clinica DTX Coffee Mix, ang antioxidant coffee. Ang kape na nagdi-detox ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasa na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
4: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
5: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX

0: 500.
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
0: Okay.
2: DTX 500.
1: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
2: DTX 500.
6: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
2: DTX 500.
6: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagasto sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
7: At lalong love mga kaibigan ha, para makasigurado na hindi po tayo mapiki. Hindi tayo makatulad ng iba na nag-message sa atin pong page na napeke dahil sa online bumili ng peke na DTX 500. Soft gel, nakabote ang liliit ng soft gels mga kaibigan. Para sigurado, ang sigurado at epektibo, FDA approved na Clinica DTX 500 na gawa ng Clinica di Alternativo Medicina, ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang original na DTX 500 ay naka-blaster, naka-box po yan na kulay green mga kaibigan. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500 Health Alert.
7: At lalong lapo mga kaibigan, ang programang ito ay hatid sa atin sa DTX Coffee Mix. Ang kape na hindi lang nagpapahealthy, ang kape na hindi lang nagbibigay ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan, ito din ay naglilinis ng ating katawan. Nagkape ka na, naglinis ka pa o nagkape ka na, nag-detox ka pa. Alam mo ba mga kaibigan na ang Clinica DTX Coffee Mix ay nagpapaboost o nagpapalakas ng ating metabolism, na kung saan ang pagkakaroon ng healthy metabolism ay isang kailangan para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Kasi po mga kaibigan, ang metabolism ay isa itong set ng life-sustaining chemical reaction mga kaibigan ng mga organism, na kung saan dito po kinoconvert ang mga pagkain para magiging energy, mga suking tagapakinig. Kasi without metabolism o digestive system, mga kaibigan, hindi po nako-convert ang mga nutrients galing sa ating mga kinakain, mga kaibigan. Kaya ang pag-inom ng DTX Coffee Mix araw-araw o Clinica DTX Coffee Mix ay tumutulong upang makorek ang imbalance, no, between pro-oxidants at antioxidant, mga phenolic compounds at flavonoids na makukuha sa DTX Coffee Mix, na kung saan yan ang nakakatulong para ma-maintain ang healthy metabolism. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na laging bloated, laging may hangin ang tiyan, hindi makakadumi ng normal araw-araw, nako, dito ka na sa Clinica DTX Coffee Mix. Ito kasi ay may psyllium husk at chia seed na nagpapalabas ng toxin sa gastrointestinal area na siyang dahilan kung bakit humihina ang ROS at RNS. Na available po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang Detox Coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Ito din ay may taglay na de-sugar sugar cane at ampalaya na nakakatulong ma-maintain ang healthy blood sugar, healthy cholesterol, at healthy blood pressure. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Lalo na ang pinakainam at pinakamagandang kombinasyon. DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C at Healthy Coffee na Clinica DTX Coffee Mix.
2: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DTX 500, araw-araw, pinili sa mga butika. DTX 500.
0: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500, sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabana sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C,
4: the Alkaline Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert.
7: At para maiwasan ang mga peke na produkto na ginagayang produkto ng Clinica DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasi pag sa pharmacy kayo bibili, mga kaibigan, legit talaga yan. Kasi humihingi sila yan ng mga papel bago ka makapasok sa mga pharmacy. Humihingi ng Certificate of Product Registration. Piki, mga kaibigan, wala po yung Certificate of Product Registration. Mag-i-check nyo po yan sa FDA portals, mga kaibigan. So, ang kagandahan, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, ang Urig, legit at FDA approved. Saan? Yan po yung iniinom sa mga kabayan po natin na naririnig nyo po sa ating programa na mga live interviews. Lalo lang po mga kaibigan, ang programang ding ito ay hatid sa atin sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
7: Palakasin ang resistensya. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. Ang vitamin C na all natural. Ang vitamin C na hindi acidic kaya hindi mahapdi sa tiyan. Na kung saan makaibigan, ang pag-inom araw-araw ng vitamin C ay tumutulong ito maiwasan ang stroke dahil ginagawa niyang elastic ang mga ugat para hindi madaling pumutok. Nagpapalakas ng resistensya para hindi madaling magka-sinusitis, asthma o pagkakaroon ng mga plemas. Tumutulong din po ito para sa maliwanag na paningin dahil kapag ikaw ay naka-vitamin C araw-araw, naiwasang pumutok ang mga ugat, lalong-lalo na pagmataas ang blood pressure at lalong-lalo na ang kolesterol. Mighty C Alkaline Vitamin C para sa epektibo na kombinasyon. Ipagsama ang DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kaibigan. At lalong-lalo po mga kaibigan, ha, ang Alkaline Vitamin C tumutulong din po ito para ma-maintain ang healthy na red blood cells, yung hindi maputla na dugo na siyang dahilan ng anemia. Dahil ang vitamin C, especially ang alkaline, ay tumutulong itong ma-absorb ng maayos ang iron sa ating katawan. Mighty C Alkaline Vitamin C, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang perpektong kombinasyon, DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at Clinica DTX Copemix. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Wala na pala tayong time sa magpatuloy pa sa ating programa. Kung nakasama ngayon ay yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na araw-araw magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. Mga kaibigan, huwag kalimutan na ang pagtulog ay kailangan para magiging healthy. Pagkain ng mga healthy na pagkain, pag-exercise ay kailangan kasama ng DTX 500, mga kaibigan. Siguradong maiiwasan ang mga karamdaman. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon. Tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating healthy na pangangatawan at maabot natin ang ating pangarap sa buhay.
2: DTX 500, ang pang-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500, DTX 500.
8: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500, bibili sa mga butika.
9: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: Estasyon sa Tacloban City
1: 103.1
0: K5 News FM K5 News FM. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City
1: 103.1
0: K5 News FM K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
6: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power, laban sa germs, at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na, antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Tinapay, slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
3: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam na ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tugtog alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo.
6: DTX 500.
8: Para sa malusog na tayo.
6: DTX 500.
8: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty!
11: DTC, DTX, Beauty Soul.
12: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabalit sa mga butika.
14: DTX Liniman Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniman Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniman Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniman Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
15: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants Eye Formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Superman for Men.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Dayo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kili.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Kampiyo
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City. 103.1 Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Dr. Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
1: DTX 500 Health Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na mga produkto, at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang mga karamdaman, at lalong-lalo na ng Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Huling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na laging nagpapaalala na huwag kalimutang inumin ang DTX 500 at Mighty C araw-araw para protektado ang ating mga selula laban sa oxidation o oxidative stress. At lalong-lalo po sa mga bayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117, na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo po, makaibigan, live tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, paki-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan, at magandang pakikinig din sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo po, makaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan po muna natin ang isang good news sa isang kababayan natin na napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at Klinika DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 Herbal Capsule.
4: Brian, simulan ng isama ko ang DTX 500 Capsule, Mighty C, Vitamin C, at DTX Coffee sa aking pang-araw-araw na routine. Napakalaki ang naging pumabago sa aking kalusugan. Dati, madali akong dakuan ng sipon at ubo, at madalas ako nakaramdam ng panghihina at pagod. Ngunit mula nang inumin ko ang DTX 500 Capsule at Mighty C, Vitamin C, ramdam ko na mas malakas ang aking resistensya. Hindi na ako madaling magkasakit, at kahit exposed ako sa iba't ibang stress at environmental factors, nanatili akong malusog. Ang DTX Coffee naman naging paborito ko ang kasama ko ng umaga. Hindi lang ito nagbibigay ng masarap na lasa at tamang kick para simulan ng araw, nakakatulong din ito sa aking overall wellness. Pakiramdam ko, mas energized ako at handa sa anumang gawain o haman na dumarating.
1: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Yan naman po mga kaibigan, ang isa sa napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom sa epektibo na kombinasyon. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C. At lalong-lalo na ang ating Detox Coffee na Klinika DTX Coffee Mix. Yes mga kabayan po natin na meron din pong karamdaman na tulad kay Sir, panghihina ng katawan. Subukan ng mapatunayan. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na original na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang ating mabili, puntahan ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117.
1: DTX 500 Health Alert.
3: At lalong-lalo po mga kaibigan sa pagpatuloy sa ating programa, health information po muna tayo. Balik tayo mga kaibigan, 5 years ago, simula ng pinalabas ng Klinika di Alternativo Medicina ang Superior Antioxidant Herbal Capsule sa market, hanggang ngayon padami ng padami ang mga live testimony at halos araw-araw sa ating mga klinik meron tayong nakakasalamuha pero nahihiya lang silang magpa-interview. Pero maraming salamat naman sa mga kababayan natin na gusto nilang i-share ang magandang epekto sa kanilang katawan after nag-try sila sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Kaya marami tayo naririnig sa ating program na mga live interviews kung paano po sila natulungan. Ano ba ang meron sa DTX 500 Herbal Capsule? Bakit ito napaka-epektibo? Ang DTX 500 Herbal Capsule kasi ay ang nangungunang antioxidant capsule na nasa market ngayon. At sa pagpatuloy sa ating programa, pag-uusapan natin ang antioxidant, kung ano ang benepisyo nito sa katawan na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule. For how many years na nag-practice tayo ng naturopathy? Lagi nating pinopromote sa mga client natin at lalong-lalo na sa mga radio programs, lecture, ang benepisyo sa pagkain ng gulay at prutas. Dahil ang gulay at prutas ay may taglay na phenolic compounds. At sa tagal natin sa pag-aaral about natural medicine, natuklasan natin ang benepisyo ng antioxidant. Kaya nung natagpuan natin ang DTX 500 Herbal Capsule na gawa ng Klinika di Alternativo sa pamamagitan ni Dr. Ramil Uy, nakita ko talaga na napakarami ang makakabenepisyo sa capsule na ito dahil ito lang ang kapsula na nakita natin na may taglay na pinakamataas na antioxidant. According pa nga sa pag-aaral ng dalawang scientist na nakadiskubre sa balat ng tubo bilang isa sa nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na polyphenols at flavonoids. Dito nagpursigi ang CEO ng Klinika di Alternativo na gumawa ng Superior Antioxidant Capsule at ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Nagsimula ito sa Visayas area, Mindanao, at good news dahil available na ito sa Luzon na malaking tulong upang maiwasan ang mga karamdaman at ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Nakakalungkot lang mga kaibigan dahil ang discovery na ito na nakakatulong sa maraming may karamdaman, sinakyan ito ng mga mapagsamantala. Ginawa nila ito ng peke na version na mabibili sa online, naka-softgel at marami ang naloko. Dahil alam nila na marami ang tatangkilik nito dahil ito lang ang nag-iisang kapsula na may taglay na 1.3 milium scale ng antioxidant na kailangan ng katawan para maiwasang magkasakit at maiwasan ang mga karamdaman. Kaya during sa ating program, lagi ko talagang inuulit-ulit para makasigurado na hindi mapeke, bumili lang sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar dahil bago ka makakapasok ng product sa pharmacy, hihingian ka kasi nila ng CPR o Certificate of Product Registration na wala sa mga peke na kumakalat online. at ang original na DTX 500 Herbal Capsule na may taglay na pinakamataas na polyphenols at flavonoids ay naka-box at naka-capsule, hindi naka-soft gel at hindi nakalagay sa bote. Kaya iwasan talagang mapeke dahil ang original na DTX 500 Herbal Capsule na available na ngayon sa mga pharmacy at sa market, may taglay ito na napakataas na antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo na nakita sa pag-aaral nung sinukat ito ay umabot sa 1.3 million in the ORAC scale. Ang pinoli compounds ang makikita sa mga gulay at prutas. Ito ang nagbibigay proteksyon sa mga dahon at balat ng kahoy para hindi masira dahil sa oxidative stress galing sa sikat ng araw. Exogenous antioxidant ang tawag sa antioxidant na makukuha sa gulay at prutas. At kung kakainin natin ito, magiging transferred antioxidant na nagtataglay ng napakaraming health benefits gaya ng anti-carcinogenic, anti-mutagenic, anti-inflammatory at kung hindi ka mahilig sa gulay at prutas, ang good news, makukuha mo na ang napakataas na antioxidant sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline vitamin C. Isa ito sa klase ng vitamin C na nagpapalakas ng immune system at ang DTX 500 Herbal Capsule naman ay ang superior antioxidant.
2: DTX 500, lagi ka mong wow, gutom at lagi

0: ng diabetes, mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500 Health Alert.
2: Araw-araw, hinaharap natin ang napakaraming carcinogenic compounds. Sa pag-aaral nga noong 2016 ng National Cancer Institute, nagbigay sila ng 62 ka mga non-carcinogen substance na nagpapataas sa risk ng pagkakaroon ng cancer. Kaya mas kailangan natin ng antioxidant. At ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay tumutulong itong suplayan ang ating katawan ng saktong antioxidant upang labanan ng free radicals at maiwasang masira ang ating mga selula. Dahil sa mga carcinogen na ito, ito ang dahilan kung bakit lumabas ang DTX 500 Herbal Capsule para mahadlangan ang lumulubong karamdaman at maiwasan ang pagkalat at pagdami ng nagkakaroon ng cancer sa Pilipinas. Ang cancer kasi ay nagsisimula sa cellular mutation. Kinukurap nito ang cell para maging cancer cell. Ang anti-mutagenic compound na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule, pinipigilan nito ang pag-mutate ng cancer. Kaya kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka, sigurado ang proteksyon sa mga selula. Kaya maiiwasan ang maraming karamdaman, lalong-lalo na ang cancer. Kaya kung for cancer prevention ang hinahanap mo na suplemento, kapsula na nakakatulong maiwasan ang cardiovascular disease prevention capsule, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka. At ang karagdagang benepisyo nito ay tumutulong itong lumakas ang mga internal organs. Babata ang mukha, sasarap ang tulog, hindi ka magkaka-diabetes at maiwasang mabulag kasi pinipigilan nito ang pagkasira ng mga ugat sa mata. Hindi masisira ang kidney at nililinisan ang atay. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule ka na araw-araw at Mighty C.
0: DTX 500.
3: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road sa Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaking yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: At kung kape naman ang nakahiligan mo, hanapin ang Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ito ang kape na mayaman sa antioxidant. Ang kape na tumutulong linisin ang ating katawan. May taglay kasi ito na de-sugared sugarcane at ampalaya na tumutulong suplayan ang ating katawan sa saktong antioxidant upang labanan ang mga free radicals na kinakaharap natin araw-araw. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na tumutulong naman linisin ang ating katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na sa makabayan po natin dyan na kapag papasok sa trabaho ay napakatamlay ang katawan, inaantok at laging humihikab. Nako, sign po yan ng nutritional deficiency. Inuman ng Clinica DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Huwag kalimutan na sa mga pharmacy lang lagi bibili para maiwasang mapeke. Iwasan po ang pagbili online dahil maraming kumakalat ngayon na peke na DTX 500 Herbal Capsule. Sa mga kabayan na tinanong gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. Pero bago natin sagutin ang inyong mga katanungan, pag-uusapan naman po natin ang kahalagahan muna ng vitamin C sa ating katawan at bakit dapat mong subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kung naghahanap kayo ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang katawan, huwag palampasin ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit maganda ang Mighty C para sa iyo. Pinapalakas kasi nito ang immune system. Tumutulong ito sa pagprotekta sa iyong katawan laban sa sakit at infeksyon. At nagtataglay din ito ng anti-aging. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng makinis at batang balat sa pamamagitan ng pagpupromote ng collagen production. Isa din ito sa klase ng antioxidant o may antioxidant power na tumutulong sa pag-neutralize ng mga free

0: nag-toothbrush, dumudugo na ang gilagid. Kailangan mo ng Mighty C Alkaline Vitamin C. So kakabayan po natin na lumalabo na ang mata at meron ng mga maintenance, mas kailangan mo ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na kapag ipagsabay mo pa ang superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule. Isama mo siya sa Mighty C Alkaline Vitamin C na isa din pong klaseng antioxidant. Nagiging superior antioxidant combination na siya na kailangan-kailangan sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon na puro na process ang kinakain at polluted pa ang hangin. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang epektibo na proteksyon sa ating kalusugan. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
1: DTX 500 Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX 500 Health Alert.
0: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na nagdadagdag lakas sa katawan. Kaya kung laging antok sa trabaho, mga kaibigan, mag-Klinika DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na sa mga kabayan natin na abnormal lagi ang bowel movement. Laging parang may hangin ang tiyan na pakiramdam o nararamdaman mong laging puno, lagi ang tiyan, kahit isang kutsara pa lang ang kainin ay parang busog na kaagad. Subukan ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na dahil konti na lang ating oras, sasagutin na natin ang inyong katanungan. Galing kay 482. Ano ba dapat gawin, Doc, para mag-normalize na ang sugar? Kasi meron na ako maintenance na tinitake, kaso yung sugar ko hindi po talaga nag-normalize. Ano ba ang dapat kainin at dapat iwasan, Doc, para mag-normalize ang aking sugar? Natatakot kasi ako baka masira ang aking kidney. Uy, actually, makaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng problema sa kidney, sa atay, and even sa cardiovascular ang mga merong sugar imbalance o diabetes na sa matagal na panahon hindi mo na normalize o hindi mo nakamit ang normal level ng sugar na kahit meron kang maintenance. Na-burden talaga sa kidney. That's why, according sa pag-aral, ang diabetes ang pinakamaraming komplikasyon na karamdaman. Kasi kapag mataas ang asukal sa iyong dugo, lumalapot kasi ito. Kaya ang paglapot na ito ay nakakaapekto sa ibang organ sa katawan. Kaya ina-advise talaga natin na kahit may maintenance, kailangan nating alamin na lahat ng sakit meron pong dahilan. Dapat natin tandaan that every disease meron pong pinanggalingan. So para makamtan mo ang totoong kagalingan, alamin mo ang dahilan at tanggalin mo na sa iyong lifestyle para mag-normalize ang iyong mga nararamdaman. Hindi lang sa diabetes, even hypertension o iba pang problema sa katawan. So ang mga dapat iwasan talaga, kapag may diabetes, iwasan mo na ang puting kanin.

0: ating clinic, makaibigan, hindi na talaga natin pinapakain ng puting kanin ang mga may diabetes natin na client. And after 7 days, grabe ang kanilang pasasalamat. And years na pag-take ng maintenance, hindi bumaba ang blood sugar. Pero after 7 days lang, natinanggal nila ang bawal, iniwasan ang dahilan at sinabayan ng DTX 500 herbal capsule, nakita kaagad ang napakabilis na epekto. Bakit, makaibigan? Kasi ang mga white sugar, wala na po siyang fiber, wala na po siyang mga B vitamins at saka minerals. So wala nang pumipigil sa pag-spike ng sugar. Kasi ang puting kanin kasi, carbohydrates yan. Pagpasok ng katawan, i-convert yan ng ating digestive system into glucose para makapasok sa bloodstream. No? At ang problema, kapag sobra po ang asukal, hindi mabalansin ng ating pancreas, especially kapag may diabetes ka na. Ibig sabihin kasi, pag may diabetes ka na, mahina na po ang pancreas. So, yun ang dahilan na kahit may maintenance, hindi na re-regulate ng katawan ang asukal kapag ang iyong kanin ay walang fiber. Kapag iyong kinakain ay zero sa fiber. Kasi ang fiber, makaibigan, ito yung nagde-delay ng conversion ng carbohydrates into glucose, no? Kaya hindi mag-spike ang sugar. Kayang ibalansi ng katawan. So dapat palitan mo na ng red rice, brown rice, unpolished rice. O yun na dapat ang bigas mo. At tapos kung kakain ka ng mga puting harina o product na puting harina, imbis na mga tinapay biscuit ang kainin mo, doon ka na sa kamuti, kamuting bangin, kamuting kahoy, kasi mayaman pa yan sa fiber na kailangan kapag meron kang diabetes. That's why ang mga may maintenance sa diabetes, napapansin talaga nila na hindi po normal ang pagdumi. O bakit? Kasi kulang po sa fiber. So ang dapat gawin, pinapasabay talaga natin ang pipino at saka ang palaya, no? Para makuha natin ang kailangan na fiber ng katawan para mabalance ang asukal. Isang pipino, isang ampalaya, hugasan lang po ng ayos yan. Kunin po ang pure katas, inumin po 1 glass 2 times a day sa mga merong diabetes. Malaking tulong po yan, mga kaibigan. Sabay po, no? Isabay, huwag kalimutang isabay ang DTX 500 Herbal Capsule. Kapag sobrang taas talaga ang iyong sugar, try nyo po 2 capsule 3 times a day for 15 days. So makikita mo talaga ang napakagandang epekto. Then after 15 days, pag nagbaba na ang sugar, pwede ka nang mag 1 capsule 3 times a day kasama ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kasi kailangan talaga ang alkaline vitamin C kapag meron kang sugar imbalance para maiwasan ang pagkasira ng mga ugat sa mata, kaya nang lalabo ang mata, maiwasan ang pagkasira ng mga ugat. Dahil po, makaibigan, tumutulong po ang vitamin C para maging elastic ang mga ugat at hindi po madaling pumutok, mga kaibigan. Yan po ang dapat gawin, ha, sa mga meron pong diabetes. At kung iniinom nyo ng after meal ang inyong mga maintenance, pag inom kayo ng DTX 500, inumin nyo ng 30 minutes before meal. At kung gusto mong inumin ng after meal dahil nakakalimutan, lagyan lang po ng pagitan ng isang oras after nyo pong uminom ng inyong mga maintenance. Lagi nating tandaan na sa kalusugan, kailangan talaga alamin ang dahilan every time na meron kayong nararamdaman, meron kayong symptoms nararamdaman, alalahanin mo kaagad kung ano ang last mong nakain, ano ang last mong ginawa, at huwag mo nang gawin para hindi na po ma-burden ang mga organ sa ating katawan. So yan lang po ang sikreto. At ang pinaka the best na sikreto para maiwasan na kahit hindi lang diabetes, ha, lahat ng karamdaman, according sa pag-aaral ng mga scientists at saka mga expert, ang pinakakailangang protektahan ay ang ating cell. Kasi ang ating katawan ay binubuo ng trillions of cells, no? Ng mga cellula, even our skin, our blood, mga kaibigan, binubuo po yan ng cell, mga kaibigan. Kaya pag yan ang unang masira, dun po nagsisimula ang mga karamdaman. At ang discovery at pag-aaral ng mga eksperto, nagsasabi talaga na ang pinaka-protection sa mga cellula ay antioxidant. That's why, makaibigan, kapag masubukan mo itong antioxidant na nasa DTX 500 Herbal Capsule, doon mo ma-feel na yung tulog na tulog manok lang dati, sasarap ang tulog mo. Yung hindi nakakadumi, gaganda ang bowel movement. Sa makabayan natin na laging bloated, gaganda ang digestive system. Sa makabayan natin na laging hinahapo, makikita mo yung napakagandang epekto kapag nare-repair ang ating mga selula sa tulong po ng antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po, sa makabayan po natin, ha, na mayroon ng mga maintenance, meron ang mga karamdaman sa katawan, kahit merong maintenance, ganun pa rin ang nararamdaman, mas lalong bumibigat. Subukan po ang Superior Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na po ito sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lagi nating pinapaalala para hindi po mapeke, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, dahil ang mga pharmacy, sigurado po na original ang kanilang binibenta, galing po mismo sa ating company, galing po mismo sa Klinika di Alternativo Medicina. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Sa makabayan natin na gusto pang magtanong, pwede kayo mag-visit sa ating page, DTX 500 Luzon, or i-text lang sa ating text line number na 0919-002-8117. Ito pong muli ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala, ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. God bless ating lahat, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alquizar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
2: DTX 500, lagi ka mong wow, gutom at lagi

0: diabetes, mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Kaliwat ka rin ang deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na may stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa naming kabataan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkapa ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
0: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusuplay ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
4: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:30.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one,
7: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Balita K5 sa umaga!
10: Balitang K5 sa umaga!
9: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
10: Balitang K5 sa umaga!
9: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga!
10: Balitang K5 sa umaga!

Okay! Good morning, mga ka-K5! Mabayang morning, Eastern Visayas! Mabayang morning, Metro Tacloban! Also, good man, bugo sa Pilipinas! Ang kay, kumusta ka na? Welcome! Hinaan natin ang balitang K5 sa umaga! Ilang at lapit sa uno na kita, hininga bulan nitong Hulyo! 2026! Mga ka-K5, July 1 na kita, ha? Paklihan natin yung mga kalendaryo kay Hulyo 1 na. Oh, kumusta tatong mga suki nida? Especially tatong mga ka-K5, abrido tatong mga radio. Oh, nakatune na hininga itong programa. Kumusta ka musang kay? Oh, hinautong taingin na baga maupay. Timo, kinamumutangan niya na. Ka-K5. Kumusta? May pa ba mga nagtataga yan, ha? Ang patron ka ko lang din ang Tacloban. O, sigurado ko nung ka-K5 Ox, may pa mga naagahan. Palitaw sa guys, sige. Unta maging na mapuno, anuhin, positibo nga mga butang. O, positibo nga mga panhitabo. Taton kinabuhi ng bulan itong July. July 1. Hindi lang sinasabot itong adlaw, itong bulan sangkay, no? Bulan han Hunyo, parun kinuanla. Parun lahin na pinaspasan. Sangkay, no? Bangin ini nga July paspasan. Sige! Mismang good mag-December na. Alright, sangkay, kamusta na? Sige na! Mata na! Atong mga suki nila, may klase yan na, may opisina. Balik na kita klase, ka-K5 Milton, ano? Balik na klase, din na Tacloban, ka-K5. Balik kita opisina, salit sigurado kita, ka-K5, yun ang mga oras, damo na itong nagmamata, ano? Buyag, damo na at nangangandaman itong mga arandamon. Labi na itong may mga estudyante, may mga trabaho, mabalik ka trabaho, mabalik ka opisina or sino first day mo yan na hiton imo trabaho. Sige, good morning, ha? Ang mga suki nga tigpamati, dida! Malibayon nga morning, Merkules, ano, thank God it's Wednesday. O siyahan nga adlaw, hindi nga bulan iton Hulyo, Merkules, mga ka-K5. Ika ka-K5, Oxymer, ay mo mga kawapod, kung nagpita alasay, sa last 4:30, kung nabalasay, siton aga. Lunes kita iton, Biyernes, din nila yung paboritong ang kampiyon nga stasyon of K5 News FM Tacloban. Ano? Labod lahat yung mga radio, mapabatian kahapon kita pinaagi iton, mababatian kan makikita. Pinaagi aton mga social media platform and Facebook ng YouTube. Iti mo lang bubuhaton na ka-K5 para makapagkita ka ngan makapag-shoutout ka. Maka-shoutout ka at iyong mga gusto i-shoutout. I-dedicate. O diba, yan ang shoutout na itong bago yung termino mga ka-K5. Yan ang balitaw, aadto ko binabasa itong comment section itong aton Facebook Live. O itong mga pa-shoutout sa kaya, no? So dito lang pag-comment, ha, it's either Facebook or YouTube. Para ma-recognize ko ikaw, sangkay. Ikaw nga naman mati, ano nga nagkikita. Ayan na. Okay, mga ka-K5, kumusta? Tapos na ba magkape? Waray pa, kung waray pa, ano kaya alam sila? DTX Coffee Mix, ha? Ito natin, herbal coffee. Healthy coffee, nakagkape ka na, na-detox ka pa. Buyagla, ano? In napakamaupay itong binipisyo, itong aton panlawas, itong DTX Coffee Mix. Hiya itong nag-detox. Detoxify, ano? Hiya itong nagdi-detox. O, ito na itong lawas. Ito yung iyakapas, may niyakapas, ka-K5, ano? Limpyuhan, hamisan. Ito na itong lawas, ano? Iyagin gagawas, ining mga toxins. Nga aadid sa loob itong aton lawas. Tikang itong aton mga kinakaon. Waray tapili, kaya naglaan, naglabay nga patron. Nga tanan nga handa, tinilawan nim. Nga tanan nga nakadtong abilabli nga erin mun tinikahan nim. Hindi maiwasan, ano, mga ka-K5 talaga may mga toxins sa aton lawas. O, salit para everyday, you know, kada adlaw madidetox ka, may nagdidetoxify. Itong lawas dapat naka DTX Coffee Mix ka sangkay, ha? Nagagkapi ka na, na-detox ka pa.
Alright, sige. Good morning, Anay. Hamang na pa-shoutout din dito na comment section. Good morning, hi Madeli Cobalida Candila. Tama ba ako? Candila. Yun. Good morning ko na, Barangay Malaihaw. Burawin, Leyte. Kumusta? Good morning, mga taga-Burawin. Haimugihap ko no, kuya. Good morning. Rizaldi Maanyo Perez. Good morning, Konsehal Ogs. Hinura Linti Munera. Mauran nga aga, Sir Ogsimer. Oh, shoutout ko no from Tulusahay. Julita Leyte. Timunera, ngan Benedicto family. Thank you. Oh, good morning. Mauran ba, no? Mauran, uran. Oh, kanina, namang no ako, mga alas 12 ba ito? Or alas 12 pasado, makusog, kusugat nga uran. Ito na ato na eksperyensyahan, mga ka-K5, no? Kaya, nakapanginan no kanina, nagkukusog ang uran. Baga nahitaas ang libelhan tubig dito na akong inuukyan sangkay o salit posible no nakapabaha ini an uran ka gabi nga makusog-kusugan gan kutob yana di man sugad ka kusog nakaka-experience kita no mamahinay liwat nga mga pag-uran o salit hirot kita ha ang mga motorista yana ang mga temprano pang magawa sa panimalay harayo pat biyahe ano hinay-hinay lakita kay adi mauran-uran taton panahon madalunot at kalsada kun mauran or mahulos ha oh, sige kuan lakita bagay lakita masyado pag linaksihon mga ka-K5 hidadangat kita ito nga aton mga destinasyon sangkay ha ayaw lang masyado ka kamalaksi hey Mateo Bantola good morning ka-K5 Ogs kapin ako no kita. Oh, hit DTX Coffee Mix sa pantanggal hit hangover. Oy, nagagkape na ko no, na-detox ka pa, nga nakapika ka pa. Oh, shoutout ko no nga si Ellen Hotel. Ganggat doon barangay Gingawan. Tabon-tabon later. Banto lang ang Lazardi family. Salamat ka K5 Ogs. God bless you always. Salamat. Sige. Good morning, Gan Mateo, ha? Nagagkape na ko no, hit DTX Coffee Mix. Nagagkape ka na ko no, pika ka pa. Oh, pai, baga dubli. Edor Orinaba, good morning, K5 Ogsimer. Always watching and listening from Basay, Samar. Mga taga-Basay. Oh, mga taga-Basay, good morning. Malibayo niya pagpamati hatan mga suki di daha Basay, Samar. Hey, Jane Olita, good morning, K5. Hey, Pulao Pardilia, good morning, kuno kan Joshua, kuya, ngan kan wasak. Sige, good morning. Kan Joshua, ngan kan wasak. Sige, Anasita Dacana Hernandez, good morning, K5 Ogsimer. Oh, greet ko la kunot akon apo, Hiyunis Faith Hirente. My birthday ko no, July 3. Thank you, hiton pagbasa. God bless. Oo, sige. Naglabay nga adlaw, birthday liwat hanin mo apo, ikaw ba to? Ma'am Anasita, nag-shout out liwat. Hanin mo apo, ang nag-birthday han June 29. Tama ba? Or ibala. Oo, sige. Happy birthday. Belated. Ano? I mean, advance. Happy birthday. Hinton imo naman apo nga Eunice Faith Hirente. Edwin Locson Nabia. Mga pagkano nga aga balitang K5 sa umaga. Aga K5 Ogsimer. Mag-greet ako kan Mario Lagilies. Ngan ni Lenny Gaduena. Ha, pabahay point 1. Ha, Barangay Tingib, Biton Basay, Samar. Kumusta na kuno? Greetings from Edwin Locson Abia, Hiton Barangay Lawaan, Basay, Samar. Damo kuno nga salamat. Oh, hiton imo pagbasa ka K5 Ogsimer. Happy Wednesday to you today. Good health and God bless. Ayun, good morning ha, kan Edwin Locson Abia. Oh, hiton Basay, Samar. Maupay nga pagpamati mga taga-Basay. Oh, ngayon hiton aton mga suki gihapon ni may tinabanan ni Mavil Gatcho. Tinabanan itong marabot sa margan na aton mga paraglabas.
O, mga labasero, di na may... Bawat kwento. Ano ini, ha? May basyaw. Yon, basyaw, Basay Samar. Good morning. Kulay ng pa. O, tatong mga suki nila ang tigpamati ito na K5. Amo na kunot alarm clock ini. Itatong mga naglalabas, mga labasero. Pagtutukar ko, no? Pagtutunog hit radio, pagtitigang itong balitang K5 sa umaga. Amo man liwat itong baga pangandaman na, no? Pangandaman, samtang nagagandam, namamati itong balitang K5 sa umaga. O, damo nga salamat, ano, tatong mga suki nga tigpamati. Nga na maupay, nga malipayon nala, ano, nga siyahan nga adlaw. O, hininga bulan itong Hulyo, sangkay. Alright, good morning! Nga, dito may T-Rings 83, San Jose. Ganda itong tindaan tos. Good morning, M&D Bakery. Ganda Kuya Landoy. O, ganda atin na net, Rihes. Maupay nga pagpamati ha iyo. Ano, ganda Piping. Hello. O, ganda Agpa, Agfa. Ngayon, itong mga kabulig ni Ate Tintin di dahamay itiri, ano? Tirings itiri ha San Jose. Good morning. Shout out itong mga taga San Jose. O, ngayon, itong aton mga ka-K5 gihapon, ano? Haing kaman nga parin itong Tacloban. Mga taga North Hill Arbor. O, mga pagkakang pagpamati. Kakulo pala akong nakahampang dito ha, papaya. Dito mamatron kan Kuya Jigo. Good morning kan Kuya Jigo Alcaraz. O, syempre, kanda Ate Daday. Kanda Kuya Jewel, Ate Vicky, ano? Good morning ha iyo. Mga kabugtuan ni Kuya Jigo, mga Alcaraz, Alcaraz family. Dida ha may tagiktik itong San Jose, ano? Good morning. Maupay nga pagpamati. Maging kanda Lilita Cuevas, Manlapas. Mano ni Store. Good morning, hey. Hino pa, akong mga kasangkay. Namurayan, akong sangkay, Kuya Edwin Guzman. Good morning, kumusta? Mga taga North Hill Arbor, ano? Ano akong mga kahampang hira. Sir Kin, hinakay. Good morning, Sir Kin. Hira si Rex Manawataw. Nakad to may kababayan ko dito. Mano si Sarah Gavan. Good morning. Permihiya na mamati itong K5. Ang sugad man ni Kuya Dundoy. Kuya Dundoy Kaliwan. Kaliwan family. Good morning, ano? Mao pa nga pagpamati kanda Kuya Dundoy Kaliwan. Pasensya na, baga nanay kong mga limtan hit pagpa-shoutout. Mao pa kay nagkita kita kakulop. Hey Charlie Pulminara, good morning. Good morning kuno Kuya labinat akon pamilya. Dito ha QC nga Dumas family. Haalang-alang. QC is Quezon City, tama ba? Ando ka Quezon City. Kumusta din doon rally, kakulopan mga membro itong INC, ano, Iglesia ni Cristo. Nakanto kakulop mga ka-K5, ano, nag-rally Quezon City, ano, ngan, parang surprise rally niya na din to kakulop sangkay. Pero hakon himar, waray permit kakulop. Pero yan, nakakuha rin permit para kanan yan nga July 1 nga irarally mga ka-K5. Ano? Sige, hirot lang ka mo kay aton ito mga katungod gihapon ito, mga ka-K5. Ano? Basta pag-upaya talaga, lagi nga masamok. Kay kairang manintalon, hit mga nagkakatutubal, hit mga nagkaka... Siyempre, aton mga kapulisan para i-maintain, pag-maintainer itong kahimyang, ano? Itong giyos protesta o rally. Kuhan lang kita, sunod lang kita at mga aluday dahil mga ka-K5 nga aging papatuman aton mga otoridad. Wala ito problema at pagpahayag at imbuot karuyag sidngon at aton gobyerno, ano? Ay lang pagpabutan niya punto nga magsasaramok, mag-aagway. Kaya mo't magandiri na ito maupay kita unsang kaya man intalon hiton. Siyempre, may pulis nga nagkakasasamaran, so good man, mga reliyesta nagkakagirian nga ni niri maupay na resulta, ano? Kuan la, peaceful rally la ka-K5. Di man gamot ginbabawalan, gindididan. At pagpahayag hit inyong mga emosyon, ha? Sige. Relax lang kita pastilan por bida ka-K5. Kalibutan pala ini. Ay, Nida Kapangpangan! Good morning! Oh, watching ko na from Barangay Katagbakan, Burawin, Leyte. Good morning. Hey, Alvin! Good morning, ka-K5! From Bakulanad, Santa Fe, Leyte.
Hey, Jake Alessandro Ilacion. Good morning, Consel Oxymer. Good morning, kan Kuya Kitot Ilacion. O, oh, dito may LNSCHI Helawaan. Good morning. Oo, maupay kay Aanhi kapag may message ito na akong live. Kuya Kitot, ano kay Danay Diri ko na nababasa kung aanto ka itong ibang kuan. Siguro, dito akong ginsishare. Pwede rin ito na perdidi itong akong kuan, akong monitor. good morning, Jay Calzando Ilacion. O, dito may Lawaan, Eastern Samar. Akong mga kababayan, kamusta? Malipayo na pagpamati ha iyo. Alright, alas 4:47 na. Sige, gani kita ito na itong mga nagbe-birthday na nga daw. July 1, happy, happy birthday. Ano? Ito na itong mga kakay-five. At ito akong haliputay lang, birthday song, ano? Para ha iyo. Yan na, ngayon mo naman kaadlawan sangkay. Happy, happy birthday, ha? Happy, happy birthday. Hey, hey!

0: Yun! Happy, happy, happy birthday! At ang mga kagaysay nila ka nagbe-birthday, may birthday na kadlaw. Hulyo 1. Oh, happy birthday, Sangkay. Hinaton ta, tagan ka pan maupay nga panlawas. Ano? Pagpabili nun ta nga maupay natin panlawas. Unta, protektado kita, adlaw-adlaw. Especially kung ikaw nag-vitamin C, ha? Ngan mighty C. The alkaline vitamin C. Ito na yun mo naman na iniinom adlaw-adlaw, ano? Para magpabilin ka ng protektado. Harayo, ano man nga hulgahin sakit, ano? Especially epekto hindi nga aton pabago-bago nga panahon. Bata sana la. Ipag inumpirmi ay pagpakawara hitay mo mighty C, ano? The alkaline vitamin C. Mga na unta tagan ka pa na damo pa unta nga birthday ito mo i-celebrate. Mga ka-K5, ano? Magmaupay la. Ito na aton na kinabuhi, ano? Naton nga na tuig 2026. Unta maging positibo para haaton nga tanan ining tuig mga ka-K5. Mga mga masunod pa. Oh, rest and gulay! Maupay ko nung aaga ka-K5, Oxymen. Alright, sige. Magumusta na kita taton magiging lakad itong panahon. Ang ginmomonitor, ang ibabantayan nga low pressure area o sana inihiya nga bagyo. O na nahimo ini nga bagyo kakulop. Mga ka-K5, pinaka-latest nga forecast at pag-asa, yan na nga aga, yan na nga maagahon. O sana nga tropical depression ang LPA. Itihiya niya na local name is si Bagyong Henry. Aadto ini na 70 kilometers west southwest hiton Abukay Bataan. So Abukay Bataan. Sumala hiton pag-asa iti kakusgon iton hangin naabot ta 45 kilometers per hora. Ngan pagsurusubasko nga naabot ta 55 kilometers per hora. Iti hini movement moving northwestward. Kakalaksihon nga 25 kilometers per hour, mga ka-K5. So, apektado, itong Bagyong Henry, itong Zambales, ano, ngayon Bataan. So, yun nga mga lugar, makaka-experyensya, mga ka-K5, hin mga pag-uran. Yan ang adlaw. Bisan Metro Manila, dito ang Metro Manila, di ba, kakulop di rin maupay ang panahon, nag-iinuran tungkol din itong epektohan bagyo. Calabar Zone, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Oriental, Mindoro, Occidental, Mindoro, ngan Marinduque. So, yun nga mga lugar, mga ka-K5, sumalat pag-asa, mga ka-experyensya, patsara nga mga pag-uran, epekto hiton mao naman nga bagyo, mga ka-K5, ano? So, yun, minute update, hiton Bagyong Henry, ano? Ngan yan nga, ginpapanmulat tala, yan nga, alas 5, itiyahin ni update hiton pag-asa. So, hisirowel na niyan, mga ka-K5, ano? Nirinian iton aton papaghulagwayon ano iton latest reported pag-asa yan na nga mag alas 5 alas 4:51 pala kasi waiting kita iton panibag-ong update may unong iton mao naman nga Bagyong Henry no dinhi aton na nagpapabilin nga apektado iton southwest monsoon and western sections and Visayas ng Mindanao mga ka-K5 makaka-experience mga pag-uran epekto iton habagat iton western Visayas Negros Island region central Visayas maging Zamboanga Peninsula BERMM the rest of Mimaropa Lanao del Norte Misamis Oriental ngan Misamis Occidental apektado ini iton southwest monsoon nabibilin nga parte iton aton rehiyon aton nasod upod kita iton eastern Visayas yana nga adlaw yana nga siyahan nga adlaw iton Hulyo mga ka-K5 sumalat pag-asa good weather no makaka-experience kita maupay nga panahon itong magpapauran lahaton ini nga local thunderstorm siring hiton pag-asa sangkay so amo itong naguhulga lahin pag-uran itong magiging epekto itong localized thunderstorm ngani ka aton ha eastern Visayas ang iba kasi nga parte hiton Visayas apektado hiton habagat alright Iluminada Daga Abrilia good morning, Sir Oxymer. Good morning. Hi mo, Iluminada Daga Abrilia. Sige, alas 4:52 na mga ka-K5. Kagay 5 Ogs, ano kunot aton mga balita, yan na ano. Kagabi, may na-report nga sunog. O Kagay 5 Milton, ano? Duha nga balay, iton na ugbaw sunog. Di nila ini, hara nila aton na may apitong. Alas 6:28 hanggabi. Mga Kagay 5, ano? Hapurok 5, De Guzman Street, sa barangay 92, apitong. Duha nga balay, iton na naugbaw. So, sumala hit report ano nga nakuha itong K5 News Team. Ginaaligar nga ginsunog ini hinusa nga minor de edad. O nga ginabandonahan mga kag-anak itong Ira Balay. Oo, so nakaalakbat ini hinusa nga panimalay itong mao naman nga insidente. O pastilan mga K5 ano kayro man hiton naalakbatan hini nga panimalay. Apoy-poy ang kalayo hanaton mga bombero alas 6:45 na hiton gabi. So amot update hini isang kay ano report hiton aton mga hintutuinan wala oray man na samaran no ano dida nga individual or tao ano nga naalakbatan hiton maong sunog or nasunog, nasamaran or what. Hindi lang nga duha nga panimalay ano nga made in light materials iton na ugbaw iton sunog. Hindi nga usa nga balay baga na nadamay la inhiya sangkay ano. O, so amo ito kagabi ito mga ka K5 nga sunog din ni Tacloban. Dito na tabo may apitong. Samtang update kita niyan ano an aton gin susubaybayan liwat nga balita ano natong ginaalin susunod nga balita. Mahiunong hining ang kidnapping ano insidente hin kidnapping han naglabay nga adlaw didto ha Mayor Galate iyan na kumpirmado ada ini kay 5 Milton na no iton aton ining report nga nakit-an iton patay nga lawas hining nga magdala amay didto na ha may Silago Southern Leyte sangkay karo man in talon hini ano ining nga magtala amay former kuan ini former vice mayor han Abuyog Leyte ining tatay mga ka-K5 ngan han iya anak. So amo ito he former Abuyog vice mayor James Buhol ang ganiton iya anak he Carlo James Jim Buhol natadan ini nga natadan ani ra patay nga lawas didto ha Silago Southern Leyte no mga ka-K5 so kakulup ini matadan amo ini naka naging usaha hirumang rawon ha social media ini nga pagkabiling ano pagkatad-i hiton mao naman nga patay nga lawas hini nga magdala amay so padayon yan at investigasyon kasi damo an hadin nakalabay nga adlaw di ba may parang exit vehicle nga nakit an didto ha may basay samar oo ngan may da report liwat mga ka-K5 nga an sarakyan nga ginga aalgar ginamit ha pag-iskapo hini nga mga suspek hiton mao nga kidnapping na-recover didto ha Quezon Province. O kaya yung exit ngon, mga K5, ano mga responsable hininga pag hininga krimen sangkay dito na pagburublag ha Quezon Province nakatabok. O ganto pa pabikol na di ba mga K5 mahuman ini nga insidente. Oo, pero yun nga parang nalibot ni Ran nakad ha basay an gintotoohan liwat nga sarakyan nga gingamit di ba ano sang parang sedan type nga bihikulo no mga ka-K5 did kakulop na bilingan hira didto ha Silago Southern Leyte ngan may da liwat nakit-an no nga pick up ba ni oo parang pick up hiya nga sarakyan didto ha Quezon Province nga ginaaligar ginamit ang pag-iskapo So yan na, amo ito, nagpapadayon at investigasyon hini. Uba ito responsable hini nga kidnapping, ano? O nga hini nga pagpatay, hini nga magtalaamay sangkay. Kay baga ha-report na ito nga nakuha, daw didahan pagkuhaa, hini, pagkidnap ha, hini nga magtalaamay. Magin ang mga naka-installar nga CCTV han palibot han area nga ginkuhaan ni Haira pinandarahan han mga responsable mga K5 so maupayan ka plano hindi nga pag abduct ano pag kidnap hiton maon naman nga magtalaamay so pala isipan pa yan hin o kaya at nagpapaluyo hini mga K5 ano hiton maon naman nga kidnapping ng pagpatay hindi nga magtalaamay. So yun, yan. Aton ini to kibon mga K5. Samtang iba pang report. May dalawat kontrabando nga gintutuuhan igin batak or igin labay tikang Hatakloban City Jail. Sige daw niyan, i-check tayo nga balita. Samtang usang lalaki nga paragbaligyan illegal nga droga, haabuyog na aresto. Ng construction worker nga una na nga na-ariston pangawat hin electrical wire dito sa San Juanico Bridge. Otro ini nga nadakop. Ha, pareho liwat nga reklamo. Pareho liwat nga kaso. Nga pangawat liwat. Hindi nga tao. Orang baga pagmaanan hini ano. Samtang, amoy ni mga K5, datong mga balita. Nga kakulop liwat ka K5 Milton. Igin lubong na kulop ano mga K5 an estudyante nga ni an lalaking estudyante nga namatay han makarimadima o nga shooting incident na tabuhasan sa National High School so igin lubong na ni Chris Lawrence Fabian kakulop ini mga K5 dito ini ha Superior Memorial Garden ini hi Fabian in kuan ini aktibo nga miyembro han Boy Scout of the Philippines no? Mga K5 nga ginkikilala ini nga bayani han iya mga classmate kay amo ini hiya nakadan viral video nga kuha mismo han kasagsagan han panhitabo han panmusil amo ini hiya ang inilob ano mga K5 inilob nga estudyante han ira section nga magsara o sadhan ang purtahan nga samtang niya ginsasadhan ang purtahan han ira classroom na naiguhiyahan pagpabuto pagpanmusil han mga responsable hindi nga shooting incident sa San Jose National High School ngan ini hi Chris Lawrence Fabian kun aton manunumduman mismo tinuyo inihiya ano han provincial government mga provincial officials hapangunguna ni Vice Governor Pineda tama Pampanga ganan iya ang pirang mga board member nga nagpakanhi para tagan hiyan pagkilala ano kay iton mga kag-anak hini ni Chris Lawrence mga kapampangan ba no mga ka K5 oo so mga taga didto yun amoy nin update naton mga han mga estudyante no nga naawat ang kinabuhi hiton naglabay nga shooting incident din ni San Jose National High School. So kakulop igin lobong ini Chris Lawrence Fabian. Alright, alas 5:01 na mga K5. So amo ito niyan. Tukibon tayo ngayon mga headlines. Si K5 Carlo, itatot makakaupo na gawas. O nga na iba pang balita sangkay. Sige, standby na kita K5 Milton. Alas 5:01 na. Mabalik kita K5. Mamalad lang ang mga pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3 yung may BCO! Ang BCO yung may D3!
5: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500!
5: Para sa marusog na tayo,
3: DTX 500!
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500!
3: Sumok na!
5: ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soul.
9: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soul.
10: Pabalit sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
14: Balitang K5 sa umaga kay saya. Market report, police report, lahat meron
0: okay.
14: Na.
0: Okay, balik na ka K5 at ramdaman itang K5 sa umaga. Oras na ito, alas 5.04 na. Ngayon oras, dito naman hey Johan. At ang DTX Beauty Soap. Ha? Kung may nakita DTX 500, may nakita DTX nga kape, may nalawat kita DTX nga sabon. Ano man kung ito nga sabon kay K5 Oximer? Ano't maupay itong binipish nyo? At ang magdudugang inihitim na kahusay or kapugi. Mga K5 o kamalaom-laom. Ano? Kung ikaw nagamit ni Adlaw-adlaw nga amon DTX nga sabon. Kung baga-ambisyon mo pa pag umupay impanit, bumusag ito impanit, bisan muray niyong salapi, importante maupay imkutis. Mag-DTX beauty soap ka, kakay-five. Ha? Nga na ayaw ka kontento nga maupay lat impanit, itimkutis, may naliwat hindi maupay nga padis, ang Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Pagpaano man ito, kakay-five, Oximer, kinakaon ito. Rito kinakaon, ha? Para itong Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Higit papahid, hit kilikili, hit irok. Para it magawas nga buga, itim kilikili, mahamot. may iba naman, ano? Mahamot, mahamot, mga K-5, mahamot. Labi na kung babalhasun ka, ha? Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Herbal gihap ini nga aton roll on. Iyo mga ingredients, himuhin herbal, mga K-5, ano? So, salit gamit na adlaw-adlaw. O para magpabilin ka nga presko, hasang ubing 48 oras, DTX Beauty Soap, ngan Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Okay. Alas 5-6, kakay-5 Matsi, kakay-5 Carlo, at doon merkado.
15: Yeah.
0: O, sige, mangumusta kita kang kakay-5 Carlo Arisgado. Adi na, naka-standby ha aton line number 1, ano? Para itong aton market report. Pero good morning, Anay. Hey, Sir Lon Loigo, good morning. Hey, Jenny Versosa, Orlando. Good morning, kuno watching from Katbalogan, Samar Idol. Hey, Evilia Barriantes, Capidos, good morning. Sige, kakay-5 Carlo.
5: K5, Bantay, Merkado.
0: K5 Carlo, hain kayo na nga bandangan. Kumusta? Nauran pa ba ang nahagawas sa kakay-5 Carlo?
8: Yes, good morning ka K5 Ox nga sugod yapon ito na ato mga ka K5 nga din mamati ha ato mga radyo ha pagkaya na ano ay live kita nga diha na merkado publiko itong sudad ng Tacloban. But as you can see ano ka K5 Ox yan nga aga itong siyahan nga adlawan bulan ito na Hulyo in naglalarasaw nga din ito na merkado ka K5 Ox kay kahuman pala anong umuran kanina iton maagahonan alas 3 nga na alas 3. So that's why yan na ano iton aton mga nagmimerkado as you can see in very good sugad gadamo kay matungod manggod nga malasaw yan na nga di iton merkado. Kung makikita naton ano iton aton kakalsadahan. So yan na ano ka K5 Ox adi kita mismo iton na gulayan na iton gulay section. Kaya you know what, ano ka K5 Ox, dito iton naglabay nga si Mana is naghinay-hinay itong pagluslos ang presyo han aton mga utanon. Pero hayan na ka K5 Ox, mas tigda pa ini nga nag-upos no, ito na presyo han aton mga utanon nga available nga dito ang merkado. So ini na itong resulta ano nga damo itong supply or damo itong local nga mga produkto nga dito in Eastern Visayas amo itong ginpapurposog itong Department of Agriculture. So that's why nga nagtitika ubos gihapon itong presyo ano han aton mga utanon. Kung dati ka K5 Ox. Yes, ka K5 Ox.
0: Mao pa ini nga utanon ni nat im report kay kakulo naglabay nga mga adlaw nagdakas pala kitahin karne. Tambok ano oh so yun na
8: ah, muna
0: kahuman hit tambok pag karne adi utan naman kita yan na nga adlaw kag K5 Carlo ano
8: amo ni kay K5 Ox kay to na ako napapansin din ito mga nagmimerkado nagluluya waray pada kahilisi iton mantika kakulop ano nga handaan nga dito ang patron ng sudada. So yes, I do suggest ano gyapon ka K5 Ox para ito aton mga ka K5 yun nga waray pa nagkabuhat nga nan mamati ablaan nga dito ang aton radyo if in case man nga mapamerkado hira much better nga kadihira iton mga gulayan kay barato yan na iton aton mga utanon nga marasa gyapon inipan sabaw-sabaw pag kung ano iton labi na iton may mga hangover pa yan nga aga o yan nga adlaw kay tungod dito nag-iirignum kakulop. So mas maupay ni ka K5 Ox ito na mapasok-pasok pa nga sabaw yan nga aga.
0: Oo, sige. Anot mga kuantida? Anot mga available nga utanon ka K5 Carl?
8: Mm-mm. Yan na ano ka K5 Ox iton aton nga presyo na aton mga utanon nag-ubos no haros tanan nga klase iton utanon dini nag-ubos iton presyo except nala iton aton mga lamas. So nga di iton aton utanon an sitaw nga last week inaabot ini ha 160 pesos iton kada kilo nga nag-ubos di da iton naglabay nga adlaw han 60 pesos kada kilo. Yan ang ka K5 Ox tag 20 nala ano iton aton na sitaw. So nakabutok na iniya kay duro na kabarato nga nag ubos ka duro iton presyo. So far ito naton na usa ka putok anuhan aton na sitaw or iton sitaw duro na mo man gihapon ka K5 Ox. Ito na aton naman pakbet kay matungod nga nagbarato ano iton mga sahog iton pakbet so gaditon sitaw tarong kalabasa inagubos gihapon in iton presyo han 40 pesos iton kada kilo. Ito naton ang palaya naman nga dati in baga na paprehos la ini ito niya pangaran ha English nga bitter gourd pero nga na itong presyo liwat in duro kamahal yan ang kakifa Fox makakapalit na kitahin 40 pesos ito kada kilo han aton ang palaya nga dito na aton lang ka naman in mahal gyapon inihiya dito ito naglabay nga semana ano pero yan na is makakapalit na gihapon kitahin 40 pesos ito nga kada kilo. So nga diliwat ito na aton mga lamas ano ka K5 Ox. Kung nag-ubos itong presyo na aton mga utanon, nagmahal naman itong aton mga lamas. Itong aton lamas ka K5 Ox, ano, sugad ito na aton abilablingan hinga kamatis. Nga di napapalit inihan 80 pesos itong kada kilo, di na itong naglabay nga simana. Pero yan na, nag 160 pesos itong kilo hini ka K5 Ox. So matungod manggun nga nakaka-experience kita, ano, yan na ito na duro nga pansirak nga panahon. So that's why naapektuhan gyapon itong production han aton mga kamatis. Sa depende ano hiton na local or depende hiton aton mga parag-uma ilabi na iton waray mga kapasa nga magkamay aden irrigation or patubig ano iton ira mga uma So that's why nga naapektuhan talaga itong irang mga pananom. Bisan nga nitong kalabasa, yun na ano, sumalakan Ati Jen nga ira, ito nagtitinda din ni itong irang kalabasa. In diri na maupa itong klase, ano ka Kifa Fox matungod, ito duro nga kamapasok ito na panahon. Mm-hmm. Well, ito na ato naman kamatis, ito na ato na sibuyas nga laso na. Nagpapabilin ini ha 100 to 20 pesos ito kada kilo, ubos or ubos pa ito na presyo. Ngayon na adi pa ano ka Kifa Fox, ito na ato gihapon, kumbaga gintatawag ini nga labuyo, in nagpapabilin gihapon ini ka K5 og sa 60 pesos iton kada kilo. So far waray pa man ini nagmahal kay durudamo pa man iton paruplayan ganihiton aton rehiyon ngan haros ini naubos ano sumlakan na ati din hiton nagpapaligya dida hiton dida pa hiton Lunes nga adlaw kay damo iton mga naangkat ngan napalit iton mga sahog labi na nga dida kakulop in kakulop nga sugad gihapon iton Lunes nga adlaw is kapaturunan na nga dihito na sudad ang takloban ka K5 Ogs.
0: Sige, mo pa kay baro-baro to yan niya. Binarato yan na. Ito na itong mga utanon ka K5 Carlo. Mga magpapahaw-haw yan na utan kita. Ano't mo pa yung sinasabaw nga utan ka K5 Carlo? Ah?
8: Agi daw, ako may nakikita din ni ka K5 Ogs. Oo, nagkikrave ako yan na hina. Akong baga pa iton ako nakikita ang didi amo ini iton patula ano. Oy! Patulang nga may ada.
0: Patula?
8: Oo, may ada ini. Patula ka kay Favogs kay barato yun na iton patula na 50 la pesos.
0: Tarong ano yung mo paborito?
8: Yes. Ayaw lang nakita itong tarong ka K5 Ogs kay medyo gusto ko yan na itong mga sabaw-sabaw ano. That's why nga marasa yan na itong patula.
0: Patula? O maupain nga hinatukan si K5 Carlo? Eh papadis
8: ni
0: mo. Oo, hinatukan ni papadis ni mo yan na kay kakulop nag ko ang kamanhan ginaonhan tambok. Kuan laan na itimo yan na bulad, di papadis ni mo patula, ibabahog ni mo dati mapasok pangakan on or bahaw. Nga kanon ang saling kagabi. K5 Carlo, marasa ito.
8: Oo, marasa ini ka K5 Ogs. No, sanlit ito na itong mga ka K5 yan nga waray pa nagkabuhat. Kay matungod may pa hangover or...
0: Ano ito? Ito nga kinakaptan ni nagbabaligya. Ano? Utanon liwat ito?
8: Kuan lang inihiya ka K5 Ogs, tanglad.
0: Tanglad. Kanan para tigula.
8: Ginbubutok niya yan ka K5 Ogs. Amo ini itong tanglad. Natagpira yan natin itong tanglad eh. Tag-5 iton usaka likit. Iton usaka likit ka K5 Ogs o kumbaga pa iton usaka kabutok ka in tag-5 la ini. So bro barato gihapon iton aton tanglad niya na ano ka K5 Ogs. Pero haamon na kun oo mga kun may ada akong
0: pinalit good nga tanan ka K5 Carlo ini nga tanglad detayo gin kokuan la ini inaaro dita aton.
8: Oo. Ginaaro lagi ngan giniihian pa iton ayam ka K5 Ogs itong mga tanglad haamon.
0: Paliwatan.
8: Asya nga yan. Kung nagsasabaw-sabaw ako, medyo mauro asloma. Nadungan nga yan iton niya ka asloma. Kay giniihian nga yan iton ayam.
0: Pampara sa liwat ito. Aga K5 Carlo. Kay bangin may maupad nga benepisyo. Oo, pero hinuhugasan lang na maupay ka K5 Carlo. Kuwan man nga nito, nakaladkad pa man ito, kung baga nagtutulak ka. So tanggal it, mga dalukarok ito.
8: Ka K5 Carlo.
0: Sige. Thank you ka K5 Carlo. Kumusta man? Na-uran pa? Didahagawas? Natarithi pa?
8: Yes, so far ano yan nga oras ka K5 Ogs in natarahiti ano ito naton yan na kalangitan as you can see medyo madalumdum ini na iton epekto ano hangin mo monitor nga LPA nga nahimo na nga bagyo nga diton aton karagatan.
0: Oh.
8: So that's why usa ito na Eastern Visayas ano naapektuhan diton panahon ano ka K5 Ogs.
0: Asya unta baga diri mag-inuran yan na ka K5 Carlo. Balik eskwela na balik klase na mga estudyante nga natakloban ano di ba tama?
8: Yes, ano ka K5 Ogs kay tapos na ano itong pagsaurugan kapatronan itong sudad na Tacloban. So that's why balik eskwela na gihapon. Ito na itong mga estudyante han elementary nga na secondary ka K5 Ogs.
0: Sige, ka K5 Carlo, thank you so much sa imo. Go ahead, ka K5 Carlo.
8: Alright, kaki five ogs sa tikang didi ha merkado a publiko itong sudad ng Tacloban nga nakaupo niyo ka K5 Carlo Arisgado nga ini nga balita induro ta Johanna DTX Coffee Mix nakagkapi ka na detox ka pa parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko nga kaliawan ha sudad ng Tacloban nga bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.

0: Bugho han Yabong Samar. O shoutout ko no, itong akon mga anak, nga da nga hi Lorraine or Lorraine Ann Habinal. Hi Precious Kath Habinal. Ngan asawa ko nga hi Mary Ann Habulin. Habinal ngan Habulin, okay? Hi Anisha Abuda Abayan. Oy, good morning kan Ma'am Anis Abuda Abayan. Good morning kanu ka K5. Honorable Ogsimer Maupay nga liwa. Dida Hatakloban. Oh, good morning! Gan, Ma'am Anis, ano nga nito mga Zomba Mamas, dida haamon bung to halawa. Gotomil Bulaluhan, good morning, kay K5 Consehel Ogsimer. Have a nice day ko na. Thank you so much and pagbasa. Nuome Korate. Good morning to all staff and personnel of K5 News FM Tacloban. God bless you all more. Oh, sige, good morning. Ano, salamat, Noemi. Noemi Korate. Ayan. Alas 5:18, resulta kitang loto ka K5 Milton. Ano? Kanan kakulop ini nga adlaw. Sige, anong resulta kakulop? Anay ha? Kuang ko lang adikan ka K5 Milton. Kay itamon monitor yan na bago. Gurugod tiit. Sige, K5 Mats. Ganyan kita, resulta ng loto. Kakulop ini ha, Ultra Loto 658. May 128 million nga premyo. Nadako hindi nga premyo. Adi man, ang resulta kagabi nga bula numero 14. 43, 54, 52, 11, ngan 58. Ayun. Sumalah itong PCSO, waray nagdaog mga K5. Narikin at Super Lotto 649. May dalawa din jackpot prize nga 48.7 million pesos. Winning number combination. Numero 1, Jess 24, 27, 8, ngan 26. Ay, sabi ng PCSO ha, wala rin nanalo mga K5. Lotto 642 kita, may dalawa't jackpot prize nga 53.2 million pesos. Adiman ito na winning number combination, numero 18, 16, 37, 13, 35, ngan... O, 23. Ring itong pieces o waray gihapon nagdaog ka K5. O, nga kita itong swell dress. Kakulop ini ha. O, kakulop alas 2 sa ang resulta 480. O, pagka alas 5, 386, 386. Ngan alas 9 kagabi, 3, 1, 8, 3, 1, 8. Mga ka K5. So, amo ito ang resultahan swell dress ha. K5 Ogsimer, may hearing ba kita yan ah? Hindi kita magpapakawaray, ano? Yan ang asyahan nga adlaw itong Hulyo. Ano man, 991 ha? 991-767-106. O, 991-767-106. Ikaw na't bahala ka K5 ha kung babalubalyoon mo pa ito. O kung susundun mo't nga amon hearing sangkay. Hadin naglabay nga weekend, naka-straight kita. Ano na atong hearing mga ka K5? Bangin niya na maka-straight kita. Na kay... alams na. I-chat na la ako. Okay, ikang K5 Milton, ikang K5 Carlo, alas 5:21 na. Ang adikidat mga police report, pangumusta hong tayo nga mga panhitabo. Naisumat na police blatter, mga K5, kay usang lalaki nga nagbabaligyahin toga, dita abuyog na aresto, pinaagi hiton by bus operation. Nga usang kontrabando nga may sulod nga ginaaligar droga gihapon ginlabay ko no has ako Bantakloban City Jail for bida ito mga ka-K5 ano? Desperado na ada nga makasulod kay nadidetikman ginlabay manggod kasi mga tao yan na construction worker nga una na nga naaristo liwat yung pangawat yung electrical wire o dito sa San Juan yung coverage o tulog gihapon na dakop haparihas liwat nga rason. Sige, K5 Carlo, good morning!
1: K5 News FM, Police Report!
0: Sige, ang pagbabalik ng K5 Carlo, K5 mo!
2: Okay, Fab Ogs, atin aton mga nahikig nga mga police report at ikang magkalain-lain nga police station na bugos nga sinirangan Bisaya sa kundi

0: Ha, bu yung Leyte and arestado ano sa nga lalaki ang gindumarang nga by bus operation han mga kapulisan na didahiton Lunes nga adlaw ha barangay Barayong Abuyog Leyte. Gin kilala itong suspekan alias Jep Jep, 37 anyos, inasawaan ng residente ang barangay Gintakbukan, han pariho nga bungto, nga nitong suspek, in usagi hapon nga street level individual, nga paragbaligyahin illegal nga droga ha ira mismo bungto. Nakumpiskara ha iya an usaka sa shay nga may sulod, nga gintatahapan nga sabungan hapagkana, in nakapailarom na hiya ha kustudiya han Abuyog Municipal Police Station. Samtang lagos naman kita mismo han sa Cubiton City Jail or Tacloban City Jail kundi inagin singabot iton adlawan kapiestahan ha Tacloban City para maglabayin usang pak I mean usang kontrabando na may ada inisulod nga ginaaligar sabu ini inagin sumat ani City Jail Inspector Benedicto C. Ramirez Jr. Hiton Tacloban City Jail mahuman ini nga madiskubrihan han jail guards ha sakub mismo hiton compound han City Jail kakulupahan alas 5 hiton aga durante hiton nga kapiestahan han Tacloban. Ha impormasyon nga nakuha na diskubre ito na sabi nga kontrabando durante han paglibot han mga personalis ha palibot iton male dormitories kundi in nakita nini ha garden area hiton lugar nga dayo naman nga ginpasabot kan Ramirez nga nagdumara dayo hin investigasyon na ha pag abrihin ni ka kay Fab Ogs dito na tumapo ang mga otoridad an pira kapaketin ginaaligar siya po nga may or din aalig nga na sugad gihapon ito nga dried marijuana sugad man itong pirang lighter nga iba pang nga farapernalia nga sumala kan Ramirez ikaduhan na ini nga higayon nga ginlabugan ang city jail hini agin aaligar illegal nga siya po kundi ina ang nauna hini hatun Hunyo 12 nga adlaw gihapon hin holiday samtang gin tutudlupan gin baba na barang timbanga nga kantidad na recover nga mga gin aaligar droga samtang lagos naman kitang ngadihan na San Juanico Bridge itong Tacloban kundi na nadakopan mga otoridad ang usang construction worker nga nangawatin electrical wire sa San Juanico Bridge ang Barangay 97 Kapalawan Tacloban City kakulup gihapon nini nga adlaw nga nitong 27 anyos nga suspek in ginkilalakan alias Kuya Chi resident itong Santa Rita Samara nga nagawas nga naaresto na hanuna nga hauna itong maunga suspek hapangawat gihaponin alam rehen kuryente pero nakabayad hiya hin piansa samtang ginhuhulat pa iton iya kaso na recover iya an 20 ka metros nga ginutod ang electrical wire nga ginbaba na barang nga nabalor hin 12,000 pesos nga hapag kay na ka kay Fab Ogs kapot na ito na sabi nga suspect ang Tacloban City Police Office Police Station 3 para itong dokumentasyon nga kaagayan nga disposisyon. Anaton police report induro ta Johanna DTX 500 an makusog nga pangontran high blood pressure and diabetes. Ini hika K5 Carlo Riscado paran kampiyon mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ang Tacloban ngan bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alright, among salamat yung K5 Carlo Arisgado. Droga, at mga police report niya, droga at may nangawat lewatin electrical wire ha San Juanico Bridge. Waray pagmaan, anin naman kaso, pangawat hin wire. So, at do priso. Kasi lang yung mga tao, ano? You know, mamaihan na nga atong gin... ano ni aton gin papanawagan ganihin nga mga dabi mga tinuyaw nga bruhaton pag bag-o na kam may mangina di ba kay Vibe Match it trend yan nga sangkay kun may name cellphone pwede man mag daro vlog ka para maka income ka kun wala ning bruhaton ganit iba lang dito na wad to wad lang kay Vibe Milton na nababaydan na hera din na mamonetize nat ira mga ano ini mga video it ira Facebook page ano saan kayo for bida yun yung mga tao waray makurit mag engage kahin mga tinuyaw ng buruhaton kung waray yung limang pag baro vlog nala amo tagsag dun ha yung mga kayfab yun mag nahuhubya ka man yung pagtrabaho kaya yun mga easy man it ira karuyag nagmit nga panalapi droga pangawat pastilan Mga pa nila nga niya nga kulang na napatayin. Tungkol dito ng droga. Ano. Sige, ikuha na lang. Kakay 5 Matt, si Kakay 5 Emergent. Report ni Kakay 5 Maring Louie na nasulod na ang report ni Kakay 5 Carlo. Ang ganit kita ha rehabilitasyon itong Maharlika Highway dito ha Katbalogan. Nagpapadayon ko na ini. Ngayon itong mga motorista ginaaghat niya gamiton itong diversion road. O sige, hain na ni Dapit Kakay 5 Ems. Good morning, K5 mo.
2: Nagpapadayon niya na ang rehabilitasyon han Maharlika Highway hakat Balogan City. Nagresulta hin mabugat nga trapiko hapipira nga bahin nito na sabi nga kalsada. Ini nga proyekto in kabahin nito padayon nga pagpauswag han Maharlika Highway ha Samar. Tungod hini ginaaghat ang mga driver nga motorista nga wara importante nga tuyo ha syudad labi na aton mga tipakadto Kalbayog City nga gamiton anay ang diversion road ug malikyan ang trapiko ngan maging hapsay iton pagbiyahe. Gin siguro naman han mga otoridad nga padayon itong pagdumara ang trapiko sa lugar samtang ginpapadayon ang road rehabilitation. Ini nga notisya, Doroteyohan DTX Coffee Mix nakapagkapi ka na, na-detox ka pa. Inihi ka K5 Emir Habulin para ang kampiyon nga balita ng serbisyo publiko. K5 News FM.
1: Alright, tapos lang mo yung K5 Emir Habulin. Lasing ko 28 na. Good morning, Ana Himer. Meron na Salas. Good morning ko no. Shoutout kan Dandan. Pati kan Mylin. De La Buena. O sige. Di maihang oras. K5, ito na itong K5. Gamustahan, masulod na, no? Magamusta kita itong mga magpaso ng himang rawon liwat. O, tingang ganit atong mga sister stations. Ano itong K5 News FM. Ha, K5 Cagayan de Oro. And stricto ko nung security policy measures iginduduso ha konseho. Itong CDO. Didiliwat ha K5 Santiago. O, dito ni ha Isabela Province. Mga bago nga graduate, kasundalo, formal na ini nga gin-assign. O, ha iba-ibang unit ka K5 itong 5th ID. Sige. Kumusta hunting nini yan? Ha, Palawan! K5 News FM Palawan, bago ko nung fishing tanaman or tanong na-discover ini dito ha Malampay Sound. Sige. Amon ira dito mga pangunahon ng mga balita. Ano? Alas 5 imedia, mga K5, ginuhulat-hulat lang nato na itong pagsulot dito naton K5 kumusta. Mga kaupod at aton mga nagwagwapuhan ng mga anchorman hini nga aton mga sister stations. Ano? Pero K5, buksan natong pasunod ng K5 kumustahan. Ayaw hingalimot pag inumhani mo Power 3. Ano? DTX 500, epektibo ini nga pangontrahan high blood pressure ng diabetes. Mighty C, the alkaline vitamin C para magaan na kita yung protection. Magpabili niya protektado kita. Arayo kita anuman nga hulga hit sakit nga posible durot itong pabag-ubag o nga panahon. Labi na nga na syempre ang klinika D3Bio, ano? Anatong tinatawag nga the superfood supplement. Dirilain ni ang ordinaryo nga D3Bio tungkod gain in my VCO. Not VCO, virgin coconut oil. Nga napaka maubay gihapon na aton panlawa. Sangkay! Ayaw na pagruha-duha, ano? Inom na adlaw-adlaw. Itong Power Trio. DTX 500. Mighty Sing and klinika D3Bio.

Bago 531 na, sinya sinilako ka K5 match, ano, kung natin na aton K5 kumustahan. Para makasulod na kita hiton na aton linya, ano, ng pagtukib, hibing mga pangunahon, ng mga balita. O, tigang aton mga sister stations gihapon sa kay. Bantay liwat niyo, mga K5, ano, niyan. Yeah. After rin ng aton programa, ito na DTX 500 Morning Newscast. Aton mga katugangan pa ng mga balita, lokal, national, international, maging entertainment, ano, ngan sports, sangkay. Alasays ini, after hindi nga ito ang balitang K5 sa umaga.

0: Okay, las 5:32 na, mga KK5, while waiting, mga nagpapanmulat, liwat ito atong libreng check-up atong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Oh, hulat-hulat lang mo itong anonsyo, no? Itong libreng check-up, yun ang bulan itong Hulyo, sangkay. No? Paghulat lang itong anonsyo, mga KK5. Atong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, ado na mumutang hamay Avenida Villaranos nga dalan, no? Barangay 25. Iya hini pinaka landmark na ang gihasla hiya hiton main entrance hiton Divine Word Hospital. All right? Alin na atong K5, kumustahan? Sige, wala pa kakasalod pa kay K5 match. Si good morning Anna, himamila ha. Good morning kuno kay K5 Oximer. Oh, greet akong sister, sister-in-law nga doon Manila. Happy birthday kan Juliet Dakipa. Kaya birthday kuno yan na. Salamat itong pagbasa. Okay, alas 5:33 na. Kompleto na kay K5 match. Sige, kaya wala pa kakasulod ito aton linya. Kumustahan mga ka-K5. Ha? Sige daw.
1: Ilang mga lugar.
0: Yun.
1: Kasama ho yan dito sa ating programang Balitang K5 sa umaga. Itong segment natin na Balitang K5 Kumustahan sa Umaga tuwing araw ho o tuwing alas 5 hanggang alas 5:50 ng umaga yan. Okay na ba sila?
2: Malinaw yung oras. KR.
1: Wala ko dito sa monitor ko eh. Hindi ko sila nakikita. Ayan. Si K5, dapat yung apat. Dapat apat mga ka-K5. Unahin na muna natin. Signal check muna tayo dyan sa Santiago Isabela. Kay K5. Okay na ba? Conrad de los Reyes, K5 Conrad. K5 mo!
2: Thank you very much, SM. Mula po rito sa K5 News FM.
1: K5 Conrad.
2: Hello. Okay na. Good morning, K5.
1: Balikan natin yung ating mga K5. Mga magandang
0: okay naman yung umaga. Signal.
1: Sabi ni Esneria Omis Alpa.
0: Hindi tayo marinig. K5 Conrad, narinig ba ako?
1: Si Sir Dennis Henderson na palagi bumabati sa mga programa natin. Diyan pala ito sa ospital ng Palawan.
0: Hindi tayo marinig ni SM.
1: Maraming salamat doon sa mga nakamonitor sa atin. Lalo na dyan kay Tatay Raymond Subaraga.
2: Nawala
1: sa K5. Dyan sa kanyang karinderya. K5 JR. Nandiyan na sila? 5:35 na hanggang 5:50 lang ito. Okay na ba?
0: SM!
1: Balikan natin si K5 Conrad. K5 Conrad, kumusta dyan?
2: Okay lang, SM. Ang ating pong lagay dito, okay din po ang ating signal.
1: Walang audio. Wala kang audio dito sa amin. Hindi madinig ang audio mo kanina kasi na wala kami sa ere, nag-re-live kami. Sa kasagsagan ng programa natin na wala yung Facebook Live, siguro sa kagabi pa o kahalos buong maghapon yung ulan dito sa Palawan, sa Puerto Princesa, baka naapektuhan ng signal. Actually, yung
0: PC SM, Wi-Fi doon sa marinig mo ako? Tacloban?
1: Tacloban, go ahead.
0: Hoy, good morning. SMJP, mga kakaifa, dito sa Tacloban, malinaw na malinaw po ang signal ng ating kumustahan. Back to you, SM!
1: Maraming salamat, K5 Ogsemer. Diretso tayo, balikan natin si K5 Conrad mula dyan sa Santiago Isabela. K5 Conrad, signal check muna, kumusta kami dyan?
2: Okay lang, signal mo rito, kakainan pa, K5 SM, John Paul, since the very first na tinawag mo ko, you are coming here by 5x5 SM.
1: Salamat, nawala kami sa ere, nag-re-live pala kami kasi naputol yung Facebook Live din namin dito. Si K5 Martin, diyan ba sa linya, K5 Martin Rapanot?
2: Kanina lang dyan eh.
1: Oh, baka din baka may problema din sa ano nila. Marami talagang problema ngayon.
2: Unang araw.
1: Oo, unang araw, July 1. Pero sige lang, tuloy-tuloy ang buhay. Ika nga mga ka-K5 kahit marami tayong problema ang kinakaharap. Sabi nga nila, hindi ka naman daw bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi mo kakayanin. Kaya alam natin yung mga mainit na mga balita, dyan sa Santiago, mga bagong graduate na sundalo. Aba, formal na pong itinalaga sa iba't ibang unit, mga ka-K5 dyan sa kanilang lugar. Alamin natin ang kampiyon na balitang yan mula kay K5 Conrad de los Reyes, K5 Mouse.
3: K5 News FM 100.1 Santiago City.
2: Handang-handa na maging Defenders of the North itong 80 bagong graduate ng sundalo sa ng 5th Infantry Star Division Philippine Army. Dahil yesterday ay formal na silang ipinadala sa iba't ibang unit ng nabanggit na Infantry Division. At ang pagpapalabas sa kanila o yung pag-deploy sa kanila ay pinangunahan ni Colonel Camilo A. Saddam, Assistant Division Commander for Reserve Force Development, ang seremonya kung saan kanyang binigyan din ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit, disiplina at kahusayan sa serbisyo. At kaugnay nito, hinikayat din ng nabanggit na Assistant Division Commander for Reserve Force Development ang mga bagong 80 kawal na maging tapat at profesional sa pagtubad ng kailang mga responsibilidad. Sigaw naman ng 80 bagong sundalo, they are very, very ready to defend, na maging defenders of the North kaugnay ng kanilang pag-dispatch sa iba't ibang unit ng 5th Infantry Star Divisions. Ang mga bagong privates, katulad po ng kanilang sigaw nung sila ay ipatapon na, hindi, dali na, ano, ipadala na sa iba't ibang unit, ay tuwang-tuwa sila sapagkat dito ay masusubukan na ang kanilang pagiging tunay na sundalo o kawal ng ating gobyerno na ipagtanggol ang ating bansa. So yan yung isang trending na balita kaugnay ng mga fresh graduate ng sundalo ng Philippine Army mula sa 5th Infantry Star Division. Back to you, SM.
1: Maraming salamat, K5 Conrad. Samantala, naka po dyan sa Tacloban, abay mag-ama na dinukot sa Mayorga, Leyte, na tagpo ang patay sa Silago, doon na yan sa Southern Leyte. Ang malungkot na balitang yan mula kay K5 Ogsever Asidre, K5 Mo.
3: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
0: Opo, maraming salamat, SMJP. Ano? Good morning sa ating mga K5. Itong balitang ito, sinubaybayan natin ito nung nakaraang linggo mula nung araw na kinidnap itong mag-ama. So ngayon, mga K5, kinumpirma na ng pamilya at ng mga otoridad na ang dalawang bangkay na natagpuan sa Silago, sa Southern Leyte na ito, ito ay ang katawan ng dating vice alcalde, no, ng Abuyog, Leyte. Kinilalang si James Buhol at ang kanyang anak ni si Carlo James Buhol. So natagpuan ang mga bangkay sa isang bangin sa Barangay Imelda sa nasabing bayan bandang alas 9 ng umaga kahapon, mga K5. Matatandaang iniulat na dinukot itong mag-ama sa loob mismo ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte noong Hunyo 27. Ayon sa impormasyon, tatlong lalaki ang suspek sa krimen at natukoy na ang pagkakakilanlan ng mga ito. Isa sa mga suspek ay sinasabing suki ng negosyante.
4: Gawas na maunta niya ng 18 kama marino.
0: Biglang pumasok K5 Martin. Akala ko kung sino lang. K5 Martin, na-mute muna. No? Anyway, patuloy tayo, mga K5. Isa sa mga suspect ay sinasabing suki nitong negosyante. Kaya naniniwala ang pamilya Buhol na isa sa motibo ng krimen ay ang malaking utang ng isa sa mga suspect kay James Buhol. Sa araw ng pagdukot, nakatanggap pa ng mensahe ang anak ng biktima na si Faye mula sa mga suspect kung saan sinabi nilang hawak nila ang mag-ama at tiniyak na nasa mabuti silang kalagayan. Kinabukasan, nangako pa ang mga suspect na ibabalik nila ang mga biktima ngunit hindi na sila nagparamdam pa. Noong Hunyo 28, natagpo ang abandonado ang isang Mitsubishi Mirage sa Sityo Bugho, Barangay Tingim, sa Basay, Samar, na pinaniniwala ang ginamit na getaway vehicle ng mga suspect. At sa pareho ring araw, nakatanggap ng ulat na tumungo sa Santa Clara Port. Sa Allen, Northern Samar naman, itong mga suspect sakay ng isang Toyota Hilux at sumakay sa MV Nilvin Jules patungong sa Suguna. So na-recover din ng naturang sasakyan ang naturang sasakyan matapos itong iwan sa May Sariaya, Quezon Province na. Ayun. So yan po KK5 JPSM, mga KK5, ang update sa amang dinukot nung nakaraang araw at ngayon nga natagpuan ang kanilang bangkay kahapon sa Silago, Southern Leyte. Back to you, SMJP.
1: Dinukot nila sa loob ng bahay nila kay Pebog Sever?
0: Sa warehouse nila sa Mayorga, Leyte. Opo, kasi mga negosyante ito.
1: Wala silang security.
0: Mukhang...
1: Paano sila nalusutan?
0: Wala. Mukhang wala, SMJP. Kasi nga, kasabay din ng pagdukot. Parang mga tinanggal pa ng suspect ang mga naka-install na CCTV doon sa palibot ng warehouse.
1: Di bale, alamin natin yung mga follow-up dyan sa balitang yan, mga ka-K5. Punta muna natin si K5 Martin Rapanot. Dyan po sa Cagayan de Oro, dahil yung strictong security policy measures abay isinulong sa konseho na ipatupad. Para saan kaya yung security measure na yan at saan ipatutupad yan? Alamin natin ang kampiyon na balita mula kay K5 Martin Rapanot. K5 Mo!
3: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
4: Sa lahat ng mga pampubliko at pribadong eskwelahan po dito, K5 GP, ipatutupad itong polisiya, itong strengthening security policy measures sa mga pribado at pampublikong eskwelahan dito po sa amin sa Cagayan de Oro. During the regular session po, isinilang sa amin sa konsiyo namin na ipatupad sa mga pribado at publikong paaralan ang security policy measure. Kagaya ng pagpatupad ng mga no ID, no entry policy, paglagay ng CCTV, security assessment, paglagay ng school-based assistant desk, police patrol, encourage monthly regular drills, at iba pa ang mga kakay-five para po, dahil po ito sa nangyari doon sa inyo sa Tacloban, mga kakay-five. So yung mga city councilors namin dito, especially the chairman of the Committee on Public Order and Safety, the chairman of sa Committee ng Edukasyon sa SK Federation, no? Na kailangan ang kanilang intervention. At isali rin ang DepEd, DOJ, Cagayan de Oro City Police Office at iba pang mga pribado at pampublikong mga opisina po dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga KK5, para talagang for prevention ito na hindi mangyari dito sa amin sa Cagayan de Oro ang nangyari dyan sa Tacloban City, mga KK5. So, i-finalize ito sa next session. Imbitahin yung lahat ng mga lahat ng mga opisina, private and public, mga KK5, para po baka magbigay ng kanilang mga additional inputs din, no, para makatulong sa may mga schools dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, KK5 GP. Yan na po ang balita namin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, sir.
1: Maraming salamat, K5 Martin Rapanot. Samantala, dito sa amin sa lalawigan ng Palawan, abay isang bagong spesiho ng bigonya doon sa mga plantito, plantita, at isang endemic na uri ng blueberry na huling nakita 62 years ago, mga ka-K5, yung pong natuklasan sa Mount Capuas dyan sa Malampaya Sound Protected Landscape and Seascape dyan sa munisipyo ng Taytay, northern part ng Palawan. Batay ho sa isinagawang floristic study ng Philippine Taxonomic Initiative at Palawan State University, nakapagtala rin ng research team ng 50 ng mga bagong species ng mga namumulaklak na mga halaman na nagpapakita ng mataas na biodiversity dyan sa lugar. Patuloy ding pinag-aaralan ng mga eksperto yung iba pang posibleng bagong species na maaaring madagdag sa talaan ng flora sa bansa. Ayon po sa mga mananaliksik, ang bagong tuklas na bigonya ay natagpuan lamang sa Malampaya Sound at inirerekomendang ideklarang bilang critically endangered dahil sa limitadong habitat nito. Samantala, mga ka-K5, ang muling pagkakatuklas dyan sa blueberry na yan, unahong naitala muli pagkatapos ng 62 years mula ng huli itong maobserbahan noon pong 1961, mga ka-K5. Kita nyo na yan, ang dami mga bagong nagsusulputan ngayon, ah, mga ka-K5. At syempre, yung bayan ng Taytay, isa ho sa makasaysayang bayan yan dito sa lalawigan ng Palawan, mga ka-K5.
0: Mm-hmm.
1: Alas 5:48 na. Ano bang inaasahan natin ngayon? Mga ka-K5 na mga kaganapan, may nasurpresa daw yung mga kapulisan sa isinagawang paglusog at pagsasagawa ng rally ng mga taga-mananampalataya sa Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Senador Dante Marcoleta na sasampahan daw ng kasong plunder.
0: May permit sila ngayong araw. Tama ba, SM, no?
1: O ngayon, pinayagin na sila. Pero yung kahapon, surprise attack. Binulaga yung mga otoridad. So ibig sabihin, nakaplano yan. Medyo maganda sana dito sa amin ang reaksyon ng mga ka-K5 natin dito. Nag-iba nung nakita na yung mga politiko doon sa rally.
2: Oh. Nag-isaw-saw.
1: Okay na sana eh, sabi nila eh. Ang problema, biglang lumabas yung mga pogi at nagsalita doon sa entablado. Tudas na.
2: Wala na. Patay na. Nawala na yung essence ng kanilang gustong mangyari na nagpapakita ng kanilang pagkondena sa usaping korupsyon. Pero nung mahuli na may isang humalong mga magagaling, patay na.
1: Saka yung may mga realista, sinuntok pa yung polis, binato na sapatos, inipit sa bus. Kawawa din yung mga kapulisan natin, tapos isisigaw nila kapayapaan o katarungan.
2: Kaya nga, maraming naglabas ng sama ng lobby yung mga naperwisyo, nawalan ng trabaho, naghahalap ng trabaho, nawalan ng pagkikitaan. Lalang.
1: Ikaw kay Pai Martin?
4: Ako sigurado ko na yung mga personalities kapo na nandyan, especially yung mga politiko, welcome to 2028, tatakbo yan, sigurado ako.
1: ikaw ba, kay 5 o 7, naniniwala ka na ang lahat ng ito ang pinag-ugatan politika?
0: Yes. Oo naman, diba? SM.
1: Walang iba.
0: Walang iba.
1: Bago tayo paluin ang ugat, unahan mo na kay 5 Martin Rapanot, Primary Answer.
4: Okay, wala po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro hanggang bukas. The City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ka-K5 Martin Rapanot, Mayong Bugdag, Karatotoran.
1: K5 Og Semer, Premier Answer.
0: Opo, from City of Hope, K5 News FM Tacloban. Maupay, nga aga.
1: Nadya ko talagang laging ihuli si K5 Conrad para hindi mawala. K5 Conrad!
2: Yeah, thank you very much sa SM at sa inyo guys. See you again tomorrow.
1: Samantala mga ka-K5, yan na po yung kalipunan ng mga balita sa ating pong segment na balitang K5 Kumustahan sa Umaga. At syempre, wala dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the City of the Living God, lalawigan ng Palawan, K5, John Paul Dacoco, mayad natin para sa ating tanan.
5: Oh, balitang sigurado, yeah! Balitang K5 sa...
0: Alright! Mga K5, natin pala ninyo natin K5 Kumustahan. Kaupo na natin mga sister stations. K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago, Isabela Province, and K5 News FM Cagayan de Oro. So, sige, salamat hanggang bukas muli. Mga K5, pala 5:51 na. Good morning, Anay. Annabel Paharilia, Ilyema. Good morning, Consi. Sir Yuli Tulido. Good morning, mga K5. At sa mga matitikas na technician. dyan. Sir Ray Canyeso, kagawad Ray Canyeso, good morning, sir. Shoutout ko na sa Barangay 88, mga Mulupyo, Council Gantanod. Hirondil Asiho, good morning, KK5. Alright, KK5 match si Sarawel. Andam light on linya ni Sarawel Montesa. Mga musta kita, KK5, by an LPA, naging bagyo ini, kakulop. Tinatawag na iniyan ng Hibagyong Henry. Mga KK5, ano, ngan, although dihi nakaka, dihi makaka-apekto nga ni aton banda, no? Mga musta kita, sangkay, at nagpapauran na aton, tikang pakagabi, makusog na burnok, anon, uran, anon na eksperyensyahan, din na Tacloban, I don't know, ibang nga lugar, din ni aton rehiyon, mga KK5, ngan, kutub yan na, baga nakaka-experyensya kita, mahinay, mahinay ng mga pag-uran, sangkay, ano? Sige, KK5 Mats, sinya sinila ako, kung okay na, hi, Sir Ruel, yan na, ito na ito ang weather update, weather report, yan na nga adlaw. Alright, Sir Ruel, good morning!
6: Sulat panahon!
0: Hey, K5 mo, Sir Ruel.
7: Good morning, mapahinga aga ka K5, Kunsyal, Pitcher Mayor Oximer.
0: Yes, sir.
7: Ngan, sugad man na natin mga K5, nagkikita na natin Facebook Live, ngan mamati hanira mga radio. Yan natin ulagway, yan natin panahon para yan ang adlaw. Han Miyerkules, siya han nga lauhan Hulyo 20-26. Ang low pressure area, nga nakadto kanluran, timog kanluran itong Bataan, nahimo nga tropical depression nga gintawag nga Henry.
0: Mm-hmm.
7: Ini nga Henry, ginforecastan pag-asa, sumala itong pag-asa nga makiwa pa kanluran o tikanluran, samtang tikarayo hiya itong Philippine landmass. Nga kapag kaya na, waray ni Picto Bisan din nga parte o din hiya itong dapit, yan ang adlaw.
0: Mm-hmm.
7: Ang sentro, yan ang alas 5 hanaga ni Henry, nasipatan ini nga nakadto, 115 kilometros, kanluran, timog kanluran, itong Abukay, Bataan. May daniya kakusgo ni nga hangin nga 45 km per ora harani sintro nga pagsubas ko nga maabotin 55 km per ora nga naglalakaton pa norte kanluran in 25 km per ora. Diri gihap kita upod ang signal number 1.
0: Mm-hmm.
7: Nga waray gale warning nga ginihisan pag-asa para yan ang adlaw din niya atong dapit. Kabugusan ka K5 Oximer. Posible lagi kita mga pag-uran may tungod liwat kan habagat nga ng local thunderstorm.
0: Ayun, oo. So, amo ada ini nga mga pag-uran nga ito na experience yan, Sir Ruel, tingkang kagabi, ano?
7: Oo, tingkang kagabi. Magahon na, magahon na tala.
0: Sige, Sir Ruel, thank you so much, sir, ha? Good morning!
7: Namo nga salamat, nga maupay nga aga, late.
0: Alright, sa nawal mag-desa na kaupod natin live. Mga direktemente opisit ng PDRRM of Province of Leyte. Alas 5.55 na, mga K5, masunod na ang DTX 500. A morning newscast. Ako naman yung nag-anchor man, K5 Oximer Asidre. Parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko ng kalayawan ng siyudad ng Tacloban yung nabugos nga sinirangan. Visayas, K5 News FM.
8: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
10: May kumso!
11: D3 Bio Health News! D3 Bio!
12: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
13: Good day mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
13: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
14: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y mo'y got control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon o piliyon ra niyang iyang sunugon or basin hindi na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
13: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalibihan kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kagdaghan. Nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo. Sakto. Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
14: Correct.
13: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
14: Maunay kinahanglan lang bantayan, Sir JP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
13: Maujud, nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
14: Unya constipated po sila.
13: Oh, manguta na po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
14: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
13: Mauna.
14: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir JP.
13: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
14: Pero kung nakainom ka og ditribayo, ditribayo ra jud ang katapatan na. Diba usay Sir JP, kapoy man mag-exercise?
13: Of course.
14: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay mong lawas. Ikaduha, inom ka dili kay init nga tubig or kinimang lukewarm water, Sir JP nya. Parisa nimo og ditribayo, dako kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism.
13: Aron mo taas ang core temperature.
14: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og ditribayo.
13: Yes, ditribayo jud.
14: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir JP.
13: Kada
14: bang nakay pindutan.
13: Murag mga na-i-switches, ano?
6: Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga buti.
9: D3 Bio.
14: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high. Nya ang thyroid hormone sa aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
13: Pindoton pud nimo.
14: Oh, pindoton pud nimo.
13: Pero
14: delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
13: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
14: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka ditribayo, Sir JP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
13: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa ditribayo tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
14: Gawa sa gainom kag ditribayo, Sir JP, makatabang pud kaha ang ahos?
13: Yes, makatabang jud.
14: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir JP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka muniwang. Mo'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
13: So sa mga tao di nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod gi-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take ditribayo.
14: So mag-ditribayo na. Kung naa na kini nga mga sintomas, ditribayo makatabang jud nimo. Mo'y gamit sa ditribayo over hypothyroidism.
13: Dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, maing lawas ipadayon.
13: Dili abusuhon.
9: D3 Bio.
16: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
9: nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 89.3. K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1. K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:02.
17: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Okay nga, aga ka K5. Balik na magpaso ang mga notisya. Ngan hato naman, mga laray, uluhan. Balik na lokal, magdala ang mga gingkid na pamayor ga Leyte. Natatan nga patay, Hasilago, Southern Leyte.
2: Samtanga, anay DPWH Secretary Manuel Bunuan, hinhimo nga state witness para maging maligon ang kaso kontra kan Leyte Congressman Martin Romualdez.
1: Balik na nasyonal, 13,000 nga mga lalayesta. Pumakan ito EDSA, kumuha naman pagsuporta kang Senador Rodante Marguleta nga nakatalaan pasakahan in plunder case.
2: Samtanga, DOJ nakikigsumpayan na ombudsman parahan pagpasakahin kaso kontra kang Senador Joel Villanueva nga ginaligar Dabiha flood control scandal.
1: Balita halangyaw, mga kaka-K5, mga delegado ang Amerika ng Iran, magkaduha-duha Qatar, yan ang kasimana parahan pistoks.
2: Samtang 17 anyos nga babae hat Thailand natad-an nga patay hasuludhin usa nga maleta.
1: News report, DOE nakatalaan mag-issue hensyokos order ha 175 nga mga power generation company ha Pilipinas.
2: Yan hato naman na balitang wow beach resort ha Italy ginpapaghubulubas ang mga nakarigo nga kababayen-an mga lalaki diri pwede sumalakot.
1: Ang naman balita pa ugnatan kusog ka kay Fam Hill, LeBron James. Diri na magmumulay ha LA Lakers. Posible bumalhin ha Golden State Warriors.
2: Ngayon hato naman na balita entertainment. Moira De La Torre natuod nga Time Hill sa mahumanan iya failed marriage.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas. Maupay nga aga Eastern Visayas. Sinan DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlawan Merkules. Julio 1, 2025.
2: Ako'y ka-K5 Carol Medino.
1: Ako naman, ka-K5 Oxemer Asidre.
2: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian, ngan makikita kami din manliwat nga parin itong kalibutan. Pinaagi ha YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalye hanaton mga balita.
0: Balitang Lokal.
1: Alas ay 5 na, mga K5 siya naman nga balita lokal. Magdala amay nga ginkidnap ha Mayor ga Leyte, natad-an nga patay Hasilago Southern Leyte. Ka K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
3: Kinkumpirmar nahan pamilya ng mga otoridad nga natad-an nga mga patay nga lawas sin duha nga lalaki Hasilago Southern Leyte. Inaamo hiraanay Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol ngan an anak kini mismo nga hi Carlo James Bohol. Narecover ang mga patay nga lawas sa usa nga tingkuba ha Barangay Imeldahan mao nga bungto. Pasado alas 9 kakulupan agahan Hunyo 30 ngan kun manunumduman nga ginaaligar gin sikmit ana magtalaamay hasulod mismo han era warehouse ha Mayor ga Leyte hadton Hunyo 27 ngan subay ha impormasyon ang mga suspect in tulong nga kalalakin ang diin natudlok na ang pangilalanhan mga ini ngan usa dinhi ang ginaaligar suki han mao nga negosyante. Nagtutuo ang pamilya Bohol nga usa ha mga motibo han krimen ang ginaaligar dako nga utang han usang nga mga suspect kan James Bohol. Ngan hapariho nga adlawan pagkinap, ginaaligar nga nagpadarapahin minsahi ang mga sospek ha anakan anay busy alkalde nga hifey diin. Igin pasabutan mga ini nga kaputnira ang mga biktima. Pero aada ini ha maupay nga kahimtanga. Kinabuasan nagpatapod pa ang mga sospek nga igbabalik nira ang mga biktima. Pero waray na ini utro magpaabat. Didahan Hunyo 28 usang Mitsubishi Mirage nga gintutuan gingamit nga gateway vehicle ang mga sospek ang ginabandona ha sityo Bugo Barangay Tingib base Samara. Ngan ha pareho nga adlaw may gumawas nga report nga pumakadto ha Santa Clara report ha Alin Northern Samara ang mga suspitsado sa kayhin usa nga Toyota Hilux nga may plaka nga HAH 5228 ngan sumakay ini ha MV Nelvin Jules tipakadto ha Sorsogon. Na recover liwata na sabi nga sarakyan gagin abandona ha Sariaya Quezon Province ngan ha pagkainain padayon nga nagios iton imbestigasyon han kapulisan hiunog han makarimadima nga panhinabo. Ngayon, parahan dito X500 Morning Newscast. Ini ka K5, Carlo Arisgado, parang kampi. kopyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na sudan ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Samtang hakasumpay nga sumant, usang abandonado nga sarakyan ang narecover ha sa Riyaya, Quezon, diin ginaaligar nga amo ini ang gingamit pag-eskapohan mga sospek han kidnapping incident ha Mayor Galite hadton Hunyo 27. Subay ha report han kapulisan nakit-an ang Toyota Hilux nga may plate number nga HAH5228 ha may Maharlika Highway ha Barangay Balubal, Quezon. Manunuduman nga kapareho inihan sarakyan nga ginaaligar ginamit han mga sospek pag-eskapo titabok ha Santa Clara Port ha Allen Northern Samar tipakadto naman ha Sorsogon. Ginkumpirmar mismo han sa Riyaya PNP nga nagtutugmaan unit ng plate number han sarakyan base han ira koordinasyon ha Police Regional Office 8. Igin pa ilarom na ha technical examination ng forensic processing ang nasabi nga sarakyan para makakuha yung kadugangan ng ebidensya kabahin han insidente. Nakikigsumpay na gihapon ang Quezon Provincial Police Office sa Police Regional Office 8 Headquarters para pag-turnover han sarakyan.
1: Alas 8:05, iba naman nga balita. Ang biktima han school shooting ha Tacloban nga Chris Lorenzo Fabian ginlubong na. Gintagan inihin 21 gyan sa loob tungod han iya kabayanihan. Sa K5 Roger Tilana, K5 mo!
4: Igin lubong na kakulup nga adlaw Hunyo 30 hi Chris Lorenzo Fabian usama nga namatay hanatabo nga madugo nga panmusil sa San Jose National High School sa Superior Memorial Garden sa Tacloban City. Naging emosyonal ang pamilya, mga classmate, kasangkayan, nga iba pa nga mga umatinder hanlubong ang 15 anyos nga estudyante naging kilala nga bayani mahuman niya nga igsakripisyo ang iya kalugaringon katalwasan para maprotehiran ang iya mga classmate habot nga han madugo nga insidente. Kumo pagkilala han iya gimbuhat nga kabayanihan gintagan hi Fabian hin 21 gun salute han Armed Forces of the Philippines ha seremonya han iya lubong. Hi Fabian in usa hatulong nga estudyante nga namatay hagin buhat nga panmusil hando nga minor di edad ha San Jose National High School didahan na Hunyo 22 nga nagdurot ini hin durong nga kasubo ngang kabaraka habugos nga komunidad. Padayon naman ang panawagan han pamilya han mga biktima nga matagan in justisya ang pagkamatay han mga estudyante. Para ang DTX 500 Morning Newscast, ini Hika K5, Roger Tilana parang kampiyon yung mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban, yan bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: Samtang halain pa nga balita lokal, Regional Development Council 8 ginlalaumana nga mga kahimo hinangay ngang polisiya para masolusyonan ang mga violenting aktibidad han mga kabataan. Kakifeb Kim Soriano, IK5 mo.
5: Ginlalauman ang Regional Development Council sa sinirangan Visayas nga makakahimo ang gobyerno hinangay nga mga polisiya agud masolusyonan ang mga violenteng aktibidad han mga kabataan. Ginkarawat gihapon nira ang report han Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nga magbubuhat hin imbestigasyon kasumpayan natabo nga shooting incident sa San Jose National High School. Sumulahan co-chairperson ng RDC 8 ang nga Hijuda S. Aliposa ang pagpahabubuhan ed dadhan may criminal responsibility in di resolusyon na dugang paniya kitaon untahan nga tanan an mas komprehensibo nga pagsolbar hini nga issue. Nagsiring naman ang Regional Director han Department of Economy Planning and Development 8 nga Vice Chairperson han RDC 8 nga hi Maylin Rosales nga kinahanglan magburublig ang bugos nga komunidad nga magkalain-lain nga sektor agud malikayan ang mga violente nga mga panhitabo. Para DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Kim Soriano. Para ang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudad ang Tacloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5, iba pang balita. Repainting han mga classroom. Ngan iba pang mga pitad para hiton pagsigurado ang kadalwasan na San Jose National High School. Ipapatuman ang local government unit ng Tacloban ngan DepEd. K5, Jean Pilinio, K5 mo.
6: Ginrekomendar han LGU Tacloban ang pirang mga pitad agud makabulig hapag recover han mga estudyante ngan magturot do nga apektado han natabo nga shooting incident sa San Jose National High School han nakalabay nga semana. panuyunira nga matagan hin new look at eskwelahan, ipinaagihiton repainting antes igpadayon ang face-to-face classes dito. Lakip gihapon na ira mga pitad ang pagbutangin mga CCTV cameras ng emergency alarm systems sugad manan pagparigon han mga alad han eskwelahan. Plano gihapon nira mag-deploy hin usang lalaki ng usang babae ng mga police officers para bumulig ha security inspection ng pagde-deploy lot hira hin kadugangan ng LGU-funded ng school guards. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Jean Pilino, para han kampiyon ng balita, serbisyo publiko, ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng nabukos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Kadugangan nga balita lokal na ugbaw hasunog ando nga balay kagabi alas 6:28 hapurok 5 di Guzman Street barangay 92 Apitong Tacloban City. Ginaligar nga ginsunog hinusang minor di edad nga ginabandonahan niya mga kag-anak an ira balay. Nakaalakbat pa hinusang panimalay an maong nga insidente. Napuypuy naman dayon han mga bombero ang sunog bandala sa 6:45 hanggabi nga nuwaray na hisumat nga nasamaran hapan hitabo.
1: At abusan nga balita lokal mga ka-K5, ginhimo han Office of the Ombudsman nga state witness si Anay DPWA Secretary Manuel Bunoan para maghatag ng testimonya kontra kan Anay House Speaker Martin Romualdez may pag-isumpay ang mga kaso ha flood control projects. Ginsaysay ni Assistant Ombudsman na Mico Clavano nga kinahanglan ining apitan para maging marigon ang kaso kontra kan Romualdez. Ang rason kung kay ano nga naging state witness si Bunoan intungod itong hiluag nga pagkonsyaba ng plunder kundi indako ang paghilambigin ng kongresista hasyahan ni Distrito Leyte sumalakan Clavano. Nag-explicar pa Clavano nga ang liderato ang Kamara de Representantes ang nanginlabo na budget ng DPWH ang sekretaryo pa hibunuan. Dinahan konsyabahan damo nga magbabalaon na nakisaw-saw ng posible may papel si Romualdez kapag mamlon ang presyento si Ring Pahiton Ombudsman. Ang reklamo ka kay Five kontra kang Romualdez, gaging sampah ombudsman, in naglalakip ang gin-aaligar nga kickback a flag control projects nga posible hiya ang mastermind. Kundi ng kickbacks in preliminos na abotin 56 billion pesos pahayagin ng mga prosecutors han ombudsman. Ging klaro ka kay Five ni Clavano nga ilang nga paagihin pangurakot. Hindi rin mabubuksot ang mga dokumento o paper trail. Salit kinahanglan ang testimonya ni Bunoan kay personal ni nga igin ka istorya ang mga kongresista. Kung ang mga ebidensya ang magtutudlo kang Romualdez nga patod ni Presidente Marcos, nagsiting Clavano nga dirinira ini babalabgan kay permi patas ang ombudsman nga nira papatamakan ang mga ebidensya.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, wala naman balita lokal. Doon tayo yuhan, DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee, nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang, lagos naman kita ha aton mga balita regional. Kuwato itong linya, han K5 News FM Bacolod. Matungod han bullying, estudyante, ginbunuhan ni Kose Igkasi estudyante, ha Bacolod. Ka-K5 Zyro Van Albay, K5 mo.
7: Sugatan ng kamay at agiliran ng isang estudyante matapos na sinaksak ng kapwa nito estudyante sa labas ng kanilang paaralan sa lungsod ng Bacolod. Nangyari ang pananaksak Lunes ng hapon Hunyo 29. Habang nagsisiuwian ang mga estudyante, isang komosyon na naganap sa gitna ng 14 anyos na grade 8 student at 12 anyos na grade 7 student. Sa tumataas na tensyon, agad na nakapulot ng patalim sa daan ng 12 anyos na suspect at sinaksak ang 14 anyos na biktima. Sa panayam naman ng K5 News FM Bacolod Police Lieutenant Wilson Aguilar, Deputy Chief of Police ng Bacolod City Police Station 9, marami ng record sa kanilang opisina ang biktima. Pahayag pa ni Aguilar, posibleng naghiganti ang suspect sa biktima dahil sa pambubuli. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling ang biktima at dinala naman ang suspect ng kanyang tiyahin sa istasyon ng polis. Balita mula sa Bacolod City, Zyro Van Albay, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: Katapusan nga balik na regional ka K5 ko hapang linyan K5 News FM Santiago. Usang nga deragita hatugigaraw inging probaran kidnapon ng igsakay hin busag gavan K5 Myla Balye Kenan, ikaifay mo!
8: Nag-viral sa social media ang kwento ng isang dalaga matapos niyang iakusahang tinangkasyang dukuti ng mga sakay ng isang puting van habang naglalakad sa madilim na bahagi ng Palua Road sa Tuguegarao City. Ayon kay Christine Danau, sinusundan umano siya ng van hanggang sa biglang bumukas ang pinto nito at tangkain siyang hilain papasok. Nakaligtas siya matapos tumakbo habang sumisigaw ng saklolo dahilan upang mabilis umanong umalis ang nasabing sasakyan. Nakuhanan rin umano niya ng litrato ang van na walang plaka. Samantala, nilinaw ng Tuguegarao Component City Police Station na wala pa itong natatanggap na opisyal na reklamo kaugnay dito. Ayon sa pulisya, agad

0: 500 dan epektibo kapangontrahan high blood pressure ngan diabetes.
1: Balitang National. Samtang hato naman asyahan nga balita nasyonal. Umabot ha 13,000 nga mga ralihista ang pumakantuha EDSA People Power Monument sa Quezon City kakulong pa Martes, Hunyo 30. Inin para magpakita in suporta kan Senador Rodanti Marcoleta nga nakatalaan na pasakahanin plunder nga kaso. Gin kakalakipan na hamaong agiyos protesta ang mga miyembro han Iglesia ni Cristo o kon INC kundi inhirain madigon nga nakontra ha posible pagpasakahin kaso kontra kan Marcoleta. Sumalapayag han INC bisan kon prisuhon ang senador dirihira maundang hapag aro hinustisya para mga Pilipino nga ginkawatan. Dugang pa han religious sector ginbabagulahan med administrasyon Marcos ang sistema han hustisya agud igpapreso ang mga indibidwal nga nagayakan kontra han ginaligar korupsyon ngan panabuso ha Malacañang. Ang pag-organisarahan INC hiningagio sa protesta, ingin buhata mao manig anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya dinahan Lunes sa Hunyo 29 nga papasakahan na nirahin kaso ni Marcoleta kasumpayhan 75 milyones sa pesos nga campaign donation sa iya hatun dumalagan hiya kumo senador dinahan piniliayhan 2025. Samtang ginsuportaran ni Vice Presidente Sara Duterte ang pagprotestahan INC ha EDSA kundi ina nagsiring o kung Sirinia, nga ginpakita hinian nagtitikad ako nga kasinahan publiko sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
0: Katapusan nga Balita Nasyonal Kagay 5 nagpapadayon ang pagipagsumpayan ng Department of Justice DOJ, Office of the Ombudsman para ng pagpasakan kaso kontra kan Senador Joel Villanueva. Kinaaligar nga damo ha flood control scandal or dabi ha flood control scandal ni Villanueva. Among naniningkamot ang DOJ para ulong i-recommendar ang ombudsman at maong pagsilawadin kaso ha senador. Sumalakan DOJ Secretary Frederick Vida, ihimo nira itong itanan agud maging satisfactory ang itong pagpapasa or igpapasa ang ombudsman ng mga rekomendasyon tungkol ka importante nga mapapagbaton or mapapagbaton ang mga angay bumaton hama o nga isyo. Pero sumalakan ombudsman Jesus Crispin Rimulya, waray umabot ha era standard itong maong rekomendasyon. Baton naman ni Vida nga iraging respeto ang evaluasyon ng ombudsman. Pero ginpatapod gihapon niya nga magpapadayon hira habang ipagsumpayan sa Office of the Ombudsman.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Gagay 5, nato naman Balita Nasyonal. Dulog kay Johan, Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: Balita International.
1: Samtang hato naman asyahan nga Balita International. Ginlalauman ang paglakatan mga negotiating teams sa Amerika ngan Iran, tipakantuhan duha Qatar, yena nga simana. Sumalaka na Press Secretary Caroline Leavitt, ipapadarahin ni U.S. President Donald Trump, aniya umagad nga Jared Kushner, nga ng envoy hining nga Steve Witkoff. Makatugihapon ha duha ang technical delegation han Iran, yena nga simana. Pero subay han ira foreign ministry spokesperson, nga Ismael Bagay, nga waray relasyon, ang pagkantuhan Amerika ngan Iran, ha Qatar. Sering paniya, wari nakatalaan nga katitirok ang duha nga nasod ha mga masunod nga adlaw. Nagtitikaluyaan gin kasabutan han Amerika ngan Iran nga sa isinta ka adlaw nga pagpatuman han Iran Memorandum of Understanding matungod kay ginbabasol nira ang kada tagsa ha pagtalapas han Iran gin kasabutan.
0: Sandang katapusan nga balita halang yaw mga K5. Hubo patay nga nakasuksok na usa nga itom nga maleta ang lawas ang 17 anyos nga babae sa Thailand han nakalabay nga semana. Oras nga nakitaan ang maong nga babae kaupod ang usa nga Australian nga lalaki nilahan Webes Hunyo 25 ha apartment han lalaki. Sumalansang kay han biktima nakilala han 17 anyos nga babae ang Australian nga lalaki ha baybay han pataya kundi in kilala doon yung beach resort ha Thailand. Duha ka adlaw nakalabay mahumanan Webes dito na nakitaan ang maleta nga ginsudlan han patay nga lawas ang babae ha may kabanwaan harani ha Riles han tren. Dida han Sabado kay 5 nadakop naman han mga otoridad dito maong Australian National nga ginkilala nga Simon Peter Carman ha may Zovar Bomi or Bomi Airport kundi hindi pasakay na untahe ya aeroplano ngan mabiyahe pakadto ha Australia.

0: Ginamin ang suspect nga diri niya gintuyo ang pagpatay ha biktima pero gintilo niya ini mahuman ra magadan mapaso nga diskusyon. Wala mapamatud-an nga may salahi Carmen. A pagpatay ni 17 anyos nga biktima posible hiya mapreso sa Thailand hin 15 nga 20 katuig mapreso habugos niya kinabuhi o posible hiya sirutan hin death penalty subay han mga otoridad.
1: DJX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Kagayong 5, wala na naman balita international. Dureyo Han, Klinika, D3Bio, the superfood supplement. Tika nga na. Ani mo kito genic diet. Inuman Klinika, D3Bio. Ngan, pagpulsan liwat, ang napakadamo nga binibisyo panlawas ini.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Samtang hato naman na balita negosyo, nakatalaan na nga mag-issuehin showcase order ang Department of Energy o kung DOE ha 175 nga mga power generation company habugos nga Pilipinas. Mag-iisplikar ang maong mga kompanya kasumpayhan mga pwersa nga pagparong nirahin kuryente sugad man nga kinahanglan nira batunon kung kay ano nga pakyasira makasunod hapag-reportin mga requirement. Sumalakan DOE Secretary Sharon Garin ang 175 nga show cause order in amo pala ang siyahan nga batch. Sering naman ni DOE Renewable Energy Management Bureau Legal Officer Gabriel Corpus sa isintang adahot siyanta nga mga kumpanya hin enerhiya ha Luzon ang nira ipapaispikara samtang 20 naman nga mga kumpanya ha Visayas ang matatagan gihapon hin show cause order ngan 40 naman nga kumpanya ha Mindanao. Sumalakan Corpus, kadamaan ha mga gintalapas ang mga ininga kompanya, ang persahay nga pagparong nirahin kuryente, ang maihang nga pagkaadahin kapasidad nga mas samubo ha normal capacity, nga nanira kapakyasan ha paghatagin maupay nga kapasidad hin kuryente.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Baha K5, ang balita negosyo, Indurota Iwan Klinika, Deo Fresh, Deo Rulon.
2: Balitan! Wow!
0: Alas 6:25 na kaka-K5. Ngayon natin naman balitang kakaiba. Sangkay, masugot ka ba nga madadayo nito ninyo outing pero dididan ka mo nga magsulot hinbisan ano nga panapton. Pero yung sidngon, Burles. O sa nga beach resort, Hanasod, Italy, iton ginpapapag hubo lubas ang tanan nga mga makarigo o magsiswimming nga mga kababayinan. Pero, mga kakayfay, para malikayan iton mga insidente hinpan bubuso o panbabastos, diri gintutugutan nga sumalakot o makasulod iton mga kalalakinan. O sa kabeses, o sa nga lalaki doon nasakban nga pumitik hapader para lang makasulod ha maong resort pero ginpagawas inihan kababayinan nga naging report ha management. Pero asoy han lalaki, mga K5, iyalagin kukuha ang bula nga nahisulod ha maong nga resort. Hakaloyo itong ipapatuman nga kakaibang role sa resort pero may ini fully book mga K5 nga gindadayo pa ini han mga taga-ibang lugar. Samtang, ginsusus na naman inihan mga miyembro han LGBTQ. Tungod kay gindidid ang gihapon nga makasulod ang mga kabayutan.
1: DJX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Kakaibay, wala doon balik ng kakaiba. Ganoon naman hayo, Han. ETX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lami.
2: Balitang Entertainment. Balitang
3: Entertainment. Alas 6:20 siya tinapar ato na Balita Entertainment. Moira de la Torre na tuod nga Time Heels ang mahumana niya failed marriage. Alit ang chika ni ka-K5, Maring Louie, IK5 Move.
4: My confidence nga umatubang ngan bumaton ha media and singer songwriter ngan female recording artist of the year han 17th Star Awards for Music kay Moira de la Torre mahumanan failed marriage. Han una ginlilikyan pa han singer and mga media interviews sabi na kun an ginpapakiana hiunong ha iya personal life. So wala kan Moira happy nga na para iya everyone is okay na. Nahuna-huna ang gihapon niya nga Time Hills nga narayo na ang iya nakantuan niya na haniya healing process. Saring gihapon ang singer importante ang pag-setin boundaries agud may dalagi hapon mabibilin para haiya anytime. Samtang niya new song San Kana in nakatalaan nga magkaadahin new version kaupod ang parokya ni Edgar. Naipausaan publiko ang iginanunsyo ni Moira niya separation haniya ni asawang ni Jason Mervin Hernandez sa dun May 31, 2022. Mahuman ang ira 3-year marriage. Para showbiz news sa Quickie K5, Maring Louie para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kaliangwa na siya na natakloban ng bugos sa Sarang Visayas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Newscast.
3: Maha K5, ang Balita Entertainment, Induro Tayuhan DTX sa Beauty Soap. Kampante ka sa lagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: Balita Sports.
0: Alas 29 na, K5. Bakit naman balita pag natin kusog? Kaliyo naton kay Lebron James. Hindi na magmumulay ha Lakers. Posible nga bumalhin ni ha Golden State Warriors. K5, Kevin Susana, K5 mo.
5: Parahan mga nagsusubaybay han career ni NBA superstar LeBron James. Diri na magmumulay parahan Los Angeles Lakers hi James habag-o nga season han NBA. Pero antes ito mga ka-K5, nga dianay kita. Hiton balita kan tennis star Alex Iyala. Nakahimuhin kasaysayan ni Alex Iyala kumugisa siya hani nga Pilipino nga nagdaog ha Wimbledon Tennis Open. Didahan first round han Wimbledon Championship dito sa London, iginlampaso ni Iyala ang taga-Mexico nga hi Zarzoa Renata, high-score nga 6-1, 6-2. Tungod hini, hi Iyala in nakasulod sa second round han prestigyoso nga bantuganan nga torneo. Ngan diday itong second round, iya'y kakatbang kung hino ang makakadaog kontra kan Maya Jowent o ang comebacking na tennis legend Serena Williams. Sumalakan Iyala, dako ining honor para iya nga nakadaog ha first round han Wimbledon. Hi Iyala, amo ang number 29 niya na ha world ranking han women's tennis. Samtang nga dinakita kan LeBron James mga ka K5. Hi LeBron James indiri pa magre-retiro ngan hiyain magmumulay han iya ka 24 katuig ha NBA. Pero diri na uniforme han Los Angeles Lakers an iya igsusulot. Gin-impormaran ni James ang LA nga mabalhin hiya ngadtohin iba nga team. Salit, waray na renewal han natapos niya nga kontrata. Ini nga desisyon ni James, amo naman ang ginkarawat han Lakers. Sumalahan tag-iya han Lakers, iragin papasalamatan ni LeBron James nga amo ang usa han mga greatest athletes ha istorya han kasaysayan han Lakers. Ngan ira pinapasalamatan ang walo katuig nga pagmulay ni James sa Lakers kundi indidahan 2020 in nakadaog hirahan titulo ha panguna ni James. Hapag kaya na, diri pa nasasabtan kung mapakain ni LeBron pero dako ang posibilidad na mapakadtuhiya ha Golden State Warriors. Ang veterano nga apiki nga sangkay ni James nga Draymond Green in igin report nga magpapahabubuhin sweldo base ilang maakomodar ni LeBron James nga ang ginplaplanuhan han Warriors nga kuhaon hi Anthony Davis tikang didto ha Washington Wizards kun maamo ini magkakaurusa hira James sugad man Draymond Green opod kan Steve Curry ngan Anthony Davis ha Golden State Warriors. Pero makusog nga karibal amo ang Cleveland Cavaliers ngan Miami Heat. Duro itong panguyab yana han Cleveland ngan Miami nga ira gihapon makuha hi LeBron James. Esports update, Durotan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shosana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, ang bugos kasindrangan Visayas, K5 News FM.
1: GTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alasay, 32 na mga ka-K5, ganito pala na batihan ng mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast ng Adlawan Merkules, Hulyo 1, 2026.
3: Ako'y ka-K5 Carol Medina.
0: Ngan ako naman, ka-K5 Oxemer Asidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
3: Ngan kaliawan na syudaran Tacloban, ngan bugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5
6: Filipino.
7: Wow! May puso!
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Upong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
11: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
11: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
12: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
11: Pagkataasa di ay, no?
12: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
11: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
12: Mauraon ta na.
11: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
12: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
11: Muday na.
12: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
11: Husto.
12: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
11: kondisyon,
12: wala
11: ano?
12: Wala kondisyon, wala kay gana.
11: Irritable.
12: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
8: DTX 500.
13: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500. Ayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
12: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
11: Unya, Doc, kini pong acne.
12: Dagkong bugas-bugas.
11: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
12: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o oh, undangin na ang mga tamis, din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 o Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamid sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
11: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
12: Sobrang atambok.
11: Oh.
12: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisagunsan nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang liptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra na lang ang kaon ug kamay. Sa so, JP, atong hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka problema ka sa metabolism.
11: Husto. Ano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Doc Ramil, nagaingon mayong lawas at imanon.
11: Dili pag-abusuhon.
6: TJX 500.
10: Ako sa Jubilance.
14: Sobra kataas akong blood sugar.
10: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
14: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
10: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
14: 95 na lang.
6: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
0: Oras sa News FM, alas 6.39 na oras, ginpadang at tayuhan DTX 500.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number one,
16: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
19: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Moro, Melos Pueblos.

Wednesday, July 1, 2026, and then you got K5, Edward Sanyagan. Welcome, hindi kayo kinadagang ang programa Puro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugma ko ng mga manmaratiha bugos nga sinirangan Visayas, Linya, Sudan ng Taglob, at natin mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na natin official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba ka mo mga ka-K5? Sige na't magkapag-remedyo o mga di mag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyo? Hunya ng adlaw, hirahin, naliwat na niyo magiging ka-remedyo. Kung nag-remedyo na ka mo, nga kung baga di pag-remedyo pala, hinutin niyo mga nakatalaan nga ika-remedyo. Ngayon kung sige na't remedyo, hinutin niyo magiging kikina-remedyo. Yan nga mga tag na mga ka-K5. Ikaw ka K5 Edward, naka-remedyo na. May tungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kumusta man doon yung pagmatayan ng kagahon hiton siyahan nga adlaw hiton Hulyo 2026. Hinawot pa ang tanga mas mahimyang, mas maruupay haton panginabuhi. Hinin na bulan, hinin Hulyo mga ka-K5. Kay July 1 nga na 2026. Kaya diyon na rin natin itong magiging kartada ito na panahon mga ka-K5. Mali kita binabantayan ng usang tropical depression. Ganti niya takloban, matarahiti, madalumdom ito na panahon. Nag-inuran kagabi mga ka-K5. Sanglit pagkamata nato niya ng agahon. Mahulos sinin kakalsadahan, mahulos sinin aton na kalibungan mga ka-K5. Kaya diyon natin itong naka-latest weather forecast. Ito na pag-asa para hininga tropical depression. Henry, Kahumanan Francisco, sumunod Ricardo, yan ang mga ka-K5. Hi Henry naman na igin na pagawasin ni nga Tropical Cyclone Bulletin No. 1 kanina, alas 5 ang magahon, July 1, 2026. Ngayon, aadit ang detalye mga ka-K5, hininga pagtaga Tropical Depression, Henry. Na-develop na ini, kaya hindi usap pala ining low pressure area, but now, It's a tropical depression mga ka-K5. Nganini nga tropical depression na sipatan kanina nakadto ini ha 115 kilometers west southwest hiton Abukay, Bataan. Okay? Kaninahan mga alas 3 ang magahon nakadto niya 115 kilometers west southwest hiton Abukay, Bataan, nagio sini northwest at 25 kilometers per hour. Edon kakusgon, hininga tropical depression, 45 kilometers per hour, Haranya Centro, ang pagsubasko, nga to 55 kilometers per hour. Ada signal number 1 niya na, ito na masunod ng mga lugar po rin niya Luzon. It may dala signal, wind signal, ni Luzon mga ka-K5, naglalakipin itong southwestern portion ni Zambales. Opo nitong San Antonio, Castillejo, Subic, ng Olongapo City, ngayon itong western portion, itong Bataan, lakip itong Morong, Bagak, Maribeles, ngayon itong Lubang Islands. Adhera mga ka-K5, signal number 1, hininga pagtaga tropical depression, Henry. Waray iba pa nga mga lugar sa Pilipinas, ngayon pa ilaro ang tropical cyclone wind signal, kundi ato lang ang mga lugar nga ato na-mention earlier, nga ato nga tanan Haluzon mga ka-K5. Ano baga magiging forecast position, hininga Baguio, hamasunod nga mga adlaw, ginbaba na ba nga buwas, ano niyan? Alas 2 itong ligas, hini nga Baguio, Henry, inaadto na 245 kilometers west, hiton Iba, Zambales. Buwas, magawas inya Philippine Area of Responsibility, hopefully. July 2, 2026, buwas it magahon, alas 2 it magahon. Ginbaba na ba nga mga ka-K5, nga ini nga Tropical Depression, Henry, in magawas na Philippine Area of Responsibility nga naadto niya 505 kilometers west-northwest hiton Iba, Zambales, gawas na Philippine Area of Responsibility. Subot signon! Mga kamanlan 24 oras nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility nga Tropical Depression, Henry, magawas lang ahoy ni buwas alas 2 at magahon, himbaba na ba na si Ringko pa? Nga adto na ini, ha, gawas iton par, alas 2 at magahon, 505 kilometers west-northwest, hiton Iba, Zambales. Ngayon kita naman, hiton na general weather forecast. Yan ang adlaw, siring ko pa din na Tacloban, matarahiti, madalumdom ito na panahon, mga ka-K5.
Iton Zambales ngan bataan apektado herayana hininga tropical depression Henry mga kakibait. And iton mga lugar sugar iton Metro Manila, Calabarzon, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Oriental, Mindoro, Occidental, Mindoro ngan Marinduque. Apektado gyapon diri hininga tropical cyclone Henry. Makaka-experience rin madampog nga kalangitan, may patsarang apagdarahitingan baguran. Samtang itong Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, itong Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ibang aparte, itong may Maropa, Lanao del Norte, Misamis Oriental, ngan Misamis Occidental. Magiging madampog itira kalangitan niya ng adlaw, may patsarang apagdarahitingan baguran. May tungon itong southwest monsoon ugon habagat samtang itong ibang aparte itong aton nasod. Yan ang adlaw localized thunderstorm at magkakaapekto ng weather system yung mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy sky sira. Yan ang adlaw mga KK5. Samtang it mabiyahi ha kadaghatan. Yan ang aga. Yan ang adlaw. Aaditon forecast itong na coastal water condition nasiring dini itong sinirangan Visayas. Magaka-experience ni slight to moderate nga magiging kartada itong aton kalalawdan. Itong pinakataas nga balod siya rin pag-asa por luminos adala mga 1.2 meters mga KK5. Pabor para itong mabiyahi ha kadagatan mga inter-islands nga mga destinations. Pabor gihapon itong aton mga mangirisda kay Warilo at Gale Warning again palusa din na itong pag-asa. Okay? Ito na itong temperatura yan ng adlaw. Habubo temperatura yan ng adlaw. 28.3 degrees Celsius. Ang pinakabubong at temperatura subay hiton record kanina ha pag-asa weather station ha Science Garden ha Diliman Quezon City. Na-experience yan Baniyo kanina ang habubong at temperatura 25.5 degrees Celsius. Kanina nala 6 ang aga mga kakifayt. Ang adlaw sumili nala 5.31 matutunod liwat niya nala 6.29 hapit itong kagabihon mga kakifayt. Dini hatakloban! Wow! Diri la cloudy kidanay na tarahit itong panahon. Yan ang mga takna. Ito na itong temperatura na 27 degrees Celsius. Ito na itong air quality. Yan ang aga fair. Pero itong cloud cover. 100% gayon. Ito na itong kalangitan. Madampog mga kakifan. So yan ang adlaw. Magkakesperyensya kita ng madalumdum nga panahon. Ngan waray baga puruhan din nga magpapakita taring araw. Iyan ang adlaw. Sanglit magbantay kita mga kakifayb. Hinin kabutangan, hinin panahon. Okay? Pero magkadiano pa man. Bisan kung kita magkakaksperyensya nga madampog, madalumdom, magiging mauran nga panahon. Mga kasiring paghihapon kita kadi magkita apektado hinin nga pagtiga tropical depression Henry. Mga kasiring paghihapon kita nga generally fair weather condition gihapon dinhi aton. Iyan ang adlaw. Puro Delos Pueblo. Oras mga kagipa pala 6:48 na oras ginpadanga tayuhan Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Tacloban branch nga nagpapahibaruha iyo, utro nga nagpapahibaruha iyo nga may danira libre nga check-up ng papadayon, tinikangan pa ini. Dinan adlaw han pizza 29 bisperas din Tacloban may ongoing nagtikang na an libre nga check up ang Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan hantun pizza 29 tubtub Hunyo or Hulyo 6 yan. Alas 8 taga tubtub alas 4:30 hiton kulup. Hey kakapod niyo hi Dr. Carlito Balag para hindi nga libre nga check up ang Klinika Tacloban Branch. Ganay mo mutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad hinintakloban. Ngan dito gyapon ni mapapalitan mga dekalidad ng mga produktong herbal sugadhan na DTX 500 ang pinaka superior nga source and antioxidant. Ana Mighty CD Alkaline Vitamin C ang sugad man ang Clinica D3 Bio. By vitamin D3 kana may virgin coconut oil kapangan syempre. Atong sikat nga kape nga permi na uubos dito ko in usang farmasya VNG mga KK5. Ang Christian Pharmacy, permi na uubos ang DTX Coffee Mix dito haira mga KK5. Nganda mo naghihapon na napalit dito haira han iba pa nga mga produktong herbalhan na Clinica de Alternativo Medicina. Sugahan DTX 500, Mighty CD Alkaline Vitamin C, ngan ang Clinica D3 Bio. Ang numero uno daw nga mabintang kape.
dito a Christian Pharmacy nga hangat BNG nga hangatanan ni nga mga branches. Adton sikat na nga kape mga K5 DTX sa Coffee Mix adton kape nga nagagkape ka na nag detox ka pa. Mahitungod han diri ka matamis ini han may da hinipinuga nga dahon na ampalaya. May da di sugar cane nga punuhin antioxidant gan siyempre pa atong chia seeds nga makakabulig paglimpyo ito na atong digestive system mga kakifive. Yan, sanglit kang gusto niyo hinahimsog at madigon nga resistensya. Ipatronize ang mga produktong herbal ang Klinika de Alternativo Medicina. Nga mapapalit niyo ang mga butika ng parmasya ng hangatanan nira ng mga branches ang klinika nationwide. Oras mga kakipa pala sa isa 51 na. Kakipa Edward, kinagrimedyo ka naman niya nga kagahon. Ano niyo mga binirahan niya nga aga? Well, nagaluto kita mga K5 in tuna omelette. Yan. And tuna in can with tuna in vegetable oil. Nga aton ginsaktan mga K5 hinin binating bunay. And pinadisan naton hinin Greek style han yogurt mga K5. Foro, Delos, balik kita hanaton high protein diet. Hey, duwad na kain ka ba? Nano ka ba? Ngore ka ba? Nanduha ka adlaw? Bari ka man bati? Hindi ka man parang absent in yung programa. Pagmata ko din ang kaagahon, mga kakipaib, han, pizza 29, mga mabugat man halawas. Tapos mga nag-iinagurok mga kakipay, banakon na tiyan. Madaw kay nakapira ako pagpupo, hadong adlaw ang pizza 29, mga kakipay. Nga nagdigod anik mga kasulod yan na kay kinanglan bagamat amaton ko ini. Kibangin madisgrasya ako samtang nga naniniguro ako hinin pagginakan din yung kahanginan. Baga kahuna mo hangin lat magawas may dangin unod mga kakipay. Oo. Mabugat halawas, nag-inaguro ka nagtiyan, baghan mo rin nagkatunaw yan, nagkinaon din ang gabi mga kakipay. Oo, nganak, anay, baga, ayaw kita ni baga pagpersa, baga nakalima ako baga pagpupo, puro tubig mga kakipay. Di na ang pizza 29. Baga nagkakulop lang, anak niyan. Makatugod ako hospitalhin yung mga kakipay. Ha? Dara na ako ng mga gamit tikad to ha St. Paul's kay maging kantuan kan kuhanay yung usang aktibidad and then pag uli ko kaya nagsarak yan ginpark ko ng adaan dito hospital mga kakikipag and kanto na ako emergency nga nagmapacheck up ako ibangin lang ako madehydrate. Kay inin pag-iinuruhin mo rin lawantas mga kakipaib, nagko-cause itong dehydration. And inin dehydration, nakamatay. Kay hapit na kit mamatay siguro mga 15 years ago. Pinabay ang kula. Pag ganto kong doktor hospital, sumiring di ka na mauli confine kay yan na dehydrated ka. Mamay kalahitan mga kakipaib. So kin-examine ako na akong doktor. Siyempre, mga aero interview, etc., etc. Saring niya, ayaw di ko anay ko confine. Labot lang kung gusto mo magpa-confine. Pero saring niya, diri man kinahanglan. Kaya outpatient ko lang ikaw. Adit mga dapat mabuhaton, magpapalaboratory check, laboratory test ka, amin yung mga tambal para bubugos, etc., etc. Ada kay amo naging sunod mga kakipay, baga nakabawi-bawi man ako, baga duha kaadlaw. Kaya kung baga nagtulo pa kaadlaw mga kakipay, baga baga nagdiferensya. Waray man mga kagaw nga nakita dito nagbaya mga kakipay. Siguro bangin nga nila katunawi hanak gin remedyo mga kakipay. Oo. Baga naggarugan ako, baga naibanan ako duha kakilo, duha kaadlaw nga nagiinuro ako mga kakipay. Ginoo. Takayan na baga okay naman nga nakmabalik ako pag trabaho.
Kay direkhiyaran maghinigda habugos ko nga kinabuhi. Oo, kay bisan ang baro bata pa ako, mamata ako in sayo direk parang mook. Balitaw, salamat kan ka K5Kevin ngayalan ang baga bisan baga short notice kay siyempre amat amaton mo mga gudana kung baga okay, okay. Baga diri, baga ano man kita mga ka K5 alang man nato ni ni Piriton kay kung baga simpa ko madisgrasya liliwanan man lang kita ni Dini. Ay, nago mga ka-K5, naglalaom ako nga nothing, I mean, nothing serious. Waray. And then, may nagulito panahon nga baga, dana din nagugustuhan at imtian, timbaga kinakaon. So, isip ko nagkinaon ato nga naglabay nga gabi. Ano daw lang mga nakarindi akon mga ka-K5? Kay ba man yun yung pagkaon, ako mat nagluluto gayon hiton. Bila kita maaram ko na, no, baturi man mga parasites, waray man liwat mga bakterya. Nagbangin mo rin lang katunawi mga kakipay, pero kung akot nakaon, ginsasamsam ko manhin maupay. Bisan ko mga magtigat pagkaon mga kakipay. Ay, sige. Hala, naglalao mo kung nga kamo, nagpaka-remedyo, naghihapon niya ng adlaw. Nga na, unta balita, ito ngayon baga rin imedyo, maghataging kaupayan to niyo lawas, ha? Okay, ngayon kita at mga balita, yan ang adlaw. Nasusubo kita hininga panhitabuhan pagkamatay na confirm nga pagkamatay han ani Vice Mayor han Abuyog Leyte. Ngan han iya anak kahuman nga hirain na persa, ang baga aligasyon persahon nga kuhaon dito nira opisina Barangay Santa Cruz dito Mayorga Leyte mga kakipay. Hintulong ang mga ginsus at pizzaran nga mga, you know, nagdumara at nga pag-kidnap haira. An usa inakilala nga ginaaligar nga iraliwat, you know, kadil hinin negosyo. So, natad-an ang irapatay nga lawas sa usa nga lugar dito si Lago, ha Southern Leyte, Kakulop. And gin-confirm na inihan Philippine National Police nga ini amuan mga gin-kidnap nga magtalaamay nga mga buhol and gin-confirm na liwat ini han local government unit han Abuyog. Ipinagitan ira mayor kan mayor Trayan nagpagawas nila ni statement pagkondinar hini nga panhitabo and at the same time pakiduyog, pagisimpatiya, hankasubo, hanpamilya, hini nga makarimadi mga natabo kan former Vice Mayor Bohol han Abuyog nga han iya anak mga gakipay. Ito pakianahin niya na ano ang naging hinungdan, ano ang naging rason kung kaya nung umabot at sugad hini nga punto nga natabo ang pag tubtubang kamatay mga gakipay hini nga magtala amay. Ngan hino ang nagburuhaton hini mga kakipay. Amutot sunod yan na nga pag i-restoryahan. Ano. While ako nakadto na pahuway, daran akahimtang naklawas mga kakipay. Diri kamanggud yan nga panahon, makakapasaring nga makapahuway, kagud nga waray disturbo ba't impagkaturog or kung ano nga mga bagay kay mahitungod interconnected na kita yan nga tanan na mahitungod din in social media. And while ako in pahuway, ongoing gihapon na akong paghatagin direksyon din ni estasyon kung ano nga mga buruhaton. Kay di manggod kita irap pa nga di kita nakakayakan nga di kita nakakagios mga kakipay. May usaman lang aparte na at lawas nga may diferensya. Sanglit, padayon ako nga nagpapakakarawatin mga impormasyon tigang in various sources, parte hini nga mga panhitabo. And may nagpakian na nga niya ako, hinungdahan kahibaro ko hini, kung tinuod ba, nga nakaila pa di, kaya ako nini i-confirm na niya istasyon, kaya wari ako dito. So ako na isabutan, nga iningayan nga magtala amay nga mga buhol, usahan mga negosyo ni Rene, inipagbaligya, hinin cooking oil. And an usahan ginaakusaran nga nag-kidnap haira mga ka-K5. It seems that nakbaga pagkaintindi hanamon exchanges and in mga information nga hira in baga mayda baga business relationship. Dila kita sayod kung baga anugod ang naging problema hining umabuta punto nga sugad man hini an nahinabuha ira mga kakipay. Ngan may dagod hini dako nga rason or hinungdan kung kay ano nga mabuta punto nga
gikidnapon mo ini nga magtala amay. And then panmamatayon mga kakipap nga ilalabog lang patay nga lawas dito sa Silago. Bigger din ni Narayo tikang abuyog kay may tungod dito abuyog nga Southern Leyte nga ruta. Pero kung imo kun babalikan ang pirang nga mga circumstances, common hatong abduction ha era dito ha barangay Santa Cruz, San Mayorga, Leyte mga kakipay. Nga gin natad-an ang usang sarakyan nga Mitsubishi Mirage nga amon ginamit ang pagdaraha era hining mga biktima didi na may basay hasamar. Katapos kakulop-liwat nakuha nato ng information nga bagang ginaaligar nga sinakyan nga gateway vehicle han mga suspitsado ha. Nga usang pick up mga kakipay nakita liwat dito may Sarayaya, Quezon. So, posibleng adtong mga circumstances, ginhimo lang diversionary tactics ang mga nagdumarahan, krimen, para malipat ang mga kapulisan haniragin dudumarang investigasyon ng hot pursuit operation mga kakipay. Katapos, dito nga ang ginlabog ang patay nga lawas sa Hasilago, ha Southern Leyte. Diri kita malat marampa, kundin ba ininhira pa mataya, okay? While kamanbahan pagkuha haira, dito han ira ng lugar ha Mayorga, or while on the way nga to Silago, or nga inman nga lugar mga kakefem, katapos gindump lang nga to Silago, Southern Leyte. Ang patay nga lawas han mga biktima. So, amo ito, ato pagtukibon niya ng adlaw, yan ang aga, hining atong programa, For of the Los Pueblos. Para itong kasayuran mga kakipay, ito na itong mga manmarati kaya nagdurot liwatin ng gulping interes. Itong publiko, ito na itong mga manmarati, ito na itong mga followers, may tungod nga magkasunod-sunod yun nga mga insidente mga kakipay, hinin Panmusil. Kita ka, natabo nga Panmusil dito San Jose National High School. Ang Panmusil dito Burawin, Leyte, nga kundi nagdadabihin na usang 39 anos ang pangidaron nga tatay. Sakay pa niya anak mga kakipa ang pagproibaran ang kinabuhi ang 39 nga biktima. Ano dalot update ito niya na mga kakipa? Katapos ini nga abduction kan former Vice Mayor Han Abuyog Bohol kanan iya anak. Kan ang katad iya ni rapatay nga lawas mga kakipa dito sa nga lugar ha Silago ha Southern Leyte. So ini nga tanan nga mga panhitabo nagdurot hin nagulping interes hiton publiko. Nga diri malilikyan nga masaringinin mga tao ano naman na hinanabuhin in aton nasod Pilipinas iya na nga mga panahon. Nga diri liwat malilikyan nga kakapitalizein hinin panguntra mga kakipay hining administrasyon. So yan ang adlaw, tatagan natin itong higayon, importansya ng mapanginano itong mga update para mga kakipay, biton iyo kasayuran. Oras na alas 7:03 na. Ay ba pa nga mga balita, lusot kita ng nasyonal, yan ang adlaw, magpapadayon, ining rally, itong Iglesia ni Cristo. Nganinin mga supporters, itong former President Rodrigo Duterte, nganitong Pamilya Duterte. Nagakuha na hirahin permit nga mag-rally ha Quezon City Government. Kauman ang tigda nira nga pagdumara hinin rally dito ha EDSA kakulop. Nga nagduro tingulpe nga perwisyo nga daha publiko mga kakipay. Mag-rally ka nga ni dida EDSA nga diri ka, diri ka mag seminar, magpahibaro hinsayo or kumuha hinin permit para makapripara itong mga otoridad. Ngan masiguro nga itong iyo rally in the expression, and I mean, you know, hapag-express itong iyo mga sentimiento kontra hinin gobyerno. Kay iginlalarang manggo dito nga aton katungo, itong freedom of pag-assembly, di ba pag-assemble, pag-pahayag, itong aton mga nadidirian, itong aton gobyerno. Covered man itong freedom of expression, freedom of speech. Ngayon itong freedom nga magkatitirok para inigoli at kung ano tadidirian natin tanatong gobyerno but dapat iyo liwat ito respetuhon ining katungod ito ni ba nga
diri hira mapirwisyo don ira mga trabaho, don ira mga lakat, don kung ngayon hira. Nga gulpi ang naging perwisyo hangin dumarang at tigda kakulop nga rally hinin Iglesia ni Kristo. Nga hinin mga supporter hiton mga Duterte mga gagipay. Magpapadayon ito yan ang adlaw, nga padayon at irapanawagan nga magkaurusa para tapuson na ining gobyerno. Hinin pagdumaran ni Presidente Bongbong Marcos mga gagipay. Magpapadayon iton yana ang adlaw. Ang question, masusustener ba ni Raine? Magiging successful ba inihira nga era magapanuyo? Mutot pakiana nida. Ang era bagudman na pagdumaran rally para la protektaran ang usahan era mga miyembro nga hi Senator Marcoleta nga nakatalaan nga pasakahan ng kaso nga graft nga plunder. May tungod ang pagkarawat niya ng mga 75 million pesos nga campaign funds or campaign donations. Nga wari niya ideklara din niya statement of contribution and expenditures o sa inyong requirement para ito na mamagkandidato kada local and national election nga magsubmiter kay niya susi statement of contribution and expenditures. Waray liwat niya, ideklara din niya statement of assets, liabilities, and net worth nga nakakarawat niya ni nga pundo mga kakipay. Hinungdan nga pinasakahan niya hinplunder. Nasiring iton mga taga-iglesia nga DAR for transparency and accountability mga kakipay. But nadiri liwat hira para hinin pag-twist, hinin balaod nga may dalas pagdumara hinin selective ba nga pag inin patuman hinin hustisya mga kakipay or accountability din niya Pilipinas. Kay ano daw nga kakasuhan hin Marcoleta hin graft or labi na plunder nga di kwarta man kuno ito di matutikang ang gobyerno nga gingastos or gingamit ni Marcoleta haniya pagkandidato din ang 2025. Waray man kuno ito na ganan siya nga ining kwarta kay ginastos man to niya din ang iya kampanya. Ganito nga kwarta, di rimantika ang gobyerno para personal nga iya pagpulsan mga kakipay. Nganti paunan o daw nga naging plunder iton mga kakipay given iton nga mga sitwasyon nga aton igin plastar yan ang aga. Kay ano nga selective, kay ano nga Himarcoleta la. What about din nalilikyan nga ginirestoryahan na dito ed sa mga kakipab itong mga nagbulig hining rally. What about ang kaso liwat ni Joel Villanueva nga ada na yan na majority itong na Senado under the leadership of Sherwin Gatchalian? What about ang kaso ni Cheese Escudero? Ngan iba pa nga nahidadabi han pagtaga flood control project anomalies. Pero an ira bagod man panuyo la para protektaran hi Marcoleta, are they really for you know transparency and accountability? Kay iton na transparency ito pala na contradict ano. They are calling for transparency. Naging transparent ba ito hi Marcoleta nga ginuugupan niya na nga waray man ni ideklara. Then an EI statement of contribution and expenditures and 75 million nga nakarawat niya tikangin na mga tao ha pribado nga sektor. Waray man niya maging transparent. Waray man luwat niya ideklara din niya statement of assets and liabilities kung nakuha niya ito nga kwarta, kung nagastos ba niya ito nga tanan o kung may sobra mga kakipay. And ini nga mga pagkakaso, ini nga mga personalidad, inin it's all about accountability because siring ko pa, waray, there's no such thing as power. Tatagan ka lang power, tatagan ka lang gahom nga, and the exercise of that power, and the exercise ito nga gahom, nga waray ka magiging accountability or waray ka responsibility. And itong proper hininga pag-question, hininga kaso, kung baga ma-file naman nga ni Kan Marcoleta, mga kakipay. Itong proper hininga pag-question, hit propriety or the motive, hininga kaso, kung ipa-file haiya, aadto ini mga kakipay, bakurte. Unless,
karuyag lay pakita it iglesia ni Kristo kung ano hira kagamhanan or kung ano hira ka influensya considering every election din sa Pilipinas may danira gini-endorso ng mga kandidato naging papabotosan itong ira mga miyembro hinungdan nga diri malikyan nga masiring kung baga makakaproduce ng 3 million nga botos para in usang nga kandidato pagka-presidente nga hira in influential nga grupo kaya adi makapadaog hira either makapadaog hira or makapapirdi hira hinin mga kandidato nga diri nira pag susuportaran. Foro de los Pueblos. Diri ba mga kakipaib, is it not the case nga karuyag nira nga ipadangat ang gobyerno kung ano hira ka-influential, ano hira kagamhanan. Okay? And karuyag siguro nira nga mag-give in or bumigay itong gobyerno at the expense hinin pagpatuman hinin hostisya or accountability mechanism din sa Pilipinas. Foro de los Pueblos. Nga adi, piperwisyohon mo hinin mga tao. Hala, kaistoryahan ninyo ito mga taga-iglesia, kaya adi na piperwisyo na hinin mga tao, labi na didiha Metro Manila. You know, imo nga ni balabgan ining agian di dah EDSA, it's a major thoroughfare dito sa Metro Manila, National Capital Region. Dakot epekto itong mga ordinaryong mga tao, makatutira mga trabahoan, diri mga kasulod, okay? May mga importanteng appointment, di mga kadangat. May mga emergency sa mga hospital, may da mga matake and exam, or may mga transaction ng mga importante. Wari magpakadangat, wari matuhay ang mga transaksyon. Kaya adi tigda nga nagkaadhan rally ang Iglesia ni Kristo. Nga waray hira mag-seminar, waray hira anay mag arohin approval or permit tikang hatun local government unit nga nakasakop ito din ang lugar nga EDSA. Okay? Labi na ito ang city government of Quezon. Foro de los Pueblos. Adto pala nga diri nira pagkuhain permit, adto pala nga diri nira pagpahibaro in advance sa mga authorities. Tigda lang nagkaabot hira nga ito ha. Inin people power monument. Inin may dadto nga daan diri maupay nga motibo nga pagdisrupt han mga buruhaton or mga lakat mga transaksyon han mga tao labi na nga maagi ito didang lugar ngan pagpadangatin mensahe ngadto itong gobyerno nga oho aadi kami diri kami niyo baga basta-basta nga baga ibabaliwaray la or kung may dinamon karuyag protektaran nga amon igkasi kay uho kaya namon kamo distrosohon kaya namon kamo perwisyohon itong kinabuhi niyo hining usa ka adlaw. Foro de los Pueblos. Kaya na nakakuha naman hirahin permit magpapadayon itong era rally di daha Quezon City. Wara itong question kay ginarespeto nato itong katungol itong bisan hino or nga tao or grupo in mga tao or mga organisasyon mga kakipay nga magdumara hini nga mga rally as long as you abide by the rules laws and regulation kay ito nga aton freedom of expression freedom of speech ang nga ito nga aton freedom hin pag-asimbliya pagkatitirok para ipahungaw egoli at itong aton mga nadidirian itong aton gobyerno gin gagarantiyan itong aton constitution but dire ito niya absolute kay may ditong mga boundaries kung makapirwisyo ko na itong mga tao makapirwisyo ko na itong gobyerno nga nagdudumara pag-administrar itong mga tao nakatalapas ka na itong balaod aw iba na itong hiya nga istorya dire por kikimasaring kay may the freedom of speech may the freedom of expression or may the freedom of assembly. Diri itun hiya sugad. May dagod nira iba pang intention, labot lahat pagproteher tira pang abugado, hini kan Senador Marcoleta nga usah itun era miyembro mga kakipa. Foro de los Pueblos. Question, maging successful ba kaya ini? Nga era rally, masustain ba nira ini? Tub-tub hinin panahon nga inin masang nga maglain-lain nga sektor itong aton sa syudad mabulig ha ira magkakaurus ira dito EDSA and then ira inganyohon inin Armed Forces of the Philippines
iriinggan yun in Philippine National Police leadership nga inabandona in gobyerno ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga bumulig nga to haera nga i-installar nera kung hinutira gusto nga magiging presidente. Amo ito, iton pakianaya na. Foro de los Pueblos. Hini nga era pagdumara, hiton era rally. Kitaon naton mga ka-K5. May na ba credibility ito nagpundar hini? O sugar itong Iglesia ni Cristo, for example. Nga parera mga kumbinser hini mga Pilipino nga di ba pang sektor hini aton sa syudad nga bumulig haira dito. May na ba nira credibility? Makakumbinser baka haira? Nga pirahan ira mga gin-endorso mga ka-K5 nga mga prominent political personalities din na Pilipinas involved man gihapon hinin na gulping a korupsyon hinin gobyerno. Foro de los Pueblos. Okay, di ba latera nakikinabang hiton ira mga endorsement? Kung baga di rin man kwarta, kung baga di man hira nababayaran, kung di rin nasusuhulan hiton ira mga endorsement hinin mga kandidato. How about iton influensya nga era nakukuha kung iton era mga pinan pro-promote yun endorse ng mga kandidato, mga ka-K5, ina mamagdaog na nabubutang na posisyon para protehiran liwat itong era mga intereses. Foro de los Pueblos. Diri ba kahaliwat na mamanipulate nira inin pag-iisip inin mga era mga miyembro para paburanlat era personal ng mga intereses. Foro de los Pueblos. Nga nagagamit ining era relihiyon para paburan itong era personal ng mga intereses at the expense in tawon ha din ordinaryo nira nga mga miyembro. Foro de los Pueblos. Amunit problema hinin mga religious organization or religious sect kay kadaman hini pinanmundarla hinin mga tawo. Okay, nga di natin malikyan, human being as we are, labi na kung naada ka na hinisugad hini nga mga in position bahin gahom mga kakipad. Nga you command millions of people. Nga di malikyan, nga gamiton mo ito para itong iyo personal nga mga intereses. Di malikyan mga kakipad. Sanglit ako ha, I prefer to be an spiritual person than to be a religious. Kay una, ako nagtotoo nga diri itak relihiyon at magsasalbar ha akon kon baga magun o bining kalibutan umabot na inin ikaduha nga pag-abutin in Ginoo mga kakipay maguhukom kung hino ba inin mga sadang ikaupod niya nga tot yaginhadian or nga tot mga naglalahinggab nga inin lava or magma dito impyerno mga kakipay. Kay una, mga tawo at mga namagpundar iton. Okay? And dit kalilikya

na tuod kita hinin existence hiton supreme being. Depende hiton imo faith, if you don kun Islam ka or Hinduism or anong klasehin na pagtuluohan nga may da, kahi alayt imo hi Buddha or hi Shiva or hirahin o nga gingkikilala mo nga inin supreme being, at least imo relationship nga to ay nga ngarat imo igkasitawo diri nga hitong mga tao nagdudumara hitong relihiyon. Di ba mga gagibib? So, amo ito yan na itong pakiana, okay? Sige, kitaon nato na ron yan itong mga development yan. Itong pakiana, okay? Inibang era baga panawagan para in people power. Masustener ba nira ini? Tugtab itong panahon nga maabot itong climax ba wherein, you know, damo nga sektor itong atong sosyedad in mapabura era and mapupersa itong armed forces leadership at armed forces and the Philippine National Police para paburan itong era panawagan. Kaya pati nga ni Harry Roque, magkaurusa ko no dito EDSA, panahon na yan na. Kaso nga ni niya, ito nga niya lang yaw nga mga nasod, wala yaw ulingan eh. May makadto ba itong nga rally nga damo kung ikaw nga nananawagan Harry Roque o saka nga nga di rin naulingan eh. May baratonon ka din ni Pilipinas. Makakakumbinsog ba ito yung Harry Roque kung amot mananawagan nga magkaurusa dito nga ato nga lang yung nga mga naso. Dapat umuli anay hiya para tubangon ni nga iya kaso din hiya and then pwede ako matuid sa. Ay nago mga ka-K5. Aani pa ininda kong istoryahon yan ng adlaw. Oras mga ka-K5, alas 7:20 ha. Adi pa ninda kong istoryahon niya ng adlaw kay former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ha? And gin-admitter na mga kakipayab, gin-pasulod na ya witness protection program itong gobyerno, magiging testigo ya kontra itong mga ginaakusahan, ginaaligar nga naging kaparte ng gulping na korupsyon, labi na din mga implementasyon ng mga flood control project, mga kakipayab. Ini kay kung baga matuod ko ni Manuel Bunuan pag-istory at yan nahibabaro kung ano good ang baga naging scheme, ano good ang baga naging sistema han na korupsyon mga ka-K5, labi na din ang pagbatag-batag ang pundo, ang gobyerno para ang mga infrastructure development project. Kung baga mailob ko niya waray diri magiging selective at ira mga pamaagi. Diri kay pipiliun lat ira mga panguntra agud isalba rini nga administrasyon kundi iton ira mga kakampi it ira mga kaurusa in diri pan nga ngasuhan kay pumabor rini nga administrasyon. Kun baga magiging sinadios la iton pagtestigo hini ni Manuel Bunuan damot magkakapripreso. And diri ordinaryo nga mga personalidad iton magkakapripreso mga kakipad. Kay kun dali nagii-intrime si Miao Miao, former Congressman Barsaga. Nga iton House of Representatives in usa nga crocodile farm mga kakipay. Ngan kon babasihan nato ang istorya ni Mayor Benji Magalong hitun Baguio City. Nga niya pahayag mga kakipay nga 90% hitun mga magbabalaod sa Kongreso in mga corrupt mga ka-K5. Waray na hinikurom, waray na hini magiging trabaho, di na ma-function na natin mga magbabalaod ha Kongreso, di rin nga ni magkadan special election. Kung magkakakasuhan inin, pangawat mga ka-K5. Waray masasalin. Kay piraman na itong magadiri itong di na kayo na administrasyon niya na. Bisan nga ni iningan mga napaka inin minority leader Hera Nonoy Libanan itong porpis. Dirik itong kumbinsido nga tinuod itong nga mga minority lead, mga minority hira. Naghimula hira yung minority group para aron ingnon nga may da minority. Makuri man kung puros na lang majority. Or kung puros na lang mga ka-K5, ato majority, kinahanglan

0: may minority. So ikaw, four-piece representative Nonoy Libanan nga from Eastern Samar, ha? Amon irang mga naging minority leader. But bumati ba kamo? O, kumita ba kamo hira? Magambaga din niya social media, television, nga baga na-debate gayon hira kontrahinin mga pieces of legislation or ano nga mga... Tama, pieces of legislation din niya kongreso. Ang mga tan, di ba ang mga tan na nga ditira minority, matuod ba kamo? Kung di rin magpakatigbas, may gagastos yung banira, ito't era gulping nga panhatag yung kwarta kada eleksyon mga ka-K5 dito sa Amar? Matugot ba hira nga dilo tira kababahin-bahinan mga ka-K5 dito buhay-buhay hinin mga proyekto? Kain matira panahatag hinin kwarta kapag aabot rin eleksyon. Para lahira magagservisyo, pinalit nga mga posisyon na gobyerno. Di ba, lugar, siguro may ma-rehab na ito. Bangin nga nito nga 90%, guti ay pa ito Mayor Benji Magalong. Pwede 95%, kasi siguro inin mga sugar ganda Cheljuk, no? Kanda Leila de Lima. Inin na grupo, inin progressive sector. May rehab na ito, ginagpapakaagom din at buhay-buhay, dara kay mag-ari nga sa manhira. Dakot kinanglan hini nga kwarta at gobyerno kung magsumat at kumilik, kung magdudumaran special election kung pangasuan in plunder, magkapripreso hini nga mga magbabalaon ng kongreso. Waray na may ma atenderin in sesyon. Di magi special election kung or magsesisyon na at represuhan. Kay may tungod itong due process of law and the presumption of innocence hinin mga pangangasuhan, hinin mga kaso kriminal, di man to dahil matatanggal hira ka congressman or senador while, during dependency of their cases. So, mga congressman lagi hapon hira or mga senador lagi hapon hira, mga ka-K5, and ano matira baga pagsisyon hini kung baga bisan la 50% ha hira pangasuhan kung mag-istorya ko din Manuel Bonoan, mga ka-K5. Kitaon natin at magaganapin ng gobyerno. Kaya na, ginsusus na itong gobyerno kung kaya ano nga, ang iba pa nga mga nadaabihin nga pagtaga flood control project. Waray pa man pangasuhi. Pero, kaya naintindihan ko liwat at dilema hinit gobyerno, parte itong case build up. Kaya rin itong tituro-timbang, ini ba nga mga ebidensya nga may nakita? Either mga documentary evidence or mga direct testimony from witnesses. Sufficient ba ini para nga para yun ang magkapripreso ining aton pangangasuhan kay it's exercise in futility wala itong pulos nga iyo pa magkaso kung madidismiss la ito kay kulang in ebidensya or magluyat mga ebidensya ngan pagsususnan pa ining gobyerno nga kinasuhan la niyo hinawari klaro nga mga ebidensya kay para madismiss mas rin ka mo, kinasuhan na mo, nugar rin kinadismiss, wala kita't nahihimo, wala kita't mahihimo. So kung baga kulang patira ebidensya, either mga direct testimonies or mga documentary evidence, kung kulang pa, hinubat pwede magag-istorya nga amugod din natabo partin pagkahinggahin ng pundo, labi ng mga allocable funds. Nga nahingad to mga kongresista, hinubat man ay babaruhin eh. Kaya din at mga papel, kikitaon mo ito mga papel, mga implementation hindi nga mga proyekto. Flood control, waray itong ma-appear nga pirma hit congressman. Waray itong ma-appear nga pirma hitong senador. Dida, waray ito. Sanglit, kung amot im gagamitin nga ebidensya nga hipulano na nga wating kwarta. Or nakakwarta hindi nga flood control project mga ka-K5, di rin itong madig, waray ka magkukuha nga ebidensya, dida at nga mga dokumento. Kahit mga magbabalaon, masiring leton, amula trabaho, paghimon balaon, budgeted gobyerno, pag-appropriate para magkalinlain ng mga proyekto, tub-tubla dida. Ang pag-implement ito, executive branch of government, DPWH, kitaan daw kung involved kami yan bidding, kitaan daw kung involved kami yan pag-award, kitaan daw kung involved kami yan pag-perma and certificate of acceptance. Wara ito may ma-appear, bis o sa nga pirma, hiton mga kongresista, ngan mga senador. That is why, waray kat magukuha nga mga ebidensya nila nga masiring, nga inihira nga mga kongres, a particular congressman or senator, involved hiton o sa nga linurong nga trabaho, hit implementation in o sa nga proyekto at gobyerno. Nga igin pa to, manit DPWA. Waray keton dida. Sanglit at magkakapripriso. Hine, iton may mga perma, iton dida nga mga papeles, ng mga dokumento. DPWH officials. Pati it mga kontraktor, mga gagipad. Waray kang magkukuha ng ebidensya iton dida. Pero kung may naka former secretary at DPWH, nga mo't mag-iistorya, ito nga haw. Kitaon natin kung ano't magpagkantay ni, di ba ini maging sintonado ang liwat kung magpagkantay ni Manuel Bunuan. Mga po yung takong baga malanoy, baga mautok, ini nga baga nakanta mga kakipipe. Pagin daw, excited ako ini mga kakipipe. Excited good ako mga kakipipe. Nga di kita chika ni KK5 Kevin, yan ang adlaw. Ay, nakachika ba ka mong pira ka adlaw? Nga, waray ako niyo may batiin din niya. Inin kahanginan. Nakachika ba ka mo? But, kadiyon na rin natin balita, inin nga kan, KK5 Kevin, chika yan nga. Ay, nagu mga KK5, ha? Oh, nga di kita. It kang kakipay Kevin, sa'yo pa inihiya ng padara akon. Iyan, diliyon, ngan matit. May mga sinyalis daw para in reconciliation. Kaya ano ba ka diri? Aramina, igin buyagyag kung hino ang aktor nga waray mag-iha ang ira pagka relasyon. Adin usang nga aktor mga kakipay diri masugot nga may kissing scene na niya misis nga aktres haiba nga aktor. Okay, pwede man to baga mag-alimog-mugla ka human pagharu kay sir. O di ringan ni, pwede man to pahiran line wipes itong MM pero kay ibagad liwat ano nga may mga may ibang labi na dadampi sa labi ng iyong asawa. Ay kagibam Kevin. Okay daw, inihi, sige la. Niyan, may nakita iba pa nga chika mga kagibam. But, makapod natin niya ni KK5 Carlos Aguiles. Paghingadayan natin alas 8.15 ginhatag-hato niya nga oras partihin in plunder. Kay usay ni nga ginugatan hiton rally yan at iglesia ni Kristo. Kay ano daw nga plunder ang naging pasaka kan Marcoleta. Diri man kuno kwartan gobyerno ang iya nakarawat tikang manin pribado nga sektor. Wari man niya pagpulsi ni personal, di man ini kwartahan na gobyerno, di man wari man niya mangawat. So kaya ano nga plunder, ani ay kakaso? Ani kakaso kontra iya? Kaya ano nga pati Mike Defensor, o saan mga namaghatag yung kwarta, kaya ano nga kakasuhan liwat yung plunder? Numero uno niya na Mike Defensor nga supporter itong mga Duterte. Hiya itong nagdidinarudara hini nga mga malita boys. Nakapira na pag-presscon, nakapira na pag-attender ng mga hearing sa Kongreso. Kada pag-attender nira, nadudugangan mga kakipa, may mga nagpagkakarawatan malita. Katapos, diri lang nadudugangan, danay pa nagkakaproblema, ito na ipinamumutang din at affidavit nga, bulig diri ngayon, bulig o diri, kuha na natin, i-delete natin. Sanglit, nawawara yan credibility. Ako, di ko gindi-dismiss, ha? Ini nga possibility nga may mga mali-malita nga kwarta ginhatag ang mga politiko. Ang problema lang ni nawara yan na credibility, may tungulan mga inconsistencies nga pagdamay ba yung mga tao nga labi na kumbaga di rin nakakauyon at ira baga mga karuyang signon. Or baka di rin napapabor itong ira grupo na iupod ka nida itong lista. Napakudak kala sugad kanda inin Kiko Pangilinan ng Sharon Cuneta. May dalaw sa nga anay bodyguard ni Saldigo nga nakagpakudak ka ira na iupod na dito ang press conference. Ano ba yan? Dapat upayon niyo doon niyo preparasyon partihin eh para waray issue partihin credibility. Ha? Oras mga kakipan! Alas na 7.33 na, but bayda ka mo mga mensahe hininga doon na programa yan nga aga. He Francis, plunder is plunder nga may evidence. Ano pa ang gustuhan INC? Gusto ada ang diri nira kalyado at mapriso. Hi, plunder versus flood control equals kawat prisuhon tanan, nasa ringi Francis. May da pa ada share from Cabral Hadto while nakantupahiya ha Congress. Waray na nga ni ada permit ang rally kakulup awod-awod na laliwat ang mga nagrally. Waray mahihimon INC pag kita kula kay may evidence na hanplander from the Mount of Marcolets. Hey Gabriel 10:13 nitahan INC Iglesia ni Cayetano tawaray. Iglesia ni Cayetano po ito kay pati Cayetano nakadto Amy Marcos nakadto. Kung mga may mag-organize people power pag suknahin aton gobyerno panawagan para mabagod gobyerno basta lihitin mo itong mga gimpapatamakan but dapat diri mga politiko itong maadto or mga politiko nga diri upon hini nga mga kaso yan ha mga kakipay mabili ba ko oo bangin ba makakuha ang suporta pero kung mga politiko questionably itong mga credibility may tungod kahiramismo may mga kaso nga mga ginaatubang mga kakipay makuri Lon Loigo, padi, good morning! Pwera gaba, laliwat kan bunuan, upaya naman ang pagkanta, bangin masintonado, liwat. Julay Gilera, good morning mga kakipay. Hiyo kikimen, Rosiel Sir Edward, bangin ni bunuan, maparehas kan former Congressman Rolando Andaya, katapos ibuyagyag ang flood control, han Duterte admin. Oo, questionable ito nga pagkamatay ni Andaya. Nga nasiring nga suicide. Hey Richard Villamor Anlio, good morning mga ka-K5. Malita boys, mga hubya magreviewan mga script, kwartala ang mga nawong tawaray. Hey Joel Kanyamake, welcome back kabayan, maupeng aga Sir Edward. Watching live from Santa Cruz, Saro Leyte. Okay. Nga na natin mga nanmamating, nagkakita nga warali rin magpaabat yan nga aga, but adera Facebook. And at the same time, namamati ha radyo, babalikan natin ang atong programa Standby Oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 7:36 na, mabalik kita Standby, kamalang pipirang ang mga pahibaro.
1: Mga kaka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Priguas Marketing and Marketing Marble Supply, and nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance, ngan hirain na fabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
2: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo, para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pakadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmit, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
1: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
4: Ako Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TX500, baga nag-upay na akong lawas nga ni kadua, ini at mata nga akong mabati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
5: An istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX500.
6: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
8: Yung may D3.
9: Ako po eh, Helen Jury ko, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupay itong akong lawas. Maupay itong akong katurong amo ito, magaan itong akong lawas. Kung pwede, proba rin luat niyo itong nga product nga D3 Bio.
5: Ang pahayag ni Lynn Jorico han Javier Leyte han maupay nga benepisyo haya panlawas han Klinika D3 Bio.
10: Para sa malinis na dugo,
11: DTX500.
10: Para sa malusog na tay,
11: DTX500.
10: Ayon sa mga eksperto,
11: ang DTX500
10: ang may pinakamataas na antioxidants
11: na nagpapahusay
10: at nagpapalinis atay.
11: DTX500.
10: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako dahil si Zairo, kusog kayo kung may namakapi sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mong DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Papalit sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Pamanit sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Puro de los Pueblos!
0: Oras mga kakipay pala 7.43 na balik at hening ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. May na kita just in na report partihan na pag-kidnap ngan pag-pataya kandaan ni Vice Mayor James Buhol ngan anak hining ni Carlo James Buhol han abuyog Leyte kay may nakita nakuha ang information nga nasak nadakpan na Ang mga kapulisan han napasay City Police Office ang mga suspitsado hininga pag-kidnap ngan pagpatay han magtala amay ngan ininga mga suspitsado inaada na kustodiya hiton mga kapulisan. Paki-check kaki 5 Melton han gin-share ng information nga daha aton newsroom nga group chat kaya aton at mga picture. So nakilalan mga suspect nga Mark James Generalis Taboy, okay? Ini Mark James Generalis Taboy amo ni na-identify din ang siyahan nga paggawas kun hini nga report nga usahan tulo nga mga nag-abduct hini nga magtala amay nga hi Carlo James Bohol, ano, ngan hi James Bohol, dating nga vice mayor hiton Abuyog, okay? Ini hi Mark James Generalis Taboy, 30 anyos. Negosyante. Kaya amon story liwat agin na hataga ako na no, hanakon source nga ini hi Mark James Generalis Taboy inin usang negosyante nga baga kadil ini han na mga Bohol, okay? Ito nira negosyo. Ang siring nga niya ako na akong source ang gumawa sini nga balita nga mga 6-3 kuno ang kuan hini ang kahatas on hini ni James Generalis Taboy and baga diri ada kuno baga mga igudayon kung baga pirahira nga masakay didahan kuti ay nga sarakyan. Ano na nga baga nahi-report? Guti ay nga sarakyan Toyota but nakita naton nga it's Mitsubishi Mirage. So ang mga suspect ang ginkilala nga hira Mark James Generalis Taboy, 30 years old, negosyante. Hi Reniel Galza, 24 anyos ulitawo, o hi Kim Taboy Sulayaw. Kung ano't relasyon hini ni Kim Taboy nga ni James Generalis Taboy. Okay? Ini Kim Taboy Sulayaw, 27 anyos, puro ini mga taga-barangay Amandayihan hiton Basay Samar mga kakipay.
7: Puro Delos Pueblos.
0: Puro mga taga-barangay Amandayihan Basay Samar. So nadakop ini kagabi han mga elemento han mga kapulisan dito Hapasay. Okay? Inin posible nga sampahan na nirahinin na kaso kay klaro naman kung ano good ang mga panhit ang mga naging panhitaboy ni subay itong ira investigasyon, okay? So amo ini ang mga picture nga aton na nakuha mga kakipay han ginaaligar nga mga suspitsado, okay? Inihira niyan ni check naton ha Pasay City Police Office kon ano good it iba pa nga mga detalye parte hining kadakop, okay? Madam mga posturaw ining mga batan-on pa kubaga maamo inirat mga suspect, okay? Puro mga taga barangay Amandayihan hinin Basay Samar, okay? Kay an ira an sarak nga ginamit han pag kidnap na recover didi ha Basay. May daliwag yung totoohan nga era getaway vehicle nga usa nga pick-up truck nga natad-an liwat dito ang ligid ng kalsada ha sa Raraya, Quezon. Natad-anan mga otoridad, okay? Kung anon mga circumstances san era pagkadadakop mga kakipay han na Pasay City Police Operatives. Niyan may babaruan natin. Standby la ka mo.
7: Puro Delos Pueblo.
0: Oras sa bugos nga Pilipinas sa alas 7:47 na. Nga di kita ito nato na chika la portion mga kapod nato ni KK5 Kevin Susana mga KK5. Hi KK5 Kevin, may dagan man kita monitor. Hinin aton pa sa lida o garing la kay gutia ini nga monitor. Dairy and dako nga monitor. Ang importante magikita nato labi na kun mga sexy itigin papakita nato dinat at chika la portion. May sasabtan ko din ikot ano ang mga motibo han na pagpataya hininga magtalaamay nga Bohol mga kakipay. Dakot negosyo kung hininira nga pagtaga cooking oil. Amo, usat mga negosyo cooking oil. Nagmamanufacture rin cooking oil. Diri, iniharum aming nga negosyo kay ginagamit natin adlaw-adlaw in asyete mga kakipay.
8: Aanin nga ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
0: Good morning, KK5 Kevin!
20: Good morning, mga KK5! July na, waray la sa buta.
0: July 1 na ba doy, padi? Waray la sa buta inin panahon.
20: Oh, tapos na ang first half han, kuan. Tapos na ang first half han 2026.
0: Balitaw, umaada na kita second half.
20: Pag-ihinrola to na niya na ito, Pasko. Maray na iba, Pasko na ito pag-ihinrola to.
0: Okay. Uy, man nga, nangarawat na natin mga empleyado ng gobyerno, ha?
20: Oo.
0: Ang ira mga 1 month bonus. On the 13th month pay. Okay?
20: Ano di pa, Mayo?
0: Mayo, not later than May 15.
20: Ano di pa? Nagpakarawat na ito, Hira.
0: Itong sunod hini, not later than November 15. Hmm. Makarawat na liwat na itong era, 14th month pay. Sana all talaga ka-KPMP.
20: Oo, dapat i-ret karawaton. Ay, kumusta may mga hangover yan na ngayon?
0: Uy,
20: damo pa naknagihan nga nag-iigno maligin ang kalsada yan na. Waray na magkakontento. Ang kakulop na bibra.
0: Oo, ngayon.
20: Oo, damo pa nag-iigno yan na. No. Nga, naubusan na din kwarta.
0: Ang mga tao?
20: Ang bangko.
0: Oo, ngayon.
20: O kay antulong branches ang land bank. Waray na process.
0: Oo, ngayon.
20: Oo.
0: Daranda mo na mag-withdraw siguro. Ginuubos ko ng kwarta para ipanhandang patron ka kipip-kipip.
20: Mayan sakto gad nga mga offline. Kaya adaman nga tananit government nga paswildo.
0: Oh.
20: Labot lang pagpatron, paswildo man kakulop.
0: Kakulop?
20: Oo.
0: Anay da, baga kita din hil, baka remedyo ba?
20: Nagpaswildo na da kakulop.
0: Oo nga.
20: Oo, nagpaswildo na kakulop.
0: Pero din hil late nga panwildo ha kipip. So, kiri nga ni advance on time.
20: Sering, kumaigo nga yan ha. Mga offline, waray nagawas nga kwarta.
0: Aw, nakatog ka bang ko?
20: Oo, naglibot ako kanina ng tulong nga brand Sagkahan. Didi hamay real ngan sa mura. Waray.
0: Saring para ka baga mag-withdraw ni mo sa lapi.
20: Oo, sarin ko ba? Waray, man, sarin ko. Naubos ka rin ka ng patron. Tapos nahinumdum ako, ang patron ngayon, pizza 30.
0: Hmm.
20: So, labot na nagpinanwithdrawan ka ng patron.
0: Swildo.
20: Swildo ka kulo.
0: Ubus ang kwartan bangko.
20: Oh.
0: Waray pa makareplenish.
20: Waray. Patakay, siyempre, bisan waray ka magpatron tungod kay swildo, magimik.
0: Hmm.
20: Nalakay, siya mo nit kinabuhit. Impliyado din niya Pilipinas.
0: Balita, pagkakaswildo, bayad, utang naliwat.
20: Hmm.
0: Swildo, bayad, utang naliwat. Oh. Kumbaga, ada ka nini nga cycle, waray gunin ni Asenso, kakipip Kevin, ha?
20: Salamat nga, kakipip Reboy, kay may ada, daradara kanina nga, hinga bring office nga humba.
0: Oh, ngayon!
20: Oh, so, nakalibre ako, han, akong pamahaw.
0: Pamahaw,
20: oh,
0: okay.
20: Nag-sonad din kan on hi, kakipip Robert, so, okay, mapasok-pasokan kan on, tapos humba nga may, taba-taba.
0: Okay.
20: Oh, yung tara. Nga maharang-harang dapit. So, yan ang aod. Tubisan la ako, otan la.
0: Okay.
20: Otan la, takakaonon. Pamahulat lakit pag sodoy nga din nira ka K5 Emily.
0: Pero kung baga makalugar ka niyan, ginimbitar ko ikaw namon itong mga taga-drama.
20: Liwat.
0: Kay anibersaryo yan na, 1 year anniversary.
20: So, ano man ito, kuhanin
0: niya? May adaging prepare natin nga lunch.
20: Oo nga yan.
0: Para itong drama talents.
20: Okay.
0: Ato kita itong May Remedyo Farm.
20: Oh, hi nito.
0: An, parang remedyo.
20: Oo nga yan.
0: Oo, may daging prepare nga lunch. Mm. So,
20: sige lang, kitaon ko lang.
0: Kung baga makalugar ka lang.
20: Ah, okay? Damot mga... Kay waray manggod mga opisina, han Lunes ng Martes.
0: Mm-mm.
20: So naubola na akong mga transaksyon.
0: Oo nga yan.
20: Oo, so masing abot liwat akyan ang adlaw.
0: Mm-mm.
20: Ita akong mga transaksyon. Salamat nga yan. Yan nga gabi, malilibre pa ako itaksura.
0: Kay!
20: Kanon na latak papaliton.
0: Oh.
20: Kay nakabring home ako.
0: Hampatron!
20: Oo, nagimpabring home man ako. Ibaga didi Ramadi Pinking and Shift Tanggol. Didi Hadil Pilar. Kay... O, karadamong pagkaon. Late naman ako kumadto. Kaya natabuhin eh. Tikad to akuhan mga alauna.
0: Ah.
20: Agay daw. Tub-tub nga na people center ang traffic na guhuruot.
0: Ngayon.
20: Siring, kumapaso, matra-traffic ako di ha, real, mali ko ka Burgos, another traffic, direk maatraka. Niyan na ako mga alas 4 hit kulup. balik ako. Kat kinaturugan ko lang na akong gutom. Pagkadto ko liwa, tayo ka na damo pang pagkaon. O, oh, man ako minong, kasi rin ko mag-walking pa ako, kahumang ko magkinaon din eh. Tapos dulhan ako hin, halapad nga inislice, nga lapu-lapu nga gimprito. Nagpa, nakadahin, ano niya nga, foam.
0: Okay.
20: Iya ko nung padi, kay nawarayan na kami oras, hin pag sweet and sour, igin butang na lafom para kung dini mo kaunon din himo dadadon. So niyan nga kulop ay bubuongan kulit yung bunay.
0: Tapos
20: magasarsyado style. Magasarsyado style. Ngan man ngungutos ako yung tanglad. Didit pa derit San Fernando Central School. Ay, kwan! Inin, malunggay.
0: Malunggay.
20: Oh, di, may utan, libran isda, bunay letak gastos.
0: Kakipin-kipin. Hala, nga di kita at isyo, nga di kita at mga chika kay baga malalangan kita okay. Dakon.
20: Oh, 7:54 na.
0: 7:54 na, tatong oras.
20: Sige.
0: Uy, nadakop na ha, ang mga suspitsado, han pag kidnap, ngan pagpatay. Han magtalaamay nga buhol.
20: Oh, tulo ano? Dadto nakakustudiya yan ha, kuan ha.
0: Pasay City.
20: Pasay City Police nga natuod kita ning impormasyon kay mismo nagsumat naton sangkay. Ika K5 Attorney Roy Perez.
0: Roy Perez.
20: Oh, nga usahit mga konsihal.
0: Konsihal.
20: Habuyog.
0: Habuyog.
20: Mga pagabasay.
0: Basay, oh. Puro mga amandayihan. Mga taga-amandayihan.
20: Baad. Amo god, ganin na palang pagbuto ito. Amo na doon sa gintutudlok na lugar ng mga suspek, taga-amandayihan.
0: Porbida, mga kakipay. But anyway, sige, bantay ka mo't iba pang mga detalye din. Tawagan natin Pasay City Police Office later. Para makuha natin iba pang mga detalye parte ni kakipay Kevin.
20: Oo. Agoy, agoy.
0: Hala, nga di ka na chika!
20: Oo. Bagas, anhani pa manili nga dilito hindi nga magburog to. Ang mga anak ni Nora Honor nga gin-adapt nga han iya prososo nga anak. Iyan diliyon. Na nagkalilipay nga nabuhian hin pag-asa ang mga tagahanga han nawara ang hinora Honor. Kay sugad-sugad nga may da paglaom nga magkaka-reconcile. Magkakaturuhay gihapin nga iya mga anak. Siguro, iyan dili yun, kakulop, bangin, nakapamatron hindi niya takloban. Mao pa yung pagkaon, mao pa yung kaistimar kan iyan dili yun, niya pamatron na takloban kakulop. Salit ng post niya kakulop. Nasaring hiya, thank you so much for the wonderful conversation. God bless us and our family. Maupay talaga ng mga wording. So,
0: kini rin malilipay Nora Honor gimbilinan kami ng mga hiagi pag-aaragwayan niyo. Warin nga ni kamutig balas pamiling ito.
20: Oo, ngan labot lahat ito ngayon pag-post. Iya gintag an iya manghod nga himatit.
0: Okay.
20: Siyempre, kung kontret ni mo, di mo't ni magtatag. Okay. Tapos, o himatit, inwaray pa hini pagpapahayag sa social media. Mahitungod hini ni post ni Ayan. Pero, didahan June 29, siguro nalipay himatit han iya pagkitahan Festival of Lights.
0: Okay.
20: Tinya takloban. An June 29 nagpost liwat hiya hinluma nga litrato. Nga dida hiya, hiya ati lotlot ngan hiyan di Leon upod hinora Honor. Nga an caption, we miss you, mama.
0: Wow.
20: So an June 29 nagpost himatit han era picture ang han mga bata pahira, mga elementary pa dahira. Hinora Honor, hiya kuya Ian, ate lot-lot ngan hiya. Pakulop, binmulos liwat hi Ian, thank you for the wonderful conversation. God bless us and our family. Hinotlot na lito rin magpapahayag.
0: Kaya hinubat baga diri, baga malilipa ito nga, baga magkakaurusa, hira ka kay Pepe.
20: Amo na, amo.
0: Kaya siring ko, ito nga kabilin hira, inen waringat nira pagbalhasi. Kanan ira ito kag anak sanglit kun baga may daman ito magpupulos dapat diri lao sa katawo.
20: Correct, correct.
0: And dapat diri ito magiging hinung dahit pagkaaragwa hitong mga kabugtuan. Mahitungod lahat itong kabilin. Kaya kung baga tinuod nga may espiritu inin tawo nga nagkikita aton nga mga buhi pa malilipa inin hinora Honor nga magkakarasya inin iya pamilya nagkasarabot ang iagin bilin nga hiagi.
20: Correct.
0: Correct.
20: O, pay nila kung magka-reconcile ni Hira, kay para liwat magin mahuyayag itong dayon nga pagpahuway ni superstar Nora Honor.
0: Nora Honor.
20: Ngan makuro ito, parit ira mga, kay damon it mga diehard fans ni Nora, tubtubya na. Malilipay ini nga, hey, salamat. nga nag-reconcile ang mga anak kanamon idol. Okay.
0: Ay, Ginoo, kagibim, kagibim. Next item!
20: Ah, damo ngayon ang mga naging uyab ni Aramin. Pero, pagkabasa kong headline, nasa rin nga, iginbuyag-yag ni Aramina nga hi actor Polo Ravales ang gidadagmiti ang panahon nga naging mag-steady, hira?
0: Okay.
20: Nga naging mag-uyab.
0: Okay.
20: Kasi rin ko nga mga sa kasimana la, duha kasimana o sa kabulan. Pero, sobrang ngayon sa katuig, are didi, mga 1 year and 7 months.
0: Kaya, hello! Hello, but 1 year and 7 months?
20: Amo nga, akong gimpinanmiling ang dating history ni Aramina, ada good man dida. Nga, ang laba talaga, ania si Ring, naso brain 4 years.
0: Wow.
20: Ito niya mga relationship. Iti nga naging pakaslan niya na, ningalimot lakit nga aran nini.
0: He Dave Almarinez.
20: Oh, Dave Almarinez. 2021 na dito teragin kasal.
0: 2021 up to present.
20: Oo. So, amo ito. Nga, kasi rin kung madali la, adlaw-law or semana ngayon kay 1 year and 7 months. Yan ang laking pakarealize nga. Kaya iya kuno past relationship typically lasted around 4 years. Iya kong giniinihap. Kung napira ka to, igiton, iya pakikig live-in or pakikig uyab.
0: Ano yun ni Patrick Meneses?
20: Yun.
0: Nga anay Bulacan mayor rin eh. May danira anak.
20: Oh, may danira anak.
0: Nahi Mandy.
20: Oh.
0: Okay, so, nagbulagin ni Hiran 2015.
20: Yun.
0: But, you know, maihagihapon na nira relationship kay Kevin.
20: Ngan, maopan niya rin pagbulag kay co-parenting inihira, gintutungan niya rin si Mana.
0: Okay.
20: Unha na estate anak niya nga ni Mandy.
0: Okay.
20: Nandidan pagkasla ni Aramina kan Dave Almarinez, present ito hi Patrick Meneses.
0: Oh.
20: Nag-attender.
0: Hi Polo Ravales, ngayon sinisiring. 1 year and 7 months, good man.
20: Okay. Oh.
0: 1 year and 7 months.
20: May dapat.
0: Hiragi hapon ni John Lloyd Cruz.
20: John Lloyd Cruz, si Kim Pidili yun.
0: Oh.
20: Oh, kunya ko nag-asayo.
0: Baga amula.
20: Kimpe, wari kita dida, ha? Baang kapanahonan ni Aramina.
0: Purbi, bagay. Siguro usay na ni mga pantasya. Purbi.
20: Tutnan ko ano ni bombshell liwati ni Aramina. Ay, wari ni paghuna-huna ang magse-sexy star. Pero nagpa-sexy.
0: Nakatuliwat ni Aramin ang bablanan.
20: Ay, dito yun eh, dito
0: yun. Dito naging tagan yun yung sufficient nga bahin kahit permigod yun yung nakatun bago unahan.
20: Kumbaga
0: ang babhin alas 8 aga, alas 3 palang aga nakatun na sanglit nakakarawat good.
20: Oo, nakakarawat ni Aramin.
0: Maupay on takuno kung ang kawarayan permi kwarta kung may binabayaran ng investment, okay la. Tulog ka tuig pa nga antusay. Na si Reggie Francis. Maihat pang hinulat, tulog ka tuig.
20: Ba daw? Oo. Siguro bangin may nautang or soga dito. Di magod kalilik yan. It mga
0: it mga relationship yan na. Kadam an na for convenience. Nga kung baga waray, pagpupulsan ka na tag sa waray.
20: Oo, bulag kita.
0: Oo, bulag kita.
20: Oo, ito ba nga ni? Guti ay lang ang mga dumot-dumot.
0: Oo, bulag dayon. Oo. So nagawas, nasabot ka ito kung magkakaedad ka na kung maging babalikan ba ni mga relationship, okay? Diri man romantic nga relationship. Nagkakaburublag na nga ni, napagtanto mo ba nga, at nga mga kamagsangkay, puro good love for convenience. Diri good, masabtan mo ito kung naanak ka na kakurian, waray ka na poder, waray ka na influensya, tanan. Kung hirahin o good insangkay nga magikig, mabisita nga ni, mapagintagay. Kagibad kayo
20: rin. Balita, amo nga kaurogan ito, ha? Itibangan ko, tiyay lang, away-away. Ay, nakita hindi, malain mo.
0: So, masiring nito, let's end this na. Kay Kevin. Tawaray good man ka kay Kevin. Let's end this na.
20: Makore ito nga mga dali. Eh, kinahanglan, pinahalabay ito hinkuan. Hinpasensya. Nga, importante gihapon ito nga may garastos.
0: Okay.
20: Kay gintitika nga gihapon ito away-away kung waray na pinangangaon.
0: Okay.
20: O tapos ito iba nagpipinanmalitin waray pulos.
0: Waray pulos. Labi na't mga bagay yung pipinalit mo nga paglabayin ng panahon na warayan value. Nagiging liability ya instead of magiging asset.
20: Amo. Tama ito. Tama. Agoy ini. Ala. Kay alas 8:03 na, ano, mabaling kita nga titaton last topic.
0: Last topic, Kakipeb Kevin!
20: Oo. Oh, may da mga artista nga mag-aragsawa, mag-live-in, nga para haira, tungod at ira trabaho, trabaho lang walang personalan.
0: Personalan.
20: Nga ikaw, nga lalaki ka,
0: pwede ka magigharukay scene.
20: Magigharukay, mag-intimate scene sin ibang actress.
0: Okay.
20: Ikaw, babae ka, kay